0: ser en San Germán, San Pusón, también en San Germán, San Pusón, San Pusón, San Pusón, San Pusón, San
1: Kapatayon sa farming. Oh, suntok sa buwan na. Amo nang no. Kapintas mo nga, grabe krisis, oh. Grabe ang nagkaklatabo sa pungsod ta, ekonomiya, hulog. Expectar kita, gramo naman eh. Oh.
0: Katra farming, no? Oh. So, amo na yung pinaka-latest na pondering update sa encounter rito sa Siyadal sa Iskalante. So, subong niya tiyo, nagpadulong kita rin balik sa barangay Aproximura, barangay Salvacion, sa Banduan, sa Murcia, para balikan tadi kay Tunga sa Tanig, may story ng asawa. Meaning, Ernie Tuazon, galing kita Parvin, nagpamalibad siya. Nga maghatag yung komento, no?
1: Oho.
0: About sa natabuli siya ng bana. So, galing kita Parvin, din padulungan sa niyang Murcia PNP, sa kay Police Captain Hanila Barro, kung ano ni Katong Parvin ang investigation nila sa karon, no? Angot sa sige niya insidente, Katong Parvin, sa pagpiropatay sa kay Tuazon, Katong Parvin, rimismugid sa may Porcinura, parangay Salvacion sa Banuas ng Mursa, kay siya nung itong sa kay Police Captain Navarro, Katong Parvin, ang ilang investigation, may ano na, may person of interest na sila, no? Kay may duwas lang ginalataw ang gulo, nga para magtayo yun ni Kapervin ang investigation kag ma-arresto gin eh. Kasi likod sa kamatayon ni Ernie Tuazon. Kaya sa ato ni nga, kung balikan talaga ni Itabo Kapervin, si Tuazon eh, halin mismo sa ilang abalay, nag-gwa diri mismo sa dalan, no? Kag nagpundo niya tricycle, kaya bangon Kapervin, dogin sugat, yun niya nga, hinablos bala mo, no? Kagting bata, yan, idulong, nablos sa eskwilahan kung tani. Apang may isa kang motor na sa Parvin nga nagpundog, ginapit ni sa iya, sa piya kabahin sa dalan. Kag, gingkuha na kay Gayunan nga siya mismo ang do, ano gidla, no? Duwag siya bala sa off-guard din siya kata Parvin. Gila yun, hindi siya nga gintiro sa makapila kabeses ang nasambit ni nga suspect na nagresulta gika sa Parvin. Kaya rin nga kamatayon sang siya mismo gindala sa ospital. So, sa na mismo sa kay Police Captain na nila Baro, mga lang gin disclose nila anay sa aton kung ano gining possible ng mga motives. But kaya pa, Erwin, may duwas na ginalantaw ng motibo. Mga lang gin sa aton ni gin specify kung ano nga mga motives kaya pa, Erwin. But, kay kabalikan ta ng istorya, si Tuazon gani, ang nalakit ni Daan kaya pa, Erwin, ang pangalan ni Tuazon matapos yung dimension ang pangalan ni Diego Lumampao na siya mismo ang sa likod man sa pagpatay sa senior citizen. Ito lang sa province, 82 years old na senior citizen to.
1: Oo.
0: Na lalaki dito sa may Purok NADF, Barangay Handumanan, sampang nagpakayunis ng iyang balay. Ito yung nang balalikan, nag-obrahon niya ni bilang isa ka boarding house kay bangod nga do iyang bata gatrabaho sa luwas ng pungsod ay siguro no for business pala ka Tropa Erwin. Or galing kay si Chigulo Mampo nga naresto ang nakpa ni Tropa Erwin kag nahuno sa Kapapolis Police Station 10 kag si aton to siya ng istorya. Kag dito niya ginmention ang pangalan ni Ernie Tuazon sa Tropa Erwin. So, tagalipas ng 2 semana, ang mention niya nga pangalan niya sa nito. So, ang at least na siyang ginpatay, nagpa niya siya galing sa media. Nagpa-interview pa niya siya galing kay Propang Erwin. Agod na klaro ko niya iyang pangalan. Kaya siya mismo ang way kailatanan sa kamatayon kung sa 82 years old niya lalaki. Or galing kay tagalipas ang 2 semana nga siya mismo nagpagwa statement niya sa media. Hindi siya ni Propang Erwin ang gintiro patay. So, tiyan mo ni Subong, siling si Police Captain ni Navarro, ang pabilisin eh, are willing man, no, na magpasakas ang kaso. Kahit kay Tropa Erwin, ginasikaso na nila ang nagkakaigo ng mga dokumento for processing kay hihaya pa itong bangkay ni Tuazon sa ilang lugar.
1: Ang
0: Tropa Erwin, kag pinatipo na sa karoon para maano na nila, ma-pastar na nila kung ano naging maningusto ka pa maangatikang legal batok sa suspect. But Katro Parvin, may POI na nila, may person of interest, naman isa karoon ang kapulisan. And do identify sa family kung sino ginman

0: is lapit naman lang ni Nila, gani ano eh, no, tumatumod na bala. Okay. Pero gani, posible may pangalan na ni sila kag-identify di gid ni. Pero katraparwin, abo lang gina, no? Ano lang sila, galong lang sila for the further details sa kaso nga ni. Kay Subuno, kay Police Captain Labaro, tinguagin nila nga maresto ang suspect si ni Katraparwin.
1: Ang atong di katropang France, nag-lantaw maranta sa mga gulo, kay ti si Ernesto ni, na-mention ni sa mo, ni Paul, ang suspecto sa pagpatay sa
0: Ochen,
1: Diego. Pagkatapos nabuyan to si Diego kay ti ano kuno insufficient ang ebidensya para magtudlo sa suspect sa krimen nga nagluntag sa
0: paginaguro ka Trafarwin eh
1: 82 anos.
0: May problema duro regarding sa presentation sa ebidensya batok sa suspect eh.
1: Okay, sa korte abidamo ni sa katropang France mo madugo ni sa magpangalap ka sa mga ebidensya kinahanglan ano ka ba ng pulido ang mga ebidensya
0: Trafarwin mabasihan bala kung ang ano sa tao bala ang iyayang kalibyo ba ang pagkalaki pwede sa kaso dali di man sa silingig yung mga pamulot kung sino bin mo na dali yung tao sa likod sina mo kay ang punto na rin ka sa province yung lumampaw bin nakuhaan sa CCTV footage antes na
1: pagkakamin yeah ho ho ho.
0: Sa tong nakuhaan isang video sa CCTV kay allegedly sitwasyon niya ko, no, at ito yung sa likod nga bahin, suno man sa kay Diego lumampaw ng mga panaysayon sa interview, taman.
1: Tama,
0: Ito, nalipdan to siya, kabangga na, yung uwain niya si, ano, si Ituazo na kuhaan sa footage sa CCTV.
1: So,
0: wala ka proparwin, no?
1: So, buddy, ginaday-day na ito. Atong galantaw mo na ito sa mga gulo. Lantaw mo na ito sa mga possibilities, no? Might be, kasi may kinabtanan sa 82 anos. Ano ni, bali, ano ni, balos ni? May mga tao, nga may mga grupo. Ang ini nga mga, ano, ini nga mga tao ni, nga nag-timalos. Though, dira pa ta, no? Pero, hulaton ta, ang pinal nga statement sa polis na katropang France,
0: Sorry, kata Farway, no? So, muli nula kung ta, nagsingwagi kita sa sawa, pero galing din yung sawa, nagpamaliban din sa ato, no?
1: Insidihan ta.
0: Nagpangabay lang siya nga, hindi lang din siya.
1: Hindi man ta paro sa iba.
0: Possibly, kilala, ganyan nila.
1: Katropang France, hindi man ta paro sa iba niya, naging sister, gina. Gano, okay, ganda. Ato, nagka-respeto kita.
0: Gano, lang ito, eh. Gintingwaan ta lang, ginpray sa nga ton nga, ano, na mahibo. Pero galing si, nag-ayo kitang asawa nga, hindi. So, okay, sige. So, pwede na may limo ay for their safety man ah.
1: Right. No? Oh, tsindihan tagid na.
0: Ilang man ah.
1: Pero basta maghatag sa statement. Kung maghatag sa statement, abri nga itong mikropono para sa pamilya ni Ernesto ni.
0: Ni Juan. So, ni Kato Farwin, no? So, tiyan mo ni Subong ang ato na rin nga pagpangusisa. Sa kaso ni Mian Tuazo. Pero ako parang may interview tala kay Police Captain na nila paro. Pag-confirm lang sa ato nga doon may POI na sila. At di may duha kang dulos na sa kong nga ginalantaw ang masasini nga pagpatay sa biktima na pa kanya.
2: Yes, may POI na ta. But for now, hindi ka pa mapag-list ang name niya.
0: Yes, sir. Pero sir, din ka mo nagalantaw, sir, nga motive. Ano ni sir man? Dumot? Personal?
2: May tuwatakan yung tulong ang sinalantaw but as of now, need pa natin na confirmation para makuangit natin ng ato na yung motive kung mabakot pagit natin.
0: Yes, sir. Pero ang sabahin sa pamilya, sir, ano, sir, na istorya niyo, sir?
2: Yes, sana initial na po naman na kung istorya sa subong ikuano naman naman, follow-up naman naman. Tapos ginakuan man naman ginakuan naman ang ilaman niya sa kurta para makuan naman ang ilang kaso.
0: Okay, pero do decidido man sila, no? Mag-file yung kaso, no?
2: Yes, sir.
0: Okay, sir. Pero may ano nag-slide? Posible nga do na-identify naman nila yan, no? Do may idea naman sila?
2: Yes, yes.
0: Okay, sir. Pero sir, dingin ni sir ang igos ng victim gani, sir?
2: Bali ang sa for now wala pa namon mga baton ang SOFO report but ang kagapon initially may igo siya sa ulo.
0: Ulo?
2: May ulo siya ito.
0: Tapos the rest sa iba't nga parte sa lawas.
2: Yes, wala ta pa ma-confirm.
0: Okay.
2: May wala pa man kapasa report ang kwan sa ito ng doktor kag sa SOFO.
0: Okay, sir. Pero duwa subong ang gulo ang ginalantaw mo lang gina, no?

0: isa.
1: Okay, sige sir. Mm-hmm. Pero do na-identify ng suspect, pero mo lang kinangalan pa sang sufficient details, kid.
0: Yes, yes.
1: Okay, sige sir.
2: Oo. Oh. Gets tang. Siguro may pending investigation doon na, no? Ang atun nga mga kapulisan, mga katropa. Atun di, nagarilay kita kung ano ang maging resulta sa investigasyon sa atong polis. Kag ginarespeto to man, kung ano nga mga available ang mga information nga mahatag sa atong otoridad. We will wait mga katropa because di mayaraan sa mga persons of interest sa ining nagluntas nga paglutang dito sa Murcia. Balikan tayo sa katropang France. Katropang France?
0: Katropang Armin, no? So muna yung payag ni Police Captain Navarro sa karon sa nataboning shooting incident dito sa Banuas ng Murcia.
2: Oho, oho.
0: Katropang Armin, naman ingat ang mga police patrol ini si Katropang France Sandro Burgos sa mga bukol-bukol salamat pag tumang sa Santo Pasco. Para sa nag-audio sa Pilipinos, Pilipinas, X News.
3: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang France, sa mga latest update. Latest balita, mga katropa. Kabay pang hindi lang ni Dalom gid kayo ang nagluntad niya presidente, no? May ginadayday kitang mga anggulo kay Ligat ng Adlao sa nabal nato mga katropa. May isa to ka 82 anyos, no? Nga na patay. May ara sang mga persons of interest na, no? Ang ginalantaw to. Isa to ginatudlo nga nakit-an sa CCTV, no, nga isa sa mga ginakabig suspect, pero later wala na I think pag i-check ko kulang ang ebidensya, no? Baran nyo mga katropa mag-file sa kaso, kinahanglan pulido gid mga ebidensya mo, no? Pag sumiter mo sa fiscal, ilang taon na sa fiscal, ano ang kaso nga pwede ma-file. Pero sa mga pulis palangadaan, may ara na nasang kaso, i-file mo, no? Pero kung hindi mag-akma ang inyong mga ebidensya sa gina-file nyo nga kaso, ibalik na sa piskalya sa inyo, no? Pangita ka mo, no? Sang sa mga dugang may ebidensya. So mahimo naman sa mga investigation luwat, no, pagwa sa mga dugang mga ebidensya, mga witnesses nga pwede magtudlo sa suspect mga katropa. Without that, ati ayawan ka sa fiscal, ibalik na sa fiscal si Muya. Okay, so nakagwa to matapos nga ining isa naman nga napatay sa si Ernesto, mga katropa, tuason na lutang kapon na mention ni isang suspect last time, no, mention ni isang suspect sa aton exclusive interview diri sa XFM mga katropa nga amunia kuno ang Mayor Cota ang nagaplano sa pagsulod to sa balay kag amunia nagcommitter sa pagpatay sa 82 anyos subong. So ang ininga suspect o kuno ang ininga persona mga katropa matapos ang pila ka adlaw na luntad, nagluntad to ang isa ka shooting incident pensarta daw ka usual nga mga insidente mga katropa kag nagluntad dito sa Murcia nga ang isa ka tricycle driver ginlutang sang riding in tandem and later nabalanta nga amuni sa gilingin mention isang suspekto, una nga suspect dito sa pagpatay sa 82 anyos mga katropa. Now, ang pamangkot sang natundiri, may kang tanan ba na ang pagkapatay ni Ernesto sa insidente nga nagluntad sa 82 anyos, no? Kagun anong dalom sila di or bala may grupo nga nagtimalos, no, sa partito sa suspect sa 82 anyos kag gidakop sang police station 10 pagkatapos na naglaot to sa kay Ernesto. So medyo pa rin subong, medyo blur patanan, pero mabalaan tani mga katropa, dasun nga may adlaw. Kung may ara na sang penal nga pagpaathag, pagpahibalo ang aton nga mga kapulisan. Oras na itong 8:17 mga katropa. Pinaka-importante, ginang aton din nga pangabuhian. Subong ma-commercial kita. Haboy tatong yung mga update mga katropa. Kuwaon ta mga update man karon dito sa ano sa aton nga pinapa ka mga respondents mga abyan angot man niya sa isa to ka insidente sa ano ni ng estudyante nga nakuhaan sang tunga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu Dries Bacolod daw Mari Yunes estudyante naman ang na ano na na ulamid sa di tanaw tari karon Mari tagi mga katropa sa report naman ni katropang Febby Jan Ayungon Ongon dari sa atin para tuntunan no 8:18 mga katropa we'll be right back.
3: Bullseye XFM 90.3
4: The Secret of Health.
5: Ang aton sini nga utok no hindi malikawan may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang nisa sa aton sini nga lawas nga i-neutralize pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa ka bahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kon nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
3: Seven Plus Gold
5: Anchor Citin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation gamay pa lang ang baga gamay pa lang ang kalayo mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory may brain fog mahina aton sininga focus and even kun na maglala nga maglala pagani diri mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas
3: Sanzon Vitamin C ang vitamin C na alkaline.
5: Isa nga makuhaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan
3: The Secret of Health.
6: Yes to Health.
7: Maginom kamo sang Ultimate Trio inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
3: Santhon Plus Gold.
7: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: The Secret of Health.
5: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sang Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sininga pampatamis.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa nga ton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa nga ton sa hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amon nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon timi mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations ukon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa ka sangkap sini sang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pag-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipaton pero santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
6: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Gold The Secrets of Health
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
10: Sakit ng katawan?
13: Mag Santhon Plus
10: Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santhon Plus
10: Herbal Oil.
13: Sister Pain.
17: Edgar, saka service crew.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms present. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM 103.9.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: For them, yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isong pasalayan.
4: Ini ang bullseye.
7: Balik din mga katropa sa atong kaya pala tuntunan. Katuan ta na ang latest to. Ang pinakabag-uning balita mga katropa, estudyante na involved sa issues ng droga sa Bacolod do. Daw lapit 2.5 milyon nakwa, no? Ang na confiscate sa ato mga nagats kapulisan angot sa mga katropa mga biyan, no? So gina-check naton pinaka mga update naton. Angot sini. Okay? Nakuhaan tunga sa milyon. 500,000 pesos ang isa ka estudyante ito. Now, check on tabla. Si Katropang Febi Jan Ongon para makuha natin ang detalye sini kagmahatag natin sa pinakamakuturan ta. No? Ano na i-grade sa dining ano? Sa dining lugar, gid? Ano ka barangay ni? No? Ang nakwaan sang shabu no diri sa siyudad sa Bacolod mga katropa ang sakit lang di kay estudyante ang involver no gina-check pa nato no ang linya naton kay katropang Febi kay katropang Jan para makuha nato mga detalye no katropang Jelwin morning Vincent Helbolario opening sa buwas sang Maskara Festival may ara naman mga container van ngay butang sa Maskara Festival para pasudlan sa mga panggapangga mo. Okay di? So una maskara, so una makita ko tuod mo damo na mo, no? Gasinulod. May ara sang daw presuhan la. Ngay ginabutang sa ano, sa ikat sandalan tapos amo ni pang panglupo to sa tanana, no? Kuwento rin mga katropa, detalye sang isa ka estudyante nga nakuwaan sa illegal nga droga. Diri sa Bacolod, ho? Sa makabalita mga katropa ni katropang Febi Jan Ungon sa aton patrol. XFM Live Reports. Katropang Jan, may aga.
8: Katropang Win, may aga. So nagbaktan gid ini no isa ka high value individual nga wala man sa ligtas sa Barangay Anti-Drug Abuse Council sa Lunes. September 9th, so, sa Buena Park Subdivision, Barangay Estefania, na alas 5:43 sang gabi.
7: Mm-hmm.
8: So, ini nga dakpan, pero panguin, isa ka 18 anos na college student.
7: Mm-hmm.
8: No, kaya nakuha sa iya, ang nakuha, kaya recover sa ating mga kapulisan, ako ang 75 kg, sige, hinalaan yung shabu, na nagabalor sa papanguin sa 510,000 pesos. No, ining college student nini nga naglapas sa atong RA 9165 o kanang Dangerous Drugs Act.
7: Mm-hmm.
8: Na-recover man ka nung panguin ang lima ka dako mm-hmm. na siya sa ginihinalaan sa buo. Ang mm-hmm. isa na sa lima ang muna siya ang naano sa bypass na baka sa bypass. Kag may na-recover man na duwa pa gid na higot na package nga mm-hmm. man no ng ginihinalaan man sa buo. Besides that, may ara pag yung katapanguin nga na-recover man yung isang coin purse.
7: Oo.
8: Kag, this is size. Ka 500 peso bills.
7: Oo.
8: No, mga lapit na 8,000 pesos. Nga mo ang bypass money.
7: Okay.
8: No, so, katapanguin, yung mga na-recover yung mga items mo ini, ara sa subong sa, ano no, yung mga kapulisan naton, nga, of course, yung inventory nila, sa ginabagi naman sa, laboratory examination, yung amo na siya ang, protocol, no?
7: Oo.
8: Sa mga kapulisan, kumaka-recover sila sa mga...
7: Oo. Katropang Jan, anong grade sini? Ano ni nga yung estudyante ni? College ni?
8: Wala naman sa report, katropang Win, kung ano na siya ka-grade. Pero, most probably kung iba si Yanta sa nagagi siya, of course, nagagi siya kito 12 si Nino. Oh. So, laban na, paano na pang-win?
7: High school.
8: First year college.
7: Oh, first year, o oh, basta oh, senior. Basta senior haya. Oo. Oh. K to 12?
8: Oo. Oh. Mm-hmm. Oh, siya. Usually, ito na pang-win. Eh. Amor siyang age sa mga first year college, mga 18, 19, nila ka pa pang-win.
7: Pero sakit yung sudyante ang ulamid ba? Oh, ti anong disposition ni Subong? Anong...
8: Wala pa yung... Wala man yung pala ang Subong karamangin. Today, hindi yung sudyante. Pero, of course, since he's 18 years old, he's obligated. Mm.
7: Sabi so, laban-laban, buong sa kong sa mga kulit. Ah, 18 naman sa gali. Oo, may edad na, legal ng edad niya. 18 na. Ati, mga kasuhan dito siya.
8: Oo, hindi na sa mga putang sa ilalong sa mga kulit. Makasuhan
7: na kita sa kulit. Oo. Mga sudyante, intra-intra ka mo's ni. Mayroon ni magkita. May kita. Oo, may aras ang income da. Pero kung brakpan ka mo, boss damlag niyo, guba. Oh.
8: Ano yung dito pang imagine, no? Sa mga first year college. Pero ang magkatanugod pala nito sa college siguro. Really, na, Nabakpana sa.
7: Oo. Oo. Custody sumong sa pulista ang estudyante.
8: Laban-laban. Karo pang ngayon. Pero wala ka din kita sa official na idea. Hindi din sa ang bata.
7: Mm.
8: Pero sa naman ano, hindi naman siya natong tulungan sa mga juvenile
7: jails
8: o sa pag-along sa DSWD. Oo. Since this age, oo. Laban-laban na pang winada na ganyan siguro sa ano, sa ating mga kapalitan.
7: Mm. Sige ya. Oo. Katrapang
8: siya? Amo na ang updates. Katrapang winada, dito sa mga patrol. Hindi si Katrapang Sabigan, Oman, XFM News.
2: XFM Live Reports.
7: Salamat kay Katropang John Ongon sa pinakamalitis update mga katropa, mga sudyante. Wow! Mariones, hindi ka mo mag-enter-enter sa mga illegal na droga nga ni. Huwag mo makatapos sa piskulan nyo, mga guba ng boss na vlog nyo. Kabalo naman ta, bisang mga sudyante, nakabalo naman sa mga konsekwensya kung nakdakpan kayo sa pulista. No? Ang ibang diga, makasasa naman ang isang income mo. No? Kay ti, Subong, ang style ba? Nga tagaan ka sa budget, tagaan ka kwarta, kapin pa sudyante ka, kinanglan mo budget sa imo eskwela, budget sa imo nga panggasto sa adlaw, no ti nakore tentasyon mo, tambals lang ako, aryo, negosyo ka mo na yun. Pagkatapos, mayup-yup ka pa. Ang mga blag na balik-balik mga katropa, ang droga, subong, hindi na sa droga 10 years ago, 5 years ago. Kaya ang droga, may ara na subong sang content, unod, nga pila pa lang ka yup-yup mo, ma-addict ka na yun pag itaon sa lawas mo, no? Siguro top of the mind paminsaron ta nga ang droga hindi ni saya na kitan sa kilid-kilid lang, no? Ginaagi ni sa laboratorio, ginatimpla ini, ginameskla ini, kag chemical ini, ang ginabutang da. Karon sa mga user ta, enjoy lang kamo sang mga daw heaven feeling, pero amat-amat siya, ginaguba utok nyo. That's why sa mga nagagamit, pila pa lang ka mga inadlaw, pila pa lang ka mga ano, pila pa lang kasmana, nagahiriwi na baba nyo. Tungod sang epekto sang kimikal sa illegal na droga. Daw ginainto lang kamusni, no? Nga okay, mabaskog kami, hindi kami batsyag sang tuyo, makatrabaho kami sakto. Pero ang balik sa lawas ta hindi gidya, no? Nami. Plus ang utok ta amat-amat ginaguba sina. Kabalo naman kamuni sang mga konsekwensya. That's why ginatawag ni sa illegal, kay hindi pwede. For human consumption, hindi pwede gamitun ta sa utok ta, sa lawas ta. Because may ara sa balik, na, sa ato ni kayong lawas. Karon ti, nagkulo intra-intra kamus na, da? Ti, kita mo, isa ni kaya estudyante, na dakpan na, pagkadakop sa iya, ti priso sa, ano ba tabo, ha? Hindi na ka-eskwela, hindi na makapangita pa sa insakto nga trabaho. Ti, amara ginambal ta nga, agi malang ni, nang ano man lang niya, nang pamaagi man lang niya para makikita ko kwarta, para ma-sustinahan ko ako ng paeskwela, para ma-sustinahan ko, hindi ako mangayos, ginikanan ko, May kita na ko nga kun. O, ti, kita mo, nakpan ka. Nalakpan ka, kundi lupot ka sa press one. Pagka lupot sa press one mo, anong dason? Ha? Ti, medyo, kung medyo gamay-gamay, kay pwede ma, ano ka, makagwa ka, ma, tungod sa oportunidad nga limitado na kayo, pagwa mo, hindi ka naman makakwa sa insakto nga trabaho, no? Seldom, no? The responsibility Pilipinas, judgmental da ng mga kumpanya, tali, no? Kung kaagi ka priso, lain na ang pagtaratara sa imo, napunaan na sa pagduda, may mga sala-sala kagamay, kung makatrabaho ka gidman, isa-isa mga grounds doon, basi mga kakas ka pa, so limitado ka kitid ang imo oportunidad sa kabuhi. That's why, para sa mga estudyante ta, unahan nyo blang pa-eskwela nyo. Ang ginikanan ta, kung nakatag, kaya sa ginikanan ta pa-eskwela, eskwela. Amo man na pwede mahimo, natun mo. Amo na yung pwede mabalik na to sa ginikanan. Why man na naghambal ginikanan sa inyo nga, mabugbog ka mo ta trabaho, mangita ka mo na kwarta. Kaya ang ginikanan niya, gahambal naman na nga, sige lang, obra lang, eskwela lang. Obra lang ko, kaya mahatag ko rin sa akong bata. Makatapos na eskwela, buwas damlag niya, secured na, okay na yan. So, mga sa mga estudyante, ang inyo obligasyon mag-eskwela sa insakto. Hindi nyo na pagpaminsara nga, okay, mangita ko kwarta para bulig ko. Okay, tsindihan ta na, no? Pero samtang kaya sa ginikanan natin, kay objective ko ang plano sa ginikanan nyo, para sa kayuhan nyo. Hindi na kuna, no pa? So, eskwela, mayo, insakto. Kaya amo man na ang mapabalik nyo, mapalipay nyo, ang ginikanan nyo, kung may ara na kamo diploma, natapos nyo yung iyong kurso, no? Kagkabalo sila, nga someday soon, kung madula ang ginikanan nyo, secured ka mo, may boss na vlog ka mo. Amo man ang ginagusto sa aton nga ginikanan, bisan mga moms natin, di o, makambal ni, ang ila goal sa kabuhi, mapatapos ang kabataan nila. Ang ila goal sa kabuhi, masecure ang puturo sa mga kabataan nila sa ulihi. Why the gambal nga? Ubra ka mo para makasuhila ka mo. May ara. May ara na kakatabo. Pero hindi tanan. Hindi tanan. Sa ato naman mga katropa, naluoy lang kita sa mga estudyante, no? Nga nagkaulamid sa kakabiktima sa illegal nga droga nga nagkanto na sa mga kasulok-sulukan sa ano ta sa aton nga mga kapurok, lala na ning droga sa mga katropa makon mo ang pinaka mga operation sa aton mga kapulisan, grabe na banatay na ha. Pero tapos ni why amo ba Japon mga katropa wala gahubas ang illegal nga droga, no? Anyway, subukan adlaw mga katropa, sulod una adlaw antes magbukas ang Maskara Festival diri sa Pakulod. So may send off ceremony ang aton nga mga kapulisan mga katropa para sa Maskara Festival was, no? Check on tabi ang aton nga City Hall beat with katropang Wendell Balinario angot sa send off ceremony, no? Sa sining adlaw mga katropa, no? Kag ano pa mga preparasyon para boss, no? Para sa pag-abri sa maskara. Ang maskara diri mga katropa, sang una gina-celebrate na sa third week of October and nagasugod duwa ka semana ka celebration. Subong niya mga katropa, celebration ta isa na ya kabulan, no? Para makapaldo-paldo ta pag gusto kita. Sir Lloyd, makapagusto to, lagaw to, sadya-sadya, no? Kaga si Sir Vincent to, no? Makalagaw-lagaw kamo ta. Check on ta si Katropang Wendell kung ano na ang sitwasyon to. Ready na ba ang pulista? Pinakabino pulista nga i-deploy para sa kahiwatan sa Maskara Festival diri sa Bacolod mga katropa. In the meantime, morning sa kay Elvira Gilogo, Randy Santisas, may aga sa inyo. Thank you. Tristan Yat Gulay, Jessica Gonzalez, class members natin. Sa kay Ramil Pamilya, may aga. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, sa kay Melka Tumbos Makalarag, nakatutok Japon, no? Salamat sa pag-upod diri sa aton nga palatuntunan. Thank you. Mayna Siladora Dumipig, sang Punta Taytay, Ma'am's members niya, no? Belated happy birthday sa kay Ma'am Sol Gri. Oh, wow. Ma'am Sol, morning ha. Mayong aga sa inyo, Juda. Huwag tayong mawala ng pag-asa, no? May ara pa. Wala to pa 5 days off, no? Check on ta mga katropang aton nga City Hall kung kumusta na, anong preparasyon para boss, no? With katropang Wendell Balinario.
2: XFM Live Reports.
7: Katropang Wendell, may aga.
9: CD, arriba din ka trumpangwin ang head ko ng regional director, ang provincial director, kag katrumpangwin, arriba din si Doc Fernando, ang isang city DRMO, kag katrumpangwin, arriba din kanya ang head sa Gugma Foundation, ano, ng si Sir Rodney Alcalon. Kaya hindi sa karoon na katrumpangwin ang stand of ceremony, amo hindi siya ang pag head off na, ino, sa mga kapulisana, para ya, was nga adlaw katrapangwin sa pagbukas ng Mascara Festival. Sa karawan sa katrapangwin, ato na din ginabantayan kung pila ka mga ano no, ka mga kapulisan ang present of the kahiwatan. Kasi una, naging pahayar katrapangwin at mga ang organization ang BCPO sa Negros Occidental Police Office katrapangwin at sila mga ano eh, mga ano bala dugang sa 1,000 na katao tanana. Pero sa katapangin sa karoon, ipaluan kung hindi takman na si mag-augmento sa mga police force para sa mga karapan si
7: Katapangin, piranik talan kabilog na police ang i-deploy?
9: Katapangin sa karoon, wala pa na pata-announce ang ilang numero para sa ining bago pa lang mag-tubod ang programa
7: Katropang Wen, ano, BCPO ni tanan ang mga police or ba si magiging augment pa ta?
9: Katropang Occidental katropang
7: Wen. Okay.
9: Kasi hindi lang sa polisan na kaya rin na rin sa kanino magkita sa pagkakita.
7: Oo.
9: Si ang Coast Guard katropang Wen na ipag-augmentation na yung nasabi siya pag-katigayon sa kalinungan niya na kapit sa kakakar kasi wag lang sa
7: ito. Oo. Sino ang harap ang mga VIPs na?
9: Ikatapang Wen ang
7: Mayor Greg. Mayor Greg? Si Vice Aranda? Si Kong Araman na?
9: Si Ardi Realis at Madrid Arapin.
7: Oo. Oo. Ang mga kusyalista kompleto?
9: Sa tropang Wen, magpapas na sa mga kontinuan sa mayor na nagkid ang stand of ceremony.
7: Oo, oo. Pero up and ready naman ah, boss. Kumusta ang boss ang preparation kay tropang Wendell para sa aton nga Mascara Festival?
9: So far, sa karoon, nga tiyan sa activities niya, no, tiyan preparato na kid. So far, ako nga paglad ako sa tropang Wen, na kani ang ako maka ano sa mga contestants at sa mga kandidato sa mga tuwig, sa mga nagbaligya, hindi na pa, ano, katropang Wen, ang nakita ko lang nga dito, hindi pag-presado sa bakit ng Bacolod City Public Plaza.
7: Oo.
9: Wala ka tinlo, wala pag-ib na ka dito. So, kung man, si GC, although nga sa palibot, butangan sa kiosk ko, kaya pinapan, matama naman siya sa tindog to. Pero at nga paunting, katropang Wen, so to make sure, alang-alang. Ito ko ng tawag
7: ko, hindi pa mabrihan.
9: kani kang kiesa. Mayroong kagaya sa kaya at puso nila para kani maging kabahin bala sa attraction. Sa Mascara Festival ang nakaplakta kag
7: Fountain. Ah, katropang win, hindi pa ko to gali kahang out eh sa plaza kay hindi pa to ka. Bala mo dito kas plaza, kabarato to ya. Kung dito ko sa NGC kay sa Lacson, mahal ang mga black loan to mo.
9: Oo, oh, kay Tia. Sa Lacson Street niya, mga ay mga brand. Pero to isa, right sa plaza, ya, just po, mga ambulance sector. Dito ka, pang win, pero at ito, ang kiosk ko yan sa plaza. Pero ang, ano lang ito, ang susulod, ang tumit, so may mga skin pa wala ko at skin pang tirat pang tanga nagaw brasa na
7: eko
9: si ang itablado dira ako tirat pang queen bala
7: oo
9: sa may tunga din ako sa ko yes sa bat na riyaka no na ka ibetap kayo nun dyan na trijor nga mga mga event sa sector and pala para sabi ko mga kanta o ta day sa kay pakatamo makakadong may plan
7: para magbakal din ako sa pangitip. Why pa kagwag nila nga official soundtrack kay ma gusto to mabatian ba no? May nagwa na? Why pa?
9: Natrapang wait pa ako na dito ng bago nga pero doon wala na nagpagwa official kasi nagwa na patong para sa na sinipo kasi sa katropang pabati ang nagan sa Mascara pero wala kanita ano gito tropa ni kapang ano diba na kanap nagpagit sa so, party karon na mga sinasagog mga foundation at kung natin niya kapakasama talagang katong niya nga katong niya radyo
7: So was expectaran ta may aras ang official opening may kulo countdown pa rin why good artista was
9: katropang ang ino sa opening was sa isa plaza. Kasi ikaw wala ka katapang wino kahit hindi may sa schedule sa height sa usually katapang wino kapang ka-artista mga vloggers katapang sa over 10 to 18 pa. Pero kaya sa 1 to na mga skills ko lang na ay kaanay sa mayan po.
7: Okay.
9: Sa plaza. Kasi ako na katapang wino yung saman. October 1 sa 9 draman ang mga prita dyan taksitipik naman sa
7: mga wala git invited guest why git artista kaya dapat kung mag-opening bonggang-bongga gina dapat siya
9: ang magkali ito daw wala ako nito sa final wala so
7: what why pa sige mani manilag lang ta
9: oo ma alas lang ito ito yung natong lagi na sound itong pagpadukong kasi na design na nila ito ang mga seat pero ito isa highlight ito ka tropang ino.
7: May fire may fireworks man boss? May fireworks man boss?
9: Amo nang tama ko to.
7: Nano ni mi, nano ni mi.
9: May fireworks sa boss.
7: Oh, basta may mga fireworks no, may countdown pa ni so pagkatapos magwa to abi kun sino to artista to. Ako ready ready na kami ni Sir Lloyd Navales so hang out na kami niya. Daga malala na nga mo po walk this bong.
9: Gakang
7: bound din pala
9: si Sir Lloyd
7: Navales. Gani. Gani. Inaisip yung adlaw.
9: Gakang bound din sa akong kapila before Christmas. Window gina ko mes sa program dapat film at may pasabog. Maambit pa aproyekto ni Kato Pangdot. Sa look forward kids at sa.
7: Sige.
9: Yes, katrapang wait. Kaya po sa ang late na sense kong nadubidugay matapatod o kay mangita si Ona o makainsip ko kaya si director sa gasa ka kaya mayor ato siya at mga 10,000 by kaluan at sila sa nandiyo mga police personnel ang deploy ka sa pangwisit natin sa celebration ng masakas sa 2020.
7: Daha. Thank you so much, Katropang Windel.
9: Kaya sa muna ang nagsisip ko mga katropa sa tempo ba nag-ingit na naman naman tumatak vitamin C, good for protection at cellulose, batok sa mga kasi nagawin yun yung nasa, hindi sa mga kwento ng Arito
2: XFM. XFM Live
7: Reports. Thank you so much. Katropang Wendell Marinario ang ato mga latest update dito sa send-off ceremony sa mga kapulisan natin for the opening sang maskara buhas, mga katropa, no? Dito, kita ta, bisan ang plaza, do hindi pa mo nakapreparado ang fountain natin dito sa fountain ta ang bao, damo panigili, lulubrahon, hindi tama na makita ang mga tahom sa BCGC, Deris Plaza, no? Ang bot ng performance kay Ambalirado SM2 ang performance Randy Santisas, may aga, Sir Jelwin, Sir Jelwin, parang Vincent, ready na para buwas maanutas ni why pa mga plastar kiosko sa plaza. Kay tuod man mga katropa, magkadto ka bala sa Blackson, kadto ka sa NGC, mga balaklon to mahal. Dito sa ano yan, pwede ka lang to katungga-tungga. Subong mahal naman. Ha? Kay daw, subong daw masugod ba ng saka sa presyo sa ilim nun man mo. Oo. Do 20 piso gini sa mga ginabakal nyo na nga labat liog. Tidaw ko dako ni ha. Amo rin ginahimo sa katun nga gobyerno para maplastar o kung para mabawi ang mga ayuda siguro nga ginahatag. O kailan man magpataas man sang mga taxes ta sa mga ano sa mga syntax ta sa mga liquors kag mga sweetened beverages mga katropa no pero tanaw-tana no ano lang wala nagsaka subong man idadag saka naman mo katropang win hambal ni Vincento galing kay may mga sin pa da sa public plaza ang mga lights sa plaza nagapa-beautify pa manatani sa plaza dito mo na mabrihan Sir Vincent alang-ala hindi to mo na mapilit na sudat abrihan to na karon makita gitong tinago karon pero okay lang na no nga makakadto ka to makalagaw ka to basta maskara na. Abot lang ko may mga preparasyon katun nga City DRMO tungod ginalauman maskara medyo sugot naman ang super linyo mo no basta may mga ma-heat stroke to ba kag lauman ta ang tuman nga init nga panahon abot ko na lantaw mo na isang atun lokal na pangunuhan pero it is what it is no so we have to start sa atun nga maskara festival this will last for the whole entire month of October. No, and I hope this can bring another revenue para sa aton nga sudad, mga katropa, despite nga may ara expense gid man ang aton maskara festival. No, may ara gasto ang aton nga maskara festival. Oh, so hulat-hulat tonta, tanahon-ta niya, no, mga katropa. Kabalo ko na batsyaga ni Sir Lloyd kag ni Sir Vincent Hilbulario. Excited na ginisla nga makadtos plaza. Din ka mo, sir? Sa plaza? Plaza or sa Lacson? Ha? Parang Vincent, din ka? Plaza o kung Lacson? Or BCGC? Hmm? Dito ta? Hmm. Malantaw-lantaw lang kuya. Lago-lagaw lang kuya. Budla ito yung mag... Magasto kang, isa mo kasulduhan, kulang.
10: Ari na sila! Larga na!
7: Di ba, kulang to yung insakto-insaktuhan naman ang napampliti-pliti mo gani. Bakal mo sa mga kinanglanon mo. Tungga mo pa to. Nada. Di pwede. Budlay na. Mubos budget ta. Hangla ka naman 15 dias. Dibla, Mamila ni Martisano, makalagaw kami da, sir, sa maskara para makita namon ang idol namon sa station. Oo. Lagaw ka mo di, mama. Kapihan ka mo namon, diyo. May kapi kami di. Mm-hmm. Patilawang ko namon sa Santon Plus Gold. Gapa paputi niya, ma'am. May aray iya sang glutathione kag collagen mo. Plus nga ti, wala kaya problema sa tamis. Tamis ni sa iya. Ah, kag ang hamot sa kape. Ay, sus. Makahambal ka kung ito'n bubulsa mo dito. Ah, mabakal ka isa ka box sang aton Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Abin nyo sa aton nga grand draw ang kalabanan nga proof of purchase kape, no? Nagpabalo lang na diri sa Negros Occidental. Ang mga pumuluyo at mga Negrosano. Pala kape. Kita, pala kape man. So, that's why may aragid sang kape. Para sa inyo. No? Kaya hindi ka mo mag-worry, katropa. No, oras na ito, 8:57 na. Sa pagpangalagad ta, check on ta karon, no? I hope malabot ang pinakamang transport sectors naton. Kag ang aton nga ang Valiakar Transit may ara sang bago nga rate hubaw sa pagkamahal na Balikpapan. Oo. Duka ano naman naman? Hindi ka nakalagaw-lagaw. Pero ang soldo mo, wagid giniho ah. Okay naman ang natanay magpasaka, pero magpasaka man sa suldo. Okay naman ang why tamahimo da, no? Kung nagsaka agad man. Pero te, ang ating, kanit pugaon mo, blang ang pugaon ng ating mga negosyante, para sa suldo nga na. Te, ano himuon sa mga negosyante ni? Kung daw ipit na ipit, gid, especially mga medium scale, ang mga gagmay mga negosyante, pugaon mo sang dako nga, ano, dako nga suldo sang ilang mga empleyado. Okay niya mga malls, no? Okay niya mga multinational company. We know they can afford it, no? But those medium scale businesses nga ang ilang mantra, mairaos lang ang isa kadlaw nga may income para sa pagkaon bugas man sa ilang pamilya, eh, no? Amo na yung mga challenges sumong, no? Oras ta, 8:59, mga commercial ta. Balik ta pagkatapos ni mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Inakapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako ka Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalanse.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, alas 9. Alas 5 ko. Mami Rani, may agasin nyo da ha. Lagaw na ka mo, babalaw na ka mo, magpukara ka mo di ha. Okay, ma... padalaan ka namang kapideo. Nag-ulagaw ka muna para sa Mascara Festival. Nami man din mascara namon ah. Bisan mo ka mascara, maka-indra ka na niya. Ah, mascara, abi. May mga kuturan na gusto nga kantot, no? Nag-mascara ng daan. Kaya para, may maligya mo din mascara, may problema. Amara, you have to endure lang sa sitwasyon sa Mascara Festival. Gutok gidabe. No? I hope I could bring back the time where mascara is it's in its highest peak, no? Sa celebration nga makita ta ang tao do gusto gini na maglantaw sa mascara. Subong niya mga katuro pa kalabanan for practical reason. Hindi naman sa magkanto sa maskara kahit, you know, they have to check their budget, no, kung kaya para sa pamilya. They have to check sang atmosphere kung gaulan kunwai or they have to check if gutok o hindi. Pero dun sa Bacolod lapta-laptabi ang atong celebration. May mga event sites kita. Una dito sa BCGC Bacolod City Government Center. Ikaduha, there is a Bacolod City Public Plaza. Ang para sa kag dito sa Lacson Strip. No, I don't know kung i-consume pa may ara sa mga activities to sa ano. Pero usual no, dira sa Lacson may ara gid no. So we have pili ka lang no nang medyo pang masa no, pang elite. Pang middle class, abi? Dito ka sa pang elite bay, kadto ka to sa Lacson. Pang medyo mulumasa-masa, that's why dito kami agahang out sa plaza. Blue barato to. Kung kilala mong kiosko, pwede ka man to kautang mo. pwede kita kautang ya. Dito ka naman sa ano, sa BCGC, ito itong mga baligya-baligya, mga katorpa, manukan, kag, dira sa market-market na kato ka na, kaong ka na. Agali, medyo may presyo-presyo, no? Pero dala ka gidya kwarta, no? Pwede makalagaw. Be, October 1 opening, mascara elimination. Hindi ko kita ba? hasta October 18, nan, ang ining celebration. Ah, okay. 1, 2, 3. 9, 10. Okay. Damo pa ni Sinalom, no? Oo. Nga mga celebrations ta. Para mo na. Pero check nyo lang atong nga social sa Facebook page. Para nag-comment si Sir Gelwino. Linga, hindi mantanan nga area sa plaza, likupan sa kiosko. Kaya may mga portion.

0: queso, ¿no? Unahon tayo na yun. Kay para ma-unload tang aton yung mga update no sa palibot ha. Tawagan ta sa si katropang Francine Queso no sa aton nga patrol tumanto sa Bacolod City Police Office sa pag-check sa mga equipments na yung mga pambutang na tukuno ng mga container van ho ipang sudlan to sa mga naga mait ng mga tao ha. Sa Mascara Festival ang gamo kung kisa mga hindi pag inintindihan naga luntad mo lang sa plaza mo dara dampi o kag kung kisa ang lampusanay dara sa una ya galupad to yung mga ano yan mo mga bottled water batuhanay dara sa lugar pero ti may police na be kung mag alang-alang ka na bitbiton ka sa police butang kas container van ho. Aha. Ara na si katropang Francine. Aha. Sige. Wala na tonta si katropang Francine. Mayong aga ka ma'am Shirley Arevalo. Mayong aga gid. Thank you. Dara sa XFM kaman ka lang. Naka X sila. Salamat gid ma'am ha. Kumusta mga radyo tara ma'am? Okay pa man? Oo. Pabalaw lang. kag sa pila ka mga establishments no dira sa Kabankelan sa Pretty J Grey nakatutok naman sa XFM. Thank you ah, salamat ah. Kag sa shoebox naka XFM sila. Okay, hindi pa makontak. Sige, karon na lang ah. Katulan ta sa tuntong tiliman an katropang Sir Chief para makuha ta to ang ano ang update sa Plitihan. Ginaprobahan sa LTFRB mga katropa ang pisong saka sa Plitihan. Recently nabalanta pati gili yang aton series bus nagpasaka man. Kaya last time to may mga approval, may mga requesto nga magpasaka pero ang bus ang Valya Car way nag-intra no? Kaya kung mag-intra slab dako niya. Tanawang tanay mga katropa kung ano ang mga base magkadtobla sa mga lugar na mga katropa kadto ka sa Escalante kadto ka sa Kabankelan kadto ka sa ibang mga destination there is Negros Occidental pilaan ay Plitihan man. We have ang public relations officer mga katropa sa Valacar Transit. We have Ma'am Jade Marquez. May aga Ma'am Jade.
1: Hello, good morning, Mr. Nguyen. Kasi sa tanang nagpalamating sa sining na programa.
0: Oo, Ma'am Jade, may saka plite ko na.
1: Yes, sir. Since Monday, we started na the implementation of fare increase sa tanan na Monya Unis, sa tanan na Ruta.
0: Oho. Makapila ni siya, ma'am, ang ginsaka?
1: Depende na, Sir Win, no? Kay Gapasi, kita sa kilometrahe. So, before parehas may gindugang tang 30, ang area, ang kilometrahe, i-times mo na siya sa 220 sa aircon. Mm-hmm. So, that's the total sa pamasahe, no? Sa non-aircon. Hello?
0: Yes, ma'am. Go ahead, ma'am.
1: Tapos, ang sa aircon, mm-hmm. 2.17 na siya times sa kilometrahe na
0: kada metro. Kada kilometro. Like for example, yes. Gabiyahe kay Ma'am Kabankalan, pila na subong ma'am? May guan?
1: I'm sorry, no, but hindi ko kabisado ang tanan na kilometrahe tungkol sa kadamuon. Pero ara, may nakapastil dira na fair metric sa amon mga bus so dra na nila makita no so before sila magpungko makita na nila ang amount sa ilang palayuan kung sila kung sabihin silang lugar sa munisipyo or cities manaof.
0: Okay, may mga matrix din nga nakita ta daw Kabankalan daw 200 plus 250 from 240 I think to dra so ang difference is daw 10 pesos So amo naman anyway may ara naman ta nakapaskil ng mga information no dira sa aton nga terminal.
1: Yes sir, sa tanan na mo na bus union sa ara dira nakapaskil no kagara mo sa terminal para for ano na everybody's information.
0: Ini ma'am ang pagpasaka nyo upod ni sa pag-approve sa LTFRB nga saka piso sa mga PUJs no nga gin-apply sa

0: kilometro ninyo diri sa Valleca Transit?
1: So whatever nga din approved sir sa LTFRB, muna siya nga muna yung kin-implement.
0: Aha. Aha. Pero despite of sa sining sa bus, kumusta ang ano ma'am? Kabalo kita mga sa bus liners naton, isa man ni sa nagaconsume sang ano mo, sang oil, wet subong tumaas gid man. Sa inyo nagbatsyag man ang Valleca Transit sini?
1: Ah, grabe ang epekto sinasamon sa inyo kay since sa malawid ng panahon. You can see halos kada semana. Mm-hmm. Masaka ang gatong sa world market no since we are using na sa dako ginang epekto ko tama at samon. Oh. But despite of it, wala kami nag untat no or nagpahuway sa paghatag sa servisyo sa riding public.
0: Ma'am, wala sa mga regular Japon since kapag saka to sa aton nga mga oil, why ka mo nagbuhin sa mga trips ninyo sa nagkalain-lain nga mga destinasyon diri sa Negros Occidental?
1: Wala sir, regular sa Japon ang amon nga biyahe.
0: Aha, ati sige. That's why nagmedyo nag-check lang kami Ma'am Jade. Ma'am Jade, basi may mga mensahe ka para sa aton nga mga commuters, ma'am. Go ahead.
1: Sa mga pinalangga na mo mga pasahero mo. I hope na maitindihan nyo ang among sinusubong sitwasyon nyo. Although mabulubog at ni sila, but we have no choice also. Kinalanon na namon na mag-survive, no? Mm-hmm. So, ginapasalot na namon sa Japon sa inyong magpadayon kami sa paghatag sa mayong servisyo.
0: Ma'am Jay, thank you so much. Salamat, kid. God bless, ma'am.
1: You're welcome, sir. My pleasure.
0: Inyo na ba tayo mga katropa, si Ms. Jade Marquez, no, ang aton nga public relations officer sa Valleca Transit. Medyo gina-check-check ko gani mga katropa ang presyo sang dali lang gidla. Kay may nakita ko to mo, no. Dali lang. Kay may arigli o. Like for example, sa South ha. Sa South mga katropa, pakadto kabantayan ang ari na lang ko no, binalbagan ng aircon is 145 pesos ang pliti mo. Kabakungan La Castellana ni siya mga katropa 195 no, so kag ang kando ni sa aircon bayara sang 290 ba, bugat ba. sa aircon 355. Sa kanlaon ng aircon is 230. Sa pakadto ka Dumaguete via Mabinay mga katropa 915. Sa Hinigaran Dumaguete no nga aircon is 590 daw. Bugat ni sa bagay ti pila ni ginsaka niya. All right. Ang Hinigaran, pahinigaran ka 120 na. Abot ko na ang double tires mo pila. So, amo pa na no, hula lab uton to mga double tires ba de son. Kun pila plitihan nila. Wait ka balo. Ang hilubaan mga katropa medyo malayo ni siya. Ang non-aircon is 420. Ang aircon is 20 pesos. Kaga sa Kabankalan be, Kabankalan madlagan sa 250. Ang sanan aircon mga katropa. Amo ni siya, bag-o ni, imbasible daan niya. Okay. Check ta lang mga katropa no. 250 to eh. Oo. So amo na ang saka mga katropa. Anyway, te sitwasyon nga kung kisa hindi tampong gan. Kaya magta control na mga katropa. So papalot na sa mga kuturan ta. Effective naman subong Lunes pa ang pila ka mga jeepneys. Pero tuod ah, mga katropa sa mga drivers operators naton, we salute no sa mga drivers operators naton nga nagpanindugan nga hindi sila ya magsukot pilit sang 14 piso para sa mga public utility jeepneys, kag mabaton lang sila kung pinangyatag. No? Pero somehow, ginalantaw to man, ginaintindi to man, sitwasyon sa mga operators na to, mga katropa, sa mga panahon, nga tanan tapiktado sa magsaka sa presyo sang gatong, kag presyo sa mga balaklon, kag tanan, nagsinaka na, ang atong mga kuturan, nagpangindi naman. No? Though, alakalang na budget naman subong, ha? Pero, may mga transport group man, mga katropa, nga nagpatuman kadya sang saka nila. Ha? Ang matabo sa 14 piso eh, no? 14 pesos plus corresponding ng mga kilometro dugang mga katropa daw sobra piso ang ano abot lang wala kabalo kung pila ang sa Granada malayo-layo din sa kama destination mo Granada Alangilan Handumanan Manslingan nga Plitihan mga katropa. Kay nagpasa COVID time nagpasaka naman to abi mo last time mo no. Oh, so pila ka mga ano naton, pila ka mga update naton ihatag ta sa inyo mga katropa no. Ang pinaka latest subong sa today nga trading mga katropa sa world market, ang presyuhan ay nag nubo ang diesel no. Good news ni para sa mga kuturan ta ang diesel subong para ang mga katropa, this can this will change no. Diesel ta is 1.5 1 peso and 51 cents nagnubo early 2 days of trading sa world market. Okay, ang gasolina nagnubo man sa 20 piso 20 centimos mga katropa for September 28 to 29. Okay? Ang kerosene, mga katropa, nagdumbo man sa 18 centavo. Kagaway ito, kabalo. Base dason ng mga semana, manubo pa rin sa mga katropa. Ang diesel sa Nambalta, piso kag 5.50 centimos ang pagnubo subong sa world market. So we expect nga base may arap pa sa next nga batch sang ano, sang pag nubo sang presyo sang petrolyo mga katropa. Okay, check on ta. Pero at this point of time kadamo sa nagpamangkot bala ang aton nga mga transport group are they still united sa mga issue nga nag-iigo subong sa transport sector naton, ha? Kay sa mga kilos protesta sa mga ilang ginahimo ng mga pag-untat biyahe, hindi tanan ng mga transport sector palariho ang implementasyon. Ang iban to, primero to, daw nag-sarasala ang pinaka mga kauturan ta because ang mga eskulahan, nag-shift sila sa online tungod sa paglantaw to. Ng may untat biyahe on a Monday. Okay? Pero ang tabo to mga katropa is ang ilang rally is only 10 to 11, ha, mga katropa, sa bahin sang bakod ni Maribela, kag ma-resume sila alauna sa hapon, no, sa ilang biyahe, mga katropa, mga biyan. Now, wala to yung upod ang kinatko, kag ang undok, mga katropa, mga biyan, no, kay ang undok, kag ang ining kinatko ng kambal sila, ya, nga sa 29:30 kami, mauntat biyahe sa 29:30 kami mapatuman sa amon nga rally protesta sa mga dalan, no. Wala naman gid-updan sang kinetko, no. Dibodo nga kun lang taon ta ang sitwasyon kag ang ilang ginaagunto subong problema pareho lang eh, no. Pareho lang saka sang presyo sang petrolyo kag ang mga ayuda nga wala nagaabot sa ila. In the case of Maribela, mga katropa, dito sa Metro Manila, atubang ang isa ka leader to nila, no, sa First Lady, nagsugat na no chance to blame activities ang First Lady, mga katropa. Nagambal siya, wag ka na bang, wag ka nang mag-rally, wag ka nang mag-strike kasi. Kinabal sang ano First Lady, mga katropa, no. Kabudlay sa mga organisasyon nga sa mga sektor nga nagaka-involve ang politika sa ilang organisasyon, no. Okay niya sa mga leaders, no, pero ang problema is mismo ang ilang ang ilang ilang ano, ilang parindu, ilang posisyon para sa mga issue. Kay like for example, Monday, supposedly may strike, no? Galantaw kita sa 3D strike. Eventually, ang Monday hindi iya matabo. Ano pa? Pinsarta 3 days gid kay primero gin pabalo na pabalo to may ara sang first day nga ang kinet ko ang bakod Marabela magapatigayon sang ilang untat biyahe on a Monday, no? Kag ang pag-incendi sang tao kapag kun may ara sang mga untat biyahe masugod gid sa isang aga matapos alis ko sang hapon, ha? Pero hindi amuna ang strike ta inuras lang, no? No amuna lang ang tropas gapon, no? Kagkadungan sila ang pagpanubo o kung pag-aprobar sang effectivity sang saka sang plitihan, no? Di medyo na ang kla na ambot lang wait kabalo ko na sitwasyon depende man sa mga transport sectors na to na, no? Na intindihan ta mga panindugan nila pero sometimes nag-question kita ba sa consistency, no? Because sila ang dako nga apektado sa mga katropa natin, no? Sang sitwasyon nga ginagyanta sa pungsod Pilipinas tanan nagsaka tanan nga mga ang presyo sa mga baraklon nagsaka ang aton nga fuel nagsaka naman. Kagkita ta ang mga transport crew amo ni ila pangitan-an adlaw daw, so most probably sila ka mga sektor ang ipit na kayo, no? Natingala kita, no? Anyway, si check ta to be ang aton nga mga kay impression karon sa mga pumuruyo ta sige okay naman na, no? Hindi ta ta makulbaan sang kilos protesta, hindi na ta makulbaan sa mga rally protesta sa mga transport group kay kaya mo lang sa negosyar gali sang aton nga mga leaders sa pungsod, no? Nga hindi na magpatigayon sang transport strike, no? May bargain gakalatabo, no? Kabalo kitang epekto sa mga katropa para sa mga sektor nato sa tagpakabudlay dako man eh, no? Pero amo na lang kung kis though may ara sa mga pagduda na aton nga mga kauturan sa mga transport sectors ni though interestless politika, ho? Nag-interestless iya sa may ginasuportahan nisla, ha? Kay kaluluoy ang aton mga members na da, no? Nga pwede malanggli mabalik-bali ang panindugan sa mga transport group na tundi, ha? May withdrawal sa ginakabig na transport mga strikes mga katropa, no? Okay. Sige. Anyway, we'll see, no? Kung ano pa ang dason-dason nga pwede may himo naton at this point of time. Si, ano na lang, si katropang Francine. No, kayo no, ka ready na ni Soho. O. Bacolod City Police Office, mga katropa. Check on ta. Ang ato naman tong update sa aton send-off ceremony dito sa mga kapulisan naton sa pag-abri sa mga Scrap Festival Buas, no? October 1, kaginalantaw nato ni ang deployment sa mga kapulisan ta diri sa kahiwatan sa mga Scrap Festival pagkapatigayuno naman yung mga katropa, no? And then ano ang mangin sistema Buas, no? May frisking bala, may ara sa mga may ara sa mga inspection, may ara kita sa mga gates nga baga patigayunon o iplastar antes makasulod ang pinakamang kuturan ta, kay para marikawan ang pagdala sa mga armas. Amo ni pinaka-concern naton mga katropa, plus white pa na misturihan, no? Kay ginapropose to sa aton syudad mga katropa o kung sa Bacolod City Police Office nga may ara sang ganban gid man. I don't know kung anong effectivities ni, kung epektibo ni sa mga katropa mo to propyo pagsulod sang pagsugod sang Ining Maskara Festival. So gina check tari mga katropa mabiyan. Pero dapat wala sang armas nga madala to unless kung uniform personnel ka, authorized ka. Pero kung ikaw be license gun owner ka lang mga katropa, mas mayo bilhin mo lang armas mo. Kay base na makainom-inom ta gamiton ta armas ta. Kag mga shooting incident mga katropa magkaroon ta naman, no? Check on ta si katropang Francine Queso dito sa Bacolod City Police Office, no? Angon sa send-off ceremony mga katropa para Buwas nga kahiwatan sa Maskara Festival. XFM Live Reports. Katropang Francine, mayang aga.
2: Mayang aga, katropang
0: Go ahead, Katapang Chen.
2: Katapang Erwin, live sa Bacol City Police Office pa rin ground. Kung sa tinihiwat na rin kagina, set up sa isang troops and resources para sa kapagawa itong tama sila. Diba?
0: Aha.
2: Katapang Erwin, inigin pa ko na ang original director, Police President Central, Mr. Sito Reyes, kaupod ng dahil Eugene Badomia, ang city, City Tenement sila. Mm-hmm. Ay, mandali ka ito pang Erwin. Ako ni City Mayor Greg Desataya kagang at pang mga opisyal sa ito pang Erwin. Kaga, kato pang Erwin, ito na ito may 3,258 in total ng mga personnel na ready mag-deploy sa...
0: Kato pang Erwin, pila ito gani? 3,000? 3,000 pila?
2: 3,258 in okay. Total, katapang.
0: Oha, damo man ugli. Dala ni augment nga mga... go ahead.
2: Katapang Erwin, no, may kita sa 2,686 nga mga PNP uniform personnel. Halini sa katapang Erwin sa Bacolod City Police Office, kasi may kita augmentation, no, sa... Uh-huh. Nokpo, Katropang Erwin.
0: Aha. Pila sa Nokpo ang augmentation, Katropang Chen? Oh, Katropang Chen?
2: Ng total sa Katropang Erwin.
0: Ah, basta mo na, no?
2: Ang Nokpo ang 2,686,
0: Katropang Erwin. Aha. Okay. Wala may istoryahan. Anong proseso? Buwas i-deploy din sila. Anong proseso sa aton nga mga kapulisan sa mga visitors ba nga magkadto may frisking pa bala may ara kita sa mga checkpoints nga ipatigayon during the celebration Katropang Chen?
2: Katropang Erwin, no? Mayara sila ko sa mga permission pero wala na sinanarawat kung may angin ang mga checkpoints sa Katropang Erwin. Pero padayon ng tama, may ara man kita Katropang Erwin sa 98 in total sa mga person from other agency.
0: Aha.
2: Lakit din sa ito ang Erwin ang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kaga personnel from the BJSP Katropang Erwin.
0: Aha. So,
2: 340 naman sa Katropang Erwin ang halin sa Force Multiplier. Kaga 90 ang maghalin sa rescue group sa CDRRMO.
0: Aha.
2: Kag may 70 man kita pag-parmin ng person from Bacolod Traffic Management.
0: Okay. Taha. At least, readiness la. Naka-plastan na. Buwas ng deployment.
2: Yes, sir, Marvin.
0: Aha. Sige. Pero, Aha.
2: Sa mga personnel na ipag-deploy sa Koro, Katropang Erwin, may arap sa mga equipment as vehicles, Katropang.
0: Oo. Ano nga may equipments ni Katropang Chen?
2: May arap kita Katropang Erwin na sang 65 sa mga mobile patrol car.
0: Oo.
2: 16 sa mga fire truck.
0: Oo.
2: Isa pa mobile command center.
0: Oo.
2: Isa pa sa man truck, Katropang Erwin. Duwa pa vehicle.
0: Aha.
2: Kaga may 32 kita sa motorcycles, kaga 25 sa mga ambulance. May alam, magiging katapartin sa 150 sa mga system equipment o mga service equipment sa katapartin.
0: Aha.
2: Kaga 360 sa mga handheld radio. Sa canine dog sa Darwin.
0: Aha. Okay.
2: Kagala sa lang na umara, isang apat na mga sensors na again installed sa DCPO, DCGC, concentrate kaga si Tali.
0: Okay, sige. So, ready na para boss, tanan. Ikaw ya, ready ka naman yung katropang Francine?
2: Ready na katropang.
0: Are you ready?
2: Yes, ready
0: ka din. Oo. Para sa buwas, din ka ma-hang out sa, ano, sa plaza, sa Lacson o sa BCGC?
2: Ay, katapang, may klase, katapang.
0: Dito kagli sa eskulahan.
2: Dito sa eskulahan, katapang.
0: Bahala ka da, kami lang to eh. Oh, kami lang tumakadto ano ya sa plaza lang kami para bro barato.
2: Kita
0: Sige, text-text lang. Salamat kay Tropang French and Queso ang atong pilato ma-update dito dira sa Bacolod City Police Office, no? So they're up and ready for tomorrow's activity, mga katropa, opening day of Mascara Festival, and all of us also ready naman ta. We're good to go, I think. Bisan pa ang plaza ta, hindi pa mabrihan din. Pero okay lang na, no? Importante nga ang Mascara Festival will push through sa sitwasyon gani, no? Sometimes mga katropa, balik-balikan tabla kung paano ni ginsugdan ang Mascara Festival. Ang Mascara Festival, abi mga katropa, this is a representation sang suffering, no, sang negrense in early 80s, no, kung sa din nag problema ang atong mga sentrales, nagninit ang trabaho, kag ipit, no, ang atong mga kulturan sa kampo, kay ang major nga parangitan ang gidman sa Negros Occidentales o Bras Campomo, no, nagsirado mga sentrales, kag ang Don Juan, isa man to sa mga factors kun nga nagdugang ang kasubo sa itsura sang Bacolod noon, kag Negrosanon nga nalunod to ang Don Juan. So in para matabunan ang ining mga kasubo, mga katropa, kababailuhan sang yuhom kuno abi, ginimo ang Mascara Festival. Ang pinaka-intensyon ng mga katropa is to uplift the spirits of our Bacolodnon, Negrosanon, to keep moving, move forward sa mga sitwasyon nga ginaagyan naton, no? And I hope among the Japon ang atong ginaangklahan sa mga inspirasyon naton sa pag iwat naton sa Mascara Festival. Let's not forget the history why it was then created for Negrense, ang Mascara Festival. I hope mga katropa, at this point of time where suffering is really there sa aton, the cost of living is becomes a luxury para sa aton, because nagnubo na ang aton nga ano, nagnubo na ang aton ko, nagnubo na ang value sa aton sweldo, where a lot of us has difficulty having that access to mga basic goods, basic mga necessities naton nga kinahanglan ta ma-access at lodlaw in order for us to survive. Pero with Mascara Festival, mga katropa, amo tinani kinabalik-balik ta, anong atong yung mga aspirasyon di? One is ang pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Second, mga katropa, pagsaka sang presyo sang petrolyo. Next, mga katropa, mga biyan, ang pagsaka sang presyo sa kuryente. Mga sufferings natin, I hope we could be united to demand for justice, no, para sa atong tanan, bukod sa mga I don't know if it's mishandling gid man, no, sang crisis nga ginatubang naton responsible Pilipinas, mga katropa. No? Katuan ta pinaka update natin karon. Istoryahan ta man makabalikta naton dia, no, sa aton nga para tuntunan pagkatapos lamang sa mga panudlo, mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3
4: Super Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santong Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santong Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
7: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusog.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Pag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Pag-sister pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Yeah!
14: Sister pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Hala! Kaysay!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.

0: Sana pilihin nga mga ginugto na ito sa ito yung mapakarag at mga katropa. Balik-balik ito na yung impeachment kapon kay ang sadya to. Kung hindi kita ito si Congressman Benny Abante, mga katropa, nagtulog to last time, no? Kin-call out to ganit sa presiding judge nga kung gusto niya magpahuway, hindi landa. Hindi lang ako pa why black kita on guys kamera o te amo na hambali nga nag ano sa nag singa why kuya katulog ya ano to why singa katulog ya kuno niya mo no te singa nagaduko lang kuya pero subong ya gapon eh. Ah, katulog ko pero subong niya, gising na gising ako. Oh. Ah, tiyan mo rin. Mga, ano lang, mga light moment ba na sa impeachment proceeding, mga katropa. Mga picture yun, ang tabla, mga katropa. Ganun ko, basing ka cellphone lang na. Hmm. Nag-text-text. Ano na eh? kagapon niya. Hindi. Be? Oo. Oh. Sa likod muna pareho lang yung posisyon oh, pareho lang posisyon nila oh. Amalias nga oh kagapon eh tulog na tulog go pero sumunya wala kaya tulog nga gising na gising ako 24 ay nako oh. Ay kasadya mo naman sa impeachment kung kisa mga light moments mga katropa nga makayumyuho man ta sa mga ano sa mga palibot mga katropa kita ta mga katropa kahapon si ano si former senator Antonio Trillanes ang nagpungko supposedly mapungko sa witness stand. Why na kabalo kuno ay kay pero why din pa yung panugutan eh. But today, mga katropa, magagwa si Senator Antonio Trillanes. Pero kahapon, gin-invite sa impeachment o kunang in-witness sa nagpungko sa witness stand, mga katropa, si Davao City Mayor Basti Duterte. Ini kabahin Japon mga katropa sa ining manggad bala sang vice presidente nga ginalantaw pa karon sang prosecution kundiin ginakwa ni mga katropa di ba amo tong gina istorya permir nga ti din ni paano acquire ang asset nga 98 million pesos nga net worth ukon yaman sang vice presidente sbong no ti nag gininbitar to si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte mga katropa to explain mga katropa because pinsanta 15 lang to mga contracts nga na aprobahan halin sa Gen Corporation mga katropa subongo 19 ka mga kontrata ang na aprobahan dito sa Davao ti question sang prosecution linya ti paano na na kadaog ang Gen Corporation since nga utod mo man ang major stockholders na da no so dako nga question mga katropa mga biyad no balik-balik kanta ang aton constitution mga katropa naghambal na siya section 7 o kung article 7 section 3 ginahambal nga dapat ang aton pila ka mga high ranking official hindi maka engage sa mga negosyo kag pila pa ka mga kontrata nga ginaparigihan sang iyang sang nasambit nga public official mga katropa to avoid sang conflict of interest no sumong ginexplicar ni at least makit Anthony maintindihan ta ang sitwasyon nga amo na igali mga katropa para sa mga public officials natun no sino ang mga possibly nasaklaw sining dagi sa atong constitution mga katropa una presidente ikadua ang aton nga mga aton nga vice presidente mga cabinet members mga katropa kag mga assistants nila hindi sila pwede gina-prohibit sa mga katropa sa katong konstitusyon nga hindi mag-intra sa mga engagement katulad sa negosyo kay base ma may ara sa conflict of interest ma, nga magaluntad. Anong conflict of interest? No? Kumo ka ara ka sa posisyon, pwede mo gamiton ang imo posisyon pabor para sa mga ginsudlan nyo nga mga kontrata sa isa ka LGU, kag pwede mo pahugon man to eh ang mga konsensong mga lideres sa mga local government units, no, para ma-push through ang imo nga mga proyekto, no. Pero kung kisa baka pamangkot kita, oh, failure, no? Nagpungko man to DPWC secretary, ano tabo, may negosyo man sila, no, ara sa ara sa atong konstitusyon nga ang ining mga cabinet secretaries, mga katropa, hindi pwede makanegosyo. Pero atahagan at hag pa sa tago, kabaroon man kita sa mga villar, kabaroon man kita sa mga rason ng mga grupo, mga katropa, terribly, no? Ti amo ni ho, ginaprohibit ni mga katropa mga abyan, no, sa atong konstitusyon. The very reason again patawag to si Basti Duterte, mga katropa, alcalde sa Davao City, nga na-approve ang kapil sa Jason Webe ka mga kontrata sa Gen Corporation, ha, nga na-approvehan dito, no, nga nakasulod ang Gen Corporation nga kabaro ka man ang utod mo Vice Presidente ang ara sa likod sa mga katropa mga abyan, no? Kanising nga bali, uway ko kabalos na ari, mga katropa, isa ka para makutano ni ano, Senate President Senate President Sherwin Gatchalian kahapon sa mga kontrata nga ni mga katropa mga abyan.
1: Kasi sa mga presentation, may mga kontrata ang Davao LGU with GenCorp 15, tapos kinlarify nyo 19. Hindi nyo ba natanong kay Atty. Domingo bakit ang daming kontrata ang GenCorp sa LGU na sunod-sunod from 2022 all the way to 2026?
2: I do not know who is behind me, but 19 in a span of 5 years is, tingin ko, hindi ganun karami in the total volume.
1: Pero hindi nyo tinanong bakit ito parating nananalo sa dami ng caterer sa isang lugar?
2: No, we discussed this because I had to clarify this with the Attorney Domingo, and his answer was simply because they were the most qualified and they complied with all the requirements.
1: Kasi normal kasi sa mga presentation,
0: okay,
1: may mga...
0: Okay, amo na mga katropa. Ano tabo to, no? May ang terms ng alcalde sa Davao is most qualified, mga katropa. Kung paano ito na i-categorize, mga katropa, sa itong termino nga pinaka-qualify siya, maybe equipped sa mga standards, abi, no? For example, no, kinahanglan sa gobyerno. Pero mga katropa, pinaka-question, ang ini nga mga kontrata, why nag-agis bidding? Ha? Why nag-agis bidding? Diri nag-question ng mga senator judges na ito, mga katropa, nga ang aton ang ining Gen Corporation nakakuha sa kontrata, no? Jason Webe, ha, primero to mention ta 11 out of 15 subong niya gin-confirm mismo sa alcalde sa Davao nga there were 19 contracts nga na-approve, mga katropa, with Gen Corporation sa sudad sang Davao, mga abyan. Ang iya total nga contracts nga approve is 35 million pesos, mga katropa, eh, no? So isa sa mga medyo palabakutan, no? That's why ang prosecution panel, mga katropa, medyo nagapataas man sang ilang o nagapamangkot man. Ano ang significance ng mga katropa sa impeachment case sa Vice Presidente? Again, ang wealth declaration sang sell-in dira nagkakatalo sa gihapon, no? Nga ang iniging mga corporation, why mo gin-declare sa sell-in mo? For one reason, nakita ito, mga katropa, because the vice president is restrained to engage in any business, mga katropa, para based sa ginahambal sa constitution na ton, no? Di tananta, nakabaloman ta, nakalabanan sa mga public officials ta, mayara man sa mga ilang mga negosyo, mga katropa. Thing is, why ni ma-include, mga katropa, sa mga sal-in sa presidente, no? Vice presidente, ang iyang mga kung paano nagsaka ini kag mga kumpanya nga ginapanagiyahan kagara may mga major stocks, mga stocks sabi ang Vice Presidente. Now, di ni pakadto, wait ang kabalo, mga katurpa, depende ni sa mga senator judges naton kung paano nila pag lantawon. Pero based sa aton konstitusyon, dapat nakabalo na ning aton ng mga public officials sa mga restrictions. No? Why is it nga nakasulod sa gihapon? Why is it there were contracts? Why is it may ara sa mga shares or stock ang mga matag-as naton ng mga official? No? Nga gina-prohibit man sa aton constitution sumong, no? It's because of the power itself, no? It's because maihoy pa sila sa presidente sa muna. It's because nga grabe ang grasp or power sa mga Dutertes dito sa Davao, mga katropa, mga bien, no? Ang mga Dutertes sa Davao isama ni sa mga pamilya sa una nga naghandom para sa hustisya, no, sang mga pumuluyo naton to mga katropa sa Davao. Matapos nga grabe ang korupsyon, grabing pinatsinay, grabe ang droga, here's Davaoenyo nga nagtindog sa Davao City in the person of former President Rodrigo Duterte nga gusto kong tani. No, amo ni istorya. Nagapati ta mga katropa nga may ara sang paghandom nga limpyuhan ang Davao City, mga katropa. But sa prinsipyo nga hambal ni Labla, absolute power, corrupt absolutely. No? I don't know kung gapati, mga kamuna. Nga ang tao, tagaan mo sang gahom, nga puwerte, mismo gamiton niyang gahom para sa personal interest. No? Saksita sa mga politiko, saksita sa mga public officials natun nga pigado sa una, subong nagminagrano tungkol sa mga kontrata, na, no? Ti, ang ininga ang ininga mga ang ininga mga tawag sini, mga layi sa constitution natun, effective pa rin sa mga kadrapo, nag-efekto niya sa mga public officials natun, no? Ang ethical standard natin para sa mga public officials, mga katropa, nato engage to any business nga pwede magresulta sa conflict of interest. Kag ang declaration sa SAL, in madumduman ta ang aton nga Chief Justice ang una nga na impeachment, kag nakakasapuesto, SAL in mo nimo, no? Undeclared asset sang isa ka public official. That's why nakakasapuesto. That's why nakasuhan, no? Kag napriso, mga katropa. Ang betrayal of public trust, mga katropa, isa lang sa mga elemento sang impeachment, no? Sa pagkakas sang isa ka mataas ng opisyal or impeachable public official. That is pungsod natin, mga abyan, no? The president, the vice president, no? Ang aton nga chief justice, no? Ang aton nga mga ahensya sa gobyerno, like for example, ang COBELICTA, those are impeachable officials, mga katropa, mga abyan, nga mag-aagi sa amuni nga mga proseso. Kung paano initapuson paglantawon sang aton mga senator judges, it's depende, no? Ang question kahapon ni Senator Wayne Gatchalian, because primero ang barya ni mayor man sa mga katropa sa Village Wala mo, no? Linya, all of those contract nag-aagi just bidding, no? Nag-aagi gidya sa proseso antes sa mag antes sa mag-angkon sang award dara mga katropa sa sudad. Kaya para mabalaan mo sa mga amone, damo man sa mga kumpanya may intra mo. Like for example sa biddings pagkaon, kung magsobra na milyon, kinanglan mo na magbidding abi, no? Kinanglan mo na magpatigayon sang sang proseso, no? Pero kung mga gagmay-gamay, pwede lang. Pero lagko, 39 million pesos ng worth of contracts na naaprobahan sang Davao City, mga katropa, with Gen Corporation. Nga ara na ang Vice Presidente, isa sa mga stockholder sang nasambit nga kumpanya, mga katropa, mga bien, no? Ang ari pagkita ko, ang ato ang alkalde sang Davao, nagkambal sa niya, nag-designate sabi sa city administrator, sa mga authorized person to sign a contract. Kag siya mismo, way sa kabalo, sang ining mga kontrata, na nasudlan sang Gen Corporation, kag sudlan sang Davao City, no? So, kabaro kita ang trabaho sa mong alkalde, hindi man basta-basta mo. Pero sa mga sitwasyon nga nag-involver sa lagko ng mga kwarta, pwede ka kasuhan, pwede ka mabalda sa ining mga kontrata, kinahanglan ng taon mo rin. You have all the batteries of lawyers, no? To check it out, no? To inform you, no? To let you know that maybe ang ining mga kontrata ba si problemado ni. But because mga katropas, siguro ba si practiced man bla, no? Dili sa ambot lang sa mga LGUs, ha? May mga practice naman na wala nag-agi sa LGU gani. O ay nag-agi sa meeting process, no? Ginaprobahan na lang. Ha? Abot lang kung sarihin nga may LGU na di. Ay, nako ho. Anyway, oras na ito mga katropa. 9:56 na sa pagpakalagad ta. Ma'am Sir Di Arevalo, may aga. Mary Jane Valialio. Singe sa modernized jeepney, handumanan. 22 pesos na ang plitihan. Sa una, 20 lang. Duwagid ka piso. So. Jelwin, ang mga isulod nga tao sa container van, ligaran, sang pila ka oras o kon pagkaaga, pagwaon man lang, guro dayon, kay para mang pawan sa kahulugbon. Hindi ah. Ang pagpahubog, huwag man ay problema, Sir Jelwin. Ang problema, kung mahubog ka, inang gawaras ka na, gapangita kinainaway, amo nang delikado, kag kung madakpan ka, makita ka sa pulis na lupot ka sa container van, no? Hindi namin na. Huwag pa na kamalong mga katropa kung anong proseso, good man, sa gun ban, para sa pulista, para sa Mascara Festival, or ang proseso sa pag-accommodate sa mga tao, bla, during the times ng panahon ni former mayor Albie Benetes, may mga frisking tabo mo, ha? May mga frisking to nga natabo. Di ang magsulod to, ginalantaw, babae, lalaki, pero ay doon ako matabo, kaya subong. Junior Alegria, may aga, salamat gid kay Aming Espanyola, no? Basi may nalimtan pa ko, bla. Dari. Kay Junior Alegria, si Remil Mamilio, ay kumakita, ha? Jeffrey Matlisano, may aga, sa imo, salamat gid. Tristan Yatgulay, Bisaya Nibay, GM Mati, no? Salamat. Dari na kami sa guardhouse sa Mailom, Mailom Falls Resort, no? Sa Mailom Bago City. Team Q, Silver Security Agency. Thank you. Kag sa kay Sir Lloyd, GT Vlog, Cortes, Bukabal. Thank you. Watching from Saudi Arabia. Wow, thank you. Salamat. Brando Santisas, nakatutok man. Si Ma'am Mary Jane Balioalio, may aga. Okay, sige. Thank you. Thank you sa pag-upod. Shout out lang sa kapihan sa overflow. Okay. Handom-handom po gid Sir Junior nga makakapi-kapi na sinyo mo. No, kabay pa. No? White oras mga katropa. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang General Upsay, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Wayne Salinas, kaya paalam. Boss naman ta. God bless.
3: XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting, bro!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa pagatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man isa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira, agad na bilong ang aton sa inyong pag-istoryan, ang anal cancer. Dito na pagpalawi yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang inaguan sa aton ni ko. Kag-perhwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sinihi. Ko. Sa mga nag-feel yaki that close your eyes and cover your nose and of course especially your ears tira somewhere there over there dapat there agot pala na tao ina may mga series of test pa ina amot lang basta doktor lang pamangkutan nyo ina ko ng luyag naton nga magastuhan gid kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya agot maghatag sang pag-asa maghatag sang protection maghatag sang prevention so istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spin Hiko.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kun i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kun sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kun ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amon ang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, ti kaon tabi, upda yun. mantika. Oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bonsai.
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
5: Hi, I'm happy.
6: 103.9 XFM. XFM 103.9.
7: Kasakit sa nabong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat

0: kit kat.
1: Wala diri. Ginpamashare siya sa gwa. Nagdalang ka bala, Nestor? Wala ako magkunahuna na makita ko ikaw diri subong.
0: Bilisi.
1: Ang magpungko ka, anay.
0: Nagkanto ako, Dre. Agad nga magpangayo sang patawad sa ima. Kaya sa aton anak. Luya ko nga magbalik sa inyo. Agad nga mabilog liwat ang aton pamilya.
1: Nestor?
0: Oo, Bilse. Patawara ako.
1: Mapatawad ko ikaw, Nestor. Mangudluyag ko man na mahilwayang akong kasing-kasing sa kaakig na ginabatsyag ko sa imo. Luyag ko nga hindi na magtanom sang dumot sa imo. Luyag ko nga hindi na mabatsyagan ang kaakig kagkasakit nga ginahatag mo sa akon. Apang hindi na mabilog ang pamilya nga ginwasak mo.
0: Bangod na lang sa aton anak, Bilse.
1: Hindi na paggamit ang aton anak para sa imo kaayuhan, Nestor. May nagapatunga na sa aton. Ara si Elvie, kagang inyo anak. Kag sa akon bahin, ara na si Sammy. Ang akon bag-o nga paghigugma.
0: Bilse?
1: Amoy nang matuod, Nestor. May nagapatunga na sa aton. Agod hindi na magbilog liwat ang aton pamilya.
0: Nagbulagay na kami ni Elvie. Kag napatay ang amon anak.
1: Patay na ang inyo anak.
0: Oo, Bilse. Nagsala ako. Nagsala ako nga mangin maayos siyang asawa para sa ako. Napatay ang amon anak. Bangod sa iya pagpabaya. Kagbangod wala ng amon anak. Nga mong rason ko nga nagpakingupod ako sa iya. Nagbulag na ako sa iya. Wala isang problema nga magbalik kay kitang duha.
1: Nagapakingunong ako sa kamatayan sa inyo anak, Nestor. Apang asta lang dirap.

0: wala na ako sa mahatag pa. Nadula lang akong paghigugma sa imo.
1: Oh.
0: Wala na sa nabilin. Bisan dutay na lang.
1: Bilsi, bisan nakigupod ako kay Elvie. Apang ikaw gihapon ang akong mahal?
0: Pwede ba lang, Nestor? Hindi ako pagbuhatang agaga sa gihapong hambal mo nga ina.
1: Bilsi, matuod ang akong ginahambal sa imo.
0: Ako ang mahal mo? Samtang nakigupod ka sa iba nga babae? Hindi pag-ubusang akong pasensya, Nestor.
1: Nakaibalo ako. Nabisan paano, may nabiling ka pa nga pagigugma sa akon. Hatagi lang ako sa kahigayunan nga mapabatudan ina para lang sa aton anak.
0: Naasubong mo lang naisipan ang aton anak. Nasa mag-upod ka kay Elvie, wala mo gun paminsar ang palaabuton sa aton anak. Maan, Nestor? Nawala mo malang napinsaran kung daw ano kasakit ang nabatsyagan ko. Sang tiun na nagtalikod ka sa akon kung mag-upod kay Elvie. Ginpatay mo ako sang tiun ato, Nestor. Apang salamat kay Sammy. Ginbuhi niya liwat ang ako na patay nga kasing-kasing. Nabuhat niya nga mahatagan ako sa paglaom. Siya ang lalaki nga dapat ko nga higugmaon, Nestor. Hindi ikaw. Hindi ikaw, Nestor. Nagsala ako sa paglaom na ikaw ang akon katapusan nga paghigugma. Hindi kali. Siya ang akon kinahigugma, Nestor. Hindi ikaw.

0: Apitanay kita kay lola kag lolo mo, KitKat. Kay bili naton sa ilang aton gin pamakal nga putas.
1: Yes, Daddy.
0: Pagkatapos, amo ugaling pagkanto naton kay Mommy. Okay?

0: Ay, abaw ah. Nagbakal ka naman sang prutas para sa amon, sabi?
1: Ato na ginman kami dito ni Kit Kat. Gani, nagbakala lang kami sang para sa inyo ni Tatay Tomas.
0: Abo gali. Ay, oo gali, sabi. May isugit ako sa imo.
1: Ano balay na?
0: May bisita si Belsi.
1: Ah? Sino?
0: Si Nestor.
1: Si Nestor?
0: Ang amon, anak. Ang bana ni Belsi. Luyag niya na makiguli kay Belsi.
1: Amo gali?
0: Patay na ko nung ila, anak ni Elvie. Kanagbulagay na sila.
1: Amo gali? Amo yagid man sila ang ginapaabot kong matabo. Hindi ko na lang sila pagtublagon, Nanay Renata. Babalik lang ko sa office. Ikaw na lang bahala magdulong kay Kit Kat kay Belsi, ha? Sige, amo na ako.
0: Ay! Sabi! Madali lang! Ay, wala na siya makabati. Wala pa gani ako makatapos ang ako ni Hambal sa iya. Ay, pero... Basi kung... Nagbalik kay matuod si Belsi kung si Nestor?

0: FM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na. Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trainee, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lalas sa Sister Pain para diretso ang trainee.
9: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: XFM 103.9.

0: Natabo na ang ginagadlokan kong matabo. Nagbalik si Nestor kay Belsi. Kag nakahibalo ako, gabatunon siya liwat ni Belsi. Nagalahom ako nga nabuhat ko ng tanan nga paagi. Agad nga malimtan niya si Nestor. Apang nagsala, gali ako.
1: Daddy!
0: Tingog ni Kitkat. Sa ginaningal ko pa ang iyang tingog.
1: Daddy!
0: Ba! Kitkat? Aari ka? Sinong kaupod mo?
2: Ako, Sammy.
0: May! Belsi!
2: Na nagkaling ka nga wala magpaalam.
0: Kakakuan, ginsugiran ako ni Nanay Renata nga nag-abot si Nestor. Nagbalik siya sa imo. Hindi lang ako maluyag mangin upang sa inyo nga duha eh.
2: Hindi mangin upang si Nestor sa aton nga duha, Sammy. Bangod na kahibalo siya nga hindi na ako magbalik sa iya. Hindi ako maluyag na madulaan liwat sang amay si Kitkat.
0: May, Belsi?
2: Sammy, ginatag ko lang ang tanan kay Nestor nga ikaw amo galing akon kinahigugma kag indi siya.
0: May,
2: ikaw ang ginatigana sang Dios para sa akon.
0: Belsi?
2: Sammy?
1: Mami? Daddy?
0: Kitkat, madayon gihapon ang akong ginpangako sa imo nga mamasyer kita sa Deslenad kaupod si mami mo.
1: Yehey!

0: dali natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Sulay.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon. X. FM.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nani ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, kula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, pagkita mga DJs na nalakad.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Hindi mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Anong epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
7: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sining pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sining tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sining makatulog. Ukon normal na sa inyo sininga daw hindi giman mayong inyo tulog daw naanad na lang kamo.
6: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
7: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag factor nga makapayo sa aton sininga lawas.
5: Sample Plus Gold.
7: Bisan ano ka nami sa imo sininga pagtulog karon ko ng panginaon mo hindi uman na control. Ang environment man karon wayo man na-align sa imo sininga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josil, at least maayong imo sininga pagtulog.
5: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sining lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sining blood sugar. Kag kumpirmi kita nagapulaw galing, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
5: Santhon Plus Gold.
7: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
5: Sample Plus Gold.
6: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining nga pamatsyagan pag-abot sa imo sining nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D may ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
5: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3. The Secret of Health.
6: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
7: Highly recommended gid, Sir Josil, ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ang vitamin C, Sir Josil.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: ara man ina saton sining tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini saton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
5: The secrets of health. Sanson Gold Live Testimony.
8: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung matakon at the time? Nag-maintenance ako lang Sanson Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Sanson Gold.
5: Sanson Plus Gold. Sanson Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanson Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sanson Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanson kag Vitamin D3.
11: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa ngakon siya. Isa ka pala nung kapako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginangakon pamatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanson kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanson Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
13: Oh, galit. Diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Sanson Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
16: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang aking ikot.
5: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanson Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dya.
5: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exa

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:44 na mga katropa. May nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsiling kaman sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, uling adlaw sa bulan sang Setyembre, mga katropa. September 30 kita subong. Bawas October na. The festival season ko noong October sa Bacolod mo kay maskara na. Pero sa mga katropa natin, dira nga nag-monitor na. Update nyo na kami, no? Diri lang sa XFM 103.9 Bacolod. Kag subong nga gangin nyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Centro.
1: Mga katropa, kita naman rin mag-inugdanay. Humuli na last 10:30, tuto pa last 2, isang udto. Agad sa plaka mga importante nga mga issues, mga katropa nga itong naritutukan. Talakayin kag-diskusyonan siningad law sang Miyerkules. Sa mga nag-monitor na dira subong sa ato, mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency. 103.9 kag mga katropa ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5 kag ang XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1 kag mga katropa XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9 sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7

0: Kag mga katropa, meron kita sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube. Mga katropa, no, ang XFM, pwede nyo na kami malantaw sa social media, sa XFM Bacolod. Amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron makita na mga katropa sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag hindi ka mo magkalipat, mga katropa, gracias sa inyo nga mga cellphones. May mo na ninyo ma-download ng libre ang ating official streaming apps ng XFM Philippines. Ang XFM Radio Network. Mahimo na ninyo mga tropa ma-download ng libre sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. Kag mga katropa, ma-access na ninyo ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag hindi ka mo magkalipat, mga katropa, bangod, mahimo na ninyo mapakigangutan ang XFM Bacolod. Pagi sa Sininga text line, 0915-628-7926, mga katropa. Sa liwat na umuneng hotline numbers ang XFM Bacolod, 0915-628-7926, mga katropa. Alas 10:47 na. Kag mga katropa, subong nga gano bilang aton mga dapat tutukan, talakayin kag diskusyon na ayon eh. Siningan daw sa ang Miyerkules, diri lang sa ato'y nga palatuntunan, ang Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, dugay-dugay, talakayon tani ang monitoring and update sa ang Office of the Civil Defense Negros Island Region sa sining pagpamahog, mga katropa, sa ang El Nino. Oh, not only just El Nino, kundi mga katropa, super El Nino. So, tiyan mo ning aton, subong mga katropa, nga bantayan, kay may mga pagpaandam sa aton ang eksperto. Kag mga katropa, ato ni subong talakayon man together with Miss Mylene Gonzaga, ang PIO sa OCD-NIR, kung ano ni mga katropa ang ilang preparasyon dito sa OCD, and also ang ilang ipalabot man information pahanumdom sa mga pumuluyo. Oh, kay mga katropa, ang kainiton, grabe, no? Kainiton sang sang palibot, ha? Amo ni ang mag-cause sang kung ano naman ng mga balatian. Hello, so mga katropa, manginapiktado ang mga sa sektor sang agrikultura sa karon, no? Kag later on, mga katropa, discuss naman ang natabo itong engkwentro dito, mga katropa, sa bahin sang syudad sang Escalante, matapos mga katropa sa tunga sang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kag New People's Army, na may nagluntad nga bakbakanay dito kahapon, sang hapon nagresulta sa kamatayan sang isa ka CAFGO, mukha na muna yung Citizen Armed Force Geographical Unit nga residente sa syudad sang Sagay. Tapos mga katropa, pilason ang duwa ka mga katapo man sa 79th IB nga isa ka private first class kag isa ka sarhento sa natabo to, mga katropa, nga bakbakanay o kon engkwentro, mga katropa, sa syudad sang Escalante. Tingin na patihan, mga katropa, remnants ni isang Northern Negros Front ang nasumalang sang 79th IB nga ginabulubanta hindi magnubo sa pito ka mga individual o kon ginapatian mga rebelde ang nasumalang sang army sa barangay mga katropa, barangay Malasibog sa syudad sang Escalante kahapon. So ti ang pamangkot diri nga nagapabilin pa sa gapo ng pwersa sang NPA nga ti ano na tong natabo to, 19 na tong napatay last April 19. So, we believe, mga katropa, ang ina ang sektor, ako nang ina ang hanay, ang doon ang minmahuyang na, kahit yung ginabulubanta, 19 to, ka mga katapo sa ngimping napatay. But sa observation talang, mga katropa, ang 19 to, mga taga-daligid man na de? O kung ba si Inde? Diba? Kabangdanan, mga katropa, nga may aragid yung yapon sa nagapabiling ng mga red fighters. So, kung let's say, bitay mga hangaway sa mga rebelde sa Kabukiran, dre? Oh, kay nga mga katropa, napatyan sila isa. Oh, isa ka CAFGO, duwang pilason ka arme. Te, diri mo na din makitaan mga katropa kung nga may puwersa pa sa gyapon ng mga rebelde dito sa norte nga bayan sang Negros. Day later on, mga tropa, pakinggangutan natin si Major General Joey Escanillas, ang commander sa 3rd Infantry Division, mga tropa, no? Sa Philippine Army. At ni karon na padulungan kag diskusyonan ta mga katropa, no? And dugang report karon, padulungan ta to sa siyudad sa Mamaylan, sa Barangay Kisan, si katropang Winston Villanueva. Kuno kami garali to. Pila ka mga pubuloyo kuno apektado sa inubra nga pantalan. O mga gabaligya kag mga gapangwa isda hindi ka palapit kuno sa pantalan. No. Eh, ano ni ang countdown to sa sining issue dira sa siyudad sang Himamaylan man. Alas 10:51 mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal dire karon mga katropa kagiban pagin naton karon mga topics national and international. Bantayan ta dire lang sa nagapaday nato kapalatutunan ang sentro.
1: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: At isko na bilang mga katropa mag-discuss sa El Nino sininga adlaw. Ipakilala ko na sa inyo mga katropang Ultimate Trio sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Mga katropang Ultimate Trio sang Yes to Health, ginalikipan ni sa Santon Golderball Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Golderball Capsule made of mangosteen na margusto malunggay aus kag spirulina. Ginting hobi ni mga katropa sa isa kakapsula agad nga makabuligin nidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Matasi mga sugar level, imong blood pressure mga katropa, no? Kagun ano pagin ng mga balatian, nga ara sa inyo, dira nga gina... Batsyag nyo, gagina daladala nyo sa karon. Ari mga katropa, no, mabuligan kay kamuni nga mapahaganhagan sang Santon ni sang Santon Gold Herbal Capsule. Meron man kita mga katropa sang alkaline base ka vitamin C, amo ning Santon Vitamin C naman. Mga katropa made of mangosteen, spirulina kag mga prutas nga magarano gid sa vitamin C. Maka protect ta sa ato, no, maka bulig protection batok sa mga balatian nga dalas ang panahon sa karon ulan init. Wow. Trigger ang ibang mga masakit subong, no? And also, mga katropa, hindi ka mong magkalipat nga ramag kita sa nga Premium D3 Soft Gel Capsule, no? Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, makaprotekta ni sa aton, makapahealthy sa cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag mga katropa, makapa... Ligaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. Ang ini nga mga produkto, mga katropa sang Yes to Health, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Nganam tandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, na siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide. Alas 10:54 na mga katropa, padulungan ta ang PDMPD for the weather update subong Miyerkules. Kay do may ang LPA sa Gwa sa Philippine Area of Responsibility naging bagyo. Pero based sa reports ng aton ng Weather Bureau, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ako ng pag-asa, mga katropa, ang nag-clarify nga hindi man magdirekta igo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Nangin bagyo lang ina, no? Pero galing mga katropa, wala sang tuman kadako nga epekto para sa pungsod Pilipinas sa sining mga simana. So check na to ng PDMPD mga katropa kay base pa lang, no, kung makahatag sila sa aton sang weather update sining oras. Kamustahon ta ni mga katropa kag makabase makahatag sa aton sang dugang update, no, sa sitwasyon sang panahon ta subong nga Miyerkules. Magapakigangot kita mga katropa sa PDMPD subong para ma-update ta ni, no, ang sitwasyon subong sa aton nga tiyempo. Oh. Para masugpunan tani nga aton nga discussion later on sa El Nino, no, kay mapakigangot kita sa OCDNIR. Kamusta unta ang ilang mga pinaka-latest nga update mga katropa kag monitoring sa ginapaabot naton nga paglalasang kainiton, no, nga dalasang El Nino mga katropa sini nga mga inadlaw. Kahit ang peak kuno sang El Nino, posible sa una nga quarter, mga katropa, sang 2027? Oy, te, kaladlukan na. Di ba sing aton dring nga balantayan, mga katropa? October, November, bao, batsagon tagi ng kainiton sin eh. Diba si Blacon matingala kita? Ngang iban sa aton dring sa lala, haw? Gali, pikto na sing linyo. Gatagi ting ine tapos mga katropa balantayan ta kay base pila ka mga ano bla no mga naga supply sang kuryente kag malang-alang man ati impas gid brown no ton pagay tagay te impas gid ta do ka sakit sang problema subong mga katropa kadamo gid sang kun ano ning mga pagpangangkat sa aton no gabing palibot ang tiempo hindi tampaktan kakalain sang posible nga madangatan naton. Kaya tangan ta, no? Ano, check na to mga katropa from PDMPD with Sir Dave Quahaw. XFM weather update. Sir Dave, good morning! Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew may ngaga.
2: Yes, akong pinutin sa katropang Andrew. Yes, sir. Mayong aga man sa inyo, subong matasalat sa palamadig sa suminisasyon. Kaya ito na katang panahon, September 30, 2025. May ara kita sa tropical depression nga sa buwan sa ating na Philippine Area Vulnerability. Lagi niya may code name nga 9H. Ang iyong location is 3,315 kilometers east of Central Luzon. May coordinates na 15.6 degrees north and 152.6 degrees east. Niya may kamasugun sa 45 kilometers per hora malapit sa Pintro at may pagmadot ng 55 kilometers per hora. Niya may review po west, southwest, right? Sa kada sigun sa 10 kilometro per hora. Samtang, intertropical convergence zone kung ang ICC ng mga nagapit sa Palawan, Pisaya, at Mindanao. Ang Negros Occidental, na dinan sa Bacolod, makaagon sa ang kasarangan sa maglugan ng mga kalimitan na ginipagokdan sa laktang pipa sa ulan, pagparagoog pagpangilat, ilang binigit sa kapunan ng upuntugag pihon dala sa trap sa intertropical convergence zone o kung ICC. Sarangan, ito may umalagingan pag lumabas na ayot ng hangin, nagigan sa namin na nasilangan, ito na namin na nakatundan, na dahil yung nag-influensya sa kabugsan sa probinsya. Nagatan sa probinsya, ang kasarangan, ito mabulubal. Dave Quahaw, sa ang PDRNO, brang matalamat, sa may naga, Sir Andrew.
0: Sir Dave, bali ang ato ni Sir Bong, sir, ng temperature, sir, anong inyong observation? May pag-increase gid ba sa temperatura ta, sir?
2: Yes, yes, sila takakagin mo, Sir Ando, no, ang context ng mga previews. Pero si Kumapo niya, maka-experience siya kasi dapat sa pagdupa sa ulan.
0: Okay. Pero ang kainiton kung aga, pero ginabawi man sang pag-ulan-ulan kung hapon, Sir Dave,
2: yes,
0: mo na?
2: Yes, sir. Tumpa
0: okay. Pero Sir Dave, by next week, October, kay do ginamonitor si El Nino sa karon, sir, posiblehan nga may pag-saka ginis ang temperature ta?
2: May mga possibilities, pero sa Giyapon, maka-experience kasi sa pagtupa. So, Andrew, sa mga ulan ng
0: okay. Okay.
2: Afternoon, eti ara, kata sa subong niya sa litigation. Pero pag ganit, sa disensyo niya na, makamgit lima na tamo siyo, dahil namin pala, may mga monitoring sa Giyapon na pagtupa sa ulan sa sana sa linto.
0: Okay.
2: Pero may mga mabatsagan kita na mainit ang kasi ka natama.
0: Yes, sir.
2: Kaya ang atong na pinataapot na linyo sa next gen pa man mo.
0: Amulan na, no? Hindi man siling gali, Sir Dave, bilog nga daytime, tig-ilinit lang, no? May I mean, nasta sa afternoon bala, sir, do maposible nga ulan nun, kaya gali gapon, do ka mo na.
2: Yes, sir.
0: Ah, okay,
2: yes,
0: sige. Sir. Ayos, ha. Sir Dave, thank you, good. May nga agad, ha?
2: Sir Andrew, pag may nga agad, sinasalwa.
0: Yes, sir. God bless you, sir. Salamat. Sentro. Mga katropa, ito na batihan, Sir Dave Quahaw sa PDMPD for the update sa lakad sang panahon. Well, based on their monitoring, mga katropa, not the whole daytime, no? I'm referring, mga katropa, nga may sunlight, bala, no? Which is the starting sa morning up to afternoon, nga mga katropa, to the highest peak bisang, ano bala, sang sunlight, no? Mga katropa, ti, ang highest or the peak of the, ano bala, mga katropa, sa daytime, which is the noon time up to afternoon, let's say bit 12 noon panaog 1 PM to 2 PM, ti mga katropa, dry masakit gina yung init. Pero sa muna nga mga inoras patalupang danta sa kahawaan nga dra mismo naman mga katropa nagatuhaw ang madamol ng mga panganod kag nagaresulta sini sang mga nimbus clouds kay na. nga muna posibleng nga magadala sa ulan kag magahatag sa tonsang kabugnaw sa palibot. Magaling din mga katropa ba kung ulan no niya gani, gabing init, tapos ulan no niya abaw, gatalas kita kay kapaang. No? Amo na, grabing kapaang subong. No? Pero siningat yun mga katropa, check ta, from OCDNIR, si Ma'am Maylin Gonzaga lang kay hindi available, si Ma'am Nugra. Si Ma'am Maylin Gonzaga, ang PIO sang OCDNIR. For the update lang naton, sandig sa ilan nga mga observation and monitorings mga katropa sa palabuto naton nga mga binulan, no? Samtang nagaano si Super El Niño naghahana sa karon, no? Kay tinagligay kismana natalakay tanan ni together with some agricultural sector bala. Sa iba naton nga mga rice farmers, no? Tingnan nila ya subong mga katropa, do race against time ani mo. Ginahingagaw na nila ang inadlaw kay base mga katropa ang mga humay nga inog harvest na ba o marimalaso pa. Ikabudlay dan sa sitwasyon subong, no? Ka ang problema mo ang imo nga humay do alang-alang pa pero galing mga katropa kung try naman ang panahon ng palibot, no? Kainiton amo na nga aton gabot silingon dira. Tig alang-alang pa nay ma-harvest ang humay mo pero galing ti na dire ano na siya exposed na siya sa tuman ka init. Di mga katropa, ang tubo sang inaama sa isang tanom o kung panano, mapiktuan man ako. Sentro! No? So, tiyan mo niya nga ito, nga ginapalabot sa publiko kung anong pwede ni nila mahimo. Kag ang gobyerno, tiyano gid man ang himuon sa karoon sa gobyerno. Oh, naka-prepare ba lang ito during national government for this kind of phenomenon? Mga katropa, ano bala kita kapreparado? Kahit preparado kita to sa tiyon sa tigbalagyo pero galing mga katropa sa tiyon naman niya sang El Niño masolusyonan ta ni, no? Mahatagan ta na bala sang sabat ang palamang utanon sa publiko kung paano tanibi mga katropa i-address ang nagalala ng sitwasyon sa aton nga environment o kung hindi. Nakatagid man bala ang gobyerno sang naka-provide, maka-provide bala yan ang gobyerno sang bastante nga mga solusyon kung kinahanglan nun sang apektado matapos ang sining size ang panahon diri sa aton sa Pilipinas. No. Tuod bala mga tropang ini nga binulan tig ulula na ni siya. Diba? Pero galing ti sa tiun sang muni nakibot kita kay ang El Niño ya nagsulod sa muni ng mga binulan magalawit pa ni kuno mga tropa until 2027. We're not really sure until when sang 2027 mga katropa. Check na ton si Ma'am Maylin Gonzaga sang OCDNIR para matalakay tani sang husto. Nagmakahatag kita sang dugang ay hibalo sa publiko. Kaya nga sa bahin sa PDMPD mga katropa, maka-experience kita gyapon sa pagtupa sang ulan sa oras ng kahaponanon. No? Kung butsilingon sina, mga katropa, makahatag na gyapon sang medyo komportabling pamatsyagan sang tagsakaysa sa ato. No? Kasi mangin mabugnaw ang panahon subong mo. Pero galing kayo mga katropa, ang presensya sang kainiton, hindi tagini siya malikawan, no? Pero check tani sa karon sa OCDNIR with Ma'am Maylin Gonzaga, mga katropa, to discuss further, no? Ang ilan ng pagbantay and monitoring sang OCD sa Super El Niño, mga katropa, nga mahimo, maka-apekto, kag kita mismo ang maigo sining phenomenon, mga katropa, diri sa Pilipinas. So, may pila na daan ka mga probinsya, pila ka mga rehiyon mga katropa ang ginalantaw nga maapektuhan sini. So ti mas maayo nga pamangkuton taning OCDNIR para ang ina nga mga regions makapreparar man sila. No rin is piyakan niya with Ma'am Maylin Gonzaga. Sentro. Ma'am, good morning. Welcome sa XFM, ma'am. Kaupod mo subog si katropang Andrew, ma'am. Live kita subong. Good morning.
3: Good morning, sir. Mayong aga sa tanan.
0: Yes, ma'am. Ma'am Aileen, thank you, ma'am, sa iyong mga time. Ma'am, ang subong kay dumay mga observe, ano na, may mga information na nga nagagawa by the month of October. Posible ma-experience siya. Nagid man, mabatsyaga. Nagid man, ma'am, si Super El Nino, Ma'am Aileen.
3: Per DOSP, nagigat sa mga council meeting, no? Sa Siningang mga Bilirin, September, October, mostly normal conditions, pero gina-advise na ito na niya mag-prepare.
0: Yes.
3: And then we will be reaching the peak of El Nino at around November to December, yes, sir. So, preparahan nyo dapat sa publiko ang mga pinuglan. Kasi ang posibilidad niya kung extend ang El Nino until March.
0: Yes, ma'am. Okay. So ito yung Ma'am Aileen, direct kita, ma'am. Balikan tayo, ang peak ng El Nino will be on November, Sininga Tuig.
3: Yes, sir.
0: Pero
3: yes,
0: ma'am, Sininga November, ma'am, no?
3: Mm-mm.
0: Okay. Pero ma'am, ang ina nga pag ang peak ng El Nino sa munang abulan, ma'am. Kamusta ang aton nga government offices nga which is will be part for the preparation sa posibleng aftermath sa Super El Nino, ma'am. Ano sa inyong observation, naka-coordinate ka mo? Are they prepared or ready na for the ma'am?
3: Yes, sir. Ano, sa answer sa Office of Civil Defense, nagapadayon kami sa gihapon, sir, sa pag coordinate with, of course, our partner agencies. Si Pag-asa, DOST, nagapadayon man sa paghatag sa aton sa updates and have also formulated sa ilang mga plano to at least mitigate the effects. Kaysa sinin yung mga binulan, sir, arap kita sa preparation stage.
0: Uh-oh.
3: So as much as possible, we look forward to at least mitigating the effects of El Nino. That is why this forecast is very important po.
0: Mm-mm. Mugani man, no? Pero, Ma'am Aileen, ano ang ato ni Ma'am nga, na istorya ta ni Ma'am sa bahin sa mga farmers and also ang sa, ang sa posible, gid bala, Ma'am, nga maapiktuhan, Ma'am, sa sining situation ta sa karon?
3: Of course, no, ang ininga El Nino is not so limited sa higher temperature, pero we look forward also for prolonged dry conditions, which will affect, of course, ang aton nga mga farmers, no? Unfortunately, during the council meeting, no, ang aton nga partner agency from DAR was not able to present as to the current preparations that they had for.
0: Yes, ma'am.
3: Pero
0: yes,
3: we are looking forward to, of course, receiving man their action plans.
0: Okay, ma'am.
3: Pero ang iba niya mga partner agencies, may ara naman niya, sir, ng mga dipang prepare. Okay. For sure, may ara man sila, sir.
0: Yes, ma'am. Pero ma'am, sa inyo lang ganyan, ma'am, observation, ano ni kalala ang Super El Nino, nga ni ma'am, kahit isa word pa lang dahil nga super, which is the doka, doka concern gid sa pamatian and also doka threatening sang iya niya daan nga daan status siya blaw kay Super El Nino, Ma'am Aileen.
3: Yeah. Yes, sir. Ang public is calling it Super El Nino, but last time that we had meeting sa MEDUST, we clarify ko ni kun very strong El Nino, Super El Nino.
0: Yes, ma'am.
3: But it should have been called ko na, sir, very strong El Nino. No. Mm-hmm. As to the anticipated impact, sir, though there is nothing na ma-parallel na natin ang gina-anticipate nga impact, ay nagkakalain-lain ang impact sa inyong condition.
0: Mm-hmm.
3: But I guess, no, the best thing that we can do and the public can do is to prepare.
0: Mm-hmm. Okay. Pero, Ma'am Aileen, ano gini siya, ma'am, no? Mag-peak siya by the month of November.
3: Mm-mm.
0: December, January, February until March, ma'am.
3: Yes,
0: possibly,
3: sir.
0: ma-expect na niya nga daan, ma'am, nga may dako gini, ma'am, nga halit sa agriculture and also may mga epekto sa ikaing lawas ang tanan, ma'am?
3: Yes, sir.
0: Mm-mm.
3: So, sa below normal, kasi yung rainfall natin from November and may fall way below normal from December to March. So, gina-anticipate din natin that this will significantly affect sa ating agriculture sector and even po sa health sector.
0: Oo. Sige, ma'am. No. Pero, Ma'am Aileen, Tidrig sa Negros Island Region, ano, ma'am, gina- based na sa inyo, dra, ma'am, nga numbers, ma'am, pila yan, ma'am, ka mga regions and provinces ang ginapaandaman nga posible maigo sa Super El Nino, Ma'am Eileen?
3: Ang nag-focus, hindi kami nag-focus sa summit is ang output for the NIR with sir, so I cannot speak for the other regions.
0: Okay, ma'am. Pilayan, ma'am, ang possible nga province, ma'am, may number lang kita.
3: Based on the rainfall map, I present me pag-asa sa hindi ko naman. We look forward na si NIR, sir, to be a red filter by March. So, kumbaga, we are expecting the entire region to be affected by this very strong El Nino po.
0: Okay, so ang NIR, ma'am, malakip na dira, no?
3: Yes, sir.
0: Ay, okay. Sige, no? So, but, well, do you think, ma'am, naka-ano, nag-ibandring ang region?

0: Ay mo darabe. Before kita magtako pa ma, and also sa dugang yung dabing ihibalo for the public ma'am on how to prepare for this kind of phenomenon diri sa aton, ma'am.
1: Okay, thank you, sir. No?
0: Yes,
1: so
0: ma'am.
1: Para sa aton ng mga tigpalamati, no, the first thing ipalintan na ginamon sa inyo is do not panic. But I think this is the best time para sa tanan na ma-preparar para sa inyong very strong El Nino. Kaya kung ma-panic lang kita, daw wala kita mag-aabitan. Pero if we prepare for this no, El Nino, at least maka-survive kita tanan. Hopefully, no, do not panic. Number two, stay vigilant. Of course, follow of course official pages from the OST, Pag-asa, OCD, and other agencies para sa accurate and reliable ng mga updates. Kag, lastly, ang ining forecast, no, is not meant to cause fear sa public, but these are preemptive measures on the end of the government. No, we look forward to mitigating the effects of El Nino. And hopefully, no, less than good ang ilang impact sa atin kanan. Mayong aga kag salamat din.
0: Yes, ma'am. Thank you, good ma'am. God bless you. Good morning. Mga katropa, ito na batian si Ma'am Mylene Gonzaga, no, ang PIO sang OCDNIR. Central. Regarding din mga katropa sa posibleng epekto and for the preparation of El Nino. Kahit yung mga katropa, by the month of November, based sa OCD, amun na na yung peak, gid ko na mo, nga impact sang Super El Nino, nga mabatsyaganta. No? Pero rin mga katropa, based sa ako na din yung mga research, no, kahit ang Climate Change Commission, mga katropa, nagsuggest sa pila ka mga measures kung para sa mga Pilipino kung paano mapreparahan ang nasambit ni nga weather phenomenon, no? Gipayag din mga katropa ni CCC Commissioner Albert De La Cruz nga sanding sa ila yung pagtuon, this is not to cause concern and ano mga katropa, ano no, mamahog kita bala. Pero rin mga katropa, based on the research lang niya and for their studies sa Climate Change Commission, mga katropa, magalabot, there are 6,000 vulnerable population nga posible, mga katropa, mangin kabahin sa fatalities bangod sa mga health reasons sa nagapadayon nga grabe ang init nga dala sang El Nino. Central. Te. No? 6,000 vulnerable population. So this vulnerable population, mga katropa, posible ang may mga comorbidities na. May mga balatian na bla. No? Let's say may alta presyon. Mga senior citizens. May mga tigulang na. Mga may edad. So mga katropa, may mga balatian. No? Amo na po sila kung mga comorbids, may mga balatian na blangadaan. So, tiyan mo na yung balantayan ta sa karon, no? Kung taas imo nga blood pressure, mga katropa, Centro. Posible magulo aligmat kita, no? Maghalong kita. Centro. Kay sa maabot nga bulan sang Nobyembre, mga katropa, amo na ni ang ginalantaw nga peak sang effect ni Super El Nino sa atin. No? Ariyo, gipayag diri mga katropa sang CCC ni De La Cruz ngang measures na lakip diri mga katropa ang pag-adjust sa oras sang pag-eskwela kag pag-obra. Especially mga katropa ang pag ano gid no? Ang pag-inom tagid sang tubig. Daily consumption ta sang tubig bala. Iti sa aton yung pagtuon sa unay walo tub-tub pulo ka baso sa tubig sa tagsakad lang dapat mainom ta. Mga katropa, no? Ariyo. Iti, amon gina-expect na eh, kay basi kung ang mode of learning naton ma-shift into online naman. No? Kagti ang obra sa iban, posible nga shift into work from home naman. Iti, sana all eh. Work from home ang iban. Ibang sa El Nino. Pero ito yung mga katropa.

0: This is for the awareness lang sa public. Pero gipayag man sa CCC, nga just like kari mga katropa, especially sa mga nagatrabaho, bala, nga nagabulad sa idalom sa adlaw. Kay isama ni sila mga katropa sa mga ginpandaman, no? Mga agricultural workers, kag-laborers, especially sa construction, nga kinanglan man mga katropa, magpatigayan sang shifting sa trabaho, kuno? Kay bangod sa epekto sang El Nino sa karon. Ang siling digani ni De La Cruz Pagido, balikan ko tong klase, nalipatan ko ni Ario. Kung mahimo lang kayo makasulod ang aton ng mga estudyante, humali nala sa isang aga, tubto balas 9:30 sang aga. Paglabot 9:30 kuno sa aga, puli na sila. Sentro. Kung pwede lang. 8 a.m. subo mga tropa, ang init sang adlaw, kasakit na. Sentro. No? Tapos mga katropa, ang dapya sa hangin subong sa pagkapaang ano, mabatsyagan tagid ara na. Mga katropa, ang El Nino not only just ang direct nga silak sang adlaw, but also the effect of global warming sini. Hindi na siya siling mga katropa nga because ang direct heat sang adlaw. Oh. Kundi ang hangin sa palibot takag temperatura sa sulod. Ukon sa bugos ka kalibutan. Ilabi na gindi sa region sa Pacific, mga katropa. Amo na siya. No? Pero ari pahayag dari sa aton, ang mga senior citizens naman nga may mga pre-existing conditions sa muning na-mention ko a while ago, nga may mga comorbid, may mga history na bisang kung nanod ang mga balatian, especially mga respiratory diseases. No? Likawan ang pagwa sa balay sa oras ang alas 10 sang aga, tubto balas 3 sang hapon. Sentro. No? Kaginang langgid mga katropa, mamintinar ang sabahin sa mga water hydration facilities. No? Kay ti posible ni mga katropa nga mag low man ang level sang aton nga mga water supplies mo. Sentro. No? So ginpayag man di gani sang CCC mga katropa nga gina-urge again sa LGUs nga kinanglan gin ni i-adoptaron ang lokal nga mga mitigation plans para mapaganagan ang epekto sa El Nino sa mga pumuluyo. Sentro. No? So gapangabay mas lagani nga hindi tanay mang gabot hilamon o kung hindi kita na mang utod sang puno mang ano bala hindi tanay bala mang hawan sang puno nga doabi mo kadabong na gin hindi tapag panghawanan anay. Yung mga katropa, dako nang mabulig sa aton, no? Makahatag sa aton sang dako nga ano bala kamagaan sa pamatsyagan nato kay bangod nga handong kag mabugnaw. Amo ginang nami mga katropa magpungko amo sa dalom sang puno, amo ning oras do kainit. May duyan kada bayo kung may folding bed kada. Plus taran mo da, bao. Dugay-dugay pila ka minutos ga hurago ka na po. Kay bangod sa kanami sang matsyag bala. Kay bangod nga dala nga kabugnaw sang mga puno. No. Dere mga katropa, ang payag dere, ang spike sang El Nino magapalala gid man sa aton nga water crisis sa karon, no? Balantayan ta ang fresh water posible nga isa ini sa mga piktuhan. Mga katropa, no? So gina-urge man kita sang CCC nga ti ko mahimo ta lang mag-implementar kita sang water conservation. And also water recycling. Kaya mo nang himuon ta, no? For example, ang mga ginapang tubig na ginalaba, tabla. Tipo noon ta, kaya mo nang i-flush ta sa CR. No? Kakon ano tabing mga manglimpyo kita. Bukon ti manglaba ka labi, siyempre mo nang mga nagamit mo nga tubig, hindi mo na pagula, gamiton ta pang flush sa CR o kon panglimpyo sa banyo. Mga tropa. Kaysa sa magamit naman kita, magkuha naman kita sa bago. No? So, pero, mga katropa, may benepisyo man ini sa iban. For those using solar-powered pumps, especially for the irrigation and water supply. Nagkakinang lagi ni mga katropa nga i-manage, para masigurado ang kinanglanon sa ibang mga sektor, especially sa agricultural sector. Sentro. Kasi po mga katropa, may mga solar panel na gani eh, nga muna ng source ng electricity sa sulod sa balay eh. May ara gani ibang mga katropa nga nagano na eh, no? Nagagamit sila sa water pump by the power mismo sang solar, no? Magapadayon ang operasyon para ang tubig dito padulong sa mga talamnan, magatayo yun lang. Magapadayon lang. Tiyan mo ni subong nga to, mga katropa, nga balantayan, no? Kay para sa akon, I'm taking this seriously. Kay because, mga katropa, we already experience kung ano ang sitwasyon sang mainit nga panahon. Sentro. Kaluluoy, mga kabataan, no? Kay mga kabataan, islang una naman yung mapiktuhan mo, mga kabataan, matubuan, sore eyes, hilanaton, ubuhon, kung ano pa, trangkasuhon. Hindi lang yung tingbulog na ang trangkaso, ubo, sipo, nilanat, kundi tingilinit, kag mas malala pa, mga katropa. No? Tapos ulan nun kita sang grabe. Pero ang pagtupa sang ulan sa tion sa kasagsagan sang El Nino, doon di ta na mapatsyakan ang pag-ulan. Di ta na mga katropa maka-experience sang ay salamat nag-ulan, nagbulubog na palibot. Sentro. Mga katropa, amuni ang observation sang eksperto subong. No? Kay hindi kita yung mga katropa makasigurado nga magtupa ang ulan sa tion sang El Nino.
1: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Eh, ang ato ni Moon, kung magulan, kuanta sang kay gayunan, sa luron ang tubig. Kagti gamiton ta kon sa diin pada nga mga household chores ka pwede naton mahimo. No? Oh, mga katropa. Sa tiya mo lang ni subong ang aton nga mga balantayan. Kay tuod, no? I don't know, the government is preparing, but ti garilay mas lagi apon man sa observations ang iban nga mga NGOs ganiyo. Dara mas lagi apon masalig da kun ano dang mga reports nga mabato nila iti dara lang eh. Sentro. No? So, mga katropa, handa lang kita, bantayan ta lang, mangin preparado lang kita sa tanang itiyon, kay magsulod ng bulan sa Oktobre, batsyagon ta na ang kainiton sang panahon.
1: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:25 na mag-a-post kita for a while, supunan tayo karoon ng ibang pagiging mga topics and discussions pagbalik sa sentro.
2: Trans, Andrew Burgos, sa sentro. Sentro. Couple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super.

0: beauty conscious kid ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
5: Santon Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
5: Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
5: Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
3: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
4: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The Secret of Health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The Secret of Health.
3: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sa ringa Santon Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa aton sa ringa kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay. Do.
4: Kag makuhaan naton sa benepisyo para sa aton sa heart, kag para sa aton sa kaugatan, lakip na sa aton sa nga brain.
2: The Secret of Health.
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Jose Amelia, di pa

0: The Secrets of Health.
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyas.
0: Threats, Andrew Burgos sa Sentro.
1: Sentro.
5: XFM time, alas 11.35 na. May nga kasyudad sa Bacolod, mga katropa, no? Kag sa ibang kama, sa ding kamang gabainsang niya, Negros Occidental. Nag-ablik na itong kapalatuntunan, mga katropa, ang sentro.
0: Sentro.
5: Sininga Tion, padulungan, tabi ko na available si, ano, si Pastor Winston. Oh, kayang rally, ito ko ng mga katropa, dito sa bahin, sang, ano, sa syudad sa Imamaylan, ni Baloon, tato ko na ano itong kabangdanan to, nga agin utod to, o kung ginutod, di ba? Iti ano mga katropa ko na, hindi kalabay itong mga mananagat? Iti, ang maning makatilingala ko, kung nga a. Kamusta ko tayo mga katropa ang sitwasyon dito sa lugar?

0: para matutukanta nito ang dugang ang mga ano no sitwasyon update sa lugar. Aspia kaning yawin katropang Winston Villanueva sa dugang ang mga retalye mga katropa. Centro. Pas, good morning. Please come in.
1: Katropang Andro, may puto sa imo. Katropang Andro, yes, pag walang kami naka-pull out, halin mismo, sa may pantalan sa barangay Agisan, pero pantalan ina ang iya ka proyekto sa siyudad sa Himamaylan, katropang Andro.
0: Okay.
1: So, ang tinutuyo si Nani Mayor Raymond Tungson, niya punta ni nga may makasunod rin ng mga roll-on, roll-off na pwede makatag-access nga madasigag madali sa mga truckers or pwede man pampasahero o galing may reklamo karang katropang Andro na may arang posibilidad nga kung matigayon ini may mga ma-displace ng mga residente.
0: Uh-oh.
1: So muna nga gipadangat ni Lakaina kaga nakita nato ng sitwasyon dito nga damo gidman mga pumuluyo ang apektado bangod nga ginsaladaan ang ininga pantalan
0: which is
1: dira sila sang una pangumpra sa isda naga baligya sa isda so buong hindi na sila makasulod kay bangod may kudal na, may gate na. So nagalibot sila, malayo. Muna nga nabudlayan sila katropang Andro nga magpagwapasulod sa ilay ang mga produkto. Ay damo, di nakita ko kayo na mga uga at mga pinakas katropang Andro. Da, damo nga mga tao nga nagano gidan. Labi ng mga tigulang na diri na naya na tao kag diri na naya siling na diri na gano'n sila mapatay ng lugar. Tapos amo pa niya nga mga sitwasyon nila katropang Andro.
0: Okay. Pero ano ginanda ko no ang kabangdanan dira pas kay ano na da project managali ko no sang syudad. Ano ginanda ko no rason nga hindi disla kalabay?
1: Bali ang subong niya actually hindi pa man suno kay kami na istorya man amon ni Kapitan Benjitan no wala pa man sang formal gid yang plano gid. Wala pa man gani sila sa iyang nakambal si Mayor Tungson kung pahali nun sila. Pero ang priority sa syudad na makaubra, mahatagan sila sa trabaho in case na mag-progress again o mag-panayon again ang in-support na dinaplano sa syudad. Kay butangan ni Katropa Andro eh, nga mga magdungka ng mga barbs. Ang iban pang iya sa sentral bala. Mas dasig kung tani. So, sunod sa kay Kapitan, sila ang priority nga tagan trabaho in case nga magpadayon ang proyekto dere ka trabang Andro.
0: Okay, pero tika musta? Ano na sa mong sitwasyon sumong pas?
1: Muna nila, daw nag-advance sila, daw ang pauna-una sa mga tao dere, nga mabudlayan sila in kaso nga palinon sila dere, kaya sa ilo, sunod sa ila, dito sila ibutang sa Karabalan Dampi.
0: Wow, ako layo.
1: Ang malayo, layo para sila. Kag di sila nisuro sila, hindi sila yabang nguma. Mainis na sila yamo. Hindi sila kaya mabuhi kung dito sila. That is why nagayo sila, nga tagan sila sa insakto nga relocation site nga may arag hindi nga isakto magpahabuyan para sa ila. Kaya mabudlayan din sila katropang Andro in case nga mapalayo sila sa baybay.
0: Nice. Kaya tiyan mo na damo mas mapos ada kay dra na sila daan niya naan. Nadya nga mo ng ilang up lang abuida ka kapos dira. Pero ti ano ni subong da ang sitwasyon pasma. Anong ilagi na pangabay subong?
1: Amo na ang pangabay na kay Mayor Tungson Katropang Andro nga atagan sila sang tinion kaya daw wala pa man sila kuno na atagan gid sang saktong adlaw oras na makatubang ang alkalde sila. Dahil nga naso naman ni Kapitan Benjitan, kung wala pa man klaro pagidbalayang palino sila kung hindi.
0: Oo.
1: That's why nga wala pa man gidaso nga mag-inisuryana, gina magtimbang nga bahin. Pero okay. Muna, nga ang mga tao dire ay daw ginapulbaan eh. Daw na ginapulbaan sa Katropang Andro. Na si palino sila, ang may mga negosyo naman niya, ang inareklamo, kabudlayan sa pagpagwasulod. Ang ilang may mga placard diyan ni sila o may mga tigulang na nagla-obra-obra sang Dorali gid diyan no betilos mo testa do mo na
0: gani.
1: Para sa sini nga proyekto kana to Pandro.
0: Amo gani na no. Pero ti sa karon na okay paso.
1: Yes, sir. Amo na ni matag natin nga
0: sige.
1: Proyekto Pandro kag nangalangon lang na, sa ato mga katropa kung may ara pa sang dugang update o kaya tingnan mo na mo lang buton. ang President Mayor Tongson kag sa city engineer karon kung ano ang ilay ang maambal ang masin nga problema. Okay, so, matag na itong update, Katro Mang Andrew, para sa gugyon nga Pilipinas sa Pilipinas, Katro Pang Winston Antones Villanueva, XF News, Kabankalan.
0: Central. Madamo nga salamat sa kay Katro Pang Winston Villanueva from XFM Kabankalan, mga katropa, no? Sa dugang mga updates kag detalye dito sa sitwasyon sa karon sa barangay Gisan sa siyudad sang Himamaylan, mga katropa. Alas 11:42 na. Check ta no kung available da si ano si Major General Joey Escanillas, third Commander sa 3rd Infantry Division. Parang number gina na, tag ko lang da. Oh, sige ah, no? Kay sana tabo itong ngayon, kwentro, Black Apple, mga katropa. No? Dito sa siyudad sa Escalante. Mga ilang kita sa ano no, iyalanggid nga lipot ni Tiempo, mga katropa. Angot sa ano no gugang tong sitwasyon ano to ang natabo dito ng enkwentro no chatay sang Escalante, mga katropa.

Okay, sige. Right, si Katropang Wendell Balinario, kung available si Katropang Wendell. Sa mga balita, sa karong mga tropa sa syudad sang Bacolod man. Update sa Bacolod City, no? Tangot mga katropa sa subong ano sa Mascara Festival. Kag-update sa karon sa syudad sa Bacolod man, no?

0: Talaga, no? Iguanta lang ang syudad sa Bacolod sa dugang mga beach. Okay, sige. Aris Piakling, yawin katrapang Wendell ang mga balita sa syudad sa ang Bacolod. Centro! O, katrapang Wendell, please come in.
1: Katrapang sa as of today, September 30 na pinakatrapang France 2026 no, si Atty. Baluan na buwas sa magbukas sa ang kiosko sa bakit sa Bacolod Public Plaza katrapang France kad sa may BCGC. Katrapang France, magasubod sa bukas buwas padayon subong ang pag ano no ang pagprepara sa mga kiosko sa mga baligyaan sa pang France ara sa 99% na occupied ang nasambit ng mga kiosko. Ining sunod sa kaya Christopher Mayo isa sa mga organizing no personnel o sa organizing committee sa Gugma Foundation Katrapang France na tiya tuging pahayag nga may harap pa sa isa ka ko ano no ka unoccupied nga space for kiosk
0: okay.
1: Sa bakin sa Bacolod Public Plaza. Tapang sa may BCGC na may Katrapang France, may duha pa dito no, ka mga wala na occupied. Samtang sa nakasun sa Bicca Katrapang France, say padayon pa niya dito ang pag-apply, no, pag-application kay sa September 10 pa man niya dito mag, ano, no, mag, bukas sa ang kiosk ko. Pero ito buwan sa mga sugod sa Public Plaza, sa may BCGC, 99% sa karoon Katrapang France no nga hindi ang occupied dati wala sa nakahibalo ko na posible pa na mag-offer ang gugma no karoon din ako to naton kung tiining isa ni sa plaza pagduha sa may BTGC kung sarang pa ini makuha sang may mga ano pa bala mga interest pa na magbalik ya iya Katrapang France may baluan man niya naton nga tikay masungbusungbot na ni sila buwas sa pagbaligya dira hindi man sila ni kay Katrapang France makabaligya di ba lang sining pagkabukas na takagako na siya nagtay sa makapanglatag na sila din makakakuha na sa mga labita hindi na mga bangko hindi man galit sa Katrapang France so bali sila ni ang mapasugod pabaligya alas 12 sa ang uto hasta alas 2 sa ang kagako na pero hindi man sila nga alas 12 lang sila makabaligya sila man sila makabaligya o kung makabukas sa Katrapang France as long as wala sila bila nagkapagwa sa mga labisa ang trangkuan nila at iyakasan nila sa dalan sa may plaza sa may ano sa may GC pwede sila kabukas pero sa respective lang hindi nga sulo sa kiosk lang hindi nga wala hindi sila kalatag sa kulungkuan sa tubang o kung sa mga asala nila dira Katrapang France no sa tubali 12 sa udto hasta alas 2 sang kaagahon ang ila dira nga pag baligya pero kung weekend sa man Katrapang France kung Saturdays and Sundays hasta sila 3 a.m. so kung weekdays 2 a.m. hasta kung weekend sa man hasta 3 a.m. ano mo na dira kay ti amo man Katrapang France mag apri man ang dalanon dira mo kay ang mga dalanon abi sa for example sa plaza kay ti mag ano na dira mag close man dira nga backing dalanon sa palibot ng plaza in kaso nga mag open ang kiosko especially dira sa lapit sa police station 1 alas 3 ng hapon mag close Katrapang France kay ti amo na ganino alas 2 ng kagahapon ma open ako alas 3 ka sa kagahapon kung weekend. So, kaya mo nang, ano naman lang ino, napaka, ano naman lang, palabot naman lang sa mga, nag-piyahe. Ngati, mga amuna oras, mag-close na, ang dalano na nag-stress nila sa bahin sa nga Bacolo, sa Public Plaza, tungod yan sa pagbukas sa mga access ko, Katrapang France.
0: Okay.
1: Nung sa amuna ang update sa karon, ang pagbukas sa mga Festival 2026. Pero si soft launch, lang gid nigani ka tapang plant ko soft opening lang gali so, wala bless ang bongga gidabi nga like nang may program kay kasi as of now wala man gani pa sang ano no sang ining pahalugdog o kon secret invitation sa media ka tapang plant o kon na program ang gupa ka rin syuka dahil nga tingera sa opening buwas kaya tingin na lang tao triyo di ka tapang plant na magasugod kaya mga aktividad sa October 10 sa highlight gin so sa karoon tiya ng soft opening at magabalik yan ng tira mga ano daw mga nag-apply sa mga kiosk kagat yung magapadayo ng aktividad kag magasubod ang highlight sa October 10 Katrapang France.
0: Okay. Sige. Sa tika Katrapang Wendell, no? Ang kiosk ko nga eh, Bali, bukas maano na ni sila? Mabukas na, no?
1: Yes, katapang magabukas. Mm. Sa bukas siya, no? Magasugod din sila.
0: Okay.
1: Probably, mga hapon, katapang trans, magabukas sila. Kasi magitayo yun na, magasugod. Uh-oh. Kag magasara. Alas dos ang katang. Kag alas tres pagkawon, kung weekend.
0: Okay. Sige. So, tingin tapang Mendel, ano yung expecta ni man for this, ano na, opening for tomorrow?
1: Yung katapang next na ito nga, biligid nga mo na damo ang tao, no, sa iyong mga venue sa BCGC, kag, ano no, sa Maya Plaza, at inaka-prepara kami niya daan ng BTPNC, ni Angot, kaya katapang France, no, sa nga inter-agency meeting pa lang, kasi naligyan yung press conference sa katapang France.
0: Okay.
1: Una na naligyan pa kaya, kasi preparado naman ang BTPNC sa pagbantal sa mga nasabit yung venues, no, pagsiraabi sa dalan, bukas, kagati, sa regarding naman sa mga maligyakang pagkaot katapang France, so naman sa kong foundation, hindi ka-expectar natin nga matinlo ang mga pagkaon nga initungod nga kin na-applyan kitini sa mga vendors, hindi lamang sa mga ambulance vendors, kundi pati sa mga businesses.
0: Okay.
1: Noti, kumbaga may mga green card sa katapang France, so safe ang mga pagkaon at the same time nga mayara ini sila tanan sa mga ID man ang mga manugbaligya, no? At isarang natin sila ma-identify kung legit sila ang mga manugbaligya dira sa area. Tungod niya, may mga identification na ano na sila katropang fans, may mga kung mga ID sila dira. At the same time, may bawal man sa ido, kumbaga tawahay ang pagbaligya at pang fans, mo pagi na ginag-expectaran, so, sa buka, kay tungod niya, bawal ang bisan gani minor katropang fans, no? Kapag nabaligya. Baligya sa lugar. Okay. So, gina-expectar nga maging matawahay. Yes. At the same time, dugukan sa tao ang baligya sa Bacolod City Public Plaza and sa BCGC.
0: Okay, sige. Karapang Wendell, thank you guys sa sining update.
1: Yes, Karapang Fran, sa pwede update, no, kasi so, panagin pa galing ang press conference, na nagawa lang kita sa kadali. Mayangot naman niya sa preparasyon naman sa mismo Bacolod Mascara 2020. Sa pwede update, Karapang Fran, kag ating mga katropa, dula ang mga bukol-bukol sa lawas na magtumaro sa San Tone sa Sloda. Para sa nagagawin ni Pilipinas, hindi sa katropang Wendell Balinario X. FM News.
0: Madamo kasalamat sa katropang Wendell Balinario mga balita sa siyudad sa Bacolod. Indulo sa aton dere. Alas 11:51 na mga tropa ang oras, tado ginakulabos na, pero magabulos ang XFM Network News for the national and the regional news mga tropa. At is kita blan ay magtakop sa mga nagamonitor sa aton. Good morning, no? Mga katropa, ang XFM, kaga mga produkto sa Yes to Health, mabakal ninyo sa Yes to Health. Wellness Center, Ginam Tandres, Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa. Kag sa mga leading drugstores nationwide, inyo ini nga ma-avail, no? Sa mga Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. No? Hindi ka mo kalipat sa online sa Shopee, inyo man mabakal, mga katropa. And sa mga nagamonitor sa aton, Tamiyawon, Tanislab Lao, good morning. Sa mga katropa na itong nagatutok, thank you, good. Kay Mamel Kamakalala, good morning. Kay Nena Katoliko, Pasita Nemenzo, Melanie Martisano, Mayna Dumipig, Elvis Guanzon, Charlie Rivalo, Eden Perater, kay Bonbon Acosta, good morning sa inyo. Salamat, good mga katropa, sa pag-upod sa Amon Drilling sa XFM Bacolod. Alas 11:53 na mga katropa, magabulos ang XFM Network News. Saliwatin yung korban sa katropang Franz Andrew Burgos. Sige, salamat gid may uto and God bless us all mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta gani gaino ko sang order yung ang kape, gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ampyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus
13: Herbal Oil. Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Edgar, saka service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang hapon ko.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: X. XFM.
25: FM.
26: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
27: Mga katupa, excited!

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: Exact time, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega.

0: Ang mga headlines si atin sa atin ng Santon Gold Gopimix. Katropa DSWD nilinaw na nagpapatuloy ang uplift assistance sa transport sector sa kabila po ng taas Pasay.
1: Headlines. Consumer ng Manila Water at Maynilad sa Metro Manila, Rizal at Bulacan makararanas ng water interruption hanggang October 2.
0: Headlines. PBBM nanawagan ng mas malaking papel ng kababaihan sa ASEAN.
1: Headlines. Bryce Hernandez at anim na iba pa nag-plead ng not guilty sa 777 million flood control case.
0: Headlines. Sandigan Bayan, hindi inalis si dating DPW Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa graft case.
1: Sa balitang extra, XFM at Yes to Health Incorporated katawang sa 10,000 job vacancy sa Makati Mega Job Fair.
0: Headlines. Balitang regional, natakdang kauna-unahang rocket launch sa Pilipinas. Gaganapin sa Cagayan sa 2027.
1: Headlines. Sa balitang international, malaking bahagi ng bundok gumuho sa ilog sa Nepal.
0: Headlines. Showbiz. Concert ni Moira de la Torre pinagpaliban sa 2027.
1: Headlines. At sa balitang sports, Cebu lumabante sa quarterfinals ng MLDB at Identity V sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, huling araw sa Setyembre 30, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sumasa inyo sa lahat ng XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Pambungad sa mga balita, itinuloy ng Transport Group Piston ang kanilang transport strike ngayong araw katropa para igit po ang panawagan para sa aksyon ng gobyerno sa tumataas na presyo pa rin ng langis. Nanawagan ng grupong ripasuhin ang oil deregulation law. Gayun din ang excise tax sa fuel. Naan nila ay nakakaapekto sa kita at kabuhayan ng mga jeepney drivers. Nagtipon muli ang mga member ng Piston sa iba't ibang protest center bago nagmarcha mula Welcome Rotonda papuntang Mendiola mamaya alas 2 ng hapon. Samantala, sinabi ng LTFRB na maaaring ikonsidera ang pagbaba ng pasahe kung patuloy na bababa din ang presyo ng langis. Habang natili naman ang minimum fare ng traditional jeepney sa 14 pesos. Tutol po ang Piston sa fare rollback at isinusulong nila ang 10 pesos na dagdag pamasahe. Habang 2 pesos na dagdag pamasahe rin naman ang hinihingi ng hiwalay na transport group na Manibela.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nilinaw ng DSWD na nagpapatuloy ang uplift assistance ng pamahalaan para sa transport sector sa kabila ng inaprubahang taas pasahe. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na kasalukuyang ipinapamahagi ang second tranche ng 2,000 pesos monthly uplift assistance para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa groups 2 at 3.
3: Group 2 kasi a poor and near poor na hindi kabilang sa 40s at hindi kabilang sa walang gutong program. And meron din tayo mga low income earners, yung mga kabilang sa SSS na hindi hihigit sa 20,000 pesos ang kabilang monthly salary credit. Maraming mga driver ang kabilang dito sa beneficiaries natin ng uplift assistance.
1: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: XFM News Nationwide.
0: Makakaranas po ng water service interruptions mga katropa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bulacan dahil sa maintenance at improvement works na tatagal hanggang Sabado ayon sa magkakahiwalay na anunsyo ng Manila Water and Maynilad. Dahil dito, pinayuhan ng mga residenteng consumer ng dalawang water concessionaire na mag-imbak ng sapat na tubig habang isinasagawa ang mga proyekto. Sinabi po na Maynilad na nakahanda ang mga water tanker nila para maghatid ng inumin tubig sa mga lugar na mailangan ng karagdagang supply. Kasabay nito ay nanawagan ang Philippine National Police sa publikong huwag mag-hoard o kaya po'y mag-imbak ng sobrang pagkain. Gayun din ang tubig at iba pang pangunahing pangailangan habang naghahanda ang bansa sa inasa ang matinding epekto ng El Nino.
2: XFM News Nationwide.
1: DNP paigtingin ang ugnayan sa komunidad sa banta ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ang Philippine National Police o PNP ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Dantatis Jr., tututukan na pulisya ang pagpapanatili ng kaayusan at sapat na supply sa pangunahing pangangailangan, partikular sa mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig at pagkain. Inimuklaman ng PNP ang publiko na iwasan ang panic buying at labis na pag-iimbak ng mga pangunahing bilihin upang matiyak na sapat ang supply para sa lahat. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ang minorya na nawagan din po katropa sa pamahalaan na masutukan epekto ng El Nino kaysa sa politika. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na mas pagtuunan ng pamahalaan ang epekto ng El Nino at iba pang problemang direktang nararanasan ng mga Pilipino kaysa malunod sa mga isyong pampolitika. Kabilang sa binigyan din ni Cayetano ang pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin, problema sa trabaho, inflation at kapakanan ng mga pamilya. Kasabay nito, sinabi niyang nakaranas din ng matinding pressure ang bansa dahil sa mga usapin ng impeachment, flood control at peace and order. Hinikayat ng senador ang mga Pilipino na magtulungan dahil hindi lamang umano ang Pilipinas ang humaharap sa mahirap na kondisyon. Binanggit din ng minorya ang inaasahang epekto ng El Nino na ayon sa pag-asa ay maaaring lumala at umabot sa very strong level bago matapos ang taong ito. Sa gitna naman ng mga aligasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson kaugnay ng mga proyekto sa Taguig, sinabi ni Cayetano na nais niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga usaping may direktang epekto sa ekonomiya at pamilya. Suportado rin ni Cayetano ang mga investigasyon at pagpapanagot, ngunit iginit na dapat itong isagawa ng patas at naaayon sa batas habang hindi napapabayaan ang iba pang agarang pangangailangan ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Labor Advisory Number 16 Series of 2026 na naglalaman ng mga patakaran sa pagbabayad ng sahod sa November 16 hanggang 18 ngayong taon na idineklarang special non-working days sa National Capital Region kaugnay ng 49th ASEAN Summit at related summits. Ayon sa DOLE, kung hindi papasok ang empleyado, ipatutupad ang no work no pay principle. Malibad kung may mas paborabling company policy, practice o collective bargaining agreement o CBA. Para naman sa papasok at magtatrabaho sa special day, makatatanggap ang empleyado ng karagdagang 30% ng basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho o katumbas ng 130% ng basic wage. Kung lalampas sa 8 oras ang trabaho, may karagdagang 30% ng hourly rate para sa overtime. Kung ang special non-working day ay tumatapat din sa rest day ng empleyado, magiging 150% ng basic wage ang bayad para sa unang 8 oras. Saklaw din ang mga patakarang ito ang mga empleyadong nasa alternative, flexible at telecommunicating o telecommuting work arrangement nang hindi naapektuhan ang iba pa nilang benepisyo.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan mga katropa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang papel ng kababaihan sa pamumuno, gayon din sa ekonomiya at innovation sa mga bansang ASEAN. Sa 4th ASEAN Women Leaders Summit, sinabi ni Marcos na nananatiling mababa ang representasyon ng kababaihan sa mga cabinet at parliament ng mga membrong bansa. Ayon sa Pangulo, kailangang marinig din ang boses ng mas maraming kababaihan sa paggawa ng mga patakaran at desisyon na nakakaapekto sa buong rehiyon. Hinimok din ang Paulong Marcos sa mga babaeng leader na ipagpatuloy ang pagsusulong ng kanilang mga advokasya sa pamahalaan, negosyo, civil society at teknolohiya. Binigyan din po niya na dapat ding tugunan ang hindi pantay na responsibilidad sa pag-aalaga sa pamilya na kadalasang napupunta sa kababaihan at maaaring maging hadlang sa nalang pag-unlad sa trabaho.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, nag-plead ng not guilty si dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez at anim na iba pa sa Graff case. Kaugnay ng umano'y 77 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Kasama ni Hernandez sa nagpasok ng plea sina dating DPWH officials JP Mendoza, RJ Dumasig, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at Christina May Pineda. Tatlo pang akusado ang hindi pa na-arraign dahil nananatili silang at large, kabilang sina dating Acobico Party List Representative Zaldico at mga dating staff nitong sina John Paul Estrada at Mark Texay. Ayon sa Ombudsman Prosecutors, sinimulan umano ang proyekto noong February 2025 at deklarang natapos noong May, ngunit walang aktwal na istruktura ng ininspeksyon ang project site. Nasa kustodiya na ang pitong nag-plead ng not guilty dahil nahaharap sila sa hiwalay na graft at malversation case kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong flood control project sa Pandi, Bulacan.

0: Saan niya man naging aksyon at desisyon sa kaso. Pinanggihan din po ng Sandigan Bayan na aligasyon ng prejudge o yung aligasyon na prejudge na ni Miranda ang kaso dahil sa kanyang mga pahayag kaugnay sa good conduct and time allowance law na ayon sa korte ay bahagi ng kanyang advokasya para sa restorative justice at karapatan ng mga persons deprived of liberty. Matatandaan mga katropang naharap ang dating senador sa kasong malversation. Kaugnay naman ay anomalya sa 92.8 million pesos flood control project sa Bulacan.
1: XFM News Nationwide. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng mga government prosecutor na alisin bilang akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa graft case na may kaugnayan sa umano'y kickback sa flood control projects. Ipinaalam ng korte ang desisyon nito sa pre-trial conference sa kaso laban kay Bonoan at Senator Jinggo Estrada nitong Martes. Sinabi ng prosecution na mananatili muna si Bonoan bilang akusado habang inihintay ang karagdagang direktiba mula sa Office of the Ombudsman. Kabaliktaran ito ng naunang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na nagalis kay Bonoan bilang akusado sa hiwalay ng 573 million pesos na plunder at graft cases na may kaugnayan din sa umano'y flood control kickback scheme. Dahil sa magkaibang desisyon ng dalawang division, nananatiling akusado si Bonoan sa kasong graft na dinidinig ng 2nd Division.
0: XFM News Nationwide. Iginiit ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta na ang 75 million pesos mga katropa na natanggap niya ay campaign contributions. Pero kinusyon nito ng prosecution dahil may binayaran ng donor stocks sa nasabing pera. Sa unang araw ng paglilitis dyan sa Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC na itinuturing itong campaign contribution ang perang tinanggap ni Marcoleta. Ayon naman sa prosecution, hindi maaaring ituring na campaign donations ang pera dahil nga nag-submit ang kampo ni Marcoleta ng mga dokumentong nagpapatunay sa pagbabayad ng donor stocks. Ginamit din ng prosecution bilang ebidensya ang pahayag po ni Marcoleta sa isang television interview na tumanggap siya ng 75 million pesos na hindi niya isinama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Ang kaso ay may kaugnayan sa aligasyon ng paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal po sa mga opisyal ng gobyernong tumanggap ng mga regalo o perang may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nagpaliwanag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang 70,000 pesos assistance kay Mary Jane Veloso ng ahensya ay bahagi ng tulong para makapagsimula siya ng bagong buhay matapos makalaya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, isinailalim si Veloso at ang kanyang pamilya sa assessment ng social workers bago ibinigay ang assistance.
2: Ang binibigay po natin kay Mary Jane ay pag-asa. Pag-asa na makapag-umpisa ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya matapos siyang makalaya. Na kung saan nga po, ikakapacitate natin si Mary Jane para makapag-umpisa ng isang maliit na livelihood enterprise or makapag-umpisa ng trabaho. And gayon din po, yung kanyang mga family members ay kanya pong masuportahan.
0: Iyan ang tinig ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang panayam ng inyong XFM Manila, nilinaw po ng DSWD na maaaring makatanggap ng livelihood assistance mula sa tanggapan ng mga persons deprived of liberty na nangangailangan ng suporta sa pagsisimula muli ng kanilang buhay matapos lumaya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi pa rin ni DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, may mga PDL na natulungan na po ng tanggapan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, kabilang ang mga bilanggo na napagsimula ng sariling negosyo. Sinabi ni Dumlao na maaaring ma-refer sa DSWD ang mga PDL mula sa mga correctional institution kayo din sa Department of Justice habang maaari ring lumapit ang kanilang pamilya para humingi po ng assistance.
2: Kami tayong mga beneficiaries, we do not discriminate because one of the principles of social protection is equality. Dapat pantay-pantay ang tingin natin sa mga vulnerable and poor and marginalized populations at dapat sila po ay natutulungan.

0: Kabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, patuloy po kayo nanonood, makikinig sa XFM News Nationwide, alas 12:18. Live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Diyan sa Bacolod sa 103.9, Bukid Noon sa 101.7 XFM, at sa May Santiago Isabela sa 104.9 XFM. Na mano ang report galing Tugigara o may nakatakdang kauna-unahang rocket launch pala ang Pilipinas. Gaganapin po sa Cagayan 2027, katropa. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigara.
2: Sasanay na ngayon sa bansang South Korea ang 10 eksperto mula sa Philippine Space Agency o PhilSA para sa kauna-unahang paglulunsad ng isang liquid-fueled rocket sa 2027 sa bayan ng Lanlo, Cagayan. Ang nasabing grupo ay bahagi ng SICLAB, Building Industrial Space Launch Systems Project ng PhilSA, katuwang ang Perigee Aerospace Incorporated, isang South Korean space mobility company. Ang kooperasyon ng dalawang bansa ay nagsimula noon pang taong 2022 habang ang training ng mga Pinoy scientists ay nagsimula nitong Agosto lamang at matatapos ngayong buwan ng Oktubre. Kabilang sa pinag-aaralan ng mga ito ang rocket assembly at systems integration, testing, operational procedures at mga paghahanda para sa gaganaping test launch sa susunod na taon dito sa probinsya ng Cagayan. Ayon sa PhilSA, ang mga rocket ay may tuturing na enablers dahil sila ang nagbibigay ng access sa kalawakan, lalo na dala ng mga ito ang satellite at scientific payload na siyang magpapadala ng mahalagang impormasyon pagbalik sa mundo, lalo na sa larangan ng agrikultura at telecommunication. Samantala, kasalukuyan na rin ang paghahanda sa exclusion zone plan upang matiyak ang kaligtasan ng mga lugar malapit sa pagdarausan ng rocket launch. Matatanda ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ngayong taon ang patungkol sa planong paglulunsad ng pamahalaan ng kauna-unahang rocket sa Kalawakan at iyan ay magaganap sa probinsya ng Cagayan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Masobra 5,000 sugarcane farmers at laborers sa Capiz na naapektuhan ng RSSI natanggap ng emergency aid mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
3: Sa 5,299 na sugarcane farmers at laborers na naapektuhan ng Red Stripe Soft-Scale Insect o RSSI mula sa probinsya ng Capiz ang nakatanggap na ng emergency cash transfer na nagkakalaga ng 10,325 pesos bawat isa. Personal na bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa payout site upang pangunahan ang pamamahagi ng nasabing tulong. Kabilang sa mga kwalipikadong benepisyaryo, ang mga karapat-dapat na magsasaka, may-ari ng lupang sakahan at mga manggagawa na naapektuhan ng nasabing peste. Sa pahayag naman ni Secretary Gatchalian, ang naturang inisyatibo ay isang hakbang ng pambansang pamahalaan upang mabawasan ang epekto sa kabuhayan na naapektuhan ng krisis na dulot ng RSSI.
4: Ang mandato ng ating Pangulo kaya ako napunan dito sa Capiz. Una, kung ma-affected na sugarcane farmers and laborers ng RSSI, ang peste na mag-uwi na sisira sa mga sugarcane plantation natin, sila matulungan na sila. Ang gusto ng Pangulo, we aid our farmers, our sugarcane farmers, because they need it the most now. Alam natin na tumutulong sila sa ating ekonomiya, dapat tayo naman ang tumulong sa kanila sa oras ng pangunin natin.
3: at tatandaang umabot sa humigit kumulang 3,331.61 hectares o mahigit 76.68% ng kabuuang tumbuhan sa Capiz ang naapektuhan ng nasabing peste. Dahil dito, bilang hakbang, idinetera ni Capiz Governor Ferdinand Castro ang state of calamity noong Agosto 10 ng kasalukuyang taon. Nagtatag din ito ng RSSI Task Force sa ilalim ng Executive Order upang pamunuan ang pest control, spraying or treatment, at pamimigay ng tulong mula sa Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration. Sa kabilang banda, patuloy naman ang operasyon ng DSWD sa iba pang apektadong lugar sa rehiyon upang matiyak na matatanggap ng lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ang kinakailangang tulong pinansyal. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: 29 anyos na motorista patay sa salpukan ng motorsiklo at cargo truck sa Liluan, Cebu. Patropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Isang 29 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamaniho nitong motorsiklo sa isang cargo truck sa National Highway sa Barangay Hubay, Liluan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jekele Paragere Binata at residente ng Sityo Laray, Pitugo, Consolacion, Cebu. Samantalang kinilala naman ang mga otoridad ang driver ng cargo truck na si Edelberto Pepito Jr., 45 anyos, residente ng Kapulay, Tayod, Liluan. Batay sa investigasyon ng Liluan Municipal Police Station, galing sa titay sa parking lot ang cargo truck at mabagal na lumabas sa main road habang patungong southbound. Habang minamaneobra ang truck, nakabangga ito ng motorsiklo umano'y mabilis ang takbo at matungong northbound. Sugatan sa insidente ang motorcycle driver at ang back rider nito at agad silang isinugod sa Danao City Hospital. Gayunman, idiniklarang dead on arrival ng attending physician ang motorcycle driver. Nasa kusudiya naman ngayon ng Liluan Municipal Police Station ang truck driver at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
6: Giant Buko Pie, tampok sa pista ng bayan ng Bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
7: Live! Tampok sa ika-23 Pabalat Festival at 285th founding anniversary ng Bayan ng Bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, ang isang higanteng buko pie na binuo mula sa 480 piraso ng buko pie. Ayon kay Mayor Benigno Calawad, umabot sa 15 metro ang diametro ng giant buko pie na inihanda ng mga lokal na buko pie maker at ng mga negosyante. Libreng ipinamahagi ang mga buko pie sa mga residente at bisita bilang bahagi ng selebrasyon. Sinabi ni Mayor Calawad na ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ang naturang festival dahil ang buko pie ang one town one product o otop ng bayan ng Bagabag. Hinimok naman ni Provincial Tourism Chairperson Ruth Padilla ang lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang festival upang mas makilala pa ang buko pie ng Bagabag sa buong Rehiyon 2. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong mga

0: nakakapekto ang intertropical convergence zone dyan sa Palawan, Visayas at Mindanao ngayon pong araw. Habang local standard storm pa rin ang iiral dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.
1: Katropang body samantala naging tropical depression ang low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ito ay namataan sa layong 3,315 km east ng Central Luzon na may taglay na hangin na 45 km per hour at pagbugso na hanggang 55 km per hour kung saan kumikilos ito pa west-southwestward sa bilis na 10 km per hour. Ang nasabing bagyo ay hindi inaasahang papasok sa PAR kaya't wala itong direktang epekto sa bansa.
0: Samantala, sumingat po araw 5:46 katropa at lulubog bandang alas 5:47 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold Capsule. Subukan po ang Santon Gold Capsule, katropa. Gumuho ang malaking bahagi ng isang dalisdis ng bundok papunta sa Kali Gandaki River malapit sa Lethe, Nepal nitong linggo. Pansamantala pong naharang ng gumuhong lupa at bato ang daloy ng ilog bago tuloy makalusot ang tubig. Pansamantala po na nangyari ang insidente habang nakararanas din na malakas pa na pag-ulan na ilang bahagi ng kanlurang Nepal na nagdulot ng pagbaha at paghuho ng lupa. Ilang lugar din na napinsala at may mga residenteng napilitang lumikas dahil sa epekto ng kalamidad.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagpaliban ang solo concert ni Moira de la Torre na nakatakda sa nang ganapin ngayong October 4 sa SM Mall of Asia Arena. Ayon sa concert promoter na Ovation Productions, ililipat ang Moira Will It or Started sa susunod na taon ngunit wala pang itinakdang bagong petsa. Hindi naman sinabi ng promoter ang dahilan ng pagpapaliban ng concert. Ang mga nais magpa-refund ng kanilang tickets ay pinayuhan ding makipag-ugnayan direkta sa Ticketmaster. Ang concert sana ay unang headline show ni Moira sa SM Mall of Asia Arena kung saan ang ticket prices ay nagkakahalaga mula sa 1,750 pesos hanggang 8,850 pesos. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Ang balitang sports sa Letsante ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Dalawang knockout rounds ang nabot po ng national sports team ng Pilipinas na Cebol. Matapos sumabante sa quarterfinals ng Mobile Legends. Bang Bang at Identity Thief sa 20th Asian Games. Nagtapos ng unbeaten ang MLBB squad sa Group C. Matapos walisin ang Jordan at Kazakhstan at makuha ang top spot sa kanilang grupo. Makakarap po ng Cebol MLBB ang Indonesia sa quarterfinals today para naman sa pwesto sa medal round. Samantala, nakabangon ng Cebol Identity Thief mula sa dalawang unang pagkatalo kontra Thailand at Chinese Taipei matapos talunin ang Indonesia sa tatlong laro.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: XFM at Yes to Health Incorporated katawang sa 10,000 job vacancies sa Makati Mega Job Fair. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
3: Katuwang na Makati Peso ang XFM Mega Manila at Yes to Health Incorporated sa dalawang araw na tara-trabaho G Mega Job Fair na nag-aalok ng kabuang 10,000 job vacancies. Ayon kay Makati Peso Officer in Charge Christopher Navarra, nasa 5,594 ang local vacancies, 3,593 overseas jobs at humigit kumulang 900 government positions na available para sa mga job seeker. Isinasagawa ang Mega Job Fair sa Ayala Mall Circuit Activity Center sa Barangay Olympia, Makati mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan may pagkakataong ma-hire on the spot ang mga aplikante.
4: Wala po silang babayaran dito. Dadaan lang po sila sa aming secretariat para makuha po yung kanilang profile. Then, pwede na po silang mag-apply. Kayo po ay iniimbitahan namin ngayong araw sa Tara Trabaho G Mega Job Fair. Ngayon pong alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa hapon. dito sa Ayala Mall Circuit Activity Center. May 10,000 trabaho pong nag-aantay po para sa inyong lahat. Gay ng oportunidad sa mga taga Makati na makakuha ng trabaho may nakabubuhay na sahod.
3: Layunin ng aktibidad na mapalapit ang mga oportunidad sa trabaho ng mga job seeker sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Makati Peso, XFM Mega Manila at Yes Health Incorporated. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, dalawang araw po ang job fair na yan ng Makati Peso, partner po ang Yes to Health Incorporated at ang XFM 99.5 Mega Manila. Maganda dyan, katropang Brian, libre pa kape.
1: Ayan, ang maganda dyan, katropang Buddy. At hindi makakatulog yung mga katropa nating pupunta dyan.
0: At alert sila para sumagot sa interview.
1: Ayan, maraming salamat sa Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila at Makati Job Fair.
0: Wanto sawa po ang pakape natin sa Yes to Health Incorporated, Santon Gold Coffee Mix. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong huling araw, payday ng September 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
5: Exciting, bro!
6: Sample Plus Gold.
7: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika.
3: SFM Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Easy Coffee Mix. Panamikit kayo wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangusap ninyo. Easy Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea.
4: Oh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko,
10: bawal akong mag-absent sa trabaho
9: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
10: Buti na lang,
9: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
10: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
9: Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-assist pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain.
12: Basta pain,
13: mag-assist pain,
12: ang karang pain.
13: Fast and safe,
12: assist pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist pain,
14: mabibili sa mga butika.
15: Diet na kubuwas, ha?
16: XFM.
17: Exciting!
18: Mga katropa!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton ha nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Isa naman ini kay edisyon sa ato sa ning pagululupod, importante ara kamo mo kay para sa ato nining programa, hindi lang ni para sa inyo para man ni sa amon. Bangod man kay ti ang aton sa ning ginadiskubre diri ang sekreto sa mga ara sa ginakaunta, sekreto sa lawas ta para kay balo kita kun anong makapalain, anong makapaayo. And that's very important. Kag ang pinakaimportante pagid sa aton nga makalikaw kita sa malala nga pamalatian, especially if pwede naton ini nga makaparan, pwede pa naton lamahingagaw. Let's say for example, pagkaon, basi kulang kita sa nutrients. Di may mga nutritional supplements kita dari nga pwede makaugment sa kinanglanon sang inyo sining lawas kon vitamins and minerals sa paghahambalan. We have so many products just like the Ultimate Trio Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, my Vision X Plus. And for pain, is this the pain? May ara kita sang Santhon Plus Gold Herbal Tea. Kaga para sa skin care, habon, ah, para nga maka-maintain sa ato sining nga kutis bala. Parang hambal nila, bisan pigado ka lang kuno. Kung mahi balangi mo sining nga panit bala, hindi bala damo salapion. Parios man sa ginasok-sok ta bala, ang hambal sa aton sa mga malam sang una. Natuto, bisan na daan lang siya bayo, mukuhay tagak, ah. Kagway gisi. Ita nyo sa una, ginasunod sang sursi, ina sa aton nga ginikanan bayo ta. Kay bisan daan lang, kunwa ay sang tagok, kagwala sang gisi. Amo man na sa lawas ta, bisan tigulang na kita, basta nga mapag-un lang kagwala kita balatian. Amo na pinakimportantes tanan. So ato sini nga pagpangalagad sa programa The Secrets of Health. Live kita sa tanan sini nga mga XFM stations sa Isla Sang Panay, sa Capiz, Aklan, Antique, sa Negros Island region. Mabatian kita sa tanan sini nga mga XFM stations sa bilog sini nga Isla Sang Negros. Kagbasik kun may ara kamo sa mga palamagutanon, clarifications, gusto sini nga maklaruhan sa mga ginatalakay naton diri bala nga makapaayo sa aton lawas, ato sini nga condition, feel free sa pag-message sa ato sini nga live streaming sa mga Facebook pages ang XFM station sa inyo sini nga lugar nga ginapamatian or pwede gid nga madiretso ninyo para mabasa dayon sa ato sini nga consultant sa ato sini nga live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sini nga pagpangaragad as usual, upod ta nga ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad. Syempre upod man naton sini nga ginaabi-abi ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga yari naman kami liwat nagapanong balik sa pagdulong sa inyo sang dugang nga pagtukib sang ginagmay nga mga sekreto sang mga tanom, mga metodo sa paggamit sini nga ginahambal bala ni Sir Josil bala nga para mabalaan naton kung ano ang makapaayo sa aton sini nga lawas. Pero para nga mangin lubos-lubos sina kun matukiban naton kung ano makapaayo ang detalye pagit mga metodo para nga ma-apply naton nila sa aton lawas diri upo din na sa aton sa pagpangalagad.
0: Importante ni kahibalo kita dapat natuntunan, dapat kita makadalawat sa mga information kay katulad sa mga professionals and health experts sa natural naturopathy ka man or sa medical aspect ka man, medical doctors. Ini sila nagdalawat man isang ihibalo sa pagtuon, Doc Leo, sa pagbasa, kag pagdalawat sa lecture, kag sa mga speeches sa iban man sining mga eksperto nga nauna sa profesyon, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kag speaking of dalawat, ini basta-basta nga dalawat lang barato Sir Josil, ha?
0: Oh, mahal-mahal ni.
1: Pero libre ini Sir Josil, lagi na share na ton sa aton mga tagpalamati.
0: Importante na kay kadamo abisa nga to sa mga traditional practices. Actually, ang iban sinin sakto ang paggamit kag ang ginagamitan. Ang problema sinin yung preparation. Hindi bala yung saktong preparation kay ginsuno-suno talang sa aton sinin nga nabatian. Pero mas maayo gid kung magaling sa eksperto. Pariyo sabi sa pagbulong kung kaisa sang aton sinin nga sakit sa ngipon. May ara nga sila nga patuloy isang amuniho. Hindi talang pag-imensyonar kayo, basi sundo ninyo ha. Patuloy matamo sa amuniho. Gali mo kay hindi ka kagwanta sa kapait, Dokleo. Mm-hmm. Nga gadula ang sakit sang imong ipon. Kaya nga, hindi ka nakafocus sa sakit sang imong ipon. Kaya ginafocusan mo ang kapait sa imo tutunlan.
1: Mm-hmm. Isululuka ang iban sa na.
0: Oo, kay galapos gali ang buho sa mata mo sa imo sininga. Tutunlan, Dokleo. Mm-hmm. May linya. So hindi talang pag-i-discuss ina. Pero somehow, I've already tested. Ako mismo naka-testing sina eh.
1: And even I myself, Sir Josil.
0: Kaagi man.
1: Nakaagi man ko sina nga tuman, gitbala ka busog sa imo sina nga ngipon.
0: Mm-hmm.
1: Ah, pero pagbatsyag mo nga ang tutunlan mo daw, di magwanta, dula. Dula ang atensyon mo sa ngipon.
0: Isa ka laton nga, kag isa ka balde, Dok Leo, nga tubig, ubos, kalimog, pait gyapon mo. So, ang aton dari is, ibutang tasin sa to based sa pagtuon kay may nagatuon sa pagpractice ining ginatawag naton traditional way of healing and medicine muna ina tawag naton yung naturopathy ilan ni Doc Leo ha kay today magadiscuss kita sikreto naman isang isa ka tali paborito ha kan onini ni Bugs Bunny Doc Leo sa manakatanaw blasang cartoon movies bala.
1: Mm-hmm.
0: Amo ning paborito nga kalano ni Bugs Bunny.
1: Sa mga may edad-edad ng Gorona Sir Josil.
0: Oo, sa mga kabataan may harap pa man nok. Ginahimo nga panglinghaw ni sa mga kabataan labi na gigko may gina hikutar bala ang ginikanan. Siya lantaw ka lang danay siya kay Bugs Bunny siya lang niya, ha.
1: Mm-hmm.
0: Lantaw ka lang anay da kay Ninja Turtle. So we are referring sa carrots, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil no. Kadamo sang nakakilala sang carrot, Sir Josil, halos tanan.
0: Mm.
1: Kag kadamo sang nagkakaon, kag makauyon man sini. Pero basi, ari lang ato na, basi may iban nga nagahuna-huna. Ito kadamo naman sang carrot na nakaon ko.
0: Oo.
1: Pero nga ang kag basi ko ni basi naton diri sa aton pagdiskusyonan subong ha possible conclusion sang iban nga ang daw isa naman kasako ang karot na urot pero daw ko kabatyag sa mga gina discuss ni Doc Leo kag ni Sir Josilaw.
0: Tedo parehas lang na nagreklamo sa doc. Selling niya pulo na katuig inom ko maintenance so ay ko nagayo ha.
1: Pero pinaka point gali sa ni dire.
0: Oh.
1: Once mo to kay ba naton nga maayo gali ang cart sa amo sini sa amo sina. Ano gali ang mga technique kung pamaagi para nga mapuslan sang aton sa nga lawas? Nga hindi lang basta ginkaon naton.
0: Kay may mga pamaagi abi technique eh.
1: Mm-hmm.
0: Just to be practical, just to demonstrate. Ah. Sa uma, may pamaagi kung paano mo dakpon ang tikling.
1: Mm-hmm.
0: Which is daw endemic ini dari sa aton, dari lang ni sa aton sa Pilipinas. Ang tikling kung lagson mo hinugay ka na gani na bisan sinopi pinakadaas siguro maglagas na wasi bisan ido gani ka kapaslawan
1: at ikay lagba niya ba ti Sir Josil?
0: Kaga manuhot-suhot sa kakawayanan kagkatalunan di ka nakalagas.
1: Mm-hmm.
0: Pero may technique sa pagdakop sang tikling may ginatawag kita sininga si Od.
1: Mm-hmm.
0: May ara sang pasuhot may ara sang tiglapak.
1: Yo, may tiglapak kung nakagtig suhot.
0: Oo. Ang suhot, laban-laban, kung ninyo hingagaw, patay ng tikling, kaya nga sa liog na nagkasiod.
1: Mm-hmm.
0: Ang tiglapak, mostly sa tiil. Kaya ginalapakan niyang siod. So, may pamaagi. Amo managali, Doc Leo, ang mga pagkaon. No? May pamaagi man sa pagpreparar. Kaya pareho siya ni may pamaagi, magdakop sa tikling, pili ka lang, gusto mo patay na, o kung buhi pa. Kung buhi, nga pagdakop, dapat tiglapak.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ginabantayan mo man lang, ara ka man lang, tigsuhot eh, kaysa liog na laban-laban.
1: Mm-hmm.
0: So, pili kita sang pamaagi nga mapuslan ta it lubos, kag mapuslan ta lang it gamay.
1: Correct.
0: Kaya ti, hindi man mahambal nga, ti, amuning way kapag kaon ko, ti, kasulod man sa lawas ko, may mapuslan man kita, pero gamay lang, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag diri nakasalalay sa ni, ang dako sa ni nga factor sa weather mapuslan sa lawas naton na kung damo sini mauyang sa mga pamaagi gidaton Sir Josil sa preparation kag ayan may ara pa kinang lanon sa ning combination para nga makuha gid nato ng bugos sini nga benepisyo
0: kay ti sa pagkaon kun tani as much as possible kun edible man lang kamakaya ta mapasulod ta tani na tanan sa lawas naton mo as much as possible kun mm-hmm. prutas man ina tani kun makaya naton sang aton sini nga sistema sa lawas, mapasulod to sa lawas, takiti, hasta sa panit sa mga ginakaon, tana, may makuha kita nga binipisyo. Galing, may mga pagkaon kon kay sabi, Doc Leo, nga You know, sino nagtudlo sa aton sang sometimes too much sa pagkasosyal.
1: Mm-hmm.
0: Makaon ka naman lang gid, for example, binlan mo pa it gamay. Pagkatapos, para hambalon niya ay siya, sosyal ni.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya kabalugid. Sila niya hindi ni dalok-dalok. Nga ginabili na niya gamay, pero galanat mataya eh.
1: Mm-hmm.
0: Otherwise, kung nabuso niya naman hambalon niya, grabe man klase tao sila niya. Bisan mumho sila niya, dilapan niya pa.
1: Ina, tungod sa mga ginobserbar, Sir Josiel, nga itiketa sa kadamaan?
0: Oo. Pero dapat na ton intindihon, nga may mga bagay-bagay nga dapat na itong sundon para ma-maximize na ton ang binipisyo sa mga ginapasulod sa lawas. Let's say, carrots, for example. So, ginatawag ini nga quiet gut health food. Maghamal kita gut health food sa aton siring nga panunaw na, no? Digestion, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel, sa aton siring nga colon sa tinain na ton, kag sa aton mismo nga digestive system sa pangkabinugan.
0: Ako na mo, ano ni siya gali? Manog pang laba?
1: Mm-hmm.
0: Buta manon, manog limpyo, Dok Leo, ha?
1: Manog limpyo.
0: Oh. If we speak about manog limpyo sa aton siring nga digestive system, ano ang may ara dokaw sa carrots?
1: Kung magkaon kita sang carrot, manotis ginaton nga may mga uganot na siya nga hindi matunaw, Sir Josiel. Amo na ginatawag naton sini nga ginatawag fiber. Kag may ara man sa sang fiber, Sir Josiel, na nagaforma like gel kung dire na sa sulod sang aton sini nga digestive system. Amo na ginatawag naton nga insoluble kag soluble fibers nga ginatawag. Kag may plant compound ini nga nagabulig pakaon sang friendly bacteria naton o kon mga gut microbes naton. Nga tuman din ka importante hindi lamang sa panunaw, hindi lamang sa ginatawag nutrient absorption, kundi pagpabakod sa aton sa nga immune system. Simple lang. Ang karot, pagkaon na ito, nagpanghikot lang siya dito sa sulod, ginabuligan niya malimpiyohan ng aton sa nga tinay. At the same time, na mabuligan niya mapakaon ng aton sa nga friendly bacteria nga masuportahan ang kamaayos ang kondisyon sa aton sa nga tinay. Ang hapin sa aton sa nga tinay nga mahalungan kag komportable syempre ang aton sa nga pamatyag sa pangka bilugan. Kag isa sa bonus naton sini since nga masobra sa 60% or 70% sa aton sa nga ginatawag immunity dira sa aton sa nga tinay nagapabakod sa aton sa nga immune system mga friendly bacteria dira. Amuning isa ka bintaha, Sir Josiel. Samtang nagkakaon kita sa karot, magluwas nga ginapabakod taton digestive system, ginapabakod taman ng aton sa nga immune system.
0: So kung namong kapuslanan sa karot, Doc Leo, from mouth to anus, ha?
1: Mm-hmm.
0: Buta malo na sinihalin sa suludlan pakadto sa guaan.
1: Mm-hmm.
0: Kiti along the way, ginatinuan niya ang ginaagyan sang insoluble fiber kay napagwata na pagi sa aton pagpamuhin. No? Sa ba ta, actually, I've read sini nga item nga ang mga matigang mga bagay nga ginakaon ta kun hindi malang magsalot sa aton ngipon actually makabulig ina limpyo sang tartar sang ngipon ta.
1: Mm-hmm.
0: Pareho sini pagpangos bala sang tubo ang bali lang nga sa grabe ka man imo do central nya ba babo ba.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sina way naga gapangos way naga naga pangos tawag sina sa tubo eh way gapangos kay daw ka weird.
1: Mm-hmm.
0: Para sa iban ang iban siya da naka daw kabuki man si imo siling niya nga sagi pati mo kapangos sa tubo ba anon to us ining pag-usap gali sang tubo nagapakakas sang mga flakes o kon na tawag nato sa ni tartar ngara sa ato sa ning ngipon anon to us
1: nagalimpyo sang aton sa ning ngipon kag nagaluwas Sir Josiel sa posible sa ning problema sa ngipon kag sa aton sa ning ngislo kaya samtang nagausap kita Sir Josiel ito nagabagid na sa aton sa ning ngipon nga dala limpyo.
0: Oo. Amo man ni sa karot sa mga mahambal nga ti sa sulod na sa lawas ini sa ngipon ta tungod kay kon para gumuon mo ang karot actually makalimpyo sa nagatapik dira nga tartar o kon nahigko sa ato sa ning ngipon. Amo na kon kaisa gani ang iba nato ning mga kuturan ang ginahimo nila sini nagausap sila bayabas.
1: Mm-hmm.
0: Dahon sang bayabas panglimpyo sang ngipon but that is beside the point kay dire kita ni carrots di makabulig ina sa aton sining gut health panunaw limpyo sa aton sining mouth to anus nga maagyan niya magluwas na may mga benefits pagikita makuha ng discuss nato na karon Pero speaking about carrots, Doc Leo, kiti, this is orange-colored nga kalanon. I don't know, tawag sini, hindi ba ni fruits, kiti, kararuton ini, root crop, no? Ano ang mabulig yun sini, abi, kay damo? Problema sa, basta ganun may high blood, Doc Leo, ang kapit yun sina, problema mo laban-laban sa kurason. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa kurason na to, abi, sa ton sini nga, heart health, anong mabulig sang carrots, Doc Leo?
1: Ang kilala lang, abi, Sir Josiel, sa carrots sa kalabanan, pampasanag sang mata eh. Amon yung kalabanan, yung mabatian na to, yung ma-impression, once nga maghambal kita sa ning carrot.
0: Amon ang kalanon para magsanag ang mata, Doc Leo?
1: Para ako na magsanag ang mata.
0: May ara man ko nung abisan way ginakaon, kagway gakaon sang carrots, gasanag ang mata.
1: Mm-hmm.
0: Basta gani ko nung nagapang ningling ko no sa nagmatay sa huwag ka kaon carrots, bro.
1: Prambal, sa kilala ko, binta ako gakaon ka ng adaan kay masanag bagid. Pero antes kita, Sir Josiel, magkato sa dugang nga binipiso. May tip kita sa aton mga tagpanamati. Amin niyo kung nano, kung narimbawa, gusto ka mo sa nimabudigan niya magnami inyo sa nga digestion, magnami man ang paglimpyo sa aton sa nga colon. May isa gali kita, Sir Josiel, ka pwede mainom nga may amu-amo nga binipiso tungod niya may ara man sa fiber.
0: Mm.
1: Especially sa mga tao nga daw hindi pala maglipas ang isa kadlaw, Sir Josiel, nga way kapainit-init, kainom pala sa papainit sa sulok-sulok bla, na ginatawag. Pero ariya, hindi ka lang basta nagpainit-init sa imo sa nga sulok-sulok, kundi nagpasulod ka sang fiber, both soluble and insoluble fiber, at the same time, may protina ka, Sir Josiel, na ginapasulod sa lawas, kun Sunthone Plus Coffee Mix sa imo sa nga ginainom, Sir Josiel.
0: Sunthone Plus, Doc Leo, ha?
1: Correct.
0: Ang Sunthone Plus, amo ni ang yasiring ingredientes, mangosteen powder, moringa powder, kagang soya powder, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kagtandaan na ton, nga samtang kita nagaedad, kung hindi kita makahibalo sa ni mag-nourish ang aton sa nga muscles, madasig magkupos ang muscles naton, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Madasig kita sa ni magluya, madasig kita madula sa ni sa balanse. Kung nagatindog kita, kung nagalakata kita do, madali kita mapuklid sa ni protina, Sir Josiel, ang kinanglan gyapon. Pero, ang problem sa iban sa ni, kapin pa kung may maginabatsyag na sa lawas, kung magkuha sila sa protein from animal source, may makonsiderasyon sila sa ila sa ni maginabatsyag sa lawas.
0: Mm.
1: Ariya halin sa plant source, Sir Josiel, mas mamag-anag ginaproseso sa nga ton sa nga lawas, ang waste product na ginapagwa sa ton sa nga lawas, kung halin sa ginatawaga plant source. Kag, ang isa pa sa good news sa ni, ang protein na makuha naton sa soya, Sir Josiel, complete protein man siya.
0: Mm-mm.
1: Nga makuha na ito, nagmapasulod sa ito lawas. Tamo manotice sa mga nagainom sang Sunthone Plus Coffee Mix, ang masami na ito mabaton yung feedback, makabulusog, Sir Josiel.
0: Oo. Amo na yung iban niya, sila niya boy, kok pamahaw ba? Hinga gawin na dahil Team Plus Sunthone Plus Coffee Mix, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siya daw katigaman ko, doon nakakaon na ko, doon nakapamahaw lang ko ba?
1: Ang isa sa bintaha, balan, Sir Josiel, para makabatsyag kita sang tsaktogib lang akabusog, ang kombinasyon sang fiber and protein, rather than too much carbohydrates ang kinakaon na ito, especially kung refined carbohydrates, Sir Josiel, nga madali pag ganit kita sinagutumon, lugay-dugay gusto na ito mangima-kima kagmanimu-timo, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Ariya, fiber and protein, makarga na naton sa ito sa nga lawas. So, nagiinom kita sa isang ginatawag Sunthone Plus Coffee Mix. Kag para mabuligan man, Sir Josiel, nga magnami aton sa nga digestion and even sa ito sa nga bowel movement, 1 hour before bedtime, pwede kita makainom sa isang Sunthone Gold Herbal Tea. Pero ang iban sa ni Sir Josiel, ganahimo nila, kapin pa kung makabulubuylo sila kaon-kanon, makadamo-damo sila white rice ni, tapos may dessert pagid, may bread pagid, o kung white bread pagid, gainom sila sang Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos kaon.
0: And highly recommended ang Sunthone Plus Gold Herbal Tea after meal.
1: Mm-hmm.
0: As much as possible, take it after meal. Para madasig ang pagtunaw sa mga ginakaon ta sa pasulod ta sa lawas naton, Doc Leo.
1: Kag ang ma-experience yan, blan naton, Sir Josiel, na kung damo carbohydrates na kaunta, madasig nagataas aton sa nga blood glucose, kag madasig man naganubo, sugar spikes and crashes. Nga nagabatsyag kita, Sir Josiel, sa pagpalangluya, bala pagkatapos kaon.
0: Mm-hmm.
1: May mga feedback kita mabaton, Sir Josiel, nga ang ibang wain na nila inima-experience yan, kaya nagainom sila pagkatapos kaon sang Sunthone Gold Herbal Tea because of cinnamon and turmeric plus balungay, Sir Josiel, na kombinasyon sini, kag na why man sing i-worry sini sa pampatamis, Sir Josiel, kay stevia man ang isa sang gingamit sa pampatamis sini.
0: Oo. So, amo na pinaka-importante, makabulig man sa panunaw, makabulig sa pagparelax ang aton sini nga lawas because that's necessary gid man nga makarelax ang lawas ta before kita lubos nga matulugan. Kaya hindi man ta matulugan, Dokleo. Kung hindi relax ang lawas ta, kaya definitely bothered pati pinsar.
1: Correct, Sir Josil. Kagdamo, komplikasyon sina karon kung gabi na kita nagakaon nga ahat ang aton sa ring oras o kung ang gap between sa aton sa ring pagkaon, panyapon, kag pagtulog. So, dari kita sa dugang binipiso, Sir Josil Sangkarat. Ang pagkaon bala sini makabulig sa aton sa ring kurason. Sa nagkarinlain nga pamaagi, makabulig ang pagkaon sangkarot para sa aton sa niya korason. Tungod sa ginaangkon niya sa niya potassium, may fiber, may antioxidant. Ang ining mga nutrients makabulig para masuportahan ang aton sa rebalanse ng blood pressure. Kalabanan, Sir Josil, balaan ang problem gid man aton sa niya magluwas iya sa manubo ng blood pressure. Ang hypertension gid iya eh.
0: Mm.
1: Kagkadamo sa mga tao nga may high blood pressure kung hypertensive ng iban, way pakabalo, Sir Josil. Anong rason kay waay sing may mabatyagan sini sa primero, Sir Josil?
0: Amo nang delikado kay fatal. Mm-hmm. Ang mangin epekto sina once nga atakihon kanila, and based on our readings nga ang pinakadelikado gali sining atake sang ma-stroke ikaw or ma-heart attack ang early 30s, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Mas fatal na ikumpara nimo sa mga nagtigulang na kay anon to us. Ang iban siniway ka pa-check up sa doktor, pero may mga pagpang-atake sa kurason. May nabatsyagan kita nga pagtasa to sininga BP, which is already abnormal, abi. Pero wala lang naton inagin sapak.
1: Ang mentality, balan, Sir Josil, nga hindi kita magbakonsulta kung may kita sang ginabatsyag.
0: Mm.
1: Pero ariya ang realidad, no? May nagkakanto yung Sir Josil sa Yes to Health Wellness Center nga bisan way ginabatsyag, gusto yun lang niya healthy ang iya sa lifestyle, nga pangayo sa dugang nga guidance nila.
0: Amo na pinakimportante, bangod man kiti, hindi tapaghulaton, nga grabe na nga ito sa pamatsyagan, kag magsinggi kita nga tabang kag doktor,
1: mm-hmm.
0: Kag magpakonsulta. Samtang makaya tapa kag matyaga mo daw, ay ka pa may ginabatsyag, pero may tiyempo ka, libre man ang konsultasyon, kadto ka mo sa dari lang ni galing pa sa siyudad sa Iloilo, ha? Soon to expand. Ang Yes to Health Wellness Center, may clinic kita. Ara da sa A Young Building, Yulu Street, Barangay Arroyo, ina City proper. Iloilo City proper. Atubang ina sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. May program of supplementation nga gina-offer. Parisabi, may high blood ka na, may diabetes ka na. Pagkatapos may kidney stone ikaw, may gallbladder stone ka, may mga program of supplementations in Adara that could really, really help. Agud to. Ang iban si Ricardo, naka-recover, Doc Leo, nga waay na ganigin subject sa mga medical procedure o con operation.
1: Correct, Sir Josil. Kag hindi lamang, ha, diri sa siyudad o probinsya sa Iloilo, bisan pang mga taga Negros Island Region, Sir Josil, katabok man gani, diri. Mm. Probinsya sa Antique, probinsya sa Aklan, kag probinsya sa Capiz. Ano ka ba namangkot? Gani yung kaisa itong gabi, mo ka pamangkot, ano, oras bukas? Kaya ang tuyo nila, pagkabalo, gali sila, nga alas 9, nagkabukas ang Yes to Health Wellness Center, alas 6 palang halinto sila, nagkabiyahe na sila. Kung iban gani, Sir Josel, kaagahon palang, especially kung malayo-layo sila ng lugar halin.
0: Oo. Kung layo ang halina ninyo, Guimaras, Bacolod, Negros, Capiz, Aklan, Antique, magkanto ka mo dari siyudad sa Iloilo, ulay hunan nyo na lang. Kung may mga transactions ka mo dari, total libre man ang konsultasyon. Parang matagan ka mo, sanggiya, inatawag na ito na program of supplementation. Now, dira man kamu kabakal sa tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, katulad sa inhambal na ito kagay na Santhon Plus Coffee Mix, ara man ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, kag iban pagid nga mga produkto ang isa-isahon ta na karon. Kay diri kita anay sa carrots, abi. Mga makuha naton nga benepisyo, ano ang madulot ya sa ato sa ni ikayong lawas. Now, kurason ta dako mabulig ya, gut health naton panunaw dako mabulig niya. How about Doc Leo? Sa ato sa ni nga well, I always look as always sa isig ta ka tao kon masumalang ta. Iyagin nga skin condition sini una na ito nga manotis, Doc Leo, mahambal nga, do ba taon pa man to siling niya, manghod pa to sa akon niya, do gulang na tsurayaw. Sa pamanit na ito, Doc Leo, na mabulig sang pagkaon sang carrots.
1: Makabulig ni Sir Josel protect sa aton batok sa damage sa 2 months na exposure sa silak sang adlaw. At hagun na ito na, 2 months nga exposure sa silak sang adlaw. Pero, hindi man botang balon, hindi na kita sini magpasilak sa adlaw.
0: Hindi lang magpatama.
1: Hindi lang magpatama sa pagpasilak sini sa adlaw. Makabulig, Sir Josiel, no, ang compound yung ginatawag natin sa nga carotenoid, especially ang beta-carotene nga ari diri sa carrot. Nga kung nagkaon kita sini halimbawa regularly o kung adlaw-adlaw, ang ining mga compound nag-build up ini sa aton sini nga panit. Base sini sa mga pagtuon, sa sigisigi na itong nakaon sini ang carotenoid, dira sa aton sini nga ginatawag lawas, nagabulig sa aton sini nga panit para nga maging resistant kita sa UV damage o kung sa silak balas ang adlaw. Pero suliton ko, hindi man ito magkumpiyansa, kag hindi man ito magpatama gid sa pagpabulad sa adlaw nga nagkakalasunog ng aton sini nga panit. Pero hindi man, kasubong sa iban, Blaser Josiel, nga dutay lang ang pagpasilak sa adlaw, may mga irritation na dyan mabatsagan, ma-experience yan sila sa panit. Tungod nga, waay sing dugang sini nga ginatawag protection ang aton sini nga panit. Kalabanan sa protection, speaking of protection sa panit, Sir Josiel, na ginahuna-una sa kanaman sini kung ano ila mabanyos.
0: Oh.
1: Kung ano ila sini ma-apply. Whereas, ang carrot, ya, sa sulod iya nagapanghikot sa lawas naton sa aton nga panit.
0: Dapat intindihon naton nga ang mga ginabanyos naton sa guys for external protection na sa panit. Mga ginakaon ta,

0: Lason.
1: Mm. So, why balhas, why baho? Mm. Kaya ang balhas mo, amo nagabaho, pero hindi maayo, in the long run, saton ikayong lawas.
0: Correct.
1: Bangod man gin suppress na ton, nga dapat makagwa da ang mga germs, makagawas dira. Ang kinanglan ta man mag-sweat niya na tawag, magpabalhas, Dok Leo, eh. Kinanglan nun sa lawas ta.
0: Kaya ito may purpose, Sir Josel, kung nga ginabalhas kita eh.
1: Mm.
0: Hindi lang kita ginabalhas for no reason, Sir Josel.
1: Oh.
0: Pero binyo kong nano, para nga bisan paano ang pagpangalis nga sa lawas, bisan paano man lang ha, mapahagan-hagan ang paggamit, Sir Josel, sa Sunthorn Herbal Soap. Mm. Makabuligid. Kaya nga, once gani karon nga balhason kita, especially sa mga ginatawag, may mga gland pa lang nga nagaproducer sa Diyosin sa balhas niya kung magtabuay sila sing kagaw, gani nagapangalisngaw.
1: Mm.
0: Tinong mga glands, karabanan, sila makita sa mga kasingit-singitan na ton, isa lang rin sa ilok na ton, Sir Josil.
1: Kaya mo nang pinakadaku, no?
0: Mm-hmm.
1: Among our tawag na to, sini,
0: mga sweat glands,
1: sweat glands.
0: Naton.
1: Oh.
0: Tiwan, Sir Josil, nga magwa ang balhas sa lindira sina, magkita ay sila sing kagaw, pangalisngaw da yun. Ito yung purpose na ton, sa ton, sa nga ginatawag Sunthorn Plus Herbal Soap, para nga papaso ng kagaw. Nga, amo ang rason, yung nga nagpangalisngaw nga ton, sa nga baho, kung kita sa ang balason. But, at the same time, mahalungan man ang aton, sa ni Sir Josel, mga friendly skin bacteria.
1: Mm.
0: Tungod sa natural niya sa nga mga sangkap, like papaya, like balunggay, kasubong sang bayabas, kagiban pagid sa ni Sir Josel nga mga sangkap halin sa tanom.
1: So, sa mga may ara bala body odor, labi na gid sa inyo sa ning ilok, try ninyo ang Sunthorn Plus Herbal Soap sa inyo sa ning pagpaligo. Para nga mabuligan, matamat, dula ang inyo sa ning body odor. Pero kung sa inyo sininga guya, mas maayo pagid kung magamit ka mo sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Correct, Sir Josel. Kapit pa ba sa iban nga mahilig bala mang palhit-palhit sa mga kung ano-ano sila sininga guya?
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, masilakan sila sa adlaw. Kag medyo maprolong bala ang exposure nila silak sa adlaw, Sir Josel, nagabilin in isang dark spots.
1: Mm-hmm.
0: Or may mga doon nagamapamapa bala sila sininga panit bala. Mabuligan nina amat-amat panas kung nang aton sa ringa habon mayara sa ginatawag glutathione and kojic sa ringa sangkap. Kung mabuligan, parang hindi magtuman ka-dry nga aton sa ringa panit kung mayara sa vitamin C and VCO. Nga ara, Sir Josel, sa mga sangkap sa aton Clear Skin Herbal Soap.
1: So, tandaan ninyo ina, ha? Para sa body odor, kagpagpakinis ang kutis, kag-friendly katama sa ato sa ringa skin, ang Clear Skin Herbal Soap sa guya, especialmente sa mga gusto niyo bla magputi, bangod may gluta ko chick ina, kag sa mga body odor, may ara, ga aslo mang inyo sini nga balhas, try ninyo ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Now, balik kita diri sa carrots, sabi Doc Leo. Ang masakit man lang si ni Doc Leo, kay may external threat, magluwas internal threat sa mga ginakaon tabla.
0: Mm-hmm.
1: Pamahog sa ato ni kayong lawas, external threat mo kadamo-damo, Doc Leo, pollution.
0: Mm-hmm.
1: Maproteksyon na yan, buligan kita sang karos, kung pala kung kita sang karos, protection na bisa ato siya nga skin also sa mga external threat nga ini.
0: At yung external threat, Sir Josel, given naman ina eh.
1: Oh.
0: Ara na lang yung adaan. Pero bala sang sitwasyon, bala Sir Josel, dua katao bala. Parehas malang sila nga natunugan, parehas malang sila nga naulanan. Pero nga ang isa naghingo-hingo, ginubo, ginhilanataw.
1: Mm.
0: Why lang isa, ya, mayo lang yapong paningkaisingkay hao. Nagatumod ni Sir Josel sa aton sa nga internal terrain. Sa sulod sa aton sa nga lawas. Kung kargado, kagmabakod ang aton sa nga depensa dito, isa nga makapabakod sila ang pagkaon, Sir Josel, sa nga karot tungod sa alpha and beta carotene and even ang lutein, Sir Josel, nga nag-provide sang antioxidant sa aton sa nga lawas para ma-neutralize ang mga free radicals antes man sila mag-damage sa aton sa nga cellula. Tiarang air pollution. Ara, Sir Josel, ang ginatawag stress, normal metabolism. Nag-producer ini sila, Sir Josel, sang higo sa sulod sang lawas kag ang mga halin mismo sa sagwa nga mahaklo kag magsulod sa aton sa nga lawas. Mabuligan kita, Sir Josel, nga maportehiran batok sa mga resulta sa ni kung babakuro naton padayo ng aton nga sistema sa sulod, isa nga makabulig gali ang regular nga pagkaon naton sang karot.
1: So dako gali ang mabulig, ha, sa mga palakaon dira karots, pero kung paano i-prepare ini karon aton paginang hambalan, How about Doc Leo ang...

0: Commander in Chief sa ato sini nga lawas. Anong mabulig yun sini? Speaking about Commander in Chief, amo niya permila nagahatag order eh. Ang aton utok bala Doc Leo.
1: Amo niya aton nga Central Processing Unit.
0: Oo, CPU kun sa mga computers pa.
1: Oo, kag sa eskwelahan man ko na bal sa kilala ko. Ari, ang carrot galing Sir Josiel, makabulig man sa aton sa nga brain health. Nakabatsyag bala kamo nga daw nagalipat-lipat na kamo kabudlay sa inyo sini magpaminsar gamay nga mga bagay hong kaisa kag simple do kabudlay ninyo solbaron nga hindi makamu amo sila sang una. Pero rasonan na lang hong kaisa amo gini ko nagaedad kita. Actually hindi amo.
0: Excuse na lang ina.
1: Correct.
0: Because nga balaan niya may problema sa iya eh.
1: Correct Sir Josiel. Tungod nga ang ginatawag utok naton kundi kita makabalo maghalong sini mas madasig ang ginatawag cognitive aging. Madulaan kita sini sa ginatawag brain protection kundi makita kabalo maghalong sini kag ang long-term neurological health naton dapat man naton sini halungan nga mahimo galit naton ina Sir Josiel nga mabuligan ng aton sini nga brain kung regular makita sini nga nagkakaon sa ang karot tungod nga ang karot nagabulig ini tungod sa ginatawag iasining carotenoid rich nga content sini nagabulig ini para nga maprotehiran ang aton sining brain cell naton tag long term neurological health isagid sang aton sining benepisyo kun masabi kita sini nagakaon sang karot kag makita nato ni Sir Josiel no ang ginatawag benepisyo nga ina sa aton sining lawas kag alin sa aton sining ginakaon pa lang kun makita nato ang karot bala Sir Josiel nga deep ang iya sining pagka-orange bala tuman kasiri ang iya sining pagka-orange dira nato nina mawalaan nga ang mga ginahambal nato nga benepisyo nga nagasulod sa aton lawas dagaya kun amo na nga klase nga aton ginakaon.
0: So kun magbakal kita sang karot kun may available man nang pilion naton ang masiri ang pagka-orange.
1: As much as possible, press ka pag yun, Sir Josiel.
0: No. So, may giya ka mo ha. Masiri sang sa the rest, kag press ka. In short, maghambal kita nga press ka, ning newly harvested nga mga carrots bala.
1: If possible.
0: Kung may ara, kahit may ari ni kita dari sa aton sa Negros, may ara na da sang carrots plantation.
1: Mm-hmm.
0: Sa Iloilo, we have this Leon nga yes. Area, may carrots plantation kita. Maybe sa Antique, basi may ara
1: Antique,
0: naman.
1: Antique, may ara man.
0: Oh, Capiz kag Aklan. Now, ang pamangkot si Doc Leo is di nang mas maayos sini magkaon ka sang carrots. Kaya there are two ways of preparing carrots. Ginalakot na ito nini sa chapsoy, kalabanan gid. Chapsoy, ginabutahan pa na ito na design para kuno nami. Tanawon para makagalana kanon kay damo gakabilin niya karo sa higad sang pinggan sa chapsoy. Ulihi gina, permi gina konsumo kay damo hindi ka uyon. Cook or raw ang mas maayo sa ikayong lawas, Tadok Leo.
1: Para makuha na ito, Sir Josiel, ang benepisyo nga na-mention na ito, dari sa ito ang diskusyon, mas manami kung ginakaon na ito ang carrots nga gin-init o kung gin-luto.
0: Ah.
1: Amo na bintaha, dira?
0: Amo ng sikrito.
1: Correct.
0: Ang sikrito nga itong para sa ito, sini heart health, gut health, para sa ito, sini nga brain health, protection sa ito, sini nga panit, dapat nakaagi init ha. Init lang Dok Leo, hindi lata ha.
1: Either nga gin steam na ton siya o kung gin gisa-gisa kadali or gentle boiling ang aton sa ginhimo Sir Josiel.
0: So ang ginahimo sinisang iban Dok Leo, ginabutangan nila sang oily mantika bala or fats. So is it okay lang saktan mo sang fats or oil?
1: Actually recommended siya Sir Josiel.
0: Okay.
1: Tungod nga ang beta carotene gina-convert na sang aton sa ring lawas sa vitamin A kung mapasulod na sa aton sa ring lawas. Kaya gina sila is fat soluble vitamin Sir Josiel. That's why mas manami kung butangan aton siya like VCO, like virgin olive oil parang maproseso kung ma-absorb sa aton sa ring lawas.
0: Kung hilaw abidok Leo, raw may makuha man kita gihapon nga nutrients.
1: Mayara gihapon. Isa na nga daan sina nga dagaya dira kon alaba hilaw na to ginakaon ng fiber ara dira hindi gid madula Sir Josiel.
0: Oo.
1: Nga may benepisyo sa aton sa nga digestive health. Pero kung gusto naton makuha ini mga antioxidant compound nga ini like beta carotene, alpha carotene, lutein, kag iban pagid, manami Sir Josiel kon nakaagi sa init.
0: Among gleaning ang iban, sila niya daw problema ko sa matahaw. Maurab bala kita, magamal ka urab isihilaw ha, kaon sang carrot and carrots. para kuno makuha ang beta carotene converted to vitamin A para ya sa eye health ta. Pero kinahanglan kon para sa aton sini nga matang target ta makabulig nyo sang nutrient supply sa mata. Kinanglan gali nga nakaagi ini sa init, no, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Ari pag yun ang isa sa dapat na ton sa nitandaan. Kaya basi karon kada prepare na ton sa isang carrot, like yung init man na ton. Gisa-gisa man na ton, abi, or pagkaon na ton, butang man na ton sa good fat, abi. Pero daway yung magyapon na ton ma-appreciate ang yasa ng health benefit. Kaya basi, antes kita mag-prepare sa ni ginapanita naton tagdamo lang aton pagpanit sa ni Sir Josil. Dito nagulupod ang yasa nga antioxidant compound yung benefit kontani. Ngayara lang makita, gira lang mismo sa dalom sa yasa nga panit.
0: Grabe, pataguon ba?
1: Mm-hmm.
0: Munang hambal nila bala sa mga malamag istorya. We are thinking all the while nga ang mga manggad ko nun niya masitay na lubong deep, deep down there.
1: Mm-hmm.
0: Gali mo, ara lang si babaw.
1: Do halos maglutaw lang ko na.
0: Do halos maglutaw. In short, sa carrots, as much as possible, sinindok Leo, kaya may mga gamot-gamot ina sa sagwa, no? Panit, mm-hmm. Dahil may mga gamot-gamot. Buta mo, skripon mo lang linang gamot-gamot, not necessarily nga panitan mo gidgali, no?
1: Correct.
0: Para ma-maximize ni mo ang nutrients nga ginapangita ta, nga makabulig to sa aton heart health, sa aton sini gut health, sa brain health. Ara lang gali, dapat gali, dalun na to ng panit, sini kaunok Leo. Hugasan na naton itmayad.
1: Correct, Sir Josil. Ano? Amun na balang sana hambal ko nakagaina, may ibang nga dugay naman dyan kaon sang karot. In fact, bala kaon magani sang karot. Pero daw hindi nila ma-appreciate bala ang beneficyo sini. Kapin pa, kung ginahuna-huna, bala Sir Josil nga ang pagkaon sang karot, mag-neutralize sang mga negative effect sang ila sini nga unhealthy lifestyle. Pero ang mga pamaagi, hindi pagida mo. Why kagit, Sir Josiel, sinisang ma-appreciate halos?
0: Mm. Kiti sa preparation sang carrots, kung actually, this is true, ha? All walks of life. Kung napanita ni mo nga limpyo-limpyo, gid bala, kinis-kinis ang pagpanit mo,
1: mm-hmm.
0: Kag sa preparation, hambalan ikaw, boss, siling niya, kanami man siya mag-prepara, to siya sang ginkanaan, tanong katinlop na sa preparasyon niya,
1: mm-hmm.
0: Kita mo man. Pero kung why, gani mapanita ng carrots mo kag ipreparar, hambalon ka damak-damak, kung to siling niya ginkanaan, to siling niya ni carrots, siling ka panit.
1: Kuha na natin, Sir Josil, bano balanse taman. Which is true, ha? Kami ara gi man niya gahimo, Sir Josil, nga damak man gid mo. Hindi, no offense meant, ha? Hindi man amo sinaman gid, Sir Josil, kundi taman pagpanitan, at least, do kaya-aya man gyapon, Sir Josil, balatan awon bala. Hindi nga daw kagaspang man, nga daw kulang-kulang man sa husto sining limpyo, kundi limpyohon gid naton sang husto sining Sir Josil nga hindi naton tuman man ma-scrape ang iya sining panit. Ang iba actually may gentle scrub bala sila Sir Josil na ginagamit.
0: Iban nga ni asin na lang, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Asinan mo kag kumuson sa asin bala para makuha ang mga black nga mga particles na nagasalot-salot sa iya sininga daw grooves bala.
1: Ah, hambal ka na siyang kilala. Kung maganin na kung may mga gamay-gamay pabilin dalias duta, tayo may mineral pa na. Pero gina-encourage na ton, nga limpihon gina ton sa maayo, as much as possible.
0: Hugasan na ton it maayo. As much as possible, Doc Leo. As much as possible. Ah. Pero kung hindi gina na ton ninyo kaya nga ara ang panit, ang pagpanit sinan, no, Doc Leo, daw ala kis-kis lang.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo pag padamulo, no?
1: Mm, correct.
0: Hindi, kaya may mga dalum-dalum nga portion, uneven ang surface sa Dok Leo. Ang iban, kumpurme yung kadalumon sa pinakadalum tungkol na naglupyak, kala amo na kadamol man na-scrape yung sa panit.
1: Amo man itong lukaron, lagson nga, daw mo na itong mga inlibel sa imo, Sir Josel, nga pagpanit la?
0: Oo, pamatsaga mo doga tamanyo sa balasang baratihang nga dos por dos,
1: mm-hmm.
0: Nga ginalagas mo ang kurba,
1: mm-hmm.
0: Nga kumpurme yung kurba, dira mo talungon ang panit niya pag-scrape.
1: Tigaling lang, Sir Josil, hindi tayo nagalagas para nga magtadlong mo.
0: Oh.
1: Kung naginalagas na to niya, ang mabilin na mapreserve nga antioxidant kag beta-carotene sini, o kung mga carotenoids.
0: Kag sa pagkaon na sang carrot, sabi Dok Leo, is it necessary raw and nakaagi, abi, for example, blanch o kung nakaagi naton sini steam, nakaagi sa init, dapat din man parisan ini sang good fats, Dok Leo.
1: Mas manami, good Sir Josil, para nga ma-absorb na to na ining nga ditawag carotenoid bala. kag maproseso gid sa aton sa nga lawas para nga mabenepisyuhan aton sa korason, aton utok, aton mata, kag iban pagin nya parte sa aton sa nga lawas.
0: Ang iban si Nidok Leo bisan mahal ginatuksa nila mo selling niya. May duha ta ko kakaros maubos ko na kadaga selling niya testingan ta gid abi ko nanong epekto ya. Are, mangkot lang kita Nidok Leo ha. Pila gid man dapat sini ang daily intake nato, ano kadamo ang requirement sa lawas sa sini Dok Leo adlaw-adlaw abi ko nagakaon ka karot sao
1: kuni cube naton Sir Josil no kun slice ba naton yaro naton sa ang karot sukob lang kita sini sang luto nga daan na mga tunga tutub isa sini katasa Sir Josil
0: tunga o isa karot katasa. Mga dua, tatlo kutsara lang na Dok Leo.
1: Dira-dira, Sir Josil, pero to be accurate, kung may ara kita sa weighing scale, may kiluhan kita sa aton sa niya kusina, tidira sa mga 75 to 150 grams ang aton sa niya consumption daily.
0: At ikon magamusin ha, madalagan kita apat kakutsara at damaks ha. Apat lima kakutsara. Hindi na kita magpasubra pagali. Dira kita yung iban sinin, naligani ka urab, Dok Leo. Mambala. May klukwarta kita, bakal tatusiling niya sa damo-damos niya, kaya urabon ta lang. Ang iban gaubos, tagduhak bilog. Nga carrots, Dok Leo.
1: Mabala, ano man si Sir Josel kung sobrahan ka na kati nagadarag imusir nga panit?
0: Amo na?
1: Correct.
0: Nag-yellowish? Abi mo may hepatitis ka na?
1: Pero madula mo lang na Sir Josel kung nuntatan mo.
0: Bali, the effect sa pigmentation sa panit, ha?
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Isa na, ha? Sa mga nag-aurab, permit isang carrots, tingala ka mo ba si kung ka pala nalag? Ambal ka nga, o siya, daw gold na lawas mo. Bins niya, dalong tatos punch up. Kalimang sobrahan count sa carrots.
1: Correct, Sir Josel. Araya carrot lang na istoryahan, talain pagid na yabas may mga hidden condition ka mo or may mga kondisyon ka mo iya sa sulod sa lawas nga kabalo naman nga daan ka mo, kagbasi may komplikasyon iya. Lain naman yung istorya, Sir Josel. Araya, parte lang sa carrot sa aton sa dinga ginaistoryahan.
0: Speaking of carrots, Dok Leo, may beta-carotene. Ang in-after na to na supplementation sa matata. And we have this Vision X Plus Abia, no? Nga supplement to maintain good eyesight. Kung karos, agay kinalan pa good fats para nga maproseso sa lawas ta converted into vitamins and then maproseso sa lawas ta kag mapadala sa ato sa nga mata. Sa Vision X Plus, may beta-carotene sa nga daan, Dok Leo. So, pwede nga kung sa matang target naton para iya sa pagkaon sa carrots, pwede in exchange of carrots kay mahal, ari na lang guro eh. Vision X Plus ang alternatibo nato si Nino Cleo kasi may beta carotene man siya.
1: Actually, madamo gid Sir Jose sila naka-appreciate sang Vision X Plus soft gel capsule. Kay husto ina, ginatawag budget wise. Hindi lang beta carotene na makuha mo sa ni Sir Jose sa Vision X Plus soft gel capsule kundi lakip man upod man ang lutein siya sa sin kag may vitamin E ka pa nga makuha man diri nga ti antioxidant vitamin man dina nga nagabulig Sir Jose para sa protection sa aton sa nga mata. Actually, ang tuyo iya sa nga ginatawag Vision X Plus soft gel capsule Sir Jose, ini ang pagbulong kung may problema kita sa mata. Kundi mabuligan nga ma-preserve na ng health sa aton sa nga mata nga makalikaw kita nga magka-problema kita sa aton sa nga mata panulukan sa ulihi. Especially kung makulangan kita sa sining mga nutrients sa kinanglanon may ara gali kita dapat sa supply at lawan-law.
0: So kung hindi ikaw bi makakaon sang carrots sa Dok Leo for maintenance of good eyesight mga pila ka kapsula sang Vision X Plus ang pwede naton mainom.
1: Pwede kita makainom, Sir Josel, 1 up to 2 soft gels daily.
0: Oh, kagagmay mo lang yung soft gels ang Vision X Plus actually.
1: Correct.
0: Daw, ano lang eh, daw gamay pagani sa kadyos eh. Kita nyo ng binilog na bunga sa kadyos, gamay pa diray. So Vision X Plus, may lutein ini, may beta-carotene, may vitamin E, kagsiasanthin. Lunsay gid ni mga suplemento, nutrients sa kinanglanon sa ato sa ninyo mata. Di, magluwas na, Dok Leo, abi, for example, sa aton sining ultimate trial, ining mga makuha na ito niya binipisyo sa carrots, makuha na ito niya sa Santon Plus Gold Capsule sa Premium D3 kag sa Santon Vitamin C, Dok Leo?
1: Sa istorya, Sir Josel, sa aton sining ginatawag users ni, sila naman lang mismo, Sir Josel, yung nag-combine mo sa mga product ngayon eh. Ang isang ginahimo, sir, kung nagkakaon ko sa carrot, kag ang akon sa nga ginapares amo ang Premium D3 soft gel capsule. Kaya rason niya may ara na sang VCO and moringa oil dira nga makuha niya pagkatapos may vitamin D3 pagid siya. Pero sa niya, sa ginupdan ko sang Sunthone gold capsule kag vitamin C, mas nang nami pagdating niya sa dinga pamatyag. Ari ay isa ka example ko na diba, hindi kita makakuha sang mga benepisyo nga ini o kunway sing karot sa aton sa dinga merkado or ay kita makabakal sa ni or ari pagida. Kung hindi ka pagida makauyon sang karot, may mas mahapos nga pamaagi sa Rhyosil nga mabenepisyohan kita sa ni kag mas madamo pagid nga benepisyo ang madulot sa aton. Kung nalimbawa, nagatumar kita sa aton sa nga Ultimate Trio. Dari kita sa amu-amu nga benepisyo sa Rhyosil, pinaagi siya sa nga mga sangkap. Ang Ultimate Trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C, nagabulig man sila pabakod sa aton sa nga immune system, amu man sa karot. Nagabulig man sila parang maprotehiran ang aton sa nga cell batok sa damage tungod sa iyang antioxidant, amu man sa karot. Nagabulig para ma-reduce ang inflammation, masuportahan ang aton sa nga health, mapabakod ang aton sa nga tulaan, masuportahan ang aton sa nga panit. Nga amu man sa Rhyosil, ang benepisyo sa ginatawag karot. Pero, speaking of distinct sining mga sangkap sa aton sa nga Ultimate Trio, ang garlic sa Rhyosil, mas mabakod iya pag-abot sa heart at immune system health. Nga ari sa aton Sunthone Gold Capsule, ang mangosteen sa Rhyosil, antioxidant plus immune support nga mas mabakod sa Rhyosil. Ang vitamin D3, strong bones kag aton mga immune system, ang aton sining nga ginatawag vitamin C, immune system plus antioxidant plus skin support pagid sa Sir Rhyosil nga makuha nato nina kung nagainom kita regularly sang aton sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C bisan duha lang ka beses kada adlaw.
0: Ang kuya gilisin ni Doc Leo, kung panakaw ni ko sang carrots, either luto man ginpagi mo abi sa init o kung hindi gani hilaw, importante gid galisin ni parisan mo Premium D3 gid yang pinakapari sa sini para maproseso gali dito sa sulod kag makonsumo sa lawas tang nutrients Doc Leo.
1: Correct Sir Jocel.
0: So pero kun kaya nyo man lang kag tamara na kamo sa gi kausap sang carrots, actually mas maayo kombinaron ninyo ang Ultimate Trio, ang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 kag Sunthone Vitamin C Doc Leo.
1: Correct Sir Jocel, para balang kumbaga pangkabilugana ang benepisyo. Kasubog pala sang iban nga sila naman lang gani naghimo sila ko galingon sa nakay nami ang efekto. Ang iban sa niya, ginainom nila sa Rhyosil na cafe is Sunthone Gold Coffee Mix. Kay may glutathione and collagen. Tapos ang ginahabon nila is Clear Skin Beauty o kung herbal soap. Kag Sunthone Plus Herbal Soap. Kumbaga, ang rason sa iban, di para gwa sulod ang approach sa Rhyosil sa maayos sa nga protection kag kondisyon sang aton sa ringa panit, which is no may rason man Sir Jocel kati ang glutathione ang collagen kung daribo i-combine mo na sila ang isa sang benepisyo sila is ang panit man aton. Pero dito sa sulod ang nagpanghikot ya Sir Jocel ang ginatawag aton naman yung clear skin pagabot sa guya naton ang kojic kag ang gluta man Sir Jocel nagpanghikot ya diri sa sagwa sa aton sa ringa panit for protection. Amo man ang antibacterial, antifungal properties ni sa mga sangkap sang aton sa ringa Sunthone herbal soap nga nagaproteher man sa aton panit sa sagwa yang approach Sir Jocel. So butong balon, may pangsagwa na may pangsulod pa kita sini nga ginagamit sa aton sa ringa lawas nga nagaproteher particularmente sa aton panit.
0: Kapangayo man ni katugda Doc Leo. Selenya kagi abi ako nalipatan ko inom dayon sang Sunthone Plus Gold Capsule kag Premium D3. Amo nang ginainom ko. Selenya pagpangapi ko na lang Sunthone Plus Gold coffee mix. Ginpadalundon ko na lang. Botabalon pag ginpadalundon niya pag-inom niya sang Sunthone Gold capsule Premium D3 soft gel capsule Doc Leo. Kape na lang pagtimplay ang kape sa Sunthone Gold Coffee Mix?
1: Mas manami, Sir Jocel, kung separado kung tani ang aton sa nga pag-inom, no?
0: Oo.
1: Like for example, kati nag-recommend kita kung sa ako, nag-recommendar kaya kung magpangape kita sa aga, dapat tira na sa mga alas 9 pa alas 10 eh. Hindi nga pagbugtaw dayon, nag-pangape dayon na kita. And as much as possible, for absorption sa aton sa nga ginatawag mga nutrients sa capsule na ton, pwede nga tumaraw na ton before meal or with meal. Pero depende sa kondisyon kag sitwasyon sa isa sa rika individual. Pero kung nalimbawa, nalimtan mo kaging padalundon mo sa kape, di okay na malang ina. May beneficyo magyapon sa lawas. But as much as possible, isiparara talaga ang kape sa kapsula natin.
0: So, hindi nyo lang pagsigiha. amo na nga kung kaysa ti, hindi ilang good guru, ma Miss Baladok Leo, may kung kaysa, parehos man lang kita sinamo, ako king ko, kung kaysa may pagkatangadalman mo. Sulod mo na gin sa bulsa mo, ginakuo mo na gin kung kaysa, sulod mo pas bulsa mo, lipatan mo na lang gani imnon bilogan daw.
1: Correct, Sir Jocelyn. Hindi ginabalikawan, may amugin kita sina ng mga senaryo o kung mga sitwasyon ng kaisa sa taon sila ng mga pang-adlaw-adlaw. Pero mas manami, balik kita sa hustong mga suestyon sa pamaagi sa pagpasulod sina sa taon lawas.
0: Oo. Initanan mga quality products sa Yes to Health. Mamangkot ka mo din kamo pwede ka bakal. Actually, sa Bacolod City, ara na may store kita. Gusto nyo kompleto, gidya. Magtingob ka mo bakal, kiti dako man ang discount. Ara sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, Atubang sa Marayo Bank. Ang alam niya na Yes to Health Store. Kompleto na da, ato sa mga produkto. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic. Amo ning Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, Atubang sa Midtown Hotel. May libre ina konsultasyon adlaw-adlaw. And then, sa mga wala yes ang store, si Yes to Health, wala sang clinic, sa suki niyo mga butika, pamangkot ka mo danay. Kung wala, pwede ka mo man kabakal sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Siguraduhon niyo lang nagagi ka mo sa official store sang Yes to Health Incorporated. Kaga ti initanan kabay pa nga naka-impart naman kami ni Doc Leo sa inyo sang gamay sining mga information, health tips and information. Pero isa lang ang bili naton. While ang tiempo naton subong bala susceptible gidya sa production o reproduction sang lamok. Halong gigita kay delikado ang tawag dato si rikutot sang lamok kay may dala ina nga pamalatian dengue. And ang mga LGU subong sa Panay Island, sa Guimaras, sa Negros, may mga records na subong sa dengue infection.
1: Mm-hmm.
0: May mga statistics na gani. May mga nagkalamatay na. So halong kita ha. Ang isa pwede na ito na mahimo, medyo komportable kita, hindi kita madapuan sa lamok actually. May kabulig pa pa nami sa ito, sininyo, nagapalamaol nga lalawas. Ang Santon plus herbal oil, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kagti ang mga lamok, bala subong nga nagadala sa dengue, do, halos bilog na tuig daw presente na sila, Sir Jocil eh.
0: Mm.
1: Di lang masiling kung tigulunan, though mas nagamuad pagid.
0: Oo.
1: Kung diba damo sila sa isang pangitlugan. Duha ang concern to Sir Jocil kung nagatingulan, dengue and leptospirosis.
0: Mm.
1: To si leptospirosis makabulig limpyo sa aton lawas kung nakuubog kita sa baha ang paggamit sa Santon plus herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Sa lamok naman niya, para maprotehe ran kita ang peppermint oil, isa sa mayor nga sangkap sa isang Santon plus herbal oil, makabulig ya tabog sa lamok, magluwas nga palang alay palamoy po sa kalawasan, mabuligan pa kita nga maumpawan kita kag ang isa sinis ang manami pag ito ginabuligan na magnami man ang kondisyon sa panit naton, pinaagi sa sangkap ni Sir Jocelyn nga VCO and Moringa oil samtang nagapamanyos kita.
0: Oo. Oh. Kay balugi ka mo, naligan ni magbanyo sana ang sunod sina, titurbuhanay na dayon mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Oh. Hindi ah. Ang turbo, even though nga na-characterized ini, nga makabulig sa lalaki para mapabalik ang gana sa sexual activity. Pero ang dako yasin nga minsay sa aton is nagabulig pa nami sang blood circulation sa aton, Doc Leo, sa nagainom.
1: Correct, Sir Jocil. Problem sa nag-trending, bala sa bang, Sir Jocil, sa SOCMED, bala?
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang galing ano sa padako-dako sa baril. Binta, agad ako, no? Kung matigas, pag yun ah.
0: Oo, sarang nga ti, ganyan baka laki ang baril.
1: Mm-hmm.
0: Sinabat man kay isang, sa ti, makonsider mo na ba yan na armory?
1: Mm-hmm. Ga-object ang iban sana, Sir Jocil?
0: Oo. Ti kon magamo naman lang nang istoryahan nay ang sabat na mo niya, tistingin niyo lang ang turbo.
1: Kang kombinasyon sang makakaklabo huwas ka, makabulig, Sir Jocil, pakondisyon sa aton sir kapawin saron, dugang ha, sa aton siniya pwersa sa mga nagapalang luya, kalawasan, stress ng paminsaron, kaginapataas sa mataamat ang libido, sining nagamataamat ng pabalik sa aton sa gana, nga nagapanami, syempre, sa aton sa sexual performance.
0: Oh. So, turbo dietary supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving. Ti, ano pang inahulat ninyo? Magamit na kamo sang turbo. Pati salamat gid sa inyo naman pagupod sa ato sini nga pagparagad. Kabay pa may nakuha kamo sini ha nga mga health tips and informations na tandaan ninyo. Pero kon may pamangkot kamo sa mga gin-discuss ta today, pwede kamo kapadala mensahe sa ato sini nga text hotline di gani sa Facebook page bala sa inyo sini nga ginapamatian ni XFM stations para ma-forward nila dari sa aton para mapasabata sa ato sini nga consultant ha. So lastly, kuantan lang sang parting words sa ato sa ninyo consultant sa ato sa ninyo pagpangalagad, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-prepare naton sa ato sa mga sangkap sa maginakaon naton, tuman ka importante nga matukiban gid naton, nagmasunod gid naton ang husto sa ninyo mga metodo para mapanginpuslan gid naton ang mga benepisyo kung napasulod naton sa ato sa ninyo lawas. Pero ari, wise ang kasul-hasul, convenient sa ato sa ninyo part, kung regular kita sa ninyo nagatumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, which is available sa inyo sa mga suki, ng mga butika, kag mga parmasya. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa paglikaw kag pagpaayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Thank you for joining us dari sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan dari lang sa The Secrets of Health.
3: Exciting! Santon Gold Live Testimony.
4: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kahating gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
10: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba, ganyan efekto sa akong sang Sister Pain.
11: Pero si Dasi, ganyan madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na
9: world. Samson Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Inami ang music, ah.
13: XFM kid.
16: Ay, wala lang music magkatapos mugtaw pa may arakis mga balita. Blabs, amin bigit mga DJs na nalakad.
17: Wala asang konkreto nga sabat.
18: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
13: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
19: Tingin mo!
18: XFM 103.9
20: XFM

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Max, mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: X. XFM.
11: FM.

0: magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM.

0: Bayong hapon sa tanana.
1: Happy, happy Wednesday, mga pinalangga ko, mga katropa.
0: Pasinsahan nyo na si Kustakli nyo, ha? Sa Kustakli nyo nga may trangkaso. Sa Kusta tutuloy ko goro ya kay do na trangkaso. Kabudlay, gijagalay ko may trangkaso. Katropa nga, sino na yan?
1: Nalipat ka na sa ako.
0: Nag-ano na, amnesia na ako. Asay na ni Goro, managdula. Nagid ko Goro sa kalibutan. Tinatawag-tawag ako Goro ni, ano, may monoblaong.
1: May salugaton ka na Goro. Ay.
0: Medyo si Basti, makugali, no? Laigid ako mga...
1: Laigid man niya akong ano, ah. Kailainin mo matcha.
0: Dami tayo pagsulod ko yung mga mulo. Hindi ka magaling karong na paan ka. Kamusta, kamusta na bear with me ha mga katropa. Sa mga katropa to dira ano, nga nagkapamati subong, medyo gamay lang ang pagintindi kay ang inyong Uncle Bob, wala pagid na ayo.
1: Pero kay kinanlangid nga.
0: Kinanlangid ko, no? Magsulod gid ako. Kami ginom sa jam mga water. Water's therapy. Oh. Alright, kumusta na nga ito mga katropa subong nga panahon, no? Ang ibang dira nagkatutok sa ilang mga radyo pinaagi sa aton nga frequency nga 103.9 XFM Bacolod.
1: Nagalas 2:13 na sang hapon kag ang petsa subong mga katropa, September 30, 2026. Wa grabe, subong na ang last day isang September, boss October.
0: Dasig lang ka panahon na sa XCD ma-share tabla na ipara.
1: Oo, pero dumdumang ko to ang November. Mabakal ka gid snowber.
0: Gani. Speaking of November, may Motober Fest. Ara man kami to sa October 11 sa Nature's. Kag syempre no, dahil October, medyo damo-damo man namon scheduler. So, amba ko gani nga, subong ka pa natabo ni. Pero okay lang nga natabo kaysa sa mga sugod one. But, pagka October 1 gid ya. October 1 na
1: October 1 sa ko ng mga katropa. Buwas! Grabe. Nga time rock timing pang iya kalain sang matchag kay kadamo sang racket subong. No, kadamo sang opportunity.
0: Gani, October 1 niya, sexy dia, Infinity. Infinity kami club dira sa Silay, no? Pag October 2, birthday party nga ginbook sa amon 3 months ago. Imaginable, pagka October 3 na, ara daman sa Kiki D, malantaw ko yung Inday. Last na nasa 6, sa the 4th, 9 sa Infinity Club, 11 sa Octo Moto Fest, sa mga motor club, no? Tanan nga mga do one region ni Goro nga ilibo tayo, no? And 16 sa May Buklod, and then 17 ano naman ta mang Pepsi Cola stage. Ikaw damo man racket Goro, no? Ti makita na kita to, kundi din kaya nga mga smokes link sa mga
1: October
0: smokes.
1: 1 to 15 ka Melco TL ka na yung sexy DK para ma-cater ko
0: pang TL ako sa'yo, wala kamot.
1: Then 16 to 18 Hinebra,

0: mahosa ko.
1: Bo, sa naol gudyo.
0: Ano may ginaulat pa ko nga, Cash G, kag Mountain Dew.
1: Bo, sa naol.
0: Ang butanhon ko na.
1: Kaya ganyan ko may mga, mukha ni nga mga postura.
0: Bo, ay, hanggit gani.
1: Postura lokal.
0: Gakibot, ganyan mga upod kong mga dumaan. So, kung ako, kadako ko na sang pagamay ko. Kung wala sila
1: kabalok. Kadako? Kadako? Mabaguan pa sila nga kadako. Namaguan pa sila sang pagkadako? Ako ya kadamo, kadamo sang gwapo mo po do. Oo. No or. Nagayo ko pala dayon paglantaw sa imo ha. Amo na gidi pagadto nyo ko diya para imo on. In kapay mo nung ko sa balay pajutiho nyo ko para lang ya kadawan. Yo tugudo no ko. Gelang ha. Magimo na akong pena lo amo na gini decision
0: amo na basta amo pa lang nagakalingaw ka na
1: mga si Saisin ta amo gini churo bro gredi ko ka do si Tidi
0: o ay sato
1: amo sa babo ko sa mga gabay
0: amo lang ang kakilay ko kadamol do pero sa live di hindi man
1: gani no drive claro di ka di ka binuting bigay riya ano ni mo 4K 4K resolution niya amo ni kamera sa mga XFM. Pati mo diya nga pimples siya nga ano pa lang niya kita mo nang nagdadalaga pa lang pimples may makita na yung mga kulob mo yung nga pimples sa sulod niya kita o niya
0: pati yung mga balahibo sa ilong no
1: oo oh, yung maisip ko guys sila one yung ba, masakit ka lang yan mapakadlaw kuya ay miss yun ay masira ang buhay niyo.
0: Masira ang buhay niyo.
1: Wala kong sinabi na hindi ko tinupad.
0: Bakit? Tandang sinabi mo na tupad.
1: Sinabi kong matulog ako, matulog ako.
0: Pag sinabi mo wala kang pera.
1: Yan ang hindi ko matanggap sa sarili.
0: Pero utay mo tukar ka, okay ka lang?
1: Kaya na yan, mambalang mong kunin. Excuse me, Mark!
0: Grabe. Anyways, mga katropa, sa mga YouTuber, tadaiya nga mga persons, no? Pwedeng-pwede nyo gig kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod Livestream.
1: Kuri-kuri-kuri kung mong mabaho. Na may galing version subong na dukaluya no. Dukalay naman.
0: Ako duka okay lang.
1: Oo, di ka masiman dahi.
0: Ako duka
1: di ko kabalo ko lang na lang sa imo ng sombrero na nga puti. Ano ka na si woman?
0: Formal ko kay kagapon nagpabulag ko sa inipa.
1: Formal ha? Ang imo itsura sa pamatsyag ko no, nakita tanaka sa Pearl Harbor. Oy. Lang tawag ka mo sa Pearl Harbor bla mga katropa. Amo na yung itsura ya o. Oh. Inang may amo na sa nga no. Kagalaga mo sila. You wanna eat? I ain't cook you. No, I'll eat bili mo ko si imo pala. Kando. Kuha ko lang yan na trangkaso garay dyan. Ah.
0: Grabe.
1: Oh, grabe. Ugom na naduwaya din ko. Oop, gambal na. O, nagaluya ka nung dumatumba ka. Oo, abidya si kanay, be. Ah. Ora naman. Grabe, wala. Ubus na isa kastab nga ba yung GC?
0: Pero pang di pagpatami, kay base wala.
1: Gani, amo to gani. Iktika lang alang, nabi makapangindi. Kay rason dahil niya sa nga ako, niya nga The Lost Boys Family. Yan, lain gidya kung ara ko kuno kay sadya mo. Ti, hire ka mo, clown. Hire ka mo, clown. Sabi ko, rider, agin hire nyo. Kay kuno, madala ko sa pula-pula, ko da nga ilong kag mga balons. May gani, wala ko gani, naka nag-budget sa kabangkalan. No, but anyways, no, madami magiging salamat no, sa tanan, especially kay Girl Pitik, no, kabangkalan sa pagpitik sa amon, dira.
0: Wow.
1: Sa inyo, da, sa may pika-pika nyo, dira, sa kabangkalan. Shoutout na galing no, sa akon na tanan ng mga katropa. Kag-give na shoutout ang mga katropa at ang nagatutok subong sa aton sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. No, may ara inis ang 155K followers. Kag doon na ba tiyagang kong itsubong, tigulang na ginantingog ko. Gawin mo na ginigurong natural kung ano, nung wala. Hindi ko na yung professional voice mo, doon ako na yung is my natural old voice.
0: Okay, lang na importante, hindi tigulang yung mutsura.
1: Ah! kamarka pa bilang mga ngipon sa dila kada wala kagi abri blaw kinatulog gala mo na. Kobi mo ang pamatsag mo.
0: Gaya pa sa mata ko ba? Hindi pa ni mao ka pa ulunan.
1: Ay, may lang ulunan. Kaya kumakambal ka batod na. Ay, patut-patut basya. Ang bala ka muda. Sinobi sa inyo na trangkaso yan nga. Bangara sa sakaliga ka. Tutbrasya sa iya ka, maman. Na ano ka mo man. Basta yun na trangkaso sa katawa. Adlock na yung mabasa. Doon ko ring na iya. Alam mo, gnaw naman ko gabi mo. Pulo, pulo. Ang gino... Imagine na bala ka tropa ang 6CD ha. Oh. Pulo ka jacket yung sulob ko, lima ka sandobe, kag nga tatlo lang ka t-shirt.
0: Mm-hmm.
1: Tapos apat may ka bunet. Tapos mga dusi lang ka midjas ha. Kabainti ka brep, puta tugnawan pa. Ah, pugars tugnawan pa ko. Grabe mo.
0: Nagtipis ang panit mo sa sige na ka-rides.
1: Hindi ha, tungod ba sa maginatrangkaso ka? You're so cold.
0: You're so cold.
1: I thought I'm hot.
0: Anyway, mga katropa, tapos hindi nga gusto magtawag, pwede ka mo ka-contact sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926 or 0950-522-2818. Kag pwede man kamudera ka-advise kung gusto nyo. Pero kung wala ka mo load, pwede nyo gid mabutang inyo nga number sa comment section sa aton nga live. Kay kami ang matawag sa inyo.
1: Nalipat ako sa mga paano ang programo na yung mga tabo. So, mga blog.
0: Ay, magpungko ko tagani isang Monday sa Lasat Mangkuda. Kay nalipat naman ako.
1: Ay, kinanlan ko gigiling mag-absenter me pa, hindi ka ma-remind.
0: Naglain.
1: Sige, hindi. You forgot things that is supposed to be unforgotten.
0: Huh? Wow!
1: Kaya nabatian nila nga nag-English ko si idol. Hindi man sa ano, no? Idol ganiya si...
0: Sino?
1: Sila Basti.
0: Labasti. Sige. Di ba? Wala mga kasagrak.
1: Ano ni mga igala niya sa mga ginatawag ng mga stikin. Kung damo na ganimute. Pera takod. Kung malatnan ka mo, kamo nagpasulod. Hindi ah.
0: Pero ang malatnan, ako ginadiya.
1: Amo pa na doon ang pinagrabi ng laton, ang pagdumanog ayo na, no? Peran mo na. Kamo gina isang mapinakagrabi nga ano mo. Actually, nag-start ni Saturday. Dito ko na bala, no? Pag imagine mo bala sa Royce, nagtukar ko to sa Royce, no? Thank you kita sa president, kita sang Royce, ha? Kay Sir, pagay Sir Fritz, no? Thank you so much. Imagine, ha? Natrangkaso man si Mark, katropang sexy day. So, natabo, ginkwa naman si Jay, no? Pring Jay, Esteban, thank you, kid. Sang ginulam ko si Jay, no? Kay tigitarista singer. Natrangkaso man! So, di ba ko, sino sa inyong wala trangkaso pa? To, di ba? Ano ko baga natrangkaso? Sige lang, gintuloy na mo, no? Nakatrangkaso kami doon, ha? Pero kanami, mang kinakaluyan mang kami sang ginuong, nami man namang kanta. Tapos nabilib pa ang bilog nga staffs kay anniversary sang Royce Hotel, tanan nga staff.
0: Mm-mm.
1: Happy founding day sa inyo, no? Roots and ano? Ilang event. Muto, suli eh. Roots and Horizons ang ilang program, no? Ang ending, pagbayad sa mong TF, kibot ko sobra. Nagambal gali si Sir Michael ata yung president niya. Na daw one of the big boss ang Royce. Sabi, tipi na sila. Pagpalapit ko bala, thank you kita ka. Una mo pala nga kanta ka na. Ano nga first song ko dahan kay kabalo ko, ginaubo ko. Kudos to crowd, a place so loud, baby, it's a kita man. Aboy, naminami mo. Naminami ko gitsa. Kinaminami ko gid blong. Yahoo! Oh, got three smell ya.
0: Paldo, galit ako, paldo.
1: Amo na yan si Kabukal niyo. Bis kami ng kaso, kuya. Pagdating sa trabaho.
0: Paldo.
1: Tulog. Late. Ah, kundi ko yung malit 6FM, hindi na si Kabukal yan. Kita mo, ginubrahan niya ako sa lag-in. Hindi ko banta, karo si... Sir James King ang mabutan talagin ba si Eric? Mabadaan na ganyan, matrackdown na ganyan kung sinura sa kasulod mo.
0: Pero so far?
1: So far, damo ko absent kay far away ganyan ang mga present.
0: Hindi na wala ka na din masyado late. gamay na lang, gamay. Ang mga late mo
1: magtaka
0: mga...
1: Magtaka ko nga alas 11 pa lang, arin ako di, kagdiri na ako manyaga.
0: Ang late mo 5 minutes na lang, hindi 30 minutes.
1: Kinanat ko bisa una, yung nga 30, mag-start mo, no? Kaya ito ilaba ang, ano, sa upod ko pa to si, ano, si, ang old na, ano, nato. Pero kay, sige lang, ha, ilabag ko nagle. And syempre, no, para hindi, para dasi ka mo makarecover, ako yan, no, despite of, mga muna nga sitwasyon kaya di tagi-jama. Ako, honestly, katropang 6CD. Mm-hmm. Once in a blue moon lang, kuya, trang kasuhon. Pag na-over, nagiguguro sa ako yun na-ubray or nabasagid sa ulan or gabi. Kaya taas, kuya, resistensya. Mm-hmm. Kaya tungod na sa ako ng Ultimate Trio. Mambal sila Ultimate Trio. Ang kaso ko mang gani. Nga nakambal ang Ultimate Trio, yung ako mag-inom. Kaya di ka trang kasuhon. Ano ka, Superman?
0: Oh,
1: idukol na kami. Mataas lang yung resistensya. No, mataas yung resistensya, kag at least may ibato ka sa imo nga panlawason na muna gani nga syempre ginatawag nga ginarecommend ko gid sa inyo mga katropa, no, nga tumaron nyo gid ang aton nga Ultimate Trio. Kay nga ining aton nga Ultimate Trio mga katropa, biskan ako, no, nga gintrang kaso, pila lang kadlaw ng pawan ko. Kay, grabe gidya ang akon pag-take sang tatlo ka suplemento nga ini. Makabuli gid sila ya, makarecover si mo fast. Ang bilin sa, wala na ko ilan, at ya, ang bilin na lang sa akon, ubo. Kag sakit sang ulo. Kay, dalanis ang wala ka blakon kaon, kay wala ka gana, no? Pero ini nga ito ng Ultimate Trio mga katropa, drop pa lang basiha, no, ang Santon Plus Gold ka, no? May mangustin nga da, anti-antioxidant ina. No, pangkakasa mga toxic sa atong kalawasan. May ampalaya man kita, no? Nga ining ampalaya, kabalo naman kita nga ang ampalaya madamo ining bulig sa aton. Nagapalower down ini sang aton nga cholesterol, nagaregulate ini sang aton nga blood sugar. At the same time, dinungagan pa nila sang malunggay, nga ang malunggay naman rich in vitamins and minerals, no? Gani. And syempre, no, may garlic ban nga anti-cancer and anti-inflammatory. Ining garlic pala nga daan, no? Dako ginibulig sa fast recovery ko. Ginadukdok ko ng luya kagang garlic. Napabukalan ko na. Kaginaupod ko na timpla sa ako na Santon Plus Coffee Mix. Pag palibutan ka sa mga tanom, does not mean mga Bermuda grasa or mga Carabao grass or mga talahib. Ha? What I mean mga tanom, mga makabulig bilang mga herbs, no? Mga laswa, mga amuna, ay namigid ang imong nga pag-recover, no? Plus ang spirulina. Ti imagine na, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, o may lima ka na kasource ang mga vitamina, antioxidant, anti-cancer, anti-inflammatory, kakas mga palamanog-manog, kag protein and vitamins. Ti imagine na bala, Santon Plus Gold pa lang na, ah. Ti how much more kung dugangan tapagid ang isa. Kaya bala mo rin lain ni sila ya bulig sa atong lawas. Ini naman yung premium D3 nato ng ikaduwa para makompleto ta ang atong nga Ultimate Trio. Ang trabaho naman ini sa atong nga premium D3 is ang paghatag sa atong sang sunshine vitamins. Kung naperan mo, grabing init. Pagka sobra ka init, ya, lutuo niyang kalibutan. Dugay-dugay pa dulmon yan, no?
0: Oo.
1: Nga maya mo naman. Actually, wala lang. Amon.
0: Pero subong grabe, giling init. Napiran mo.
1: Oo, oh, kaya dapat supposedly, tigilinit na tamo.
0: Mm-mm.
1: Init guys siya. Anyway, so the same time.
0: Pero, biska grabe ang init, may mga tao, gidiagya po niya nga mga night person, kumbaga hindi ka siya makapainit.
1: Ay, no? Hindi ganyan, maguba na yung gluta ko, jik yung something nila nga, kalalawas. Ang mga drips na karoon nila, magka ano na. Anyway, sige, yan nga, ito nga, premium D3, mga katropa. Duti gulang, nagigusubong ba lang mo? Ining premium D3 natin, mga katropa, isa ini ka sunshine vitamins natin nga suplemento. Pero, against sa virus kag bakterya man ining trabaho nila, gina-remove nilang virus kag bakterya sa atong kalawasan, kay bangod may virgin coconut oil. Sana all virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Diin ka pa, Ultimate Trio na, 6CD, dugangi.
0: Siyempre, hindi niyo makumpleto ang aton nga ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C ito naman yung mga katropa, ang trabaho yung mani is say mananga gapaligon sang imo nga immune system. Siyempre kung kitaya energetic sa adlaw-adlaw kag may panglaban taya sa pwedeng balatian nga magtupa sa aton, hindi tayo basta-basta matakdan. Pareos na kay nakasanton Vitamin C ko, wala ko yung nakulbaan nga matakdan ko yun ni Uncle Babia. Ala ilang yung matabugan ko. Kaga kabalo pala ka mga may ari pag idinisang antioxidant protection mga katropa nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging, nagabulig mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. So ano pang ginahulat mo, hindi lang niya siling niya nga protektakan niya ka sa iban-iban pada ang mga balatian, pagwapahon niya pagid kaya mga katropa.
1: Sino ka pa? Gay tabi. Biscuit lang to. Alright, siyempre no, amo na gani nga. Mag-ultimate trio na kita mga katropa. Mabakal nyo din sa mga butika malapit sa inyo. Kag pwede nyo gida orderon through Shopee and Lazada. No, kag may ara kita sa nga ito nga Yes 12 na Center. Dira na siya namtang sa door number 46. Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City.
0: Kag kung tamaran ka naman magkadto sa butika, pwede magid mo order through online. Kaya available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official stores ng Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
1: Kurik sila. And alas 2:33 na sa ngapon ka. Gusto ko lang pasalamatan no, ang akon nga The Lost Boys Family, no? Nga wala sa pag-duwa-duwa, pag-atipan sa ako na bangara kami sa mga lakat, no? Grabe ang amon nga banding, no? Actually, iban nga mga, ma-share lang ko a little bit, no? Ining ako nga The Lost Boys Family, no? Linlain man kami ni Kinaiya, linlain kami status of living, pero pag nagululupod kami, uniform ang amon na mindset, no? We ride, we laugh, no? Amulang gina... Malafang. Grabe kami kabisuan niya. Ang bisyo na mo kaon. Pagkapundo mo sa piya, kaon. Pagkapundo mo to, kaon. Kape, kaon. Diba? Amo na yung nami. Kaya, kumbaga, ang bisyo niyo sa kaon. Tapos, sinadya. At the same time, no, ginaguide ko nila. Sang time nga nagaliloy-liroy na ko. Napalibutan.
0: Leroy-Leroy?
1: Leroy-Leroy. Sinta. Lapit ka matutumba. Alam mo na. Kaya ko sa tunga-tunga, ginaguide ka.
0: Liro-liro.
1: To liro-liro. Dumatagol ka nga daw. Gamayng iro. Au-au. Alam mo na bala. Hindi ka happy man ko. Alam mo na. Shoutout sa sila, no? Shoutout agli kay Bro Combat. Kay Tol Marbing, dalatnan ko gidguro mo. Nga ara sa subong sa hospital, no? Get well soon. Tol Marby, prayers for you. Hayop nga. Yabi, dala pagid hapo, no? So, nag-trigger na sa yatrang kaso. Sorry, gida, sa mga nalatnan ko. Ilang malaton man di sila. At the same time, wow. Gotuaw dong. Hindi magamamoy ang tadiboy. Kalma. Hindi magsagrak da. Kaya binanla ka ron. Lagubay ila reception. Kita yung may problema. Puwak, hindi ang ila signal. Okay. Balik ta. No, shout out kali kay Engineer Jobs. Kay Ridan sa Kabangkala, no? Nag-amumada sa amon. Kay bro, sino ni? Julian, no? Kay JR, kay Sweet Corn, kay Paul Mauricio Brothers, kay Bro Joey, Bro Limar, Bro RV, damo kid sa amon mo as in Engineer Jobs, thank you so much. Bro Noel, bro John Ray, John Thunder, and many many more pa, no? Kaya doon na lipat ako ng iban. Sobra, wala na gana ako nito. No, at the same time, syempre gina-shout out to Andre nga itong mga katropa. Gusto ko pasalamatan personally ang nga kamusta ka dyan sa akin niya, personal message ha. Si katropang Melanie. Thank you. Sabalo ka dyan, yung kamusta, higit ko kagina balan dyan po. Saan ako kagindi pala makadto? Ayun ako balatani. Nang masakit huliwat. Ito, at bala mo yun lang eh. Makadto lang ko da.
0: Melanie.
1: Melanie, yung lamat na tao lang bala dumugon. Taka naman kita na ito po. Ah, promise. Sinsa na dance bana mo. Dumugon, nagiging kaya.
0: Wala pa ko bala kang balo. Bala, ay nagay ka ba? Ulat ka bala.
1: And shoutout gali kay give a shoutout to katropang Death Obispo from Manila naman yun. Obispo family, good afternoon. Son, Uncle Bob. Ako namin pamatian, bala natawag. 75 years old na ni bala si Death Obispo. Ginalantoy pa ko ni sa TikTok yan. Grabe. Grabe gini sila mag-support sa akin. Bilog niya nga kabataan niya. Bakulo niya ni kundi maglantaw. Oh, thank you so much ha. Katropang Death Obispo to Brother Julian. Maingapon sinyo brother. Pamatsoy di sa Mursia upod si bro. Kung sige-sige, mapas ko da. Kung arapa ka mo da, ulato nyo ko, alas 4, out ko na, ha? Ngayon tayo, mga dalawang ko si Army. Ulato nyo ko, ha? Kuhaan ko ng sticker, gari bro, nga, Los Boys. Okay, ha? Hindi, tas to rin, naibla, kay para wala programa. Ano yung shoutout pa nila kay...
0: Shoutout kay Jay Hansel, Panuncilion. Mayong hapon, Uncle Bob and Sexy D, pa-shoutout, BCNHS Alumni Batch 2000.
1: Hmm, alumni na subong?
0: Mm-mm.
1: Oh, happy alumni. Uy, gito da.
0: Ikari mo din si katropang Melanie Martisano, si Mamang. Good afternoon, sir, Uncle Bob, kag Ma'am Sexy D. Ari lang kami kapamati sa si Chulapak. Dul-dul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you, good ma'am and sir. Ayo ka na, Uncle Bob. Tapos siya, gachat man sa akong kagapon. Mamula program, ma'am kagwapa. Bala sa imo, ma'am. Ay, alam, ma'am, nag-asinsok. Kadamo, ganyan siya. Grabe, duga care, ganyan sa aton niya siya. Madam Melanie Martisano, no?
1: Oo, lablabi kita niya. Kantuan ta ka da, ha? Sa gabi lang. Kantuan ta ka da. Kay abaton ta ka. Hindi, makalok. Baka time gid makakantog. Iko da sa inyo. I'll try my best. Yes. And, ari man din no, si Trixie Robe Mota. Do familiar
0: mo. Kasen.
1: Oh, kasen. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy Mom.
0: Mom.
1: Hindi nyo pala pagliwat ang mga spelling. Kamang na nga doon sa house. Pakantahan nyo lang, kuya, kaysa agad ko po yung mga spelling. Biway, kibot, kigraduate ko.
0: Ari man diri si katropang Bobot Fuentes. Mayong hapon, Uncle Bob and Sexy D. Pa-shout out lang kami di sa Barangay Paraiso. Sagay aga pamatigid kami di. Wow, labot at sagay.
1: Thank you, Sagay. Pamati ka mo dabi.
0: Wow, thank you so much sa mga taga Sagay da. Nga nagapirmi lang nagaagay.
1: Nga pirmi lang inasubay. Kay matamis ang ilang nga kalamay. Ay. Rhyme is this. Wordplay. Aba. Pukita lang mo jacket and hoodie. Abin yung Eminem dayon. Eminem.
0: Para siya, Madam Loretta Oloroso Ambolo. Hello, Idol Uncle Bob. And to AKA Kabokal and to me, Sexy D, good afternoon sa inyong dalawa. Good afternoon po, ma'am.
1: Alam mo ba na itong si Admin Lori, grabe, napaka-pretty nito nung dalaga siya. Oh. Tinignan ko yung picture niya.
0: Nakikita
1: no?
0: Ma'am ko yung sa TikTok. Oh. Sa TikTok.
1: Ma'am Shee ko to eh. Oh. At alam mo ba, sobrang mabait na Ma'am Shee ko yan. Pinadala na ako ng jacket. Oh, jacket na kabukal. Kaya thank you so much. Kung gusto nyo umorder ng mga jacket, PM nyo lang si Ma'am Shee Lori. Kaya ano siya, jacket ng mga kabukal na product. Oh, sila tagagawa ng lahat ng jacket sa mundo. Pati kalaban mo, gawan niya ng jacket. Magkabati lang kayo. Ah! Minsan, kornika din kabukal. No? Minsan, panilagnat ka, doon ka nagtarong. Alam mo, no? Mila Uncle Bob, kamusta lang ko bala? Nangamusta lang ko bala? O, di ba? Kamusta na? Amo nang nami kay Ma'am Melanie Martis. Sino artista mo na? Kay Ma'am Melanie Martis ano na? Kay ga-care gis ako. Private message gid yan. Nakapangamusta siya. Di ba nami, no? Kay ginapangita kita nila yan, no? Amo na yung nami nga, no? Pero the awkward ni bala, o. Kay natawag bala nga Love Pink. Green kaya? No? Di ba? Namian ko, no?
0: Love Pink.
1: Sa loob gabi white, tapos nakapatang This Is Black. Nami, no? Di ba? Butang di sila box, pero front. Ay, mali man ang spelling. Diya. Okay. Ano, naulog na, no? Luya. Sige na, butang nang luya na. Nay mo, di ka
0: ma... may nagkapanunok.
1: Mapanunok? Basi luya ang adurambutan. Ano, may mga bungot-bungot. Ano man. Di nga nagligid-ligid nila muna. Ha? Basi ikog muna. Ayawang ka dako. Ano? Hindi di magtigbaliwan. Ay, bawal di sigbin. Balukaw to pa lang yung mga swang ka na imoy, ha? Huwag kaging saldoan lula mo, ha? Nga, mga sirum-sirum lang.
0: Wala, wala.
1: Ano, the flight stewardess ka pa dahil. Kakadumduman, taka bala do, airmail ka bala nga sulat. Karoon dilapan, taka kagipapilit. Di ba, kinadilapan ng mga lula, kagipapilit din nila, di kagiyan mo na, o. Oh. Ipadala.
0: May alam mo ba rin?
1: Ah, may alam mo. Agay. Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. O nami, gali pa matiyan, magagay, six, oh, okay. Kinaban, haw mo ko dahil yun.
0: Okay. Ano gusto mo yung
1: ano, agay? Ano alambre na nga o? Pag sulob mo yung sa bayo mo, dala...
0: Ah, kumpante, may alambre.
1: Hindi, dala gali alambre sa ang inyong hanger.
0: Hala yan. Kung mga baboy.
1: Ahay.
0: Ahay, okay.
1: Daming pa konti siguro, no? Tanan nga mga nagabarukoy, bala, babutang mo sa isa ka stage, bila ka kung sino move out. Katol na mo. Puso, unta na bino, para madaog ya.
0: Bak- hindi ka luluha, parang tarigiban sa pugong mo.
1: Oo, oh, di dapat ya. Para mas ma-qualified ka, mga... May mga masakit, kagidabing uh-huh. Grabe, kagidabing ubo, no? Uh-huh. Nga barukoy, kagido. Kaya pasar kang gululuha, kagidang ubo. Kaya gulpi lang. In 3, 2, 1, no? 30 minutes, kung hindi magubo. Tapos kung mag-aaral ng katulog-katulog, like... Budibud lang niya. Pabilang ganito ka, mamulong.
0: Dalo, dalo.
1: Budibudlay, budibudlay. Kay katulgi na siya katama. So, tanan, naginubos ko ng tanan niya strip sales ako nga ni Ngagagway Japan. Pero nakapayo sa akon, guys. Ano, Ariam, mga nang mabulong ni. Nampawan ni. Bago lang nagambal, mapaday. Pero nagan-agan.
0: Ano na? Baka daw mo, di isi mo
1: binag... Matay ulit mo niya talaga. Hindi, ano, Mokyubron?
0: Mokyubron.
1: Utod ni Libron.
0: Libron. Oo.
1: So, meaning, parang di ka mo kuno ubuhon, mainom ka muna ka magkaon, sang...
0: Mokyo.
1: Polboron. Para guro nga.
0: Ano nga mo? Baka nung pulburon din, no?
1: Oo, kundi pa. Dumadaog ka mo, ha? Baka nung pulburon, mga apat. Ang hinding tanan sila, ya. Gin-emergency, no? Champion, eh, no? Muna budlay, ha? Siksidi kay... Siyempre. Muna mga weird nga mga... For example, be, oh. Ining may mga... May mga, ano... May mga Zoremacom. Wala ka ng Zoremacom. Di nag-reply na sa...
0: Ano din rin ito katropang Marby Rodriguez. Oh. Hi, Sex of the N Tol, KVK. Good afternoon to all listener and viewers.
1: Amo na sang the only members ng The Lost Boys, nga girls. Aside sa ako nga, Bibi. No, aside sa ako nga baby girl nga si Jane.
0: Pero
1: doon
0: nabunyagan yun na itong inyong ano mo.
1: Araw tumbad, araw ang kililiwi. O, pakayo ko naman na. Oh. Bago lang ko na dito sa kalayuhan naman. Mo kasi siya mga 200 katumba para gabiti ang pinakalibo kayo. Oh, 40, 40k lang motor mo pero ang gasto mo na 60s pinakadlaw kaysa sa damoon sa tumba mo. Pero ang part na in growing up, no? Ako kapila mo kung madus mo, ah. Na-okay mo niya tsura ko. Iba niya kay isa plundus mo. Ito ko na kayo nag-idaya-daya na ako, sir.
0: Sino?
1: Yeah. Anyways, no, very caring niya, very ano, ng Lady of Mercy. Amon tawag namon, Queen of Mercy namon niya sa grupo. Hindi niya na pag-ismulo niya si Tol Marby. Kay, amula niya ang members ang The Lost Boys nga babae. Pero kung padraybon mo, lalaki. Hindi na mo malaot. Ninja 400 yung nga motor. Yeah. Amo na nga hindi na sa namon ginapalid. Kay kung siya ang lead scout, paglingi. Ay nak, ato pa kami layo kay nga wala ba na umda. Allergy man sa slow. Hindi niya gusto mga snails. Kasi yung mga road runners, pero ari siya subong na admit, no, pero I hope nga you'll get well soon, no.
0: Yes, get well
1: Marv, soon. Thank you so much, Gate, as always. Kadlaw, gini yung napindutan. Prayers to you, ha. Get well soon. Grabe, ginibla. Intudloan niya ko kunay kung paano magpaayo, no? Pero tapos ang ending siya, gali, mga masakit. Sabi lang, bago mo lang, itudlo ko man sa imo, itudlo mo sa akin.
0: Ang baha niyo nga doon, tudloan.
1: Hindi kayo may hapo siya, be. Mupay ng budlay, di ba? Kung natrakaso ka. Amo gitong times ng COVID, di ba? Dumduman mo sa times ng COVID. Nga, sa times ng COVID, ya, sa matutod lang, ining, ang nagkala taliwan itong mga, hindi lang diri sa Pilipinas, sa ibang lugar. Mostly, tigulan, di ba? Ay, igo sila hapo. Wait, amang kaginapahog tol, ha? Ang namin ko balay, ha? Ang kalabanan, blaygo, ako sa ilatang kaso, hapo, dahil yung budayan sila ginawa. Babay siya dahil. Pero ikaw, ya, baskog, kaya kabalo, kaya matawa pa tayo. Problem pinakadungol, lapawan mo pa ko gani. Managani, get well soon, ha? Good luck to the Lost Boys. O, may greet ka, mga paisa mo, mga pakbalay, pala babi.
0: Wala, greet ko lang ng mga upod ko, ang mga BA, kagapon,
1: well, no, hindi sa Gosi. Eh.
0: Congratulations sa mga nakuha, and then sa wala, congratulations, gapon. Try and try lang kita. Kaya siyempre kay Beb Shella, M. Seria, thank you so much, good Beb, sa mga racket mo. More racket to come to you.
1: Hindi ka mo din mamashar.
0: Hindi, actually, in-open up ko na sa ilang. Tapusan na ko na nila ang maskara. Available na sila mag-guest ko. Sa isa lang,
1: ah. Sa mo, diwa yung
0: pero imoon ko na yung Bebe, palang taon ko sa mga picture, dahil papili ako sa kung sino pag-isondi.
1: Ah, mas kasi nuna ako. Ako yan, hindi ba na akong programa. Parang musuri lang mo, diya. Mahal lang mo.
0: Ito, odd.
1: Ito, sorry, alam, day. Anong na yung...
0: Tud bala.
1: Lang ano yung?
0: Tud bala.
1: Di ah, sorry lang mo da. Tapos pag do, ups, siya daw lapit. Tudlay. Kung dumikit ka, kasakit ba? Gawa may mga automatic gesture ng lawas, kung hindi ginumapunggan niya. Pag gulpi ka din, naga, ay sir, pagsik din. Ikaw bala naglaton sa akon. Nabangdan pa ko. Isang time gipaw na una, nyo kuha bang motor ko, di abang kabuga ko, di halo, no? Hindi bala, ikaw nanatnan, to, bilog to ka kabangkalan, lanat, latanan. di ba? And at the same time, syempre, mga katropa, hindi kita pagalipatan, no? Nga, magpadala sa inyong mga komento, pag-greetings, kagano-ano pa da ninyo nga mga gusto i-butang sa aton nga comment section kay ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page para lang gid na sa inyo tanan, no? Iban ganiya manabot kita sa iban nga lugar, no? Not only Philippines but the entire world because may cellphone ka lang ya kagana man kadaya ka kuti sang imo yang mga
0: kay go panunok gani okay na. Pilo ko na lang ani.
1: Sino nagambal si mga mapanti kay Babwer? Nang malangiling ni nanay mo nga mga lunok to.
0: It hurts, you know.
1: Amo na gani nga, hindi ka gani mag-ano sang bunok. Yahoo! Microfiber da. Buo, microfiber. Motor ka ba? Ako gani, may net ko gani. Steel brush, ganyan gamitin ko sa ngipon. Kuya, isa ka pag amunod. Ah! Gamay bilin ba?
0: Pati ng islo, puti ba?
1: Puti ang islo, pula ang babaw na. Tapos nagdagay, dugo na. Sabi ko magkwa, K lang, KK. Gali pag amumno, kwak, kwak.
0: Ano na, ano kwa, gali?
1: Ano, buo na lang ba? Amo na nipis ngipon. Ano, bad ang kula babaw, oh, di ba?
0: Oh, bad ka ko no.
1: Joke lang na iya, joke.
0: Oh, you're bad.
1: Gani, why di kuya nag-godali sa una, ya, bad di kuya.
0: Ano diba, pag ang balbad ko yung bi, nangyakay mo na sa toto mo.
1: Sino?
0: Si Toto ko eh, bata
1: ako. Ako, isang timing ng balang ko sa maestra, kuya, bad yan, mabalang, tipag-uaw mo na ako, ma'am. Paging pag-uaw ko, yaya, grabe, ganyan yan, nakalipay, kagado, panapan, kadagag, ikaw na sa dito niya. Santang bata, tapos kapangagad ko na, bad bang ka mo, gata. Ah, lumpat kami din sa pader, saka kami butong. Ah, na, mamutong na kami na. Boss, lauto na kami nakatagiyas ang butong. Ari naman kamo. Alikawi ang bato. Sadya na.
0: Oh, exam naman sa Agustin. Hindi, wala ko kabalo nga. Hindi ka galing makabayad. Hindi ka galing ako exam. So, mayara na sila ginatag na do permit na balang hotel. Pagsulod ko sa classroom ng mga classmate ko nag-ready na muna. Magamba ka, maestra nga. Ang wala ticket, guwa. Tulo ko lang sa muna. Okay, guwa ko dahil yun.
1: Ay na, ano ka man man, abi mo ya ticket ka, bas. Kabalo ka na, gid na, na-exam na, permit ka na.
0: Ay, wala ko yung kabalo ya.
1: Nasiro ka pa.
0: Ay, nagkuha lang ko ya, ilalawa, permit ya, ikang nagkuha ko, special exam, wow, ha, special.
1: Grabe ka, just special.
0: Pero mo ko yung pong kapasar.
1: ako gina-prank ako na siya, mga maestra, ya, bago na siya, ma'am, wala ginikinalain bala, biska mabayad pa ko may permit, amo man dyan pilyor ko na, makwap ako. sige na, gaya na lang ko, daskor, ha. 61, pwede pa na yan, lawig, dako pa bata ko, 70 pa, mukhang 61, ha. Kaya mo man na dyan ma'am, oh, correct, bayad correct. Ko. Pung kuanta ka di, mahulat ka pa sa ako, dugay ko pa maintindihan ang ano, kisara pa lang ko sa ginatawag nga first test pa lang. Kaya nga, grabe gigano nga akong pag-intindi sa instruction. Instruction pa lang nga, grabe. Ganyan yung mga heart na heart ko. Ganyan yung mga, encircle the first
0: one. Nga ko yung ini-minimine mo.
1: Ah, muna no. Baka pipano, ha? Mga, ang buta ko, diba?
0: Ay, sama kita.
1: Anong, diba, sa exam ta, anong paborito mo? Underline, the correct answer, circle, or ang choose from the letters, A, ano, anong mga paborito mo?
0: Ang choices, gidya, eh. Choice, choose the letter, eh. Or ang connect, may harap pinakonect-connect, na bala na.
1: Ah, pinaka gusto ko yung stana niya, ang pagsulat ano? Ng gidya nga lang, sa babaw niya.
0: Ay.
1: Siruin
0: ako. Hindi, ako, antes ko yung magsugod, yes, ang exam, kapag itapok ko na tando-tando, iya mo na nauyatan ko. Ah. Tando-tando, diin, ang insakto nga sabat. Naku, diin, itong ginatudlo. Yan mo na ako, circle.
1: Pulo ka, tando-tando, patay sa akin sang time doon, ano, kasi sala ilang, ano. Go, tando-tando, diin ang bukid, diin ang tatakto, pagtulo. Mali, manapak, tangka, tatag, kakas ang ulo din. Tando-tando, tando-tando, kananangin gani, hindi ka pa tsakto. How much ang tao? Diba? Tapos ang bra ko na, sa totoo lang, no? Ginakuha ko ng mga caterpillars.
0: Caterpillars? O, ambo
1: ko
0: din,
1: kamang kamu, kundi nang sakto. Sa kadugay, ang binalid ko, ang papalid, butterfly. Grabe, wala. Why na sila nag-lava-lava? Yung mga muna, Mr. Lava-lava. Pag-aboy, ang basang caterpillar, yung, oh my God, I fly.
0: Wow, ka-perfect.
1: Isagol ko yun mong mga bagay-bagay. Kika-transform sila. Honestly. Mga langaw nga, hindi pa managbata. Gabata sa ako niya. Ikaw lang pa kong screen. Gabata. Muna dahil yun, ulod na sila.
0: Pwede ko lang si Papa, gapamunit. Ang ginagamit. Ang huwag mo, caterpillar. Ay, Papa, ginagamit ang laguna bala.
1: Worms!
0: Oh, worms.
1: Worms do broken. Ah, sige. Tapos.
0: Nasulod yun na sa amo ni blog, ginautod ni blood rin.
1: Gara po, oo.
0: O, ting ginahimo ko na iya, ginapa-raise ko na sila bununa, sila kamang.
1: Freedom naman ni Wat.
0: Oo, eh. Maluoy ko sa ila, ba mo sa sex ed. Maluloy, o, hindi sa sex ed.
1: Maluoy ko na iya. Awan na sila puli, iya. Yawan na sila puli. Grabe ka man, maltrasyonism.
0: Oo, ano, ginapanilagan ko sila.
1: So, meaning kakamang siya, ginamang mo pa ginamang, kapanilag.
0: Ginako ako pag itong buli, ginautod ko pa dyan. Araw, gyapong kakamang, gyapong. So, wala na yung buli.
1: Tebala nyo, nagupod kami. Mga brutal kami yan. Grabe no, ang lago naman yan, ginobra ako. Sa lago, ukayong ko lang ito nila pangabuhi. Tapos, pangwaon. Pero kayong mga lago na mo niya, ito ka lago, kanyang katotoo daw.
0: Pero sa una, sa Gaspila, sa classroom niyo, sa diin ka dampi, nagapongko sa may sa may bintana, sa unahan ni teacher, or sa likod.
1: Sa gwa, sa classroom. Kaya bali mamakupan, Palermo, tigulang na ta, dako na ta, no, pasaway ka pa, ikaw pa ding dako, edad, sa gwa. O, gwa ko di ara bintana, di o. May pagitan lang niya. Ara ka sa gwa, kaya para mo i-an ka ko, no? Pero nagnami-an pa ko ya. Walang tawa bala si Baste, yung tawag-tawag niyo, kaya para mo i-an, nagsikat pa. Ang una ko niya, galsa ko to ya, bangko ya. Sabi ko mo i-an ko, sikat pa ko. Nga, itulo balas mo, di mo. Sikat ba? Sikat, sikat ng araw, gali. Di maluwat ka pa, hindi na yun, di ba?
0: Ako ang libro lang.
1: Pero subong hindi mo na numubra sa mga estudyante, subong.
0: Hindi na.
1: Mami, mami, mami, mami, mami, mami, chair. And, no, mga na dayon. Tapos, why did you teach my daughter? And so, I went to a chair. I never teach my daughter. It's a test. Kasuhan ka mo dayon. Oh, tuod. Shout out tagali, no? Sa akong nga bro, nga si Dennis Disipulo, no? Muna nga, taga-kayo na sa mga motor, nga mga big CCs or mapa, any type of motorcycle, no? Mapa big bike or mapa small bikes, no? Ara dira sa likod ng McDonald's, La Carlota, no? Dennis Motor Parts and Accessories and Motor Service dira sa La Carlota. And ari ang balniya tol Marvin Rodriguez tol gaeko kamo din si XCD diri sa emergency sa Riverside buhi ontang pasinte ang gasulod pa lang balanga daw ga 50-50 ipabati din sila dunggan tiyak kita emergency ka na pero no buno ka na eh pero papagmamati radlaw pa ya at least may kalipayan sila before the end. Sorry, and the suffering. Oh. Yeah. Hoy, joke lang niya. Basta mambal ka mo kabrutal sa akin. Huwag niyo yung inapagkakas ng Facebook na mamis ka na nung gaguluwa kami pa.
0: Correct, correct, correct.
1: Sibot niya sa mamo ang Facebook na gadugay mo yung ano niya man? Muna niya patawag niya tong president, kagang founder nga si ano? Si Zach. Na ano sila yaman? Ano naman niya labot ni Facebook niya sa inyo? Kung di ka muyat, di pakakasun ni Facebook sa bilong Pilipinas!
0: Yan ang plano mo nitong pasayod.
1: Ha? Pasayod yung K-59, no? Pasayod, di ba? Pasayod, di ba?
0: Anyway, so mga katropa, so magabalik lang kami ang mamati kita na isang gamay nga pahinumdom or musika. Kaya pagbalik naman, mabasa na kita sa sulat. Siyempre, dari lang sa inyo nga, paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo?
2: Exciting!
3: X-rated.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot teg sa aton sunod nga panimalay.
2: The Secrets of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga waisang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dinhi mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
4: Budlain ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid indi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang Santhon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulo pa minsar ta na makarelax ta.
2: The Secrets of Health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes, so.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
2: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Al sa mga butika, sa mga kautoran tanaman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
1: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
0: Oo.
1: More ka sa gidatog benefit.
0: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh.
1: Mm-hmm.
0: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayon, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
2: The Secret of Health.
0: Sa mga diabetic nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
2: The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold.
4: Ito nga pala si May. Nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold. Dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
3: Santon Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
6: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: ng all-in-one sa presyong magkaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Assist the pain.
12: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
10: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
13: If symptoms persist,
10: consult your doctor.
13: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katupa, exciting!
0: Bastante.
5: importante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan, ang heart disease.

0: disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: X rated on X FM.
2: And the world about Katiri Tros do mo ba? Alas 3:17 na sa hapon, kagining oras ginadulong sa inyo. Sang akon ginainom, siyempre sang inyo nga paborito nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Sa ini nga nagbulig sa akon nga makarecover sa akon nga trunks. Pina-English nga trangkaso, no? Kibarod ining Santon Plus Coffee Mix naton mga katropa, isa ini sa mga kape nga nagkape ka na, healthy ka pa. Antawa nyo sa inyong screen, may ara inasang mangustin, may moringa, kag may soya powder nga na nagapa healthy sa ining klase sang kape. Non-caffeinated, ha? Magambal ka sang non-caffeinated, meaning wala sang hindi siya makapa-acid kag hindi magpalpitate imong heart. May bulig man ini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. If I were you, bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo or kaduan nyo ang aton nga Yes to Health to Wellness Center.
3: Siyempre, dugangan tapagid sa produkto nga para sa aton mga kalalakihan ang Turbo. Ang Turbo mga katropa nga gawa sa maca at clavawaska nga mga natural nga herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan. So kung nagapalay-palay na dai ang inyong mga patola or kalabay, pwedeng-pwede nyo gidyang inuman sang Turbo kung gusto nyo makalabot ka mo sang 12 rounds. Hindi nyo napaghulata pa nga mangita pa iba ng inyong nga misis. Kaya nga sa Turbo, sigurado, masatisfied din si Mrs. Kag sa Turbo, wagas ang lakas.
2: Sa Turbo, naipit ang...
3: Brako.
2: Naipit ang panit sa zipper. Alright, dugang at tamyaw din rin, no? Sa aton mga katropa. Ngayon katutok magyapon sa aton nga official page, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Aridri, ambal ni Mika Shikoto. Good afternoon mga idols. Sexy D nga guapa, guapa. Kag Uncle Bob kabokal nga guapo, guapo. Watching live lang kami di sa Kabangkalan. Kag pamati pagid sa radyo. Shout out lang da kay Ricardo Dalisay.
3: Thank you so much Mika Shikuto for appreciating my beauty and also Uncle Bob.
2: Nani, thank you so much. Si Ricardo Dalisay, taga Dalisay ni siya.
3: Kagawahay lang ko na gali. I-shout out ko lang gali ang akon nga project head nga guwapuhon kag pertika pisan si Sir Lauren Diocampo. Mayong hapon, sir. Thank you! Na syempre nga kung guwapagwapa man nga mi, Milagumban, kasi Papang Anmar. Bao, hindi na ko mag-tell. Basta sila, mga katropa, mga mapisa ng mga TLs, mapa-AC man da. Lapit na lang gina sila mag-CEO.
2: Gapo sir, gapo si mo sir. Bawat say mo sir, pisan si mo sir. Why kita daw bra sir? Sir, kabalo ko magmotor sir, ma-inspeksyon mga tao sir, managerial position ko man sa una sir. Why kita daw trabaho sir?
3: Si Mamila.
2: Mamila, di kita kilala, pero alam ko, kilala ka nila, kaya ka nga Mamila. Willing ko magpila. Para sa trabaho nga mahatag nila.
3: Manila, yes. Correct.
2: Ihaling ko sa Manila.
4: Ah!
2: Mati ka na, Minda.
3: Kaya pamati sila. Pamati sila.
2: Salamat.
3: Batian ka nila.
2: Batian ka ko nila. Ina nila. Tagay na sa obra. Alin siya sa drag kaso siya.
3: Masakit pa nga ako. Kasi nila ay matsago po po.
2: Diba? Ang manigin pa, Bray, ako yaka hindi silingan. Ako yan, ako yan dapat yung magano mo. Sige lang ah, bawi-bawi mo ng panahon. Ikaw ka balo kung rapper ko or leprechaun ko. News mo, did you never gonna let it go? You in the one shot, did not miss a chance. Look, this opportunity comes when it's a lifetime. Bugali ah. Ay, na magkabasa ng kabisang sulat, no? Gipatala sa aton, sang aton nga katropa, Sexy D, basa. Wala pa music.
3: So, may ari naman kita subong nga pagabasahon nga X-Files. Nagipadala sa aton katropa nga gintiguluhan sang ang palahubog ko nga bana. Dear Sexy D, grabe na gid ka pag kapalahubog sang akon nga bana. Okay lang tani kung nagainom lang siya sang insyakto, pero nagaabot na sa punto nga nagamaoy na siya. Hindi iya nagid makontrol. Kag may mga times nga nagakatulogan na siya sa CR. Kung hindi sa CR, sa cage sang amon ni Ido, o kung sa kurungan sang amon ni manok. Nakahuna-huna na gani ako nga makipagbulag na sa iya. Kay wala makami bata, mapisa man siya bilang isa ka ba na Sexy D. Isa siya ka construction worker. Pero gabi-gabi na lang nga daw wala nagid kontrol ang iyang kaugalingon. Kag-apektado nagid ako bilang isa ka-asawa. Ano ba lang dapat ko himuon, Uncle Bob and Sexy D? Sa liwat, taguan na lang ko sa pangalan niya Josie. Kag-manamugid nga, salamat.

0: Truk mu. Babe?
1: Yeah!
0: Upog ka na naman.
1: Oh, sinong gambal?
0: Ang manok, alaman ako.
1: Wala. Ikaw, Blay, number may buffalo, hindi ka mabog.
0: Babe, sakto ginambal nila, no? Nga ang mga hubog ng mga tao, wala gidiaga ako.
1: Biskan na matabo, hindi magako. Nagdakpan ka, hindi magako. Kita mo na kanta na, di ba?
0: Ang sweldo mo, diin, ha? Mabaka ko bugas.
1: Sabilin. Pabandrid.
0: Kinuubos mo kitanan sa ilim nun?
1: Sino kang balinubos sa ilim? Magbakal pa man ko mani.
0: Mani?
1: Balot. Si Saron. Si Saron manamit king managpok. Kag nag libre sa grupo. Gamay lang. Diba bawal magdinalok?
0: Babe, bawal magdinalok. Pero imagine na bala, babe.
1: Mubo po kaya. Ano?
0: 10 days mo nga duty, 2-5 lang ang sweldo mo. Then ang 2,000, ginggasto mo pa sa grupo mo.
1: 2-5 lang lang sweldo ko. Piling ko, babe, mo nga 7-5. Nalipat ko nga, I'm just a carpenter. You are the one who makes me money. Ang kanakad lang mo, ha? Hindi mo naging kuhay mo ba? Huwag ko na iyakarigalo sa'yo muna.
0: Ginatags ako sa magulang ko.
1: Tiwala ko pamangkot eh.
0: Hindi, pero 500 lang ihatag mo sa akin. Ano? Are you sure?
1: Ano tangad lang sa bungaw?
0: 30.
1: Wednesday na! Wednesday na.
0: Duwala na ganyan sa yung tsakto. Ginaubra mo yung sako niya, baby, ha?
1: Eh, bala mo.
0: Ang tawa, bala. Instead nga dapat mag-focus ka nga makabuotas ang bata, ang imo yung ginahimo, gabi-gabi na lang ang inom.
1: Abi mo, ay man ko ga-focus. Nag-focus ko, auto-zoom pa ko gani. Grabe kayong pagpapis kang glibat-libat ako sa kubog nga natutukan ko dyan po rin yung emoji long. So, matutuod lang. Honey.
0: Oh, kita mo naman ang honey na naman. Hindi mo naging ko ang honey nga call sign kay babe na to ganita.
1: Honey, my love, so beep. Madali pa, may nakanta kagalag nga ano. Oh, babe. Uy, nag-ulan ikaw. Basang helmet ko to. Oh. Ay, basang helmet. Ba't sagang kugid niya dito kagid di park eh? Hindi ko magandar karoon eh. Tugang drangkaso. Taning. Subong panag-ulan ba? Nang tawa, nagapangakig ang kalibutan tungod sa imo.
0: Tungod sa imo, hindi sa akon. Nang tawa pala, babe. 4 years na kita ga-live-in.
1: 4 years na kita ga-live? Tuway kita bata?
0: Wala.
1: Amo na yung rason na kainom ko kay wala kita sang kedos. Wala kita sang bata.
0: Paano ta ka bata kay wala ka man nagagamit sang turbo?
1: Torpedo niya. Ikaw lang
0: tornado.
1: Na ganun.
0: Tornado.
1: Ha?
0: Tornado.
1: Toseno, kat. Kitang unod. Mapula-pula. Young pork. Di ba may mga young master ka? Yeah,
0: ano
1: young.
0: Na nga brands ang Toseno? Fantastic ka.
1: Hindi.
0: Mm?
1: Young pork. Tozano. Kadlaw kagi daw.
0: Pero te, wala kagi dyan nagturbo, babe. Ikaw nagturbo ka, dami nakabuo na ta. Imagine na ba lang ang 1 rounds lang yung permiya ang masarangan mo, babe. Pero kung makaturbo ka, maka 12 rounds ka.
1: last time gamit yung turbo na natabusin mo. Gintrangkaso ako.
0: Gintrangkaso man ko?
1: Sa pag-inom ko sa turbo, 30 minutes, sambal mo, mainit lawas ko, napaso ka. Yahoo! Natubuan ka, bitog-bitog. Sang time nga puntaton mo na ako, hindi na maguntat. Araw, nagbiliring. Sobra pa sa puste. Uy, ka man nagambal nga hindi sa gali maguntat, biring.
0: Hindi ka busy kaya, babe. Paano? Kadagabi ka rin inom mo. Amo na lang niyo.
1: Sa matuntood lang.
0: Ay, hindi ko yan sa pagambala. Jok-jok gusto ko yan. Hindi ko sa tuntood.
1: Sa majok-jok mo lang mga pag-insindi. Gulan ka dyan eh. Puinit sa gwa. Gainit manolo ko. Baka ruwas mo ba ko? Gusto mo ni Katudo? May trangkaso pa ko? Wow! Kaya inom ko kay... Gusto ko gin magka-junior. Nang gamay. Baby boy ko pala ginakarga-karga. Pag hindi siya matulog, aboy ko sa... Nang gusto ko may tunggoy-tunggoy ang likod. Nakakonverse siya nga sapatos. Kaga... Nung bagless meat.
0: Pero babe, aray na lang.
1: Saan mo ko taga ang bata? Hindi na ako
0: hindi
1: mag-inom.
0: Hindi na ko maghatag yung bata si Muya, babe. Sa adlaw-adlaw, yung nga ginaghimo mo yan sa akong perme-perme.
1: Dahil lang, anong bal mo? Hindi wala. Ka maghatag bata sa akon?
0: Hindi.
1: Islanto music para kulbaan eh.
0: Sa adlaw-adlaw nga tanan, ginahimo mo sa akin. Sino po yung manamian si mo mag-ubras ang bata? Pero may kaya hubog. Kung hindi ka hubog, praning ka man. Kung hindi ka man praning, kapanimaho ka man siminto. Kung hindi ka kapanimaho siminto, may mga pala.
1: May kita ka siminto sa ilong ko. Mas matinghala ka. Construction worker ang bana mo. Gapan ni Mao o ginamos. Galasak-lasak ko to yung ginamos sa Banagwa. Wala man. Construction normal. Manimaho kang metal. Manimaho kang mga simento, balas. Matingala ka pagpuli ko to man. Manimaho kong sampagita. Ano ko ka pang pamaligya bulak? So, ay ko ka paminsar eh.
0: Pero babe, part of intimacy na iya, babe, ang kahamot sa isa kalalaki.
1: Ano nang ang tamasina? Si Nanay Lucy lang ginagilala namon dito kapautang sa amon sa mga sudaan sa construction site. Si intimacy, anti mo na aw? Sika pa ka sabat, sabog. Natawag mo, anti, si Masi. Si Masi to nga mundo ang taga-wilding.
0: Tira ko.
1: Kaya construction worker, Englishan mo kuya. Gatawagun mo pa si Auntie Masi. Choy Masi, tawag na mo yung mo Auntie Masi.
0: Bulagay na ta. Balik kila ko kung kainchindi ka na sa Auntie Masi, kung foreman ka na. Kinakapoy na ko yung simo sa sige kainchindi. Malakat ako, bye-bye!
1: Tandaan mo. Kabalo kang before ko mag-ino, before ko ano gano'n na.
0: Butsi mo yan?
1: Mas nami magpamasay sa bulag. Tandaan mo na. Kansindi ka. Kabalo ka nga gusto ko magpamasahe sa bulag.
0: Nga.
1: Kaysa bulag sa asawa namin sila magmasahe. Nagulan ka dyan. Nagulan. Why you rain? Kaya mo na yung balila. Ay, hindi ginimagula niya kay kainit. Parang weather na yang kalibutan. Takang aton kabuhi di rin, no? Malay mo, ay na, palahubog na. Pero pilakad daw, naging milyonaryo na. Kaya naging businessman, no? Sakto na ang imuang punto, no? Tapat, katropang, sino na ngalan niya?
0: Josie.
1: Katrosta. Ano mang katrosta? Katropang Josie. Mayo man ang asawayon mo, kag sampulan mo sa at least mabangon ang iya nga
2: personalidad sa kamaturan nga magabalik siya sa iyang responsibilidad bilang bana. Pero hindi ako yung advice mo, Sexy D, okay? Sa aton pagbalik, ha? Mamati kita na sa malipot nga painumdom kag musika. Kaysa pagbalik naton, ma-advise kita, ha? Dri lang sa X-Rated, ko po din inyong Uncle Bob kag Sexy D sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Excited.
2: We'll be back.
3: X-Rated.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: X rated on XFM.
5: And we're back.
6: Sorry, enemy ako to so ano.
5: Sige, punggan ko taning na hindi magsagrak, nagsagrak gid ako. Hindi ta madinay nga hindi pa kita ko ayo. Actually, alas 3:48 na sa nga po mga katropa. Kagining oras, ginatulong sa inyo. Sa ato nga, paborito nga suplemento pagabot sa ato nga mga mata. Lagi ba nga ito nga Vision X Plus? Ining Vision X Plus ta, mayroon inisang lutein, beta-carotene, zeaxanthin, nga nagabulig sa aton para maging clear ang ato nga vision kag malayo sa paglala sa mga balatian sa mata para hindi mahulog sa katarata, pterygium, glaucoma. Mag Vision X Plus na kita.
6: Siyempre, tugangan tapag ikaw nagpapalakit na kita daya ang inyong mga kaugatan. Santa Narbal, oil lang ang katapat sina mga katropa. Kung nagpapalakit ang imo nga mga liog, mapaabaga, mandira o kung likod, mga kajita-jitaan mo daw or mga uncle-uncle daw. Pwede mo gidya banyusan or haplasan sa aton nga Santon Herbal Oil, mga katropa. Kag pwede man nga ibutang pagid sa buhok kung may ara ka mo nga mga kuto or inyo mga bata. Pwede nyo gidmutangan mga katropa. Kag ka-epektibo gid ang aton nga Santon Herbal Oil para sa mga kuto or lice.
5: Kurik-kurik-kurikong! Lagi dito na pagpatugayon pa, no? Special shoutout mandigali, no? Kay katropang Kenan, no? Shoutout kay Florian Pang. Salamat, Ged. And shoutout to you as well, bro Kenan. Thank you! Kag hindi na kita magdugay, no? Kaya alas 3:50 na sang hapon, magadiretso na kita advice sa aton nga letter sender. Ari na si Sexy D.
6: Yes, katropang Josie, ang advice lang sa imo ni Sexy D is before ka magdesisyon nga bulagan siya, pwede mo gid siya yung ma-istoryaan na yung wala siya nakainom. Or matagaan mo pag isa tsansa, kag mapabalo mo sa iya kung paano bala naka-apekto ang iya pagkapalahubog sa imo. Sa imo sitwasyon, sa imo nga, syempre, lain kidya kung may seguridad yung ginatawag. Di kung palahubog ang imo yung misterya, paano mo matawag ang seguridad nga muna? Kasi, hindi niya ka mabantayan kasi siya mismo, lipong na. Syempre, ang imo nga future, paano na lang kung adlaw-adlaw ang muna? Paano na lang inyo nga kinabukasan? Paano na lang ka mo magka-baby? Taga ay chance ang imo nga bana kahit hindi man sa tanan niya. Tion, amuna siya. Base pa man lang once nga may istorya mo siya, open communication yung ginatawag, kumbaga, katropang Josie, base pa lang nga magbago siya. Kag, kung di pa siya madala, try mo nga mag-ask sa mga friends here, familia, or sa mga professional nga, base pwede siya mabuligan nga, makuha or madula ang pagka-addict niya or pagka-alcoholic niya. Pero tandaan mo, hindi sila lang nga chimpo ako nag-aantos ka subong asa mintras maantos ka na lang. Ulit ang tion nga basi magbago pa siya. Kagbasi kung hindi siya magbago, mas mayo nga magaling ka na lang da. Kagbasi kung hindi lang na muna ang mahatag, isi mo basi magabot pa sa punto nga masakit ka niya. Siyempre, ang tawo nga mga nakainom katropang Josie, hindi mo gadya mapaktan lakat sang ulo nila.
5: Muna nga way gugoy, inom yan.
6: Pero taga isa chance antes ka magdesisyon. Ang walang ginaang mahambal ko sa imo.
5: Ako bilang alin ko sa pagkapalaubog mo. Stroke ko. Yeah. I have experienced that, no. Amo na gani nga ako mismo yung palayo kung kuglingon sa inom. Pero sa inom, sadya. Pero takaw away. Same time, gastos. Same time, masakit. Di niya pwede nga mainom ka lang wala ka sang ginatawag na hindi nga what I mean na sexy di sa kumbaga wala balos sa imong health. Ano na?
6: Wala risk go.
5: Kumbaga no, pataway ka lang. Kumbaga manigrilyo ka lang. So meaning goods ka lang yung lawas mo. Simple pag bisyo, may kapalit. Tandaan nyo, tanan nga bisyo, hindi na mo mag-asa nga wala sang kapalit. Maging ready ka lang sa ibaylo sa imo sa bisyo. Gamble mo lang na mo. Gigamble mo, galingon mo. Lami, subong inom mo. Di inom lang daw, wala mo na problema, ya. Ang resulta lang after, no? Sa adlaw-adlaw nga inom, adlaw-adlaw nga grillo, adlaw-adlaw nga bisyo, tanan. At the end of the day, once makuha mo na yung mga corona, kagang premyo, dra ka naman bal nga, untat na ko, huli na. Na-stroke ka na eh. No, huli na, nagka-cancer ka na, cirrhosis ka na of the liver, huli na. Ti, amo na dapat ang bisyo sa ulihita mauntat. Wala man sang naming abisyo. Itong namin na ditani, bata pa lang mga kabataan, tatuduan ka na magbisyo, di ba? Maraming naging napalayo to sila, no? Kinagyan ta. Is blow eye na. Dudo namin. Ito sa pamatsyag ko sa ginong. Abi ko lang namin. Pwede. Subong yan. But, gaan mo ko ilim noon? Balang ta kaya? I don't care. Down the train. Gaan mo kaya smoke? Iyo. Is so mabaho. Bisyo ko yung subong kaon. Di lang tawa, diabetes. So meaning, kabudlay maging healthy, bala sa tuntuod lang. Di kabudlay na gani mag-maintain sang healthiness sa lawas ta. Abusuhan mo pa. Diba? Kag, kung nagabisyo ka, kag, nagkakapektuhan man lang ang imo pamilya. Di, do tablal naging pili mo, mas palangga mong bisyo mo. Wala sang malain mag-inom o manigarilyo. Puto limitation lang. Wala ka nagigkaroon yung korta, inom mo pa. Isang tangga pa ka inom ka, isang tangga pa ka sadya ka. May kabataan na nagagutom sa imo panimalay. Nagagwanta, wala balon. Wala si bakalbayo, notebook, lapis, kung naman ganandan. May asawa ka itong tubo mama. Kay wala na yung bakal deodorant. Kay huwag magingaan. Kailan to sa kapanglaba, di ba? Patsaganay lang.
6: I would like to shout out to Dominic Canio. Nag-request sa isang song, Stronger Than My Pain.
5: Ano nga, taman? Stronger Than My Pain is the mom. Ano? Sino kung ano kanta na?
6: I-open ko na kay Link ang gipasa niyo di sa ako.
5: Okay, sa'yo mo galit. Pero hindi ko di makita sa ako. And syempre guys, ha, buwas galit, no? At sa mga taga-Silay, no? Ara o dara sa Infinity Club dira sa Silay. Upo na nga ako ng banda ng Six Strings at Touch Band. Kita na lang kita, guys, ha?
6: Wala. Nabutan ko sino gakanta.
5: Ah, wala. At yung title sina
6: Stronger than my pain.
5: Artist, wala.
6: Yes, si Chakto na ambal ni Uncle Bob katropang Josie. Kag sa imo man nga bana eh, di ba la? Desta mintras nga okay ka. Kumbaga may manukot ginaisin mo pila ka adlaw.
5: Hindi since ikaw na ginagambal katropang, wala pa ka mabata, you tell to yourself, mamo ka lang na. You deserve that. Hindi na magdaduwa-duwa pa, no? Ay, hindi ni para sa ako. Wala ako naging imagine. Next. Subong niya, shadow ka. Quick sang tanan. you decide automatically because time is running out. Tandaan nyo guys, wala na niya time sa pabuyan-buyan pa hindi na ni uso. Amo nang ikita mo kung paano mag-tukod building mga big A-sta rin, mga dagkot ng mga fast food. Shadow kadasig because everything is instant now. No, everything is instant. Pati kabuita instant na. Diyan tayo labot mga 80, 90, no? Diretso na. So ano pa nulat mo, mga method-method ka pa mga 6 months ruling. Dahil, ito lang. O din di mo napilbulag. Di ka kita, ano ka bulag? Diba? At least, pero kung palangga yung isa't isa, then work out. Gym ka mo. Oh, sorry. Mali ka sa lalain ako ng sundulo. Gym ko mo ito kay Nuno yun. Sabi mo kakadlaw na sa pa na pangawiyab na siya. Kunwari lang na nga po yung yugo niya ito. Pwede namin anggi ko bala kay Sexy D, wala magkadlaw yun. Kaya ilungin ko, gamamugin na yun, magkadlaw. Kaya payapa.
6: Siyempre ka hindi retoke, ko retoke. Gawin na ba diyo?
5: Kaya't gidya ganin mo ilong niya, Sexy D. Bagay gidya sa imo itsura yan. Be. Ay. Umakasal na ako.
6: Pero nga TikTok ko, di ginatulok ko
5: na. Kikibot ko sa mga gambal.
6: Alam mo ba, mahal ka niya. Binibibi, binibi ka, pero may binibibi, mahal
5: iba. Binibibi, ano binibibi, bebe na. Kit lang, ang gaday.
6: Binibi ka, pero iba ang mahal niya. Aray. Aragay.
5: Alright, wala lang kita sa oras. Alas 3, sekwita na ibinas ang hapon, no? Madamugin kasi alam mo sa tanan. Nga nagupod, pasinsya. Gidigin na trangkaso, gaya po rin yung Uncle Bob. May langganin kayo, walang trangkaso sa 6 day.
6: Kad,
5: I hope nga maging mag-get well soon ang tanan, no? Especially to Tolmar B. Sa tanan yung mga nagamalalasakit dira, we pray for our fast recovery, okay? God bless you guys. Kita na kita buwas, same time, same person, Uncle Bob and Sexy D, Drisa X-Rated sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
6: Excited.
5: Bye-bye. God bless.
4: X-Rated.
2: Mga katropa, exciting!
7: The Secrets of Health.
8: Kinanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa ringa na batyagan.
9: Sample Plus Gold.
10: Dari na masulod sa Sir Josie ilang balunggay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa ton sa ringa lawas tungod sa nagarinlain yung mga badatian nga naangot dari. Ang balunggay, manggaranon niya sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganit Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ringa sa aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
9: Sample Plus Gold.
10: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Isa sa sangkap sini amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, dili lang sa Sunthorn Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sa aton sa nga blood circulation.
9: Sample Plus Gold.
8: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Sunthorn Plus Gold Capsule, makuha taman nina sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man, Dok Leo.
10: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend gid naton nga kung masamay ka mo sinina stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
11: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
10: highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthon Vitamin C. Kung nagatumar kita sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule, kung gusto naton pakigbatuan ang stress, kinanglagin naton ng Vitamin C, Sir Josil.
11: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maproduktong ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: Sunthon Gold Coffee Mix.
8: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka baryan sang kape, Dok Leo. Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthon Plus Coffee Mix.
9: Sunthon Gold Coffee Mix.
8: Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sa kape.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Sa suki nyo mabutika kag pharmacy pa mangkot lang ka modera. Kaya available ni ato sa ninyo mga Yes to Health products.
7: The secrets of health.
8: Panghabon ka mo gamit ang Sunthon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
7: The secrets of health.
8: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sini nga guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacoge ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
7: The secret of health.
9: Sunthon Gold Live Testimony.
12: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ang Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Sunthon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
13: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
15: Kapoy ilis ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Hello? Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samsung Gold. Coffee Mix. Nag-cafe ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
0: XFM News.
3: Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Regular nga empleyado sa Bacolod Environment and Natural Resources Office o Convenro nga si Jel Llanes ang ginpasakaan sa administrative case nga ginsuspend ini sa 60 ka adlaw without pay. Si Llanes ang Environmental Specialist 2 nga sad tuuna gindalagan gindagdagan sang show cause order sa allegation nga fixing sang syudad. Siya man ang itumod nga may salary grade 15 na nagbatot sa kwarta paagi sa GCash para sa Environmental Compliance Certificate ukon ECC, Certificate of Non-Coverage ukon CNC sa Isaka Resort sa Alangilan. Base sa sabat sini sa show cause sa ginako sini nga nabaton siya or nagbaton siya paagi sa GCash apang ginpahayag sini na para ini sa isa ka-engineer. Tagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinoon sa Pilipinas. Sa Kose Mommy G, XFM News.
0: XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Mamayag pa, sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: sabay-sabay tayo.
1: Yes, sabay-sabay tayo mga katropa because it's already extra dry. Siniyayang Wednesday, the last day para sa bulan sa September. Sabay-sabay din tayo na maglakad simula bukas, charot. Mahal pagasiradaan, oh, ang dala nun, ano, especially dira sa may plaza, Sumugod, Buas ng Adlaw, no? Alas tres sa hapon, no? Kaginagani, ano, busy na ang pagkayo dito yan sa may Bacolod Public Plaza. Inaya in preparation sa atin yung Masquerade Festival 2026. So, sabay-sabay na naman ang mga taga-Bacolod, no? Sariin pa man nga bahing sa Negros. In fact, kung may magkatudriya yan ang mga turista from other parts, ano, sa Pilipinas, and syempre, ang mga foreigners. Ang welcome na welcome gidri kay para sa celebration nato na nga kung sa diin all smiles ang mga maskara nga makit-an nila and all smiles man ang mga nagalinakat apisar nga makapoy-kapoy na ina. Pero wala sang makapoy kung naga-enjoy gid ang tanan. Take note lang ha, ang ato niya yung traffic alert especially dira sa May Plaza area. Just read the signs. Amoy na iyang hambal ang Bacolod maskara, no? And syempre ang siyudad sang Bacolod, ginahanglan ko nung mag-follow sa traffic signs and traffic enforcers, sundun man, ano, mamangkot kung hindi gid katultol, and then plan ahead and leave early kasi traffic, and of course lastly enjoy the maskara celebration. Ina ha, magsugod na Buwas nga adlaw. This is a whole month celebration na mo inagani nga ang mga taga-Bacolod ya. Maski ano pa dira ka purao taga-suksok gid sa maskara nga nagayuhom. Stay with me sa ato nga programa. Ara na naman ang dugang nga mga balita sa ato nga palibot. Wala mong panasagap ay kay busy kagida sa imong work o hindi gani ara ka pa sa eskwelahan. Dugay-dugay po ianta na timing lang gid makasakay ka mo sa mga salakyan. Sa atin yung mga drivers, madami gid salamat sa pagpadayon sa gihapon sa inyo yung pagbiyahe. Apisar nga may pagnubo kapo nga pero may pagsaka man sa pletihay naton. Iyatag ko ba na karoon, ano, especially ang mga nagabiyahe sa norte or sa sur nga bahin, pilaay ha ng inyo yung pletihay, especially kung magsakay ka mo sa bus. Bantayan ina ha! Tanan-tanan, diri lamang sa XFM 103.9.

0: Keyside with Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo. And that song is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Healthier, brighter you. Kung ikaw ang mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix. Ini ang, of course, no, himo sa mga ingredients, natural ingredients, nga makitaan man or sarang makuha sa atan yung Santon Gold or Santon Plus Gold. Kag syempre, ang manamit nga kape, ang aton man ang matilawan, plus mayara pa sa glutathione and collagen. Gani mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix every day. Himo sa Yes Health Incorporated, bakal na sa mga leading drug stores, kag available na ini nationwide sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug Store, Generica, and TGP. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. Santon Plus Gold.
2: Nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nagatake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Mga katupa,

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagka-impormasyon. Diri sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, ka mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man buga nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas. Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas, ang isa pagid sarcomas, ang isa leukemias, ang isa lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aistoryahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, dumudamo man na siya sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Diri kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira gid na bilong ang aton sinay pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed yan ang alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguan sa aton ni ko. Kagperwisyo gid kung magpagwa ka sa imo sining hip. Ko. Sa mga naga-feel yaki dati, close your eyes and cover your nose. And of course, especially your ears, tira. Somewhere there, over there, the pa there. Agot pala, natawin na, may mga series of test pa ina. Amot lang, basta doktor lang pamangkutan nyo. Ina ko ng luyag naton nga magastuhan. Gid kita, tindi naton pagtagaan, protection, lawas naton eh. Ari kita diri iya, agot maghatag sang pag-asa, maghatag sang protection, maghatag sang prevensyon. So, istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spinhico. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito ina sila. And of course, Evergreen Coffee Mix. Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kung i-challenge naton ang kaepektibo sining mga produkto nga ini o kung sang mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sang pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Suno sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Ang balunggay o kung malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain ng mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells. Ang saluyot o kung ampalaya, amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius. Madamo ang mga pagtuon nga nagpamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya. May triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tikaon tabi. Upgayon. mantika. Oh, may ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kay pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala isang konkreto, nga sabat.
7: Wala isang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
3: may how, kid, dapat.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM

0: XFM.
1: XFM time, it's now 4:42. Time check brought to you by Santon Gold or Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang mayara sa Magustin, ang palaya, garlic, and manunggay, kag spirulina. Iniato niyang wellness every day para sa bukos ng pamilya. Maginom sa Santon Plus Gold.

0: malapit na lalapit kita mga mabisita diri sa aton, ano? Because magsugod na gani ang pinaka-masadya naman niya nga bulan para ya sa Bacolod City for the Mascara Festival 2026. Pero hindi lang na, may ginapaabot pa kita sa December. Imagine, batang Pinoy, diri wato sa aton. And pati na ang regional ba o probinsya ang ginatawag yung Metro Manila Film Festival. Okay, balantayan ni na yan, grabe kadamo gid sa mga events diri sa Bacolod City. Apisar nga, di ba siya masubo-subo ang ato niya nga mayor sa karon kay tungod siya nga wala pa natapos ano ang ato niya nga Bacolod City Public Plaza. Pero anyway, let's leave it to them and ang importante ya subong niya, no? Nga may makuha na naman kita. Dugang sa aton ihibalo mga katropa, do you know? Nga sa siniya nga adlaw, sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Setyembre, aba, International Translation Day! So sa mga hilig dira yung mag-translate, ano? Especially ang dira sa TV, di ba? Ako maglantaw na kita sa mga programs, especially sa balita, may mga nag-translate dira, pero paagi sa sign language. O hindi ka ni, ang mga naghihibo, ginabalay sa translation sa mga movies, ano? And kung nagalantaw ka mo, di ba? May ara na nasubong may mga CC, ba po CC? May mga subtitles na because that is translated already, no? From other languages to English or kung in fact may ara mangani nga Pinoy dub, no? So amoy na iyang subong aton gid, no? Ginahatagan niya ya sang importansya ang ginatawag niya nga pag-translate paagi sa International Translation Day. No, nag-honor sang translators nga amugid ang nag-taytaya sa language barriers, especially sa literature, sa business, in fact, sa governance, gag gina-celebrate kini ni worldwide. Abibalikan nato, no, ang history sa ginatawag yung nga translation. It dates back pa, no, sa ancient times. Nga kung sa diin, the earliest known translation being the Epic of Gilgamesh, no? Nga ang date sini ara sa 2000 BC. Ang term naga-translate itself gin-derive sa Latin word nga translatum, okay? Meaning to carry across. And ang origin naman niya sa machine translation, matrace naman naton ini, no? Back sa obra ni Al-Kindi dito yung sa or sa 19th century. Nga kung sa diin na-develop ang techniques para yung sa systematic language translation. Now, Ariyo, tagaanta ka mo sa timeline. Sa 2024, mayara again develop ng live translation tool. Ang DeepL Voice, no, ang gin-launched. Kag makatranslate kita ni sang live audio from the languages parehas ang English, German, Japanese, Korean, Swedish, Dutch, French, Turkish, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and Italian, no? Kag sa 2025 naman, ang Google nag-roll out sa Gemini-powered kagin-upgrade sa Google Translate. 2025 na, sa December. Now comes 2026 of April, ang web translation tool na kung sa diin ang Google gin-translate na. Or I mean, Google Translate ang gin-launch na kid. Kag sa August, sin lamang nga 2026, ang Google DeepMind ang nag-anonsyo sang SL2T, isa ka multilingual sign language nga gina-transfer to text, ano? Kumaga language or sign language to text translation model nga nag-train sang masobra sa 100,000 hours sang pag-sign sang data across over 50 man ka mga sign languages. So amoy na no ang development kung baga no sang ginatawag niya nga pag-translate sa siniyang International Translation Day. So sumangilig dira iya mag-translate no kadako gisang contribution ninyo especially to those nga hindi bala iya makagrasp or hindi makahangup gila yon ano sa kung ano man ang ginhambal di in-translate ina it's either no paagi diya sa voice nga translation, paagi sa sign languages, or even paagi sa text. So amoy na kaimportante nga may ara gid kita sang naga-translate or ginatawag nga translator kay para nga makaintindi sa nasiling gani, no? Para ma-break ang barriers, especially sa madamo nga field sa bugos nga kalibutan. 4:55 na ang oras naton kada sigla matapos no ang una naton nga oras sugpunan pa naton ini kani hindi ka mo dira maghalin but then ang aton naman nga programa ang gidulong sa inyo sang Cess the Pain ang Cess the Pain naman niya katropa kinaanglan gini naton ilabi na kung may ara ikaw dira sang hilanat gisuffer ka bala subo nga nagahilanat ikaw o hindi gani gapinot ang imo nga ilong o nagasakit ang imo nga ulo may ara kaya sang trangkaso may ara ka man sa hubukang sipon, mag-inom na sang Cess the Pain para sa mas madasig no, nga pag-relieve sang anuman nga klase sang sakit sa kalawasan. Mommy G will be back with more!
1: Extra Drive!

0: FM.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Tila ba may hangin sa tiyan
4: at masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan na, Miggy!
3: Santon Plus Herbal Soap.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ng nagapanguna nga balita. Inpahayag sa Non-Transportation Office nga magapagwa ini sa memorandum order nga kun sa diin ni revoke ang driver's license sa mga motorista nga imbolbado sa mga insidente sa pedestrian lane. Suno kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lakin or Lacanilaw ang iningatikang ang naganin sa pila ka mga insidente kun sa diin madamo nga pedestrian ang nagkalamatay sa pihak nga nagatabok ang mga ini sa insakto nga lane. Sa dugang pa ni Lacanilaw, ilaman na obserbahan nga wala nagahinay sa pagpadalagan ang mga motorista kung maglabay sa mga pedestrian lane. Ayan ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Kaga. Davao Oriental. Nga mayara sa cloudy skies, may malakalaka mga pagtupa sa ulan kag thunderstorms. And also ITCZ ang nag-aapekto sa nabiling na bayan sa Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies. Nga mayara sa isolated rain showers or thunderstorms. But then, localized thunderstorms na lamang ang nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of the country. So maka-experience sa gihapon with partly cloudy to cloudy skies and isolated rain showers or thunderstorm. So far, wala sang bagyo but mayara sa gilabulubantayan pa sa gihapon ano nga posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility kag mangin bagyo. Pero so far do nakalikaw-likaw ang pila ka mga bagyo ang gilabantayan gid nato. Nakasulod gid man pero nagagwa lang sa gihapon or nagagwa lang dayon. And bulubantayan pa sa gihapon ano ang gitatawag yang Super El Nino kay it's either duha lang man ang pwede ito gano ang drought huko nang tuman kay initon man kaga ang pagtupa naman niya sa mabulubas ko gano nga bagyo or ni gani pag-ulan-ulan. Gabi no, very strange. Pero ti, amo na niyang nagakalatabo subong niya sa aton na nga kalibutan na nga dapat ginaton paghandaan. Alright, so wala na nga ito yung latest the weather update. Hakon man nga ihatag sa inyo, by the way, ano, kahit basi may mga biyahe-biyahe, baladera, haw, padulo nga iya sa norte o kung sa sur nga bahin sa nga Negros Occidental. And kahit may araiban nga nagabiyahe, gadya iya, ano, as in adlaw-adlaw. So, Ariana, yung aton nga fare rates, base iya sa Isaka Bus Company, diriya sa the Negros Occidental. So now nato ang Bacolod to Victoria sa kung aircon 7 kung non aircon 70 pesos no. So but sige ngon din sa Bacolod pa kato sa Victoria. So 70 vice versa mo man na sa Gyapon. So 70 pesos ang regular fare. Kung aircon naman 165. Bacolod Cadiz na ha. Bacolod Cadiz nga non aircon 135. Bacolod Sagay nga aircon 220. Bacolod Sagay non aircon that's 180. Kung Bacolod naman to Minapasok, ayan, non-aircon 260. Kung padulong naman niya sa Binagihan, non-aircon 205. Bacolod to Vito, 220. Just in case, makasakay ka mo kag nagapamangkot kung pila na ang fare. Kag mabulo budget maninyo ang inyo deraiya nga kwarta. Bacolod to Escalante, aircon 250. Non-aircon 205. Ah, kamahal na git. Bacolod to San Carlos, 315 ang non-aircon, con aircon 385. Bacolod to Canaon, 315. Regular ni tanan na ginapanglawag ko. Of course, may mga discount. Iisipan nyo na lang, Deraka. Compute-compute nyo na lang. So, Bacolod to Dumaguete naman is 835 pesos. Aircon na ha. Kung non-aircon, that's 680 pesos. Bacolod to Cebu, aircon 550. And Bacolod to Zamboanga, kung aircon 1,770. Kung Bacolod to Bugang, that's 360 pesos. Now, dito naman ta sa South Makadto. Kung halin kita yun sa Bacolod, padulong naman niya sa Bantayan, non-aircon 300, guma-aircon 365. Binalbaga naman, non-aircon 145. Kung Kabakungan, non-aircon 195. Kung Kandoni, non-aircon 290. Kung aircon 355. Kanlaon, non-aircon 230. Via South ni ha. And kung via naman niya, I mean Cebu, via Kanlaon naman, na kung aircon that's 600 pesos already. And kung via Cebu via DSB aircon 520, Cebu via Mabinay aircon 915, kung padulong Dumaguete aircon 590. And hinigaran naman non-aircon 120, hinubahan non-aircon 420, baka layo na sa hinubahan, aircon 520, inapoy aircon 365, non-aircon 300. Kung pahalulong ka naman sa Isabela, non-aircon imusakyan 170 pesos, imagine, pakadto pa lang na ha, times 2 mo, pabalik.
And then, kung kabangkalan ng aircon, 200 pesos na.

aircon naman niya, 250. La Carlota aircon, 120. La Castellana non-aircon, 145. Maaw non-aircon, 70 pesos. Nara non-aircon, 295. San Carlos aircon via South ni, 235. Sipalay via Cantoni or Canduni non-aircon, 380. Kung Zamboanga aircon, 148. Five. All right. So amoy na ang ato niya nga bus fare, regular lang to tanan ang ako naging paglawag, either aircon or non-aircon from north to south niya nga pagbiyahe. Basta halin ka mo ya sa Bacolod. So budget niyo na ha? Kung bala kinahanglan nga is it feasible or practical nga diri na lang ka mo ya sa Bacolod anay matiner for a week or di gani kada duha kasi ba na lang kamo yaya magpuli or isa gi kabulan no nga dito kamo mapuli ka isa lang gid sa isa kabulan kamo ya magbalik sa inyong lugar. Ahay amo na inaya ka mahal sa karon sang aton nga mga pamasahe no, hindi lamang ya sa mga lagyo nga lugar diri sa Negros Occidental, even in fact diri sa Bacolod City medyo mamahal-mahal na gid man ang aton nga mga plete. So what are we gonna do? Paminsaran ta. Paminsaran ta na kung kaigo, te, masyagit-syagit naman ta, ne. Oo, kay daw ka budlay na gid, ano, mag-compute-compute sa karoon, kung naginasaligan mo na lang gid, is paycheck to paycheck. Alright, so, 5:22 ang ato niyang oras, and ining segment, ang gidulong naman sa inyo, sang Suntone Vitamin C. Ang vitamin C, mga katropa, makabuligid sa pagsuporta sa daily immunity ko, overall wellness nato. Ang gani, muo nato, ano, nga manging parte na sa everyday health naton routine ang Suntone Vitamin C. Simple lang niya nga pagsuporta para mas maging mabakod and energized kita every day. Sarang mabakal sa atin Yes to Health Wellness Center, Manidor number 46, Vinco Building, Lizarra Street, sa Bacolod. Extra Drive.

0: Apple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! The pain. If symptoms persist, call your doctor.
8: Mga katupa, exam.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nani ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Wala sa nabibig sa mga DJs na lakad.
4: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kid, ah.
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

The late Jovet Baldovino with his own version of Always. Sayang na sayang, no? Ang talent ni Jovet Baldovino. At the age of 29, ini siya ang nagtaliwan. But in any way, ang imo naman yung mga songs, Jovet, will remain always, no? On the airwaves. And syempre, sa tagipusuon man, no? Sa tanan-tanan niya nga mahilig sa kanta, pag mabatian niyo, gidiya ang mga songs ni Jovet Baldovino. Sigurado get nga magatatak sa inyong paminsaron as well as sa inyong young heart. But sa ato niyong mga katropa, no, muna get siling nila, no, how can you love always kung ga-fail na ang imo yung heart? Amo ina dapat get nga ato din na pabakuron ang ato niyang tagipusuon, no, hindi lamang niya sa exercise, kundi sa suporta man sa Santon Plus Herbal Capsule. Ginusuportahan gid sa nga Santo Plus Herbal Capsule ang ata niya nga heart. Syempre, pati na ang wellness ni, ano? This is a daily herbal supplement nga himo with mangosteen and malunggay. That is good para sa ata niya mga tagipusuan. Okay? So, kung worry ka mo dira, nga daw ang inyong heart, ano? Ang gamat-amat na nga inabalang gahuyang ang pagpalangga sa ila. Aba! Pagpalangga kidya. Okay na hanglan pabakuro nato niya. Pabit naton in liwata, no. Hawak ko ang beat kung baga sang aton yung heart. Kay para nga at least, no, we can live long and syempre we can love long. Ang ato nga Santo Plus Herbal Capsule himo sa Yes to Health Incorporated sarang ini nga mabakal sa butika nga malapit sa inyong lugar. Available no nationwide daan. Kung kamudira ang magbakal sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, The Generica, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, and Rose Pharmacy, ara gina ang ato nga Santo Plus Herbal Capsule. And also, bisita lang kamudira, labay-labay lang sa my Yes to Health Wellness Center. Labay kag pundo, of course, para yung manuktok and ask for the Santo Plus Herbal Capsule and other products sang Yes to Health Incorporated. Dra-ya, no, sa aton nga Yes to Health Wellness Center, ara ginada ang tanan-tanan ng mga produkto. So just in case, no, nga nawad ang stock ang pila ka mga butika, pwede gi ka mo ka diretso sa aton Yes to Health Wellness Center sa address nga ako niya ginhambal ka ina. Aral lang ko sa gidugang, no, balita para sa inyo. Information, nakabing nyo, 100,000, gidbala, pesos, no, 100,000 pesos every day, no, ang iga multa sa mga telecoms like Globe, Smart, kag Tito, bangod sang hindi maayong internet. Amo inang pahayag sang National Telecommunications Commission na gipatuman gid nila 100,000 pesos gid yung multa kada adlaw ya. Kag ina bangod sang wala pa nasulbar nga issue sang ilang nga mobile broadband services. So, di ba, kung kisaga kawad at the signal, ano man, nakadugay-dugay, git, may load man ko, nag-subscribe ka man sa mga promos, nga, do, hindi ko gyapong kakonek, ano, ilabi na git, may mga areas, mga daan, nga, ara ka na git sa syudad, pero hindi ka pakasagap sa signal nila. Anyway, nagasugod or nagsugod na ang pagmulta sa sining mga telecoms sa itong September 26. Cinco, no, kag magapadayon ini adlaw-adlaw tub-tub nga masabat sa mga telcos ang kakulangan nga natumod gid sang NTC. Ang mga lugar nga gitumod sang NTC among Makati kag Quezon para sa Globe, Manila, Paranaque, Pasig, para sa Smart kag Las Piñas, Pasay kag San Juan, para sa Dito. Idiri sa ato niyaw. Kamusta nga dito lang ya sa ila. Oh, so no, sa NTC ang enforcement action ang basa sa resulta sa ila follow-up validation. Nga kung sa diin ginaligan, nagapakita sa kulang nga improvement sa serbisyo sa mga lugar nga natumo. Doon tani palap na guna lang ginin nila sa kupo na ng bilog nga Pilipinas. Samtang wala pa nakabato naman ugaling isang formal na show cause order ang Globe kag Smart, samtang sunod sa dito nakapagigangot na gidman sila sa NTC. Agud may istoryahan ang kaundan saan siniya nga mando. Apang sa piyakabahin, gipanindugan naman sa mga telcos kapadayon lang gid ang ila pagpatuman sa network upgrades kag iban pang mga tikang agud mapasanyog ang ilang coverage kag kalidad sang service.
bisyo when it comes to internet. Okay? Tani mali, pa matabal ako madalahig. Tani yaw, eh, okay, sagaw. Tas, gita sa signal. O, para hindi ka na baugtas, kani mag-inom ka na sa Santon Plus Herbal Capsule. Parang ang imong heart, easy lang, no? Hindi yung magsagisa ka pa na og darang imong heartbeat. Delikado na, uy. So, dapat gid everyday makainom gid kita sa Santon Plus Herbal Capsule. Oops, before I forget, let's count the days, Abe. Ay, we only have 86 days to go till Christmas, okay? So, balantayan kid, mga katropa naton. Kamusta ay handera, ano? Ang inyong preparasyon. Okay pa, okay pa? O, sige lang, ah. Tubangon ta niya with a smile. Ilabi na nga kita ang mag-celebrate sa atin ng Mascara Festival starting tomorrow para sa bulan sang Oktobre. Happy birthday lang na ah, no? Sa mga tanan niya mag-celebrate buwas nga adlaw. Bongga! Sugod yung maskara! O kabay patani, hindi lang magsagi bala ulan-ulan kung gabi, no? Maglagaw-lagaw ang atan niyang mga katropa. Especially sa weekend. Nga mag-enjoy sila sa mga carnivals. Diri sa atan niyang kapiestahan. So it's 5:54. It means I have to go. Madamo gigi salamat sa pag-upod sa aton or kami gali ang ginhatagan niyo sang kahigayunan. Nga mag-upod sa inyo sa inyong pagbiyahe-biyahe. Sininya nga Wednesday, the last day para sa bulan sang Setyembre. Keep your dial locked in to 103.9 XFM Bacolod. XFM.

0: Sample Plus Gold.
1: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster.

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasak. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga bukika. Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si GC, Head Security. Isang isa ka bol. Nakatilaw ko sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 6:03 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. Patay ang senior Hamas commander matapos ang ginhimong airstrike sa Israel sa North Gaza. Base sa report, nga head sa armed wing sa Hamas ang napatay nga opisyal kag lider sa October 3, 2023 attack sa Israel. Ginkumpirmar man sa Hamas ang kamatayon sang commander. Sunod sa medics, kanaigo sang Israel strike ang apartment building sa Nazer sa Gaza City sa diin. Magluwas opisyal, may napatay man ng mga sibilyan. Dua ka magseparar ng mga airstrikes ang ginhimo sang Israel. Sa Habalia Refugee Camp sa diin sa diri ang malapit sa medical clinic, samtang ang isang malapit naman sa encampment na ginatineran sa displaced families. Tatlo ang kumpirmado nga napatay sa airstrike sunod sa medics. Samtang ginpahayag naman o ginpahayag sa Israel military nga kinabanta 20 ka mga Hamas officials kag senior commander ang ilang napatay subong nga bulan. Ang ining opisyales ang ginalaga responsable sa pagplano kag pag-execute sa October 7, 2023 attack. Lakip na ang mga naguyat sa mga hostages. Ginpanginwala sa Hamas nga naghimo sila sa mga pagpangatake ukon nag-rebuild sila sa arsenal. Kag sa baylo, ilag ginaakusaran ng Israel nga gina-undermine ang Gaza peace deal. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. James

0: Χαπούν, χαπούν. Bring it on. Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Ατύπαπα. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Σα XFM.
2: That is right, mga katropa. Σα XFM 103.9. Bacolod. It is your katropa, James King. Mga katropa, sa programang Extra Service, inadulong sa inyo sa mga nagapangunang produkto sang Yes to Health. Ining mga produkto sa rong bakal sa mga butika sa inyong lugar, sa mga butika, bisan din sa Pilipinas. Mercury Drug, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Store, Watson's, Rose Pharmacy, sa may Necros Grace, since here. Kag sa mga butika sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto nga ginapangita nyo. Sa mga wala pa nakatry, mga katropa, no? Magbisita ka ba lang sa ito niya sa store? Arada, kumpleto pa malaklona. Mabuligan ka pa kung ano ang nami sa inyo. And kamay pa, isa ka na mga katropa, mabutang ang tagid na inasang klinik, no? Ang aton nga Yes to Health Store. 6:15 in the evening. Una nga palo. Sa aton nga ano mga katropa, primera pa lang sa aton nga programa, Extra Service. Namambal ko Express Balita. Payong gabi sa liwat sa inyo tanan. Kumusta ang inyo ang mga panimalay?

0: na natapos ang tuig 2026, pero pila na lang kadla mga katropa, Christmas na. Busog susang inkaon ko. Bisan wala ko gin libre, nagkaon ko. Kung kagulingon ko, gin libre kong kagulingon ko, nabusog ko. Sang samahulat pang ko sa may malibre sa akin. Well, extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Uy, ang idolo naton mga katropa, no? Gahan ko lang kamusta ang update. Ang idolo naton, ang Filipina Tennis is Alex Ayala. Uy, grabe, no? Kung sa una pa lang, no, taga Thailand, nagnaperdi niya subong mga katropa, no? Sa second frame against Chinese Taipei Joanna Garland. Sa scoring niya 7-5-6-0 mga katropa. Sulod na siya sa semifinals mga katropa para sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kokonaichi Nagoya 2026, no, Asian Games. Sa may center court sang Higashiyama Park Tennis Center. Ang quarterfinal win mga katropa, no, ni Alex Ayala, piyuna ni para sa ginatawag nga bronze medal finish, no, sa Continental Showpiece. And isa pa ka semifinal, no, Asia appearance pagkatapos na mag-advance, pagkatapos siya maka-advance final four sa Hangzhou Games sa 2023 naman. Nagligat nga mga tinungig ka tropa. Kinik si Garland mga tropa, no, ang naperdi yan, no. Actually sa first set naka 4-3 kag 5-4 over Ayala. Medyo nag sampulan siya mga tropa. Pero tungod sa top seed naton nga si Alex Ayala, nag-respond siya sang forehand winner para matay sa 5-5 basta sa mag 7-5. Basta sa mag 6-5 to 7-5 and sa next set nila 6-0 na. Grabe, te. Siling ko sa inyo mga katropa, dito yan sa ano, sa WTA ya. Matyago. Matyago lang. Hungod tumang nagpa-perdi na lang to siya para makapokus siya mga katropa, no, diri sa Asian Games sa Aichi, Nagoya para sa Pilipinas. Medal na ang ginlagas na lain. Tapos mas lapad-lapad ang crowd diri, pati mga athletes mga katropa, no. Para makalikaw na siya sa ano, ha, sige tawag possibly penalty, ha. Kita first ano pa lang nagpa ano na siya, nagpa, nag-exit na siya, nag-eliminate na siya. Oh, di ba? Kaling ko gani, lang tawa ba lang kung sa first ang hampang pa lang niya sa Asian Games kung bakod-bakod. Kaya ipakita gid. Obviously, bakod-bakod. Oh, da? Siling ko giday, no? Medyo daw, sako lang niya, medyo daw ginsakripisyo niya ginang ano, ang WTA mga katawag. Text 90 na nga donoras, bagayos to Rihanna kita. Tugay-tugay, Ati Baba, balida special, no? Kag, of course, mga impormasyon nga dapat yung mabalaan, kag may baluan. Kaupot si katropang James King sa liwat sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Extra service! Extra service with James King!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Jeremy Lin, isa akong bankrupt para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santhon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabatsyag ko sa isa ka si mom nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Exciting, bro!

0: Mahal ang balaklon. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede. Kadroma, masubray sa kalibong ang mga miyembro sa Piston na nagtipon sa pagpanawagan sa gobyerno ng panubuon ng presyo sa gatong kagiban pa mga katropa. Madugay na nga pinawagan. Dekada na. Halos kada ano, walang panawagan mga katropa. Ano ko? Aman sa giyapon, no? Okay mo na kasang sa wala sang panawagan, no? Pabayan na lang. May mga giyapo, may mga katropa, may tao nga nagreklamo, nagpanawagan. Anong problema? Nga wala ginapamatian. Nga amo man sa giyapo, no? Nagasaka nga nagasaka, no? Hide ko na lang ang hindi. My goodness, it is so unfair. Diba? Alas 6:40 sa gabi mga katropang aton oras sa programang Extra Service with Katropang James King. Iningabahin sa aton nga programa ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee ang imo sa, you know, kompleto ang mga ingredients na makabulig sa imo ikaing lawas. Makapagwapa pa, makapagwapo, makapahamis ang imo nga supat. Kay man, may glutathione kag collagen. Tapos, siksik pa sa nutrients, mga katropa, no? Kung may ginabatsyag ka da, kung may problema ka sa sugar level mo, iniya pwede ka gini mga katropa. Hindi ni kontra, no? Kung ikaw may problema sa digestion mo, pwedeng-pwede ni mga katropa, no? Kay man, daw santon plus gold nga ginhimo nga kape nga, ilimnan mo mga katropa. Nadugangan pa, glutathione kag collagen. Well, aside from that, may harama kita Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix naman nato mga katropa, ang para sa mga mahilig sa strong coffee. Tapos, may D3 vitamins pa, katropa. Kinagsarang nyo mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Nami, sa aton Yes World Store, makita mo, aratanan nga produkto naton mga katropa. Bisita ka mo ba na Lizarre Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Pagka Lizarre sa Araneta, Arada, sa may anong aton Yes World Store. Pangitaon nyo, suriyan pala si Miss Angeline. Hi! And of course, sa aton nga programa, Extra Service, tamiyaw nato sa liwat mga katropa, ang mga drivers nato. Kay ang entrada nato, ang masumbray sa kalibong ang miyembro sa Piston, nga nagtipon, nagpanawagan mga katropa. Then, tapos sa mga estudyante naman nato, matapos ng tatlo kadlaw, nga synchronous mga katropa. Ano natabo sa aton nga, no? Sa aton nga mga drivers nga nagpanawagan. Well, kaway pa pamatian, bisan pa paano mga katropa. Hindi bisan pa paano, kung nagdigat ang kipag meet sila sa aton ngayon sa mayor mga katropa. Kamay pa may mga sabat, may buligid na sa mga drivers naton. Ang mga drivers man naton, nagkakaon man sila bala, may ginagabakal man sila sa pagkaon para sa ilang pamilya, may mga estudyante man silang ginapaskwela, may mga pamilya man silang ginabaklan sa bulong na nagamasakit. Kung anong problema naton, problema man nila mga katropa. Pagkakita man na, no? Grabe, no? Chain reaction, no? Okay, ang importante lang diya, bakod kita, katropa. Ano pa man, natubangon natin ng mga pagtilaw, problema sa pangabuhi. Temporal man o spiritual, importante, bakod kita. Kung bakod kita, mayong aton paminsaron, mga katropa, makapreparar kita, makapaminsar kita, makaplano kita sa maayon. Sa bulig sang Santon Plus Gold din na, mga katropa, aparta, kay kung healthy kita, mayo kita maminsar. Hindi ba la? Yun. Magbakal na gani sa mga butika sa inyong lugar sa aton nga Santon Plus Gold. Sa mga classmates natin, na-accomplish nyo man ang kada ginapobra sa inyong mga maestro, maestra, sa inyong online class, sa inyong online learning, mga katropa, o sa synchronous. Well, ang ato naman ng mga drivers, kabay pang bisan, amulan na perme, kabay pang makabawi-bawi sa Gyapon. Ano? Madugay na nakita nga nagantos, madugay na. Hindi lang kamo, lolo kag lola naton, tatay na nagantos naman na. Nagyan naman nilang ginagyan naton subong mga katropa. Ginpalawid lang. Lain-lain nga version, lain-lain nga level. Pero sige lang, padayon lang ta katropa. Importante buhi, siningganin ni ano. 6:44. Sa programang Extra Service, ikaw po si Katropang James King, inang 103.9 XFM Bacolod! XFM!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Nakatupa, exciting!
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Cellphone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
1: Cellphone Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin kaila dilidig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
4: Naun sa diay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Samson Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: XFM time. Alas 7:02 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Ginklaro ni Vice Governor Datu Pax Ali Mangunda Datu na wala sang school shooting incident na nagluntad sa Isulan National High School sa Sultan Kudarat. Ang loud sound nga dapatian ang initugas ang firearm kag bangod sa faulty electrical wiring suno kay kag kunda bangod ini sa faulty electrical wiring suno sa kay Mangunda Datu. Inpayag sang Vice Gobernador nga wala sang ammunition nga nakita sa area matapos ang imbestigasyon. Nagpatigayon ng Bureau of Fire Protection sang assessment angot sa posible nga electrical wiring issue. Wala sang casualty sukod napilasan sa insidente kag safe ang mga estudyante, manunodlok kag school personnel. Insigurado ni Mangunda Datu sa publiko ang sitwasyon ang under control kag magpabilin nga kalmado. Mag-rely lamang sa official or mag-rely lamang sa official kag verified nga impormasyon gikan sa mga concerned authorities. Kinabalita sa news sa 103.9 XFM Bacolod, yan ang sang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement. Para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Thank you! 7:99 mga katropa. Salamat sa pag-upot sa ating programa Ideng Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. James King, kaupunin niya sa radyo, Ideng Bahin, sa kato rinig ang programa ginadulong sa inyo mga katropa sa Vision X Plus. Balabu, balangi mo nga mata. May problema ka, katarata, tiridium, glaucoma. O, may solusyon na. Mabuligan ka katropa sa ato nga Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang sarang yung mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Hindi ka tropa, no? Ang mga ingredients na sarang mabuligan kita ka masolusyonan ang inang mga problema sa mata. Ay, try nyo. Magbisita sa ato niya Yes to Health Store. Ay, 7:20 May mga katropa pa kita na mahilig mag-exercise. Isang gabi, nag-bike pa. Kabalo ka mo bala katropa? Isa kalalaki sa Canada, ginlibot ang kalibutan sa kailangang bisikleta! Yes! No? Base sa nakuha natin ng mga impormasyon mga katropa, no? Actually, no, nakuha sang sining lalaki si Mark Herbs, ang official nga title nga oldest person to circumnavigate by bicycle, no, sa lalaki sa male, matapos na kumpleto niya ang halos isa ka tuig nga pagbiyahe sa 25 tanan ka mga pungsod. Oh, makun mo na 25 ka mga pungsod. Hindi magdubo sa 30,000 kilometers agin biyahe ni Herbs. Agud nga i-break nga ni record ni Christopher Bennett sa New Zealand. So may na-break siyang record, no? Nagsugod ang pagbisikleta ni Herbs sa Bangkok, Thailand. Sa Enero 8, 2025, nagdiga tuig. Kag nagbalik sa muna nga starting point sa Nobyembre 27 lang. No? Ginabantang 324 kadlaw ang nagligad. Ah! Oh. Inspirasyon ni Herbs ang asawa nga si Jackie nga nagtaliwan sa 2021 sa edad nga 55 anos. Matapos ang pito katuig nga pakigbato sa cancer mga katropa. No? Sa world tour ni Herbs, nag-set up

0: pan siya sang fundraiser para sa Princess Margaret Cancer Foundation sa Canada. Naglabot sa 67,746 Canadian dollars ang gindonar ni Herbs sa organisasyon, no? Matapos ang iyang biyahe. Well, nilabot ni Herbs ang nagkalain-lain nga bahin sa Asia, no? Australia, Europe kag Estados Unidos. Nalakip sa biyahe ni Herbs ang pagsabwag sa abos ang asawa. Oh, ilabi na sa mga lugar nga handom nila nga makaduan. Oh, so pa-cremate yung asawa niya tapos ang abo kada lugar nga ano nga makaduan yung mga katropa. Ginaano yang ano ang iyang abo. Grabe ba. Kaya man, dugay nila, ang dominik ko nung nila nga mag-asawa makatuan. So, siya na lang. Pero po siya sa Gyapon. Abo na lang galing, mga katropa, kag ginasabog niya sa area. Grabe ba? Bako da. Siya mga katropa, again, sa Canada, ining si Mark Herbs. Nagoyat siyang title nga oldest person si Circumnavigate sa kaisang bisikleta. Inaabahin ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Herbal Oil. Ang liniment ka makabulik para ma-relax sa mga muscles. Gikan sa pag-bike, pag-basketball, pag-hampang sa pickleball, table tennis, ukunan pa man nga ang pangina. Siyempre di mo malikon kung makapoy man ang mga muscles. Kinang na nato ni massage na i-relax gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Okay? Sang Yes to Health. Magbisita sa aton nga Yes to Health store sa Melizar Street. Ukon, makangkutun nyo sa mga butike sa inyong lugar kay available gid ni mga katropa. Si katropan James King and yung sa Gihapon ko po sa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Mervesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
6: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
9: Exciting! Jackpot!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ito si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sundown Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundown kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sundown Gold Herbal Tea.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
10: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Yahoo! Sister pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sundown Gold Coffee Mix.
16: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sundown Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sundown Gold Coffee Mix.
15: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Claire Skin Beauty Soap.

0: service.
1: Extra service with James King.
2: Well, I guess we have reached the end of the line once again. 85 days na lang, mga katropa. Christmas na. Excited na ka ba? Of course, kahit sino. Bisan sino excited. Kumusta ang inyong mga decorations na bayaran na? Wala pa? Christmas tree na na o kung tree pa lang? Wala pa sa Christmas. Amo naman yan itong aton nga extra service sininga gabi, mga katropa, dito sa inyo, katropa station. Si katropa James King magbalik naman bukas. Subdanay naman kita bukas, ha, katropa. Hindi na magkalipad perme sa mga produkto nga makabulig para sa imo ikaing lawas. Makapahappy sa imo kay man healthy ka. Produkto sang Yes to Health. Salamat! Bukas naman, ining inyo katropa station 103.9. Si Katropan James King saying good night, everybody.

0: more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health. Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permihagin na tuyo. Sa mentalidad na to, inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
2: 7 Plus Gold.
1: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon.
3: Oh.
1: Nadaw, hindi mayong akon gyapon pa matyagwai sa kondisyon.
2: Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
1: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipinsar o yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
1: Nag-lag?
3: Loading?
2: Sanzone Gold. Coffee Mix.
1: And then, are Sir Josel, nung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
1: Kapiyan ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josel.
3: Oo.
1: Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
2: 7 Plus Gold.
1: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta hon nato ng aton sininga pagtulog kada gabi.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to health!
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The secrets of health.
4: Kay indi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal, didto kagid na namitan mag sige tilaw.
3: The secrets of health.
4: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
4: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
5: mm-hmm.
4: kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkada sa nga papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
4: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
4: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes! To help!
5: Ari na sa nga ton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix na ton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa nga ton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health!
6: Sunthone Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Sunthone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Sunthone Plus Gold.
6: Mas pinalakas, Sunthone Plus Gold.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunthone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunthone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Sunthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santo Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Tungkol sa pagbiyahe, yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold, Coffee Mix.
2: Ako sa Redel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samtong Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Paglutod sa pagbiyahe, yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Woo!

0: Mayang gabi, everybody. Welcome na sa phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gab isang
1: September 30, 2026. It's a Wednesday.
0: Ay, Wednesday pala. Adugay, mag-Biyernes. Ambot.
1: Namin, ano sa Biyernes? Aw.
0: Di kay Lunes, sa Webe, sa mundaan mo kapangita sa akun.
1: Te?
0: Gusto ko Berniso na dayon. Hindi, amo ni galing burahon tao.
1: Ano?
0: Sa sunod ko mamangita sa akun ng balon yung nakalib.
1: Pwede.
0: Ha, maternity leave ba? Maternity leave. Ay, October na galibuan.
1: Yes.
0: So, amo na rin pagbugtaw sa nagapakuno-kuno na namian sa kantang Wake me up
1: when September ends.
0: Amo na ila kasami. Wake me up when September ends. Sa bagay, buwas pa man ang October 1. So, lang taon ta buwas kung makabugtaw ang mga animal. Kung hindi naging sila yung magbugtaw, padalaan na lang sila sa puneraria.
1: Kaya yung sabat man siya sa isang wake me up
0: before you go. Tandaan yung mga kanta, no? Yuck. Tandaan yung mga kanta. Pero catchy dyan po, no?
1: Siyempre.
0: Hindi ka dyan pala ma-fade ng mga music.
1: Gani man.
0: Ginasautan dyan po. Sa mga prasman man kay Daron eh.
1: Hoy, may harap mga millennials ka sa outing na.
0: Habi niya na mapabor na ko sa iyo. May harap ka dyan pasabog sa ulihin, no?
1: Bahala.
0: Diba? Oh, abi mo kung ayo-ayo naging pagambal ko, akat si Japon ng music, kay damo Japon nagasaot sa mga pagidaron nyo.
1: At least, amo na siya pinakanami nga dekada sa mga music.
0: Sa bagay, ito yung mga retro music na siya mo. Kaga nagsililikat sa tuig 80s.
1: 80s, 90s.
0: Ano ka tuigin ka matitis?
1: Mga 70s?
0: 70s ka? Gin ka matitis ka na? Ah, nga, sumungula na dakuaw. Ano na tabo nga nag-unulaw?
1: Ahali ka kumos, hindi ka mag-unol.
0: Nanday sino nagapanguyutong sina? Nanday sino nagapanguyutong?
1: Damo ah.
0: Ha?
1: Damo.
0: Ah.
1: Isa na ito sa pinsar mo, ah.
0: Ay, ito. Nakapangayutong sa sina.
1: Yes.
0: Yuck! Doon ka tagiptipon man, ah.
1: Yes, Leng.
0: Yeah, kita ko na tagiptipon.
1: Oh.
0: Oh. Tudman, anong imong ginasabon da?
1: Ah?
0: Anong ginasabon mo para hindi tagiptipon?
1: One is and zone.
0: Pasip-sip naman sa...
1: Magambal ko nga lain nga ano, masay, wala ka naman gagamit sa nga, wala bang ko pilihan sa imo.
0: Hindi, a life boy lang yung ginagamit.
1: Layal.
0: Hi, welcome to nang tanang XFM radio station na naka-hook up na sa phone pa lang ang programa. Unaon tamang taga Iloilo. 100.7 XFM Iloilo. Punta si Katropa.
1: Alec.
0: Correct. Sa Kaban ka lang, XFM 106.1 with Katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct! Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang...
1: Chidoray?
0: Chris. Antique, XFM 93.3 with Katropang...
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Rojas Capi, sa XFM 106.5 with Katropang...
1: Neil.
0: Correct! Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Shamin.
1: Oh, balik siya.
0: Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Kanlaon to, no?
1: Oh, Kanlaon.
0: San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: Rumel.
0: Correct. Sa ulo mo tanan ba, no? Except kay Shami, no?
1: Oo, oh, kay...
0: Kung nag-duty guro si, ano?
1: Tulpot mo lang siya, babe.
0: Kung nag-duty guro si Noel, guro, perfect mo, gid.
1: Tani eh.
0: Sa bagay, wala man siyang perfecto nga tao.
1: No, ah?
0: May sala ginaya dapat.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi ka man mangin perfecto kung hindi ka makasala.
1: Dapat lang.
0: So sa mga lalaki nga wala pa nakasala para mangin perfect ka, paghimo sala.
1: Yes, ako ang inyo sala, sa akon sala, Sakon sa la. Sakon dako. Dako.
0: So sa gayo, batayan kita sa 87.5 XFM sa gay. Kag makita makita sa television. Baya analog channel 13, IPTV digital channel 29. Star cable ina siya. Makitaan kita sa siyudad sang Silay, Banwas sang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwas sang Manapla, siyudad sang Sagay, Cadiz, Kagiskalante. Sa mga single nga nagapangita man sing single, may single mom, single dad, balo buhi, balo patay, all in all, pwede ka mo ka-join. Tawag lang ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We've got how many days before Christmas?
1: 85 days more to go.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: It's 85 days, 2 hours, and 27 minutes. It's Christmas time in the Philippines.
2: Exciting!

0: Claus, Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sumapan.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da soon ah. Ina, kapoy ba ko ah. Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gin. Kamutol, testing bala. Kampi ng dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pang matagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Zunis Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Balik na sa phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy. Ginhapo-hapo mo ko siya ba?
1: Kag, si Katropang Troy Filangka.
0: Balik na kita, mayong gabi, ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa magusto magwapagwapo mga kapika na healthy ka pa. Inumigit ka mo every morning, every noontime, or every nighttime. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa mga suki ang mga butika, available man sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo kadaya, Lex FM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: 0915-831-1431. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Ay, wag isa ba?
1: Mm-hmm. Hello?
0: Gabi.
2: Hello?
0: Sino ni?
2: Si Mayang gabi ka.
0: Si RR ni?
2: O, oh, nag-check ko kay Matoy, wala ka nag-check ko.
0: Ay, hindi ba Tion? Hinain mo signal, sunod ka lang tawag. Goodbye. Hindi ba Tion? Dial ka muli what, ha? 0915-831-1431. 0915-831-1431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Wala ako mood subong makipag-istorya sa mga normal.
1: Talaga lang, ha?
0: Yes. Gusto ko sa mga ano, sa mga paranormal.
1: Oo, ama, istorya, naitan di party sa mga aliens.
0: Yes, of course. Yeah. Ay, lapit na kadahan ng ano, ang Halloween, di ba?
1: Oh, correct.
0: Line number 2, good evening.
3: Hi, good evening, Troy.
0: Ari, paranormal, girl. Paranormal ka, parashoot?
3: Normal po ako, Troy.
0: Okay.
1: Sige, ah.
0: Ngalan mo, kag taga diin?
3: Taga San Jose, Antique, Galitroy, ah.
0: Wow, dahon na kita, listener sa San Jose, mm-hmm. No? Di ka sa San Jose, man?
3: Dalipi, Troy.
0: Ah, sa Dalipi. Musta ka mo daw? Okay lang ka mo?
3: Okay lang, Troy, ah. Bago lang katapos ka, imos mong ka, tinda ka, tinapay ka, ubra ka, tinapay, Troy.
0: Ah, panadero ka.
1: Panadero.
0: Ano nga mga tinapay ang imo gina-prepare every morning?
3: Ang prepare ko sa tinapay, mga, ano, mga munay.
0: Ha? Tapos, wow! Kanami!
3: Pandikoko, tapos pang itlog-itlog. Ganun, Troy.
1: Ano, ano na siya ang itlog-itlog yan, man?
0: Doon nag-highlight man.
3: Ang bilog
1: may puti.
0: Ang may liki gani sa babaw.
1: Oh, okay.
0: Ano na siya?
1: Namitan ko na bala.
0: Ah, syempre, basta itlog namitan yun na yan. No, no question about it.
1: Correct. Galuto, maka mo pampam.
3: Oh.
0: Ano naman na yung tsura sa pampam?
1: Na may pula bala sa tunga.
0: Atay-atay na yan, mapampam na yung muya.
1: May aragad siya pampam niya.
0: Oh, really? Mm-hmm. May palaman nula.
1: Amo na siya gani, nang sa tunga daw basa-basa na siya nga pula.
0: Ah.
3: Pula na kita. Pula-pula na
1: siya. Ang ano bala, kisa gano'n tawag nila nga menstruation bread.
0: Ah. Ito. Daw wala nagagari ang panadero, ikaw lang imo yan nag-obra-obra sa pangalan nga na.
1: Ang iba niya muna gano'n tawag nila.
0: Wala na iya, iya. Imbinto mo na iya.
1: Wala ka gano'n. Akilala, pampam. Magsingi ka pa lang.
0: Mapati ko na iya sa pampam. Pero karang menstruation bread daw ininto na na iya mo. Amo na iya.
1: Depende si mo. Ah.
0: Amigo, mapati ka man sa iya nga may arang menstruation bread.
3: Oo, ara man, Troy.
1: Eh.
0: Ayuga. Huwag ka man nagpasaka.
1: Sige pa da, sige pa.
0: Uy, ano na rin si Dolbo? Kamu na lang dalo ya, kaya duwa. Imbis na ikaw, buwan nga yung momento, ikaw yung buya ya. Pasakaya naman siya, si may ara gali. Pero galing kay Tiang ako, nandan sa una, pasang kakaon pa ko tinapay.
1: Mga King Kong.
0: King Kong man, ikaw na iya.
1: Yan naman gali.
3: King Kong
0: kag crocodile bread may ara man pala.
1: Tinang ano nang galuto makamula pandinora
0: Ah, hindi kami na iya sa Palbilman kami ayo.
4: Ah, Kabilman yan.
0: di ba may Pandinora?
4: Wala gani.
0: Nyara.
4: Kapila ko magbakal sa buho sa Iloilo. Ikaw na kabatiya.
0: Sige, Migo, explain ba ko ano ng Pandinora, mal na?
3: Pero sa amon din.
0: Explain bala na ang Pandinora. Karoon na iya. Muya.
4: Explain gani. Ang tabo pa mati.
0: Sala sala ka lang na karoon mapatay na git ka.
4: Sige go. Mayuwa nga na.
0: Sige go.
4: O sige na.
3: Troy. Nagtawag lang ko si Imo Troy Noy.
0: Karoon lang gani ha sa tinapay. Patagani ka istorya ha. Malapot kita na.
3: Sa tinapay.
0: Explain ito ang ano. Pandinora.
4: Pandinora. Explain ang Pandinora. Kung ano na siya.
3: Ang hindi ako nagluto yan, Sir.
0: Kagina naganda.
3: Iba naman ang akon si sa iba sa ano eh, damo kami daan.
0: Pero gani si mo experience gani may pandinura gin man bala.
3: May ara eh pero ako nang ginabuhat ang
0: ano. Ba iya da bala na ng imo ginabuhat bala. Anong tsura sang pandinura?
3: Ano lang siya, daw triangle man dan sa.
0: Daw?
3: Do triangle sa.
0: Sakto.
4: Mm-mm.
0: Ah, muna siya. May palaman man na.
3: May ara man eh.
0: Matyagan mo, may gabakal man sing pandinora?
3: Laksa lang, laka lang.
0: Oh, sige. Kalaw ay abin na.
3: Laka lang na. Ang akalang sa amon din sa pandito.
0: Pero, iyawan kayo dyan sa
3: pandikoko. Tapos ang...
0: Ayawang is pandisal ya.
4: Ay, oo eh. Bakal ka dyan pandisal.
0: Amo ginayan, andan sa tao ka na aga. Pandisal ginaya per me. Ano na tong nagtawag ka sa amon? Ano tong imo nga i-explicar?
3: Ang natawag ko sa imo, tapos gusto ko lang sana na maghanap ng kapartner ba?
0: Yo, di po, set. Amo mo lang na Japon, baka doon istorya yata. Tagalog-tagalog ka pa, ilunggulan bala.
3: Sige ba? Sige, lunggo na lang. Pero hindi mo kung kapalo may lunggo, pero kadyot lang, kunti lang.
0: Ah, ba Tagalog ka talaga?
3: Hindi naman, karaya lang eh. Pero,
0: oh, so,
4: karayaan na lang eh.
0: Pag kinaraya lang dyan, duro ka, kamaan, mag...
4: Magkaraya, ah?
0: Mag-ambal kang karaya. Anong ngaran kang big shop nyo dyan sa Jose Antique sa ano, Dalipe?
3: Boss Lagting.
0: Boss Lagting.
4: Boss na Lagting pa.
0: May ara man kung kakompetensya sina sa ano sa Boss Lagting. Kung makabikiri ko, dira man sa Dalipe, mapatukod ko sang Boss Tagring. naga nilagting ka da. Ako naga tinagring. Ikaw
4: Boss Ache.
0: Ito kayo lang gasnis gali.
4: Gani
0: para sa imo. Sige.
3: Pero may hambalan ko sa imo to ya.
0: Akaduha ka na lang. Sige ka hambal. Una nagintra ka kay mangita ka sing ka phone pal. Ikaduha ano naman na
3: ma-supply lang ako kanimo, saglit lang, ito lang. Di lang gali ah.
0: Dahil lang.
3: Pagbuol mo sa sululan, malapas sa kapag kapot mo na, basa-basa na.
0: Ano naman, magpapakot ka? Bugtong-bugtong ba ito?
3: Kung pwede lang.
0: Bugtong-bugtong?
4: Ano siling mo? Ano to?
3: Pagbuol mo sa sululan. Malamala pa.
0: Pagkuha mo sa suludlan, malamala pa kuno.
4: Mm-hmm.
0: Pagkuha mo, basa-basa na.
4: Nang ice?
3: Mo,
4: ice?
3: Pwede. Pagkuha mo, malamala pa. Pagkapot mo na, basa-basa na.
0: Ice kuno?
4: Ice gani?
3: Hindi ah. Iba naman yan.
0: O, klo.
3: Bugas eh. Butang blas sa kaldiro.
0: Klo pa gani, ginsabat mo na dayo na. Sigdasing magwaan ka ni Mali o. Ambal ko, klo pala, ginsabat mo na dahil nga bugas ka dya.
3: Oo, gani, sinabat mo naman ngayon eh, para ano? Hindi ko malawitan.
0: Napagani. Ano pangita mo sa isa ka babae?
3: Ang ano lang, Troy, ang single, tapos walang sabit, walang asawa. 18 or 19 pataas, Troy.
0: Pila na edad mo?
3: 19 years old po.
0: Ah, 19 ka pa lang.
4: Pila
0: ka nakatuig o work sa bakery?
3: Mga dalawang taon pa lang. Kadya pa lang, bago pa lang.
4: Oh, sino nagturo sa iyo para ano, maging marunong ka sa pagluto ng ano, tinapay?
3: Ah, pakaisa ka man dati, Troy, sa Manila, matana ka diyan gatoon.
4: Siya yung nag-train sa iyo?
3: Opo.
4: Oh, so sa, nakatrabaho ka din sa Manila?
3: Opo, dati sa 5 Star, Troy.
4: Anong 5 Star? Ah, 5 Star Lechon Mano.
1: Wow. Ti ano ang specialty mo nga tinapay?
3: Ang pandikuko, Troy, at saka munay.
4: Paborito ko din na. Ang pandikuko.
3: Oh, paborito ko kitra.
4: Hindi ko na yan sa munay.
1: Hindi man ko. Hindi man ko.
4: Pandikuko, di ba? Mo nang ginapang bakal ko permi. Pandikuko.
1: Kuhanda sa bitsukoy.
4: Ha? Pandikulko. Galit to yung yan.
3: Namit balang napay nga muna ay Troy.
4: Huwag kami gani namian, di gani pagpilita. Nagambal ako gani nga huwag ko namian sa munay. Ikaw daw baka man namian. Wala ka namian sa munay.
1: Mas maniyaan ko tayo sa itlog-itlog ya.
4: Ano diba? Gibala na namitan mo? May pandikuko ka, may pandikulkog. Ano gidya balang imo namitan?
1: Bitsukoy.
4: Butong-butong be.
1: Oh, may butong-butong pa sa bunga.
4: Dami pag iya. Akong sa pangyam is butong-butong ko
1: yan. Na inang balaan nag-aunat-unat yun lang ang butong-butong. Di ba?
4: Unat-unat.
1: Oo. Nang... Ano pa nung sinigani?
4: Nila, malay naman ang istorya.
1: Ano nang pink pa na ganit sa ngunay?
4: Oo, kita ko na. Ang ginasulod sa daw sa papel di hapon na puti.
1: Oo, papel di hapon.
4: Ang manang i-rapper.
1: Oo.
4: O sige na, 18 to 19, bata-bata pa yung hinahanap mo pare, ha?
3: Bata pa naman eh, kung ano lang, jowa-jowa lang. Jowa-jowa. Mas seryoso hanggang
1: wow, jowa-jowa.
4: Kasi yung mga 18, mga maniliit pa lang yan.
1: Mm-hmm.
4: Parang hindi pa yan ano, hindi, parang hindi pa yan ma, ano, masusulod sa ano yan.
1: Hindi mo pa masusulod.
4: Hindi mo masyado masupsup yan. Kasi parang patubo pa lang yan
1: kasi,
4: eh.
1: Ganon.
4: Patubo pa lang yan.
1: Oo, kung sa ano pa, eh kasi bata.
4: Oh, number mo, 09?
3: 099-77-34-6691. Liwat. 099-77-34-6691.
4: Pare, salamat. Magandang gabi sa mga taga San Jose Antique.
3: Salamat, Troy.
4: Bye-bye po. Jessica Gonzalez, good evening. Monster Luces, good evening. Elizar Valiente, nag-iisahanon ko di sibong Troy Kagdol. Ari ko di sibong sa Roa City Capiz. Gabi-gabi ko kapamati, kagbag umatulog. Nagasolo lang ako diri sa balay.
1: Wow, si ano? Gakinamot ka lang.
4: Malisyoso ng agi ay.
1: Okay, siya lang ako nung isa sa lingya, di ba?
4: Rex Lutero, Jeneline Valencia, ay Azay Urot. Hello sa family Urot and Telior. Alan Habiliana, good evening. Rumors, Panganiban, pabati naman. Family Panganiban from Concept. Delicious. Pulaw na ko katropang Troy Dugay pa. Si Jeff Buena Viaje de la Cruz, Aden Bartado, Helen Canero, Melrose Balaza, watching live from Rojas, Rovic Calzado, mayong gabi Mark Joseph Alahada, mayong gabi John Stewart Mill. Hi sa mga taga Balabago, Haro, Iloilo City.
1: Kag mayong gabi man sa mga Buena Vista family.
4: Balabago ko no?
1: Balabago.
4: Wala ka na hidlaw sa Balabago.
1: Ha, hidlaw eh.
4: Oh, ano gani iruta sa jeep nga gabiyay pa to da?
1: Balabago.
4: May Balabago gin? Ano man ang ano, like Haro si Pio, mga manabi?
1: Sa piyak na iya ang Haro si Pio.
4: Ano gani ang iya nga vice versa? Gani, Balabago ka? Ano?
1: Balabago o Iloilo.
4: City.
1: Mm-mm,
4: City.
1: Na. Basta may yung ngalan niya, Balabago.
4: Amo na nasa. Oh. Kapila ka ginbalabag sa Balabago.
1: Balabaga niya ko kay.
4: Gatinera to bala sa Bay Kubo.
1: Sadi. Hindi pa sa ayin.
4: Ako, wala ko nakadumdum. Where's Dom?
1: Diyan nyo naging ngipon.
4: Joe Sotero, ngayong gabi. Hi sa tanan ng mga taga New Washington, Aklan. Salamat, Gida.
1: Katamo, double sa ato, listeners sa Washington, no?
4: Oh, entries, Gida, sa mga pro-prom na ito. Nag-lulumapaw na
1: da. Correct.
4: Aklan, Kagrohas, nag-abira, subong.
1: Gabi, lagi ito ka Washington ang nagdaon.
4: Oo, oh, doila, gito, kalabanan, Gida. Ang oras, 5 minutes after 10, mabalik pang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
4: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, Tig at Tig-anang.
1: Tindog-tindog pa.

0: sakit ng katawan, mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Cellphone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Cellphone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Cellphone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Cellphone Plus Gold araw-araw.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Cellphone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Cellphone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Cellphone Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Buyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskilaan. Yuman na kabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Cellphone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: jam. Balik ka sa Bon Balobo Diyos, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Troy Filangka.
0: Pinagulong na sa inyo isang Vision X Plus para sa masanag at healthy nga pananawan. Vision X Plus.
1: Kagig na doon man sa atong sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark na tumangid ka namin.
0: Line number 2, good evening.
2: Good evening, Troy.
1: Hello, ni. Sino ni?
2: Sinahal, Troy.
1: Sino?
2: Sinahal.
1: Si Mahal.
0: Daw patay naman to.
1: Oo. Nagtaas ka na.
0: Si lain to yung mahal namin ko. Hindi iya ikaw ya ah. Ano yung isabat mo sa akin pag mangutod? Daw patay naman to. Lain to ya Troya. Si Mahal to yung artista.
1: Mm-hmm.
0: Ako yung galiya si Mahal.
2: Ibala ko ya.
0: Hey, pause mo lang. Ibala. Patagani ka tapos. Patay mo na. Taga din ka? Mamati, bala, anay, samon pamangkot, bala. Kasamo, kasamo. Din sa Kapis?
2: Sa Puente Vedra.
0: Sa Puente Vedra. Ano work mo? Sabta, bala, anay, ako pamangkot. May work ka, wala.
2: Wala.
0: Oh, dila lang hasta, hindi na pagsugpon na. Higalaway ka. Hindi na magsugpon. Hindi na gani. Ano magsugpon? Ulat lang kung anong pamangkot. Pila na edad mo?
2: 24 years old.
0: Okay. Nakanubyo?
2: Saan? Dino na.
0: Pila ka bilog?
2: 24 years old.
0: Pila ka mukha tuig?
2: 2 ka tuig.
0: Ha? Nalabutan pa ka mo duwa?
1: Tag isa-isa.
0: Hindi ko oras. Tuikigali. Describe yourself mi kuno anay bi. Mamati kami kung anong itsura ni Mahal.
2: Yeah, ito yung nasa-tuig mo sa
0: asa. I-describe lang bala dayon. Bala, akin na damo-damo pa akin naman. Ang height, ang hawak, ang... Basa mo na. Hindi na pag ano. Hindi kami pag-ubrahan mo nung pakot. Describe yourself. Una ta sa height.
2: Ito, height ko, Troy.
0: Height ng bala, anay bala.
1: Oh.
0: Hindi kami kaintindi. Kadaan si Muambal, ginabato-bato na gani namon. Height, anay, height.
2: Ito, height ko.
0: Pila, five. Yeah,
1: 5'2"?
2: 5'2", Troy.
1: 5'2".
0: 5'2"?
1: Mm-mm.
0: Bungol kaya?
1: 5'4"? Ha, 5'2 ka dya eh.
0: Magambal ko pa. Bungol ang 5'4.
1: Wala ka niya pagkatuan natin niya programa.
0: 5'2 gimang ko, no?
1: Oh, 5'2.
0: Sige, ano nga cup sa ano cup size mo? Cup A, cup B,
1: cup log.
0: Cup A, cup B. Ay, ambot an nalipong na aton ko ulo. Yan ang sabat.
1: Mahal?
0: Wala na. Mulan to yan. Mulan to yan doon. Tamaraan ang mag-istorya. Hinahinahinay tanagani kay para gani. Ano? Para mag-intindihan na itabala. Chikay Vicencio Caluga sa Kuwait mayong gabi diri sa Pilipinas. Ang ba't anong oras mo sa Kuwait, ha? Pila na ang aton nga ano man? Ang aton nga inuras na gap sa ila?
1: About 2 hours. Two hours advance.
0: Amo na gali ang nabuong kantang dito ay umaga, dyan ay gabi, ang oras natin ay magkasalunga, aking hapunan. Sugpunin man!
1: Hindi ko lang sa gulo.
0: Ah, sige, Delayla na lang kanta ha. Okay. Ah, sige, into sa Delayla.
1: Why, Delayla.
0: You, Delayla. Ay, sa mga oldies, kumaya tayo. Gaan sa mga Jairi Lim, Tapso Zara, sa mga Kahil Langit, yung December Avenue. Ay, saya longong yaya.
1: Wa, eh, kumana iya.
0: Amo na ginasimpunan ko gina sa mga standard nga love songs. Wala. Kaya kung itira ko nito ng mga bago, tulugan ko na yan ni Dulpo.
1: Ay, oo, eh.
0: Pero wala na siya subong rason nga matulog-tulog. Eh, wala na sa ka-duty 4 to 6 sa hapon. Tulugan niya pag ikaw. Muna ning pag-wasag sang water dispenser. Iba siya kasi imo ang water dispenser.
1: Makadala ka.
0: Pau! Sino bala ang nagdulong na di pasaka? Bababaw!
1: Ato, oh.
0: Si Junjun mo.
1: Na.
0: Dayal lang ka mo, guys. XFM call and text line. Tarungan nyo man bala mag-istorya sa amin. Pero kami, iawan na kami ka-adjust bala nga maklaruhan lang ka mo on air. Tapos, isa lang ka hambal, pati dayon. Para man sa atong tanan, kag, para maghilibati ay kita sing aklaro. Kag namit nga pag istoryahan ay.
1: Para man sa inyo tanan.
0: Ha? Plug na da sa number. Ah.
1: Oh, sige, 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Nagapadayon si Gapon Gali ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo sa tanan nga XFM Radio Station. Kung sa diin 5,000 ka pesos nga cash ang inyo maangkon kung magabutan ang inyo pangalan kag entry sa aton nga pa-promo sa palaabuton nga Friday, October 2. Are you sure?
1: Yes.
0: Sa palaabuton nga Friday, October 2, yara na kita sa ika-week 9. Nga pagpanghatag sang tag 5,000 pesos. Paano ba lang mag-intra? Baka lang ka mo sang Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang tansan ang amon kinahanglan. Hindi nyo paghihaboy ang tansan. Isulod nyo sa sobre nga puti. Isulat ang inyo ang kompleto nga pangalan. Ang inyo edad, address, contact number. Kagang suking atindahan nga inyo ginbaklan sang Gold Eagle Beer. Ang inyo entries ihulog sa tanan nga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM Radio Station sa NIR kag Panay Island. And bantayan nyo kag pamatiin niyo diri sa among nawaragwagan kay ilawag namon kung sino ang maswerte nga tagdaog sang aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. The more entries you send,
1: the more chances of winning.
0: Gani?
1: Intra na.
0: Damunye, kanisa wala kong yabihan na maman sa magkabala. So na pala sa una, no? Nakampanga na?
1: Oo, eh.
0: Ngarap lang ginayabihan ng likod. Tapos gasiga-siga, tapos ga-tingog.
1: May alaman galakat-laka.
0: Nakapabakal ka na kay mama mo sa una.
1: Ako dyan mismo nagbakal.
0: Oh, really? Mga pila na edad mo that time? Nga may ara na sang
1: mama mo na?
0: Walking doll nga ginayabihan.
1: Mga 10?
0: Ha? So, meaning pila pagali mo edad nga tukiban mo nga agi ka?
1: 7.
0: Ay, gali. Nga wala makamugin na padamo. Ang agadamo ka muna.
1: Ha? Gremlins kami gani.
0: Gremlins! Mga gabi, anay kay Ana G. Dakal-dakal. Tama. Dakal-dakal-kal. Mayang gabi kay Nonoy Dolphy. Shout out day sa nagainom sa tindahan, Troy. From Magsaysay, Escalante City. Uy, kamusta na kamuda? Kamusta na kamuda sa mga taga-Escalante? Halong kamuda, ha? Kag mangin na mapanilagon sa kagabihon. Kag manarangka kung may manuktok. Kag kung hindi malang gwapo, hindi pagabri.
1: Correct.
0: Kung gwapo gani,
1: pasulod.
0: Sana sa dahil sa room number
1: 69.
0: Bonbon Acosta, may gabi from Bago City, Purok Paho, Barangay Dulaw. Ah, to kas Dulaw.
1: Oh, sukit na.
0: Mm, sukay ta ni?
1: Si Bonbon.
0: Ang Bonbon Acosta. Aga o to, hapon, gabi.
1: Oo, gabamati na sa.
0: Very good. 10:34, we'll be right back with more. So stay tuned. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Kuko Virtual Assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Rula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Center.

0: Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
2: Nag-shortcut goal piya. Naglumpat ang kung re-entry. It's 7 minutes more to go before 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
3: Exciting.

0: Ginahinay ko. Eh para ano, para daw hindi batihon nga nagatingog ko, pero wala na ako galigatingog, yan na lang to tanan.
1: Kabalumang ko.
0: Balik na sa phone pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural kape, wala sing side effects. Ang kape nga para sa aton nga tanan. Sarang mabakal sa inyo mga suki o butika.
1: Kaginadulong naman sa aton sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis boy sila na pa.
0: Dial ka mo subong nga Wednesday para makaisurihan na kita sing tarong. Ang amon nga XFM call and text line. Tarungon ko na magambal. Kaya daw wala na sila gapati sa ako. Daw may transition na sila sa ako.
1: Correct. O, sige, panawag na ka mo sa 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hindi ba sabasa nga ito ng mga taglantaw? Bala sa itong FB Live, may Tagaytay City ako.
1: Uy, grabe. Layo ba?
0: Lamig-lamig na ng lugar. As in daw alabag human law. Si JP Vanji mayong gabi. Jose Villarosa Reyes from Bacolod City mayong gabi man. And Valdez Mary Grace, good evening. May caller sa line number 2 mayong gabi.
1: Hello.
0: Hi. Liyo ko mute sa radyo sa cellphone ng pamati para klaro ang audio. Okay na. Hi ma'am, good evening. Welcome sa phone pal. Pwede mo balaan pangalan?
2: Okay,
0: I'm Trisha May. Tuduha gamay ang tingog, ma'am. Kidukan namin.
2: I'm Trisha May.
0: Trisha May from taga saan?
2: Aloha City, Cavite.
0: Wow. Babaeng tunay o binabae?
2: Yes,
0: a
2: girl.
0: Girl. Girl. Nag-aaral pa o nagtatrabaho na?
2: College
0: na
2: po.
0: Oh, what course?
2: Tourism.
0: Ayun.
1: Wow.
0: Siguro magbabarko ito.
1: Marunong siya magturiso.
0: Ha?
1: Tourism, di ba?
0: Layo mo, pre. Tourism student from Roja City, Capiz. Sa Capiz ka gid, ma'am, o kung outside Roja City?
2: Sa city lang.
0: Wala ka kakadto sa City Mall last Sunday?
2: Ano po?
0: Hindi ka nakapunta ng City Mall Avenue noong nakaraang linggo?
2: Wala.
0: Ay, sayang. Nagkita sana tayo. Bakit nga pala nakatawag?
2: Wala lang siya kasi bored kasi dito sa apartment.
0: Ah. Sa amin din, boring din. Natuwa nga kami dahil nakapasok ka. Ang tanong, kailan ka ba mapasukan? wala ka pala sa bahay nyo? Nasa boarding house ka?
2: Sa apartment.
0: Po?
2: Apartment.
0: Sa apartment?
1: Sa apartment.
0: Ayaw niya ng boarding house. Apartment. Yung right term dyan. Huwag boarding
1: social
0: house. Ang lulumang tao na natin, ano? Parang di na tayo updated.
1: Kaya nga, eh.
0: Kasi yung sa atin dati, boarding house yung tawag ng
1: kaya
0: apartment.
1: Nga.
0: Eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung apartment naman kasi, ikaw na ba mag-isa sa kwarto mo?
2: Ako na siya.
0: Ah, sarap naman. Anong number ba yung ano?
1: Yung apartment.
0: Hindi, yung temperature ng aircon.
2: Ano
0: siya?
2: Window type.
0: Oo nga.
1: Window type.
0: Anong number ng temperature niya? Gano kalami?
2: 17.
1: Uy, ang lamig naman yan.
2: 32.
0: Yeah. Ano ba suot mo ngayon habang 17 yung ano, yung temperature ng aircon mo?
2: Wala, nakapantulog lang.
0: Oh, nakapajama? Hindi 90s?
2: Hindi naman.
0: 80s?
2: Ano lang?
0: 17? ano, ulit?
2: Yung uso lang po ngayon.
0: Ay. Wala ka pa ba? Single ka pa ba?
2: Ano na, tawag ko.
0: Taken?
2: Dati taken, ngayon single na.
0: Oh! Ilan taon?
2: Ngayon?
0: Hindi, nung nakaraan.
2: Ano na ako eh, 22.
0: 22 years old. So, meaning, graduating student ka na?
2: Yes po.
0: Oh, malapit na pala.
1: Bakit ba naisipan mo mag-tourism?
0: Hindi, nalalayo ka sa topic eh. Nasa boyfriend na tayo eh.
1: Sige, go.
0: Bakit naisipan mo na maging single ulit?
2: Wala nang mas okay talaga yung single kasi wala kang
0: commitment.
1: Yung commitment,
0: wala nang commitment. Ano ba 'yan? Tourism, commitment, nakakalimutan na. Ano ba yung pinagkaiba ng may boyfriend? O ilagay na lang natin. Ano ba yung pinagkaiba ng may karelasyon at single?
2: Mas okay kasi pag single kasi mas okay kasi yung single kasi free ka sa lahat, free ka kung saan ka magpunta, yun.
0: Oo, tama naman yun. Nakailang boyfriend ka na ba?
2: Supposed to be dalawa.
0: Oh, see? Nagdalawa ka pa at saka nag-decide na mas maganda pala kung single.
2: Hindi. Malarahas kasi sila manuloko.
0: Ayun, wala namang taong maluloko kung hindi naman nagpapaloko eh.
2: Tama.
0: Diba? Siyempre tayong mga tao, alam naman natin kung niloloko tayo. Kahit sino pang lalaki na napakagaling magtago ng sekreto, malalaman at malalaman mo rin yan. Dahil sa bugso ng iyong damdamin, tama? So ano, pipiliin ka ulit, single o may karelasyon?
2: Sa ngayon, mas pipiliin ko na yung may karelasyon. Kasi kung yung ano kasi kung may karelasyon, kasi para may kasama ka na habang buhay, ganyan.
0: Sabi mo ayaw mo ng commitment.
1: Kanina, di ba?
0: Parang binawi mo na ng asa ngayon. Oh. As of now pala. Hindi mo naman kasi dinugtungan ng as of now. Gusto ko muna na hanapin ko muna yung sarili ko. Habang hinihintay yung naghahanap din sa akin. At kung ready na, kaya yun. Di ba? Pero yung sa amin naman ni Dolphy, mas maganda talaga kung ano. Kung mainam talaga kung tapusin mo muna yung pag-aaral.
1: Correct.
0: Kasi at least pag makapagtapos ka na anytime naman yung relasyon papasok lang naman yan, no, di ba?
1: Tsaka mas marami ka pang makikita noon kapag tapos ka na.
0: Nagsabi yung walang asawa. Nagsabi yung walang experience.
1: Oy, sino may sabi?
0: May experience ka ba?
1: Sa ano?
0: Sa relasyon.
1: Siyempre.
0: Babae.
1: Kaso lang, ibang klaseng ano.
0: Hindi pa nga tapos yung ano ko eh. Ano? Yung tanong ko sa iyo. Sabi ko, di ba may experience ka ba sa relasyon?
1: Tapusin mo.
0: Sa babae.
1: Wala.
0: Iba naman yung kausap natin eh. Sabi niya lalaki yung gusto niya eh. Pero alam mo ano, kaibigan, merong nakahalata sa boses mo habang tumatagalan nagkakausap tayo, parang hindi ka talaga babae.
2: Hindi oh.
0: Babae ka ba talaga?
2: Yes, I'm sure.
0: Sige nga, mag-video call nga tayong tatlo.
2: Mm-hmm.
0: Sige nga.
1: Sige, go, go.
0: Dali ha, open mo muna yung video. Madali lang pala tumauto eh. Sige. I-off-air ko lang yung pangalan ng ano mo. Hindi, huwag na lang natin i-airy yung pangalan ng Facebook mo. Ako na lang ang magme-message sa iyo sa Messenger. Gamit ko yung ano, yung account ng station namin. Okay lang ba?
2: Sure.
0: Oo.
2: Sure.
0: Akala mo yung account kong gagamitin ko, ha? Sige. Yung station na, ayan, naka-off the air ka na. Sige nga, pakibigkas nga ng pangalan mo sa Facebook. Naka-off the air na nga sabi ko eh. Hindi ka na naka-airing ngayon.
1: Alam mo ba? May nahalata ako.
0: Sabi niya kanina, pwede tayo mag-video call. Pagkatapos sabi niya, wag na lang dahil maraming makakuha ng kanyang Facebook account. Isabi ko naman, off-air naman yun eh.
1: Nalata kong parang...
2: message mo na lang ako.
1: Ano?
0: Sige nga, Oo nga. Paano ka namin ma-message kung hindi mo naman ibibigay? Sige nga. Text mo nga dito sa number na tinatawagan mo. Pwede lang ba makapag-text habang nakatawag kami?
2: Wait.
0: Pero kahit na ano ka man, or kahit ano ka pa man, wala naman yung problema eh. Masarap ka namang kausap. Siguro sa totoong buhay, masarap ka din.
2: Hello?
0: Okay. Hindi pala nakikinig. Hello, sige po. Go ahead.
2: Itatawag ko na lang yung pangalan ko. Ha, Tresh?
0: Sandali. Naka-on the air ka pa. Sabi ko nga sa'yo kanina na. Yun, pinutol-tuloy. Wala na, halatang halata na.
1: Kasi, alam mo, nararamdaman ko na ano siya.
0: Ay, ganon? Sa akin din, di ba? Introduction pa lang, tinanong ko na kung ano eh.
1: Diba?
0: Kung babae ba o binabae, sabi niya
1: tapos,
0: babae.
1: Tapos marami siyang reasons na kesyo ganito.
0: Hindi, nasiselos ka lang siguro.
1: Ba't naman ako magsiselos? Oh, di ba?
0: Sa hambal ni Rek Loro, correct ko ya Troy Chakto Gijaya. Hindi man guro.
1: Correct ko no nga
0: ano ko no, pareha sa imo nga ginapinsar.
1: Amo na gani.
0: Troy, tawagan mo ako taga Ruas din ako. Sandali ah. Are man ang isa. Kadimanding man ni kadimanding bala sa ato listener bala nga ano bala nga taga Malubon. Si Merlin Ponce. Hulat mo lang Merlin. Balo ka naging may ginachika-chika pa kami. Gabi-gabi ka man kapag greet. Dahil lang yun ha. Awala na.
1: Wala na ganyan siya. Yeah.
0: Hindi na siya nagpadala ng kanyang pangalan.
1: See?
0: So confirm.
1: Oo.
0: Dati ba ginaganong mo din yung boses mo? Yung parang ba?
1: Hindi.
0: Magaling hindi. Yun. Yung kausap natin. Mm-hmm. Magaling yun. Maganda yung boses niya. Mm-hmm.
1: Hindi ako nagkukunwari.
0: Na
1: babae, gano'n.
0: Pero sumusop-sop ka pa rin.
1: Ah, syempre! ka naman magkukunwari, mahalata pa rin.
0: Sa bagay, di ba? Kahit na ipitin mo ng ipitin yung boses mo, lumalabas pa rin.
1: Mm-mm.
0: Yung kasi, ano yan, sa Adam's apple yan eh.
1: Oh, pwede.
0: Meron ka bang Adam's apple?
1: Meron.
0: Saan ba? Wala. Wala kang Adam's apple.
1: Mas mabuti kung wala.
0: Wala talaga. Hindi na makikita. Kasi nawawala na yung liig mo.
1: Natutunaw kasi sa pag...
0: Huwag ka kasi magdi-deep throat. Ito na. Hindi yan. Naputo lang yun. Kaya bumalik siya ulit.
1: Hello?
0: Alam mo ba, Trish, na ano, parang nagdududa si Dolpo sa'yo. Hello?
2: Hello?
0: Oo po. Naririnig nyo kami? Hello? Ito, naririnig nyo kami? Dali ah. Hello, naririnig mo kami?
2: Yes, naririnig. Pasensya ka na, naputol na.
0: Andali. Eto, okay na. Maganda na yung signal namin.
2: Okay na. Kasi kanina naputol na robot yata ako.
0: Opa, parang hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, kaibigan, sa pinagsasabi ni Rek Loro.
2: Sino yan?
0: Crush ka daw niya.
2: Okay.
0: Kahit ano ka pa, babae ka man o binabae, crush ka niya.
2: Sino?
0: Si Rek Loro nga. Ano ba yan?
2: Nagbibiro lang kayo eh.
0: Sige nga, text mo na nga sa akin yung ano mo, yung FB account mo para makapag-video call na tayo. Na-text mo na ba?
2: Ba't ka nagmamadali?
0: Hindi naman ako nagmamadali. Ikaw yung nagsabi kanina.
1: Hindi kami nagmamadali. Naninigurado lang.
2: Sabihin ko kasi wala pala kayang tiwala.
1: Hindi naman sa ganun.
0: Sa ganun.
1: Kasi,
0: kanina pa kami nagtatanong
1: Ever since na... Di ba, ever since nag-start tayo, tinatanong na namin kung ano yung pangalan mo.
0: Oo,
1: may picture ka.
2: kaya nga sinasagot ko, kaya nga gusto ko nga tumawag kanina, di ba? Parang gusto ko na kasi i-open air about myself.
0: Oh, oh, sige, go ahead. Diyan na lang tayo. Diyan na lang tayo magsistick. Okay,
2: so, sige. So, bakit kaya nga punta doon?
0: Oh, parang, parang nagagalit ka ata.
2: Hindi naman.
0: Sige. So ano yun yung i-open air mo sa amin kasi naka-on air na tayo.
2: Yun na yung open air ko, gusto ko lang kasi ano eh tawag ko ay makasama ko habang buhay just in case lang ba.
0: Ah, sige. Ano? Yun nga yung tinatanong namin kung meron kang FB account kasi yung ano mo naman, yung purpose mo naman sumali dito sa amin na maghahanap ka ng makasama sa iyong buhay. So, i-flash namin sa live namin yung picture mo kung okay lang sa iyo para pipilian ka ng mga magkakagusto sa iyo. Yun. Gusto mo yun?
2: Ayoko nang
1: gusto. Oh, you see? Kasi kanina lang sinabi mo you want to open up some. Nagsasalita pa ako. Sabi mo you want to open up something. I was expecting na mag-o-open ka on air kung ano talaga or there is something that you will reveal to us.
0: Yun. Kuha mo. Yes, okay. So, klaro na tayo doon. So, ano, i-go mo pa ba? O magpa-plug ka ng number mo?
2: Ipa-plug ko na yung number.
0: So, yung last na tanong, totoo ka bang babae? O hindi? Sandali. Huwag munang mag-overlap. Kasi magbibigayan tayo dito para clear yung ano, yung interaction natin. So, totoong babae ka ba o binabae?
2: Totoong babae, bakit mo naman nasabihin ko?
0: Huwag mo nang dugtungan. Nagtatanong lang naman. Napaka-defensive mo naman. Nagtatanong lang yung tao. Nag-defensive ka na kaagad. Akala ko nga yung kurso mo is tourism, parang nagdidebate ka na sa amin ah. O ano ba? O sige nga, mag-open topic ka na, magdebate na lang tayo, gusto mo?
2: Hindi.
0: So ano bang hanap mo sa isang lalaki?
2: Yung hanap mo sa isang lalaki, yung simple lang. Yung kahit hindi naman guwapo, importante man ang ping.
0: Ang tanong ulit, babae ka ba talaga?
2: Ay, hindi na lang.
0: Hindi, oo lang at hindi yung sagot eh. Babae ka ba talaga?
2: Babae nga ako, bakit
0: na? Sige. Kung gusto mo talagang mapatunayan na babae ka, sige nga, magpadala ka nga ng picture mo sa amin. Huwag mo nalang banggitin yung pangalan mo, magdirekta message ka na lang sa account ko. Okay lang ba?
2: Mamaya yung message ko.
0: Ay nako, mapapaalam na kami. Paano yan? Walang continuation.
1: Kanina nga sabi mo pwede ka naming mag video call. Ngayon parang ayaw mo na.
2: Paano kasi naka-on air tayo,
1: gano'n, diba? That is why, ikaw mismo ang ano.
0: Sabi ko nga sa'yo kanina, sige, i-off the air na kita. Diba? Pwede mo nang mabanggit yung pangalan mo na hindi ka na mapapakinggan ng mga nakikinig sa atin. Kasi alam mo naman na yung ano, yung equipment namin dito, merong kakayahan na kahit naka-air yung mga DJ, yung caller, pag hindi talaga ipapabanggit yung pangalan ng Facebook, pwede namin niya makat off on air. Alam mo yon?
2: Bakit dami naman tumatawag kaya naging naman kagaya sa akin yung case? Bakit
0: may kaso ba dito? Nasa usgado ba tayo? Bakit yung open up mo yung case?
2: Wala lang kasi naninibago lang ako pa.
0: Bakit naninibago ka? Kasi bago kang caller eh.
1: Kaya nga.
0: Yung mga caller namin dito, every time na naghahanap, sandali, patapusin mo muna ako, nakikinig si Cap, sandali. Usually kasi, pag babae, yung pag tumatawag yung babae dito, pinapakita namin yung ano, yung picture sa Facebook Live. For reference lang naman yun. Pero, magdidepende pa din kung merong approval sa'yo. Pero kung ayaw mo, hindi naman kami namimilit.
1: Mm-mm.
0: Okay? Klaro ba?
2: Mamaya ka.
0: Okay. Ano ba naman yan? Parang hindi pa naman.
1: Kaya nga, ang punto lang,
0: nag-tone down na nga ako eh.
1: Kaya nga eh.
0: Pagkatapos parang mag-ano ka pa eh. Ano ba gusto mo? Mag-uukbo tayo?
1: Ang punto lang namin kasi, you were the one asking for a video call. Diba?
0: Balik naman tayo sa video call. Hayaan mo na muna yung kasama ko kasi para paulit-ulit yung tanong.
1: Kaya nga inuulit ko yung ano, yung question. Kasi namimilit siya talaga na ano, you must be hiding something.
0: Hindi eh, ganito na lang. To make the long story short, ganitohin na lang natin yung usapan. Kasi gusto lang naman niya na ma-prove din na totoong babae siya.
1: Kaya nga.
0: Yung inihingi naman natin, hingi tayo ng picture kung totoo, hindi naman kaya mag-video call. Eh, sabi niya naman, pwede lang naman mag-video call.
1: Kaya nga.
0: So, pangalawang tawag niya, awag na, tapos marami na siyang tanong-tanong. Bakit yung mga nagsasali dyan sa inyo nung dati, hindi nyo naman kinukunan ng picture. Hindi naman ganun. Yung mga lalaki, hindi namin kinukunan. Merong paminsan-minsan, yung mga lalaki, kinukunan din namin. Pero kasi ikaw, napaka-unique ng boses mo kasi eh. Diba? Naiintindihan mo ba yung ibig sabihin namin dito?
2: Yeah.
0: Oh, yun. So, parang ano ba? Parang kung paninindigan mo talaga na babae for reference, ilalatag natin yung picture mo, then paglatag ng picture, yun. Pagpipiestahan ka ng mga lalaking magkakagusto sa yun. Ayaw mo yun. Maraming magta-text, tatawag, marami kang maging kaibigan, di ba? So, ikaw na ang pipili. Oh, shit. Parang, hindi. Nagpa-x-ray ka ba kanina? Uy! Mag-excuse naman. Oo, lumalaki yung boses mo pag umuubo.
1: Kaya nga.
0: Lagi nga, mag-ubo ka nga ulit. Oh, confirm. Confirm? Confirm.
2: Confirm na ulit.
0: May ubo. Napaka-defensive nito, no?
1: Ewan ko
0: sa kanya, parang may tinatago. Kasi tao, ang tao pag defensive, parang may tinatago talaga.
1: Hiding inside herself.
0: Oo. Meron ba?
2: Wala mo.
0: Ah, sige, wala. Ay, wala akong wala.
1: Wala akong wala.
0: Ilang taon ng ano, edad na lalaki hinahanap? Lalaki ba talaga hinahanap mo?
2: Oo nga, kaya nga,
0: hindi, kaya hindi, what I mean, lalaki ba talaga yung hinahanap mo? Kasi sabi mo kanina, naghahanap ka ng friends, eh, hindi lang naman lalaki yung pwede mo maging friends, pwede correct din yung babae, bakla at saka tomboy, di ba?
2: Oo.
0: Oh, yun.
2: So,
0: ngayon lalaki yung hinahanap mo?
2: Oo.
0: Oh. Malaki din ba yung gusto mo?
2: Kahit maliit, okay na.
0: Ha? Alam mo ba kung anong ibig kong sabihin na malaki?
2: Hindi ko alam.
0: Malaki ba yung puso ng lalaki na hinahanap mo?
2: Akala ko iba.
0: Sige nga, describe yourself nga. Kung hindi ka talaga mabibigay ng photo, sige nga, describe yourself.
2: Okay. Type yung height. Medyo chinita. Long hair. Hello?
0: Sige, go ahead. Nakikinig kami.
2: Okay, simple lang. Tapos, yun, with scare complexion.
0: Anong scare complexion? Ano, natatakot? Ano?
2: Hindi.
0: Ano?
2: Hindi.
0: Ulit nga, scare complexion. Eh, ulitin mo nga.
2: Medyo chubby, konti lang.
0: Ano yung complexion sabi mo?
2: With fair complexion.
0: Ah, paki-spell nga. Spell mo nga.
2: Fair complexion. Basta yun eh. Oo
0: nga, spelling nga. Four letters na naman yan.
2: Fair complexion. F-A.
0: Oh. Dalawa.
2: R.
1: Come again? Oh, spell it again.
0: Spell it again. Baka nag-comment lang. Sige nga. F A
2: Fair complexion. F A R E
1: come again? Are you sure?
0: Sige, sige nga ulit, ulit. Fair pala. Oh, F-A...
2: R-E.
0: Talaga? Pamasahe.

0: Hindi, malalaman mo kasi sa isang tao pag,
1: nga,
0: pag alam niya talaga yung binibigkas.
1: Oh.
0: Dahil pag alam mo yung binibigkas mo, alam mo din yung ano.
1: Ang spelling.
0: Ang spelling, tama.
1: Isa pa, siya mismo ang nagsabing tourism siya.
0: Oh. Hello? Ah, ano, susuko o susubo?
2: Napuputol.
0: Napuputol.
1: Hmm.
0: Totoo yun. Seryoso yun yung spelling ng ano, ng fair complexion, sabi mo.
2: Hindi. F-A-I-R.
0: Ah, hindi. Nag-chat GPT ka na kasi eh. No.
1: Oh, sige.
0: Tinutol mo. Sige.
1: Sige, kung yan talaga ang spelling, oh, spell complexion.
0: Complexion, yes. Sige. Sige nga, complexion.
2: C-O-M, P as in Papa, L-E-X-I-O-N.
0: Huh?
1: Okay, magaling. Sige.
0: Ito pa. Meron pa ha, kasi naumpisa na natin eh. Massachusetts.
1: Spell
0: lugar yon.
1: Yes, spell Massachusetts.
2: Huh?
0: Spelling ng Massachusetts.
2: M-A-S-S-E-C-H-U-S-S-E-C-E-S, Massachusetts.
0: Sobra.
1: Are you sure?
0: Nagsobra yun.
1: Kaya nga.
0: Nga, ulitin mo nga. M-A.
2: M-A-S-A. M-A-S-S-C-H-U-S-E-P-S.
0: O, oh, kulang na naman. Uy, dapat. Hindi, kasi sabi ko, magagamit mo to kasi tourism student.
1: Correct.
0: Ka. Makakapunta ka dito sa lugar na ito. Ano ito eh? Lugar ng United States of America, tama?
1: Isang state.
0: Oh, isang state ng USA. Hindi,
1: uy?
0: USA ito.
1: Saudi.
0: Magagamit mo to sa ano mo, sa trabaho mo in the future.
1: Oh, yes.
0: So dapat galingan natin yung spelling. Massachusetts. M A
2: S S.
0: Okay.
2: A
0: C
2: H U S-E-T-S.
0: Kulang talaga? May kulang?
2: P-E-S, sorry. P-E-S.
0: Hindi, nagmali na siya.
1: Mm.
0: Diyan ka, sige na. I-ano mo na lang maya-maya, ha?
1: Research mo na lang.
0: Okay, research mo yan. Okay. Pagkatapos yung ano namin, yung wish namin sa'yo na makapunta ka talaga sa Massachusetts. Para makita mo talaga yung totoong spelling niyan.
2: Pabaya.
0: Pupunta ka doon?
2: Hindi.
0: Ah, titingnan mo yung spelling? Anyway, natutuwa kami sa iyo. Pero...
1: kaya nga.
0: Yung ano namin, yung advice namin sa iyo, magpakatotoo ka.
1: Mm-mm.
0: Kasi wala namang may mawawala sa atin kung nagpapakatotoo tayo sa ating sarili. Wala naman tayong ano dito eh, discrimination.
1: Kaya nga.
0: Whatsoever your sex orientation.
1: Yes, and we don't even humiliate.
0: Yes. Ang atin naman dito is katuwaan lang naman. At tawag dito, katuwaan na meron din kayong lesson na makukuha. Kahit na ganito lang yung mga mukha namin.
1: Bakit napunta na sa mukha?
0: Ganito lang yung mga mukha namin na parang manggagancho. Pero at least naman, meron din kayong makukuha. Hindi lang lahat puro kalukuhan.
1: Yes, mayroon din kayong natutunan.
0: Oo. At most importantly, meron kang masusup.
1: Supan.
0: Ay, nakikinig yung ano, yung teacher ko sa Kapi, sa Rojas, si Ma'am Lorena Daza de la Cruz. Hi to you, ma'am. Natutuwa siya sa... Friend, Tricia.
3: Hello. Hello.
0: Natutuwa yung teacher namin na si Ma'am Lorena Daza de la Cruz sa ating tatlo. Kasi...
3: Sabihin mo sa kanya, shout out sa kanya.
0: Wow. Kakilala mo?
3: Hindi. Kaya hindi ko kilala pa siya.
0: Wow, friendly. Friendly yes, siya. So, yun yung maganda. Yeah. Yung friendly. So, okay na tayo. So, dapat yung ipa-plug mong number, ito din yung number.

0: na tinatawag mo sa akin, ha? Okay lang ba?
1: Okay lang.
0: Sige, go ahead, ma'am.
1: Okay. Surname?
0: Sige, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy
2: sige,
0: lang.
2: Sige, go ahead.
1: Surname 15.
0: Sige, tuloy mo lang.
1: 915.
0: Okay.
1: 3469.
0: Sige, ulitin mo.
1: 0915 915 3469.
0: Ano-ano ba yung mga paborito mong kanta na habang nag-iisa ka sa loob ng kwarto mo, yun yung parang na-memorize mo ng mga linya ng kanta, title? Ha? Marunong ka bang kumanta ng bakit ngayon ka lang? Ako doon yung babae. Ako doon yung lalaki, ikaw doon yung babae. Okay
2: si
0: lang ba?
2: Pops Fernandez.
0: Kaya mo? Kanta tayo.
1: Sure.
0: Ha? Alam mo na ba may lyrics ka na ba ng bakit ngayon ka lang?
1: I will try to kakanta.
0: Tapos tawag dito. Baliktarin natin kasi babae ka, 'di ba? So, hindi, baliktarin natin kasi ako lalaki tapos ikaw babae. So, dapat ikaw ang maging lalaki, ako yung babae. Ah, sige, ikaw mag-intro. Lakihan mo yung boses mo, ha? Ganito. Bakit ngayon ka lang? Ganon. Sige nga, ikaw nga. Lalaki nga eh, ano ba naman yan? Ano mo lang, parang i-modulate mo lang ng kaunti. Ulit, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y meron ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. O sa babae. Ikaw sana
1: aking yakap.
0: Ang iyong
1: kamay ang aking hawak.
0: At hindi kanya.
2: At hindi kanya.

0: Dako na yung tingog. Dumating.
1: Dumating.
0: Babae. Babae sa? Oo, babae. May nag-text na ba o tumawag? I-check mo nga yung inbox mo. Meron na?
1: Yes, meron.
0: Ayun. Ilan sila?
1: 10.
0: Ten?
2: Uy, ang dami.
0: Dami pala. Oy, pag ganito yung usapan natin, pwede ba pag meron kang bakante, tawag ka ng tawag sa amin every night, ha?
1: Okay.
0: Lamat po. Lamat.
1: Ingat. Okay, thank you.
0: Ingat sila sa'yo. Baka baka sandali, ingat sila sa'yo. Baka malaki pa yung sa'yo sa kanila, ha? Title ng kanta.
1: Ano lang, kamat
0: niya. Ay, air supply.
2: Air supply?
1: Yeah.
2: Wow.
1: Tapos, ano pa, knife.
0: It's
2: Jefferson.
0: Oh. Kantahin mo nga yung knife. Anong tono nun? Hindi, hindi, parang lalaki yung, lalakihin mo naman yung boses mo kasi parang lalaki yung kumakanta eh.
1: Okay, knife.
0: Hige nga, knife. Hatsa ko, Nay. Lamat po. Goodbye.
1: Goodbye.
0: Dumangutos na sa ato, no?
2: Gani. Dumagwa na ganyan ang kolore.
0: Lapit-lapit na tayo, no? 29 minutes after 11 o'clock. That would be all. We'll be back tomorrow from 9 to 12 midnight. Damang salamat sa mga nag-join sa phone call. Sa mga tech on duty, salamat yid. Kag, syempre, sa tanan man nga mga station managers ang tanan nga XFM radio station sa NIR. Kag Panay. Kag, sa ngalan sa amon CEO boss, Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amiga.
2: Muchas gracias.
0: Babos.

0: news ay
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Hi, I'm happy.
3: 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na.
2: Nanakas.
6: At gaganda ka pa.
2: Santon Gold Live Testimony.
9: Balik si Niloal Laguna. Laging nga si hindi, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
11: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
14: Hindi ba
5: napakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Bili sa mga butika.
3: XFM.
2: FM.

0: Walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mervisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na-world.
0: Samsung Gold

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para diridiritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM. FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: O si Hazel Onarcio sa una, gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siya. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ay, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Mas gari sa ka-service ko.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Namamayag pa, sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na
0: world. Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, namiang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka blam, mayarap ka sa mga balita blam, so namin bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
1: Samson Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold Coffee Mix. The

0: Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe, side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Sansaun Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Sansaun Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamis

0: simply
1: may how kita pa
0: enjoy lang
1: nga XFM gidhaw
2: timo
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Department.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buti ka.
2: Kumaan ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.
3: Department.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight.

0: Napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
2: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako

0: Samsung Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala lang music pagkatapos magtawa ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So, amin pagkatapos mga DJs na lakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton natunan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Zone.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang glutathione ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Nga XFM kid how?
7: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
6: Nga XFM kid?
8: Inami ang music ah.
6: Nga XFM kid?
8: Ay, wala ka lang music magkatapos buktaw ka. Blah, mayarap ka sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
9: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
6: may how kita pa?
9: Oo, enjoy lang.
6: Nga XFM kid how?
10: Tiyo!
9: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen ka glutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, namiang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung aming bigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat.
6: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
6: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Tiyo!
6: XFM 103.

0: FM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali is

0: Ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinas

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
1: Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking katipan.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sound Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sound Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Sound Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: nationwide. Sumasa inyo
1: on air and online.
0: XFM Network Philippines.
1: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
0: saan mang sulok ng bansa.
1: Sa Bacolod 103.9 XFM.

And mga katropa, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa ating programa dito sa Exotic Pilipinas sa mga adlaw sang Huwebes! Huwebes na kita, October 1, mga katropa, unang adlaw sang Oktobre! And alantawa niyo ang akong t-shirt. Anong inyong makita sa mong Mascara Festival 2026, mga katropan laga, sugod na! Sa mga aga, mga katropan, tayo October 1, official na nga nagbukas ang Mascara Festival 2026. So, libot-libot, kamo na bala sa plaza, kagsabahin sa Bacolod City Government Center kay may mga kiosko, baligyaan na din ang mga katropan, pagkaon, and iban pa. And syempre mga katropa, kaupotin nyo sa mga agad rin sa itong programa. Nga pampuka ko na ka, Exciting Pilipinas. Ako si katropang Wendell Balinario ka. Good morning sa inyo nga tanan. Amat-amat na komento sa itong niyang mga platform sa karon. Sa itong niyang official Facebook page. Live na live na kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Of course, papatian naman kita sa ato niya mga tagsaka radio. Ara kita mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. And sa mong manya agad, unang adlaw sang bulan sang Oktubre sining tuig 2026. October 1 na! October 1 na mga katropa, imagine kadasig, no? Sa may mga birthday na subong, October 1, 2026, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! October na, laingid man ang dating kapag di mga katropa, first week yan, no? O kung first day, isang bago na naman nga bulan, kaya masaling mo, amo na to? Amo na tong September? O kung makasinig ka man, wow! Amo gito? Amo gito ang September? Anyways, mga katropa, alas 5 just na! And basta ganito mag alas 5 na mga katropa, di amo ni ng time kung mag-amat-amat na kita sa itong musikahan. And yeah, sa XFM Bacolod. Pero syempre pa dahil lang sa pagpamati, komento dito sa inyo yung mga comments pa shoutout kaysa pagbalik nato, nato yung inaya isa-isahon. And of course, ato yung mga katropa. Ngatam yawon, ano? Sa pagbalik yan nato. Dito lang syempre sa liwat sa Exciting Pilipinas with katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo, tanan. Himos na aga pa. Amat-amat na, mga katropa. Ariwa. Updanta nga itong yung mga aga with Sex Bombs. Halukay ube by Sex Bombs.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
7: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms present, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mga katupa,

Eh, nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katropa. Subong iyang adlaw sa liwat sa Webes October 1 na kita 2026. And sa mga katropa pips na to na dira. Daw nga rading-ready namang mascara all over the Philippines. So kung nang iban yun mga foreigners pa nga magkapadulong triya sa syudad sa Bacolod para sa kasadyahan ako na ka testahan sang mascara mga katropa. No? So, ti, pwede na kita kakaon sa mga chicken and asal. Address sa BCGC Kaga sa Bacolod City Public Plaza. Oras na doon, alas 5.24 na. 5:24 in the morning. And syempre kapamati ka mo sa gihapon sa Exciting Pilipinas. Kaupon si katropang Wendell Balinario. Ari mga katropa pala pamatian natin ang official theme song sa Mascara Festival 2026.

So mga katrapan mo yun, ano, ang karon nga theme song sa Mascara Festival 2026. Pero tayo mga katropa, ini siya ang familiar, no? Kahit isang last time. Ang moment siya ang lyrics somehow. Medyo kinain lang ang beat ka rhythm. Nagmapila ka mga musika nga gin pang-insert mga katropa. Pero amoy ni ang official theme song. Dato na batian nato nagligad. Mas dasig ang beat sa music sa karona. Pero theme song lang ini kay ang gamiton niya sa Mascara Festival Arena and Street Dance Competition. Sila tuya ang magpili mga katropa. So, pero subong ito eh, gamusin ni ang Mascara Festival 2026 theme song.

Yan, mga katropa mo na Anthony ang official theme song sa Angwas Karang Festival 2026. Katayan mo na sa linko ang enhance ang tiang beat, lyrics, kagpila ka mga music. Kaya ito, mabutihan nyo ang entrance. Ako nang iyang intro. Entrance. Intro sa music. Ole, ole, ole. Ang dinumaan ng musika sa maskara, mga katropa. Pero ito ang lyrics, ano, somehow same sa nagligan nyo tuwig. Pero sa maskara, kag street dance competition niya, laiman ng ilang mga music. Kaya ito sila man yung magpili sa ilang music sa uton. Oh, and then, sa mga nagatutok din sa aton gali, oh, good morning sa inyo nga tanan. Sa mga nagatutok sa aton, address sa Exciting Pilipinas, sa ilayan ni Sir Jelwin, mamilan ni Martisano, si Ma'am Lina Antonio Talde, good morning sa inyo nga tanan. And as of now, 5:27 in the morning, October 1, 2026, mga katropa, timiyara, gali din sa mga thunderstorm advisory, mga katropa, ang DOST Pagasa, kinexpektar ang City of Victoria's Kagtoboso, nga magkabatsyag sa thunderstorm, makagapekto man, dira sa Manapla, Cadiz City, Sagay City, and City of Escalante. Samtang padayon man nga ginamonitor sa Guayas ang Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang ining Tropical Depression o kon LPA 09H. Malayo pa siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility pero malantayan man natin mga katropa in kaso na ini siya ang

0: Emang gini, isa ke Baguio. Kagiriliwati sa syudad sang Bacolod, sa Negros Island Region, o kon sa Negros Occidental, no, pag-apekto sa gihapon rin sa ato ng Intertropical Convergence Zone, o kon ITZ. No, kung sa tingin mo kabatsyag sang magalulumon nga panahon, na makagwanipis nga pagulan o kon thunderstorm, ang pila kabakin sang probinsya. So, anda lang yung mga payong mga katropa. And mga katrapa, at this point naman, ato naman na padulungan ng ato niyang TikTok and video. Kaya malila gani mga katrapa, subong ang ano na eh. Though, trend ni siya. Ang amuni nga music, kinagamit nila sa mga video, kung clips sa video. Nga daw, ano bala daw, something in danger ka, o kung daw may matabo nga something. Daw ka muna bala. Kung magaan ni daw, music instrument ni siya. Nga daw, nagatunog. Ginagamit nila sa TikTok nga ihimuon nga background music para sa mga clips nila. Nga daw, lapit na sila sa danger. O kung lapit na sila bala mga katropa nga maugot, no? Lapit na sila nga init abi ko sa mga disappointment nila. Pero ariya ho, ay nakakadlaw man ang mga netizen. Kaya you can hear the music, pero kung tanawon mo sila ba? Ano man ang gadgad ni nila man? Mga katapra, live bala sa buong sa ito niyong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik na! Ay, te, ang ilaya nga daw. Kubo nga bangka, yaho. Over, ano ni sila guro? Overcrowded? Ay na, ano? Ang ila nga daw kubo, nga floating, the floating cottage, ano? Pero take ko na kubo, yatsura. Naglubog. Naglubog, kagahala sila giho, kundi into, mag-nubo. Kasaylo sila sa doon na taas nga bahin. Di kundi ginimo sa mga netizen sa comment section niya. Okay, ang game na bala nga. Group yours, the boat is sinking. Group yourselves into three. Hindi, kaya feeling ko, no, dubog at sila. Damo-damo kami sila sa kubo. Diba, usually, ginahambal na sa ito nga, may capacity, eh, no, nga, amulin niya, 10 person per floating, nga mga kubo da or floating nga mga bangka, di ba? Depende. May ara na binga. Like a maximum of 3 person lang. Maximum ba amo ni? Amo lang nga accommodate yung kabugaton. Di sila tubi dito kadamo sa ila, no? Para sa isa to ka floating ilagi. Ako, ano to? Kubo. Ito ka kubo siya for me. Di mga katropa? Nag! Sarurot, padalom. Pero hindi mo siya makita. Yung nga nagpadalom, gida. Kung dito nag-easy-easy lang siya. Hindi lang siya, guro, balance pagid. Ano? Hindi siya balance. Kasi bala, damo-damo, gapong ko sa pihak nga birha. Sa pihak nga birha, tayo lang. Kung hindi nag-kiwi to siya. Tapos, ti funny, pa kaysang amatamat na lugdang ang pihak nga bahin. Madlagan sila sa pihak. Tapos malugdang naman sa pihak. At nag-rinamo na sila. Na videohan, gid. Ate, group yourselves into two. Amo na sa mga komento sa nasamit niya nga TikTok video. Digtogi ko na magamit ang games nga The Boat is Sinking, Group Yourself. Oras natin mga katropa, alas 5.32 na. Why, nakikasang oras. Rari tamiyaw na itong tanan yung mga nagapatamiyaw sa ato. Nadriya sa atong programa sa mga adlaw. Asang Huwebes mga katropa. Oh yeah. De, sa mga katropa pips natin dira, matamat ang nagkamudra pamahaw. Ariwa, si katropang Jelwin, good morning. Tingin na pahayag din nga dismayado. Ngayon ko nun si Mayor Greg sa rehabilitation. Sang Tiesa sa plaza nga wala pa siya po matapos. Oo, kag nalaw, ayan to si Mayor. Pasang namian kay Tapingon ang plaza. Ginbayaan nila nga Tapingon. Bal ni Mayor, may mga ano na da, mga hila mo na da nga ka-green sang plaza at ulukon, ginbayaan nila, yabukon. Sa kay Ma'am Lia Lombrado. Ma'am Lia Lombrado, good morning. Ginapatang miyaw man niya si Maring Elves Gilugo niya sa Granada. Happy Thursday! Have a nice day! Sa kay Ma'am Rina Diestro, good morning man. Ginapatang miyaw niyang miga niya nga si Ma'am Lina Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robilin Calyao, Jenna Lilianaro Gazon, kagay Ma'am Mispa Marino Montano Villanueva. Kay Mamela ni Martisano, good morning man. Nagpamati sila kuno subong sa Sitcholapak Doldol sa Barangay Robles sa La Castellana. Good morning. Good morning tres inyo Mamela ni Martisano. Sa kay Ma'am Lina Antonio Talde, good morning man. Kaginapatamya man niya ang mga Mamba 2 chapters sa ang aton niyang class sa Himamaylan City. Sila ni Jomar, Janeline, Leah, Molin Toto, Richie, Wilita, Miriam, Niknik, Walita, George, si Gingging, si Merlinda. Mayong aga sa inyo dirata ng mga katropa na to. Exciting! Sa ilaman ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Ginatamiyaw mo niya si Ma'am Lilia Lombrado sa Kabangkaran City. Gatamiyawan, ay sila ba? Salamat kayo sa inyong pagpamati tanan sa inyong mga komento man na mga katropa. And sa mga nagpamati sa aton, sila mga tagsadrak kapanimalay. Good morning once sa inyo. And oras na ito na last 5:34 na. Bango na, himos na, digamo na, and pamahaw na. Sa mga nanay tadaha, good morning. Mga mother, mga nanay, mga mama, mga lola, mga mommies. And for sa mga tatay manaton, tatay dear, lolo dear, and tito dear naton, good morning sa inyo. Sa mga katropang security guards naton, dira nga nagtutok sa aton, sa itong mga drivers, mayong aga, kagamat-amat naman, pamasada, ingat sa mga biyahe ha. Sa mga nagpadulong sa ilang mga bakasyonan, uwi sana all. Halong mga katropa, and thank you so much sa liwat. Matpadayon lang sa kapagtutok, kadariya sa programa nato na kada aga, Exciting Pilipinas. And hindi nyo napalisuwang yung mga tagsakaradyo, kaya magabalik pa ang ato niyang mga programa. Magabulos ang The Secret of Health, and after that, balita na naman kita kaupod si katropang Franz Underburgos sa Express Balita. Thank you so much once again, mga katropa. Happy, happy Wednesday and happy October 1st. Good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika. Gusto

0: mabuti ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ng Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbilis sa mga bukika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katupa, it's

0: XXM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inamyang music ah.
0: Na XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko lamay ako sa mga balita. Blabs ng amin mga DJs nila kag.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
4: Timo.
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Yes to health!
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato siring nga pagparagad as usual upuntang ato siring nga certified natural past practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga programa.
8: Thank you Sir Jose Hill, kag welcome sa aton sininga pagpangalaga diri sa aton sininga programa. And as usual, upod sa aton sininga mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka topiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita Sir Jose Hill sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura. Ang aton sininga ang parte sining tanong nga aton pagistoryahan.
7: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
8: Gusto ina Sir Jose Hill kapin pagid no, kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sininga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sininga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kung pinsaron gid Sir Jose Hill sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusisi sa mga benepisyo sa ni kagano ini nga parte.
7: Mm-hmm.
8: Pero sa pagpamati sa aton sa nga programa, aton igahatag ni sa ila Sir Jose Hill para sa ila kahapusan.
5: Yes to health.
7: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
7: Ang aton sininga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kon tawag nato sini luya
6: Sunthone Plus Gold.
8: Pero ginatumod naton diri ang native gid naton sini nga luya. Hindi nang mga dlagkuan nga luya Sir Jose Hill nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yadtong mga makabig naton Sir Jose Hill nga damo kasang tilinluan, do kurino tang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod da. Mo na ganing hindi magamit ang ibansi na eh. Kay kauti ko tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga luya Sir Jose Hill ang iya sa nga tubdo o kunang dahon sa na amung aton sa ni pagkaistoryahan.
6: The Secrets of Health.
7: Isa sa mga leading causes of death amoy ning natawag nato sining heart attack o kon high blood and hypertension nagaburst sometimes sa ato sining mga blood vessels amo na natawag nato nagakaaneurysm. Paano naman niya maproteksyonan ang ato sining blood vessels? Kinanglan una sini ma-maintain ang elasticity, number two nga hindi man siya mag makapulan bala sa mga bad or tawag nato sini hindi maayo nga cholesterol. Doc Leo,
8: ang importante bilang Sir Jose Hill para makalikaw kita sini sa resulta sang problema sa kurason kag sa aton sining kaugatan, dapat nami ang pag-inat-inat sang aton sining ugat. O ay sa bilang Sir Jose Hill nag-resist bangod sa nagtig-asya, bangod sa nagamay o nakitid ang alagyan kami nagakapul, keeps blood vessels flexible and healthy. Amo ni kanahimo, Sir Josiel, sang beneficio o kung nakuha natong beneficio sa cinnamic acid na rin sa dahon sang luya, paano sa nagahimo o kung nagatrabaho, sir, gina-increase sa Sir Josiel ang nitric oxide nga among nagabulig para mag-relax ang aton sa kaugatan, kag ma-reduce ang inflammation sa aton sa nga kaugatan. Once gina may inflammation, Sir Josiel, tinagasugod na matamat na ang damage. Kag ang possible benefit na aton sa mas manami ang blood circulation. In effect, healthy ang aton sa nga kurason, maprotektahan ang aton sa nga kurason, malikaw kita sa badatian sa kurason. Southern Plus
7: Gold. Kaya mga blood vessels na ito, nabi, tama kagagmay ini, pero dira nagaging dugo, dira gaging nutrients yung ina-supply sa kutob sa malabot siya sining mga body organs ta. Dira na nag-aalagi, gagmay-gagmay ini nga kung naligani nga magisi, may tani kung sid-sid-sid largo mo na, mahambal ka nga kuha to, aguha ka tehiun ta. Pero kung blood vessel mo na gani, very, very dangerous, especially if it goes sa imo sining utok, delikado na ina, it could possibly result sa pagka dula ni mos kalibutan.
8: Kag the more nga trabahuso nga aton kurason, Sir Josiel, sa pagpump sang blood, the more mas Sir Josiel nga syempre nagapamwersa, dira man Sir Josiel ang matamat nga enlargement sang aton sa nga kurason.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Now, dari naman kita sa are, kalabanan sini amaning reklamo nila kung nga gaan naman naman sila magkaon sa mga sweetened nga mga drinks, beverages, kag mga pagkaon. Ang mahimo, Dok Leo, sang pag-take na to sa dahon sang luya para maproteksyonan kita sang damage dalaya sang grabe iya ka damo nga blood sugar na to, Dok Leo.
8: Ang problem bala, Sir Josiel, siniti kung mag-kinumbine-kumbine bala sa sulod sang lawas. Like ining formation sang advanced glycation end products, hilig ka sa sugary. Combine dito sa protein sa sulod sa isang lawas. Nagresulta ni Sir Josiel sa nagkalain-lain nga damage, which is ang cinnamic acid nga halin sa luyas ni o kung dahon sa luya, reduces harmful sugar reactions sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi ka ni ma-block ang formation sang sining advanced glycation end products, posible si Sir Josiel magresulta sa dugang pagiging komplikasyon sa diabetes. Hindi lang pilas nga dugay magpali, hindi lang panglabo sini sa mata. Tandaan na to na eventually posible ma-damage sa ton kidney, Sir Josiel. Kung ikaw sini ang diabetic, skin aging, isa pagid sa posible nga mga resulta sa ni Sir Josiel sang advanced glycation end products. Amo, may mga tao, Sir Josiel, nga mas tigulang ila panit kaysa sa edad nila. Oh. Naunahan sila sang ila sa nga panit sa pag edad. Kag posible man, Sir Josiel, ang blood vessel damage kun hindi ma-block ang formation sa nga advanced glycation end products, which is isa sa ginahimo gali sang cinnamic acid nga din sa daon sa luya, ginapunggan niya ang formation sa ni Sir Josiel para nga hindi maglala ang diabetes sa komplikasyon sa ni mapahina yung pagkurinot sang panit kag malikaw sa pagka-damage temprano ang aton kaugatan.
4: Southern Gold Coffee Beer.
7: So in short, sini Dok Leo, para sa may mga diabetes, makabulig ang pagkaon o kon pagtake sang dahon sang luya, Dok Leo.
8: Correct, Sir Josiel.
7: Okay, sa aton nga lawas actually, ang mahapos man na nga i-take out naton nga patay nga cells, ang ara sa ato sini nga panit, kag ang ato sini nga buhok, ato sini nga kuko. These are dead cells, buling, buhok, kag kuko. Tawag nato sini mga dead cells. Now, malimpyuhan na ito na dead cells na ito sa kuko, ginaguntingan ta. Ang aton buhok, ginaguntingan ta man. Ang aton sininga panit, Dok Leo, ang buling da, pwede ta malugdan or pwede ta mahabunan sang clear skin na beauty soap or if not gani, sang Santon herbal soap. Now, ano naman yang mabulig dito sa paglimpyo sa mga damaged cells dito sa sulod sa ato sining lawas? Kaya dapat pagwaon taman ina, kahigko man na mo, patay na na mo nga parte man sa ato sining lawas or mga damaged cells naton. So anong mabulig dito sa dahon sang luya?
8: Gina-trigger niya sa Sir Josiel ang autophagy, amuning body cell cleaning system. Kumbaga built-in sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Amo ganing isa kapanugyan sa isang mga nagatuon sa nutrisyon kag sa ikaing lawas sa holistic health. Kung gusto ka nga matinloan mismo sang lawas, ang iya sa nga kaugalingon, hindi ka magsigi kaon kag magtimo-timo. Kumbaga ibutang mo sa lugar ang imo sa nga kaon, which is ang pag-fasting sa usto sa nga pamaagi makatrigger, Sir Josil, sa autophagy. Ang mga damaged cells sa mga hindi kinanglanon gagin tililuan mapagwa sa aton sa lawas, which is matrigger man ining cleaning system naton, Sir Josil, sa pagtrabaho pinaagi sa ni sa dahon sang luya ang damaged proteins ni gina breakdown niya ang daan sini nga mga cell parts gina recycle ja kon kinanglanon kag nga kinanglanon ni Sir Josil, no, ang autophagy. Kay tungod sa ning autophagy diri sini nakasalalay, Sir Josil, ang paglawig-lawig sa aton sa kabuhi, ang pagpabilin nga healthy ang aton sininga brain kag ang aton sininga metabolic health. Balikaw kita sa nagkalain-lain sininga problema, Sir Josil. Liwaton ko, fatty liver disease, taas cholesterol, taas triglycerides, insulin resistance, type 2 diabetes, kag iban pa.
4: Southern Plus Gold.
7: Grabing pagsinugpon-sugpon na bisang aton sininga lawas. Ang amo nang hambal gid Manila, no, ang sakit ng kalingkingan iramdam ng buong katawan. In short, kung may damage sa isa naton kabody organ, batyagan sang bilog tanga lawas. Kay ang pagkadami sa aton body organ, for example, is because ang na-damage man ang mga body cells, nagumpisay na sa body cells na to ng pagka-damage. Not the entirety of the organ dayon, pero sa isa, duha, tatlo, apat, pila lang ka body cells na nga una na-damage, Dok Leo. Nag-amat-amat na siya kag nagdako.
8: Tungod nga na pabayaan, why dayon matalo pangod, dapat natong tandaan, Sir Josil, nga ang malala nga balatian, nagasugod lamang ini sa gamay nga halit nga napabayaan.
6: The Secrets of Health.
7: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon, Dok Leo?
8: So para nga makuha naton ng more sininga phenolic compounds kasubong sininga cinnamic acid, Sir Josil, ato ni siya nga hinay-hinayon o kung inanayon sa pagpabukal. Amo ni nga ton niya buhaton. Hindi na pagpersahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
7: Arangay.
8: Ang himuon naton sa ni Sir Josil, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo, sa ni kabilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direti, kuha kita sa ni sang presko nga dahon sa ni sang luya. And then, magpabukal kita, Sir Josil, sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang ko, Sir Josil, kasi gamay mo lang ni mo.
7: Oo.
8: Kung dakoti, kulon eh.
7: Kung gamay ko na anglit, no?
8: Kung gamay, anglit. Mm. O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra, Sir Josil, kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Josil sa aluminum.
7: Stainless pwede, glass pwede.
8: Yes, pwede, Sir Josil, or what you call this, ano ba ganing porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josil, pabukalon na ton, hulaton na ton yung magbukalin ng duha ka, tasa sininga, tubi. And then, pagbukalan, Sir Josil, ilunod na ton ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ton, Sir Josil, nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinika parte.
7: Ikat na ton.
8: Yes, ikat na ton.
7: Para hindi mag-gutok man sa ato sininga sulod lang, Dok Leo.
8: Isa man sa rason, Sir Josil, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
7: Mm-hmm.
8: And then, pabayaan na ton, Sir Josil, nga arangay, inanay sa nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josil, samtang maalabaan pa.
7: So ang guwa sini daw tigid ang preparation sini, Dok Leo.
8: Correct, Sir Josil. Kag sa sining pamaagi, Sir Josil, kami iban pa ganyan pamaagi actually. May cold process man. Pero para nga ma-extractin na to ng more antioxidant, kag mga binipiso dere, recommended, Sir Josil, ang ining inanay nga paglaga.
7: Oo. Oh. Tapos pagkatapos mo laga, Dok Leo, amo nang hambal nila, panginpusla mo nalanggid kag halos hindi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi, Dok Leo.
8: Mm-hmm.
7: Ang dahon nga na pugaan mo pagid, pwede pagid na?
8: Kung para sa imo daw
7: kaya
8: daw tuma na gid ang pagbangon niya di mo or pagpanginpuslan mo pagid, pwede gyapon, Sir Josil.
7: Oh.
8: Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josiel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amo ni nga ton sining recommendation.
5: Southern Plus Gold.
7: Now, best time naton sining i-take Dok Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayo sa ato sining lawas, Dok Leo.
8: Gina-recommend Sir Josiel no, pag-inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
7: After meal, ha?
8: Yes.
7: Okay. Daw, pampatunaw. Abi, guwaan niya, no?
8: Actually, makabulig yun, Sir Josiel. Makabulig sa pampatunaw. Aton sa nga metabolismo. Parang ma-energize kita. Siyempre, kung nami aton sa nga panunaw. Kag makabulig, Sir Josiel, magnami ang aton sininga blood circulation.
5: Southern Plus Gold.
7: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
8: As much as possible, Sir Josiel, 2 cups lang per day. Pero gina-recommend isa katasa sa adlaw. Okay na.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: In the absence ng dahon nga inisang Luya, Doc Leo, makuha na to na yan ini sa Santon Plus Gold Capsule?
8: Actually, sa pagtuon Sir Josiel, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection.
7: Mm.
8: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ng immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na to, Sir Josiel, posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle ang spirulina, Sir Josiel. Ang yan sa nga phycocyanin ang makabulig dili sa aton na no para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sininga lawas kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation tungkol sa yan sa nga antioxidant protection kag ang what's it called, this spirulina nga ni Sir Josiel nga may phycocyanin may binibiso sa aton sa nga lawas kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josiel, iya nga pamaagi, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josiel, manami, pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C tungod nga ang vitamin D3 mismo. Kag ang vitamin C mismo, kung iupod mo sila sa spirulina, nga ara sa sangkap sa nga isang aton Santhon Gold Capsule, perfect siya, Sir Josiel, para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
5: The Secrets of Health.
8: Ganabanan sa nag-inom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josiel. Isa sinis ang patimaan nga nagapagsik man ang aton sa ni Cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josiel, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagid niya may empty, Sir Josiel, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josiel, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto, Sir Josiel. Amo man nga samtang ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka feedback bala sa aton, Sir Josiel, pamangkot yun na maayo, suggest lang nato na aton sa ring Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josiel, ang iban sini 3 days time nag-report dayon nga pagsik ila sini nga pamatyag.
5: Plus Gold.
7: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sini nga lawas sa in totality, Doc Leo, ha. Kagang function mismo sa ato sini nga kalilain sini nga mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka normalize kag makabalanse sa ato sini nga blood sugar level, Doc Leo.
8: Isa sini Sir Josiel no nga makabulig sa aton para nga manormalize ug mabalanse nga aton sini nga blood sugar, dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josiel, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josiel, ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sini, dapat i-correct, Sir Josiel, ang insulin resistance. Dapat mabalik, Sir Josiel, ang matamat sini ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa Sir Josiel, mabalik ina kay acquired ina siya tungod sa aton sa ring lifestyle. Base sa pagtuon, Sir Josiel, pag-abot sa ni sa mga utanon, muringa, ang bitter melon no kon na ampalaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josiel para ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity. Dugang pa i-combine na ton Sir Josiel ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sang aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel ang iban kumpiyansa lang. Kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible nag-amat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina. Kagang manami pagit, kay kung i-combine mo nga ito sa nga Sunthorn Vitamin C Sir Josiel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa nga cells, sa nga ito sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kung i-combine na ito na ring tatlo.
4: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama

0: Fantasy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sanfon Plus Gold. Sanfon Gold. Coffee Beer.

0: ara man ina saton sining tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sininga premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy kay inom sa kape. Inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo, mm-hmm. kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape. The secrets of health. Protection nanta ato sininga panit. Number one nya protection ta habon dere Dok Leo. Kaya mo nang ginalimpyo to sa rawas tadlaw-adlaw. Sanson Plus Herbal Soap kag We Have Clear Skin Beauty Soap Dok Leo.
1: Isa sa rin sa ginaamag sa sapat-sapat Sir Josil, kag lakip ng lamok Sir Josil, isa sa ila sa rin ginabasihan para kita sa rin ang matarget nila, body odor. So dapat Sir Josil man-neutralize gina to, no? Kapin pa ang hindi sa rin kinaandan nga baho sa ton sa rin lawas. Isa ang kabulig sa rin Sir Josil, traditionally, amo ang dahon sa bayabas eh. Ginalaga, ginapaligo, ginahugas, ginalimpyo, mga samad sining kadugay magpali pabalik-balik nga katol sa ni Sir Josil mga arikis, mga lanag ginagamit Sir Josil sa una dahon sa bayabas. Isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ni Sanson Plus Herbal Soap.
2: Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanson Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Isa ini sa Sir Josil sa mayor nga sangkap sa aton sa ni Sanson Plus Herbal Soap. That's why manoti sa mga nagagamit sa ni Sir Josil nga ang nagabalik-balik Sir Josil nga skin irritation, dugay mag-ala, mag-ayos sa ring samad. Ang katol nga pabalik-balik Sir Josil, ang body odor na amat-amat Sir Josil na remedyuhan kag nasolusyonan. Pero pag-abot niya Sir Josil sa panit, bala para ni magkambang-kambang, especially sa aton sa ring guya, mga dark spots dira, sa liog, sa aton sa ring butkon, lain naman niya dapat Sir Josil na ginagamit dira. Nami sinadang may kojic kag may glutathione man pagkatapos pa rin magtuman ka dry, may VCO pagid. Gina-recommend natin Sir Josil ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil.
0: Kag ang isa pagid ang protection sa ato sining skin. Hindi lang ini sa skin. Nagapanami kag nagaparelax sa ato sining mga nagapalamaol sining kaunuran kagato sining mga kaugatan para mag-relax siya. Kinanglan may ara kita balanyos. Ang ato sining ginabanyos kagang ginarekomendari Sanson Plus Herbal Oil. Pero ang Sanson Plus Herbal Oil may class 1. Kay ini makaprotect sa aton sa kutot sang lamok nga maproteksyonan kita, hindi kita makutot sa lamok, makalikaw kita sa ginalikawan taman sining infeksyon amo ning ginatawag nato sining dengue fever.
4: Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all in one sa presyo Sanson Plus Herbal Oil,
0: para nga magrelax sa ato sining skin, ton kaugatan na ato sining kaunuran, especially after days of hard work. Banyusan ta ato sining lawas ang gapalamaol nga party sa Sanson Plus Herbal Oil. And kun mag kato man kita sa eskwilahan, sa mga kabataan, nag-opisina, banyusan nyo sa Sanson Plus Herbal Oil ang exposed nga body parts ninyo para hindi ka mudapuan sa lamok. Kaya don't worry about sa odor. Sa iya sining scent. Kaya nga, pang ano ining scent niya? Pang social ining scent niya? Hindi pang tigulang ha? Inang sa baho, palam hambal nga, waputanis niya, galing kay dabaho, blanyos na. Pwede ni mo magamit 24 hours.
1: Yes, Sir Josil.
0: Pamparilak sa lawas, sa ato sa inyong kaugatan, sa ato sa inyong kaunuran, sa ato sa inyong panit. Makaproteksyon pa sa panit, kag mag-serve pa sa mosquito repellent.
1: Correct. The secrets of health.
0: So, sa ato sa inyong kinanglan nun sa mata, bala mo itong nambal na ito sa kagayin na kinanglan tagid permi, ma-maintain man ang good eyesight because anong pulos ang pagpaninguha ninyo? Di siyempre may goal kita. Isa dira, mapatawhay ang pagsinalayota. Maka-enjoy kita sa atong sining pinangabudlayan. Di paano kami maka-enjoy na Dok Leo? Bisan ara pa sa imong tanan, abi may liter B ka na dang kwarta, billion. Kung hindi ka malang kakita ka palibot Dok Leo, do ka useless sa imo, do ka inutil bala.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: So kinanglan tayo, relax sa matata. Again, maintain the 20-20-20 rule to every 20 minutes. Break for sa inyo sininga ginatubang computer gadget. Close your eyes for 20 seconds. Tapos magtanaw ka mo sa malayo pagmuklat ninyo, mga 20 feet away. And repeat the cycle. Kag mag-inom sang Vision X Plus, amoy ning may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo gining na pangita iyang nutrients sa matata, Dok Leon.
1: Kaya importante, ini katama nga antioxidant para sa ila, para sa aton sa nga retina. Ang punto mo lang, Sir Josil, sa hindi taman malikawan, nga magburo ng aton panulukan samtang kita sa niyang nagaidad. Pero ang problem, balan Sir Josil, ini balang hindi pamantani panahon nga magkadiprensa imo sa nga mata, nagapanghurikap ka na. Tungod sa kaburon sang imo sininga panulukan kay nakulangan ka sa isang antioxidant like lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E, which is nga convenient pala tani Sir Josil kay ti available man ni sa mga butika kag parmasya nga mabakal man aton kag pwede gid matumar adlaw-adlaw para defensa sa mata.
7: The secrets of health.
0: And then for pain relief, bao amo gining uso sa changes sang panahon, maulan, mainit, kon kay isa nagalamig pa nga ito sa nga gabi, nagapalanakit gid sa nga ito sa nga lawas. Adjustment man ha, kung kaysa our body way of telling us nga ga-adjust ako kung sa mga English pa, I'm working on it. So kinahanglan nga may reserba man kita dara kung hindi nagigita kagwanta para hindi masakripisyo kung kaysa makompromise sa nga ito sa mga transaksyon. Labi na gid kung importante gid. Dapat nga makainom ikaw, hindi lang nga pang kondisyon, kundi makainom ikaw to be relieved sa kasakit sang lawas mo. Kinanglan mo da ang Sis the Pain, Dok Leo.
7: Sis the Pain.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kung may pala nakikita sa lawas, Sir Josil, nagalala pagid ang kondisyon naton. Nablang may pwede makita Sir Josil nga maremedyo, magamit na maremedyo kung tani, pero why naton ginagamit ba? Like for example, kung pala nakitlawa, sumudlay ka maghulag. Kung pala nakitlawa, sumudlay ka magtulog. Kapala nakitlawa sa bisan no kanami sa Sudan way kagana magkaon. Kapala nakitlawa sa Mr. Josil, ultimo pagkadto sa ni sa CR for your personal necessity, kabudlay, less energy. Kung may pala nakit ikaw sa ni sa lawas.
2: The secret of hell.
3: Lastly, Dr. Leo, ining turbo dietary supplement for men. Dapat mapabalik na to ng gana eh. Tuloy libido o kung gana, tato sa niya sexual activity. Mag-turbo dietary supplement for men.
1: This is base sa pagtuon Sir Josil no, ang maka nagonori siya aton sa ning lawas, nagabalanse sa aton sa ning hormone kag ang clavo huasca nagabulig Sir Josil pabalik ang matamat sang aton sa ning gana for healthy sexual activity.
4: Nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Mag-turbo dietary supplement for men. And 30 minutes before ang loving-loving. Okay, nagaling to tiyempo sa ato sining pagparagad. Lastly, kuantan lang sa iya sining parting statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa mga ginatudlo namon ng iban sini, hindi gyapon makasaho or icing time sini sa pag-prepare, araw man ang ato sini di kalidad yung FDA approved yung konvinyente ninyo sining mainom nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para mabuligan kita magbakod resistance tensya, makalikaw kita sa baratian, makalikaw sa dako sa ni niya kagastuhanan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa griseling, health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Ako naman, Josil Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Sample Plus Gold.
7: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribong Mabalian Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita. XFM Time, alas 6:18 ng mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling ka man sa buong bahin sa kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita. Express Balita. Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Webes. Unang adlaw sa bulan sang Oktobre, mga katropa. October 1 na kita. Kag-umpisa na sang Maskara Festival. Kag-subungaga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinare.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropa ang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor drasubong sa ato ng XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency na 103.9. Ang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Caban Calan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa, XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita naman na malantaw sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magalipat. Bangod mahimo na ninyo ma-download na libre sa inyong mga Android phone sa ating official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, inyo ma-download nga libre ang XFM Radio Network. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. Ma-download. Kag ma-install ninyo, mga katropa. Kag inyo na din ang ma-access ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayara sa text line na dari sa itong estasyon ng atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na, mga katropa, itong padulungan ng mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa, dahil lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Kafgo patay samtang duwa ka soldadong pilason sa natabong engkwentro sa militar kag NPA sa siyudad sang Escalante.
2: 18 anyos nga estudyante na dakpan sa anti-drug buy bust operation sa Bacolod.
1: House Speaker kag mga Deputy Speaker sa Kamara mag-abot buwa sa legislative consultation sa Negros. Kag sa tanga mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Kaso sa leptospirosis, nagtaas ang tang kaso sa dengue nagnubo sa National Report.
2: ICC nagbasura sang request sang kampo ni Anay Presidente Duterte para sa expert verification.
1: Kag sa tanga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
1: Pungsod Qatar padayon nga nagatingwa sa pagnegosyar sa kalinong sa Amerika kag Iran conflict.
2: Qatar padayon nga negosyar sa pagtapos ang inaway sa tunga sang Iran kag US.
1: Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa sports, mga katropa, LeBron James ginangkat ang 76ers nga maganda para sa mga pagtilaw sang ila nga team.
2: Sa balita naman natin sa showbiz, mga katropa, matapos ang ginapahayag ni Patrick Garcia, ang manager ni Jeneline Mercado kag-asawa sa nga si Dean Estrelio, ang may statement o kung pahayag kay Patrick.
1: Kag sa ito nga balita, espesyal mga katropa ko, po si katropang James King, top-top san o bala nagasiga ang inyong bumbilya. Ibalon, tanikaroon mga tropang istorya sa likod sa sininga bumbilya, kay nga, since 1901 pa, nagasiga, top-top sa karon. Alas 6:22 na. Inyo na batayan mga katropa ang mga headlines sa lokal, national, international, kagibad pa, kagining na dulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Bandita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At napadulungan ng detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Bandita, local news.
1: Patay ang isa ka citizen Armed Force Geographical Unit o CONCAFGO kagpilasan ng duwa kakatapos ng 79th Infantry Battalion sa Philippine Army sa nagluntag ng kwentro batok sa katapos ng New People's Army o NPA sa Barangay Malasibuga, siyudad sa Escalante hapon sa Setyembre 29. Sunos kay Captain Paul Lagarde. Ang Civil Military Officers ng 79th IB nagumpisa ang inkwentro matapos masumalang sa militar ang kapin pito ka mga ginapatiya katapos ang remnants ng Northern Negros Front kagilayon nagluntad ang pagbayloan ng isang lutang. Dugang pa ni Lagarde, naglawi sa 10 minutos ang inkwentro kag nagresulta sa pilason sa ang isa ka CAFGO.

0: Setiembre 29. Sono se kai Captain Paul Garde ang Civil Military Office ang 790 IB ginapatian nga ilan na sumalang ang remnants ang Northern Negros Front dismantled kon NNF dismantled kag ini hindi magdumo sa pito ka individual kag nagpaarak sang luthang sa hanay sang gobyerno dugang pa nila Garde antes natabo o kon matabo ang inkwentro nagapatigayon sang house to house visit ang military sa lugar bilang kabahin sang ilang peace and order activity kag sila ang ginluthang sa mga rebelde. Ginatipon pa nila mga detalye sa mga individual nga aras sa likod sa natabong inkwentro kag ginalagas sa karon ang mga nakapalagyo nga mga rebelde apang hindi pa matumod kung may aras ang presensya sang nagbulos sa kay Jong Tapang nga napatay sa tong April 19 sa Banhua sang Tuboso. Nagresulta ang inkwentro sa kamatayon sang isa ka Kafgo kag pilason ang duha ka soldado nga may ranggo nga private first class kag sergeant.
1: Nadakpan ay sa kahay value individual o kung HVI nga wala sa lista sa Barangay Drug Abuse Council kung badak pagi sa nangin mandinilagon ng bypass operation ngayong patigayon sa Lunes, Setyembre 28 sa Buena Park Subdivision sa Barangay Estefania. Nakumpiskar sa isa ka 18 anyos nga estudyante nga lalaking tumandok sa Barangay Estefania ang 75 grams sa ginapatian Shabu. Kag na-recover man sa operasyon ang lima ka mga sachet sa ginaligar Shabu kag kalakip ang pila pa ka mga non-drug items. Sa Rixi Reports, mga kapulisan, magdangat sa 510,000 pesos ang balor sa nakumpiskar nga Shabu sa suspect kag yara na ini sa karon sa kustodiya sa kapulisan kag para sa nagakaigo ng investigasyon kag disposisyon. Sa karon, ginahibalo pa ang pagtumod sa crime lab ang resulta sa nasambit ning Shabu nga nakumpiskar sa suspect kag posible ining magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Mayara na sa person of interest ang kapulisan ang ara sa likod sa pagtiro patay sa tricycle sa Poroca Senyora Barangay Salvacion, Banua sang Morsha agas ang Setyembre 29. Ang biktima ging kilala sa kay Ernie Tuazona, 53 anyos kag residente sang lasambit nga lugar. Suno sa kay Police Captain Hani Labaro ang Chief of Police sa Morsha PNP, ila nga ginalantaw ang duha ka anggulo sa krimen kag ginatumod kung ano ang motibo sa likod sa pagpatay sa kay Tuazona. Dugang pa ni Labaro, ila na naistorya ang pamilya sang biktima kag ginaasikaso na ang nagakaigo nga dokumento kag desidido nga magpasaka sang kaso batok sa suspeka. Kung madumduman gin tiro patay ang biktima sang nanaog ini sa tricycle sang suspeka nga nanaog man sa motor. Sitwasyon ang ginatudlo nga naaresto nga suspek sa pagpatay sa 82 anyos nga lalaki sa Barangay Handumanan sa tung Setyembre 18.
1: Gindagdagan sang 60 days nga suspension without pay ang regular nga empleyado sa Bacolod Environment and Natural Resources Office nga si Jel Lanes. Matapos gipasakaan sa administrative case angon sa allegation nga fixing sa syudad. Si Lanes nga Environmental Specialist 2 amo ang una nga gindalaan sang show cause order tuoy sa among allegation. Gintumod si Lanes nga nagbato ni isang kwarta pagi sa GCash para sa pagproseso sa Environmental Compliance Certificate o kon ECC kag Certificate of Non-Coverage o kon CNC sa isa ka resort sa Barangay Alangilan. Ginakon ni Lanes nga nakabaton siya sa bayad pagi sa GCash apang ginpayag niya nga para ini sa isa ka engineer.
0: Nagpasalig si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa kooperasyon sa lokal nga panguluhan sa kapulisan agud masiguro ang malinong gagmatawhay nga pagselebrar sa Mascara Festival 2026. Iniagid pahayag sang alkalde sa iya pagtambong sa send of ceremony sa kapulisan kahapon kung sa diin gitpabutyag ang kabubuton sini sa city government nga makipag-angot kag magbuligay sa mga law enforcement agencies. Ginhangyo man ni Sataya ang kapulisan nga siguradurang kalinong kag seguridad sa tion sa mga aktibidad sa Mascara Festival nga ginapaabot nga pagadagsaan sa madamo ng mga residente kag bisita. Suno sa alkalde, importante nga magbinuligay ang tanan sa ang ahensya sa karon agud malikawan ang insidente kag magapabiling nga malinaw ang selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Nagsugod naman ang send-off ceremony kung na-deploy na ang mga kapulisan sumugod kahapon nga adlaw.
1: Manginsaw na nga tiyon, may pagahiwatoy ng legislative hearing sa 3rd District ang mga katapos ng House of Representatives ini sa Buas ng Adlaw, Enero 2, Tubtob 3 sa Victoria City Coliseum.

0: Si House Speaker Boji D. III ang magapamuno sa among legislative consultations. Pod man diri ang mga deputy speakers kasubong nanday senator o kon senior deputy speaker Sandro Marcos kag Ferdinand Hernandez. Magapadulong ang mga lideres sa lower house agod pamatian ng mga priority ng pending bills nga luyag sang negosyano nga dapat matalakay kag mahatagan sang kasuguan sang House of Representatives. Maginuna nga probinsya nga hiwatan sang legislative consultation ang town hall magasugod last 9 sang aga kag magatapos last 12 sa utto. Ganahin mo ini sa mga katapos ang kongreso bangod sa kinanglanon nga ila may buluan ng priority bills nga luyag sang pumuluyo kag madamo abis ang pending bills nga wala matalakay bangod sa madamong hearings kag dikang angon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang programa ang nagalakip man sang press briefing sa October 3 sang hapon.
1: Dismayado si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa nakita sini nga kahimtangan sa Bacolod City Public Plaza. Ini matapos nagpatigayon sa inspection ng alkalde tinalikdan nga gabi kag nakita nga wala nagagana pila ka mga features ang disenyo sa Bacolod Public Plaza nga gin-install sa Tiaza. Isa sa nakita sa alkalde nga wala nagagana ang drainage sa bangin sa fountain rason nga nagadanaw sa plaza. Sino sa alkalde wala siya sa problema sa lighting kag disenyo sa plaza apang nagalain ang buot sini sa ginbilin nga sitwasyon sa Tiaza. Dugang pa sini nga una may mga hilamon o kon green kag matahom tulo ko ng plaza pero sa karon nangin mayabok ini. Ginpayag man sang alkalde nga nagabulig man ang syudad sa pagpanglimpyo sa plaza matapos sa ginbilin sang Tiaza. Ginpayag man sang alkalde nga nagpadala ini sang letter sa Tiaza sa ilang nga nadiskubrehan nga mga guba kag reklamo angot sa ilagit ubra. Hindi man magpasugot ang alkalde suno sa iyang gabatuno ng proyekto kung hindi ini matapos kag mahusto.
0: Mag-adoptar liwat sa 4-day work week ang lokal nga gobyerno sa Silay bangod sa sitwasyon nga nagmahal ang presyo sang gato. Sumugod Oktobre 5, magasulod ang mga empleyado sa Teknala 7 sa aga kagtubtubla sa isa gabi ang ilang pagtrabaho. Ini ang para lang sa halin Lunes Tubtubwebes nga adlaw. But silingon, may napulo ka oras ang trabaho. May tatlo man kadlaw nga day off ang mga empleyado ini ang halin sa Biyernes Tubtob sa Domingo. Sunod sa executive order nga ginpirmahan ni Mayor Jodette Galilego ang compressed work week ang isa ka pagpatuman sa mando sa Malacañang sa paghimo sa tikang agud makakinon sa paggamit sang gatong kakuryente. Sang nagligad ni Lunes, ang provincial government sang Negros Oriental nagbalik man sa 4-day work week. Samtang ang Negros Occidental provincial government workers sang halin pasang bulan sang Marso tubtob subong nga nagapatuman sang 4-day work week. Sa 6:32 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kag iniginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito padulungan ng detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Mayroon na sang 11,965 ka na record nga kaso sang leptospirosis sa bugos nga pungsod sini nga tuiga. Humalingin na September 23 sa kon tubtub September 23 sunod sa Department of Health. Mas mataas ini sa 46% kun ipaanggit sa 8,189 ka kaso nga na record sa kapareho nga period sang nagligad nga tuig. Samtang mas malubo naman ang kaso sang dengue subong nga tuig bangod naka-records ang DOA sang 168,060 ka kaso sang dengue o kon 30% nga mas malubo kun ikumpara sa kapareho nga panahon sang nagligad man nga tuig. Apang naglabot sa 5.8% ang cumulative case fatality rate sa dengue subong nga tuig. Apisar nga mas manubo ini sang 10.53% sa nagligad man nga tuig. So na sa DOA siya tanang nagkakaigo ang supply sang bulong para sa mga pasyente nga may leptospirosis. Ngayon man nga ginapanagtag na ang mga bulong sa nagkalilay nga mga bahin sa pungsod at is magumpisa ang tig-ululan.
1: Ginbasura sa International Criminal Court ang pangabay sang company anay Presidente Rodrigo Duterte nga i-require ang paglakip sang expert verification reports sa open source kag user-generated nga ebidensya nga ginsumeter sa tribunal. Ang depensa nga grupo nagpagabay nga ang e-court protocol sang ICC ambyentahan sa pagdugang sang expert verification sa isa ka particular nga metadata field ang electronic discovery system registry sang korte. Sa resolusyon nga napitsahan sa Setyembre 27 ang Trial Chamber 3. Nagsiling mahimo ini makatugas ang hindi kinahanglan ng mga atraso sa pagsugod sa pagbista bangod sa kadamuon sa ebidensya ang kinahanglan pang aripasuhon. Ang trial kay Duterte sa ICC natala na nga magsugod na sa maabot nga Nobyembre 30.
0: Impay ni former Senator Antonio Trillanes IV ngang testimony ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte may kangtanan sa mga transaksyon sa lokal nga panguluhan sa mga kompanya nga may kangtanan sila nga manghimata mahimo nga may mas malapad nga implikasyon para sa mga alkalde sa pungsod. So na kay Trillanes, ang payag ni Basti nga wala siya sang ihibalo sa business interest sa iyang utod nga si Vice President Sara Duterte sa GenCorp Industries Incorporated nga nakakuha sang 19 ka mga kontrata gikan sa gobyerno sa Davao City. May mga magserbe nga ehemplo. Sa tiyon sa impeachment trial, ginkumpirmar man ni Basti nga kilala sining negosyante nga si Jaime Cruz gaya gintumod nga abyan sa nga amay nga si Anay Presidente Duterte kagiya business associate sa isa ka kompanya. Samtang nagtambong naman si Senator o kon sa Senado si Trillanes, samtang nagatistigo si Basti kag ginpaayag nga handa siya nga magtistigo sa impeachment trial.
1: Ginpanginwala ni impeachment defense spokesperson Michael Pawag na nagaugyon siya sa pahayag ni Paolo Panelo nga intuanay ang impeachment proceedings sa batok kay Vice President Sara Duterte. Ginako ni Pawag na nasakitan siya sang gindalahi kang iyang pangalan sa isyo. Pangudsuno sa iya wala siya sang kahilabtanan sa nasambit nga pahayag. Ginpahayag ni Pawag personal niya nga ginagkumprontar si Panelo agod maklaro ang natabo. Ginpahayag nga gipatag ni Panelo ang yabakin sa nagpasalig nga hindi na ini masulit pa. Sero sa kay Pawagin bato niya ang patag ni Panelo kag si Panelo ang bago naman nga spokesperson ni VP Sara samtang si Pawa naman ang spokesperson sa impeachment defense team.
0: Alas 6:36 na mga katropa nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National kagining nadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At na padulungan ng detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Tatlong patay sa nagbaliska ng isa ka makeshift vessel. Pulo ka milya ang kalayoon sa Mona Island nga natung-an sa Puerto Rico kag Spain. So nasa Coast Guard matapos magluntad ang isa ka inaway madamo ang mga individual na nasamaran bawat naglinumpat ini sa dagat padulong sa Mona Island. Nitigay nga na rescue ang apat ka mga persona kagilayon nga nag-contact sa Coast Guard ang mga crew sa barko nga nagbulig sa ila. Sa detalye sa Coast Guard, mayroon sang 62 ka mga pasero nga nagbaliskad nga makeshift vessel. Kaginitanan wala sang suksok ng mga life vest. Sa karoon, may 49 na ka mga personang na-rescue kag tatlong patay. So na sa Coast Guard, patayin pa sa subong search and rescue operations ng US Coast Guard, Puerto Rico Police, kagang Dominican Republic Air Force sa pulo pa ka mga missing. Ang mga na-rescue ang aran na sa karoon sa US Homeland Security Investigations kag US Customs and Border Protection para sa dugang pa nga mga investigasyon.
1: Ginanunsyo sang Qatar nga naganegosyar pa ini sa pagtapos ng giyera sa tunga sang Iran kag US. Sunod sa kay Qatar Foreign Ministry spokesman nga si Makid Al-Ansari o kon Al-Ansari hindi manginwala o kon mapanginwala ang madamo nga naapektuhan sa nasambit nga giyera. Ginsambit niya nga kamaturan nga ang mga supply sa enerhiya, seguridad sa pagkaon, industriya kag pangkalibutan ng mga kadena sang supply o kon chain of supply ang nakaapekto sang dako. Importante man na ang mga opisyales sang Iran na naghimo man sang gilayon nga desisyon sa pagpahilayo sa mga pungsod agikan sa inaway. Gipasalig sini nga ang Qatar nagahimo sang isa ka tikang agud nga makaangkon sang diplomatiko nga resolusyon agud mabalik ang kahiwalayan sa navigation sa Strait of Hormuz.
0: Alas 6:38 na, yun naman ang detalye sa balita sa international ka giningin na doon sa inyo mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: At na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
0: Gininganyo sa NBA superstar si LeBron James ang iya kaupod sa Philadelphia 76ers nga magwa sa ila comfort zone kung luyag nila nga mangin maayo nga team. Ini ang pahayag ni James sa media day sang team ante sang iya una nga season sa Philadelphia. So na sa iya dapat nakanda ang team nga maghimo sang mabudlay kag sulit-sulit nga obra kada adlaw agud nga magbaskog. Paik pa niya, hindi ba santing talentad, ako ng talentado nga players kag insiling nga kinanglan sang grupo nga magpangabudlay kag magsakripisyo agud maglabot o kon malabot ang tinutuyo. Ang balita sa sports, kinadun sa inyong mga katropa sang Cess the Pain.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Cess the Pain. Palanakit sa lawas, i-Cess the Pain mo na. Cess the Pain, available sa mga drugstores.
0: At ang padulungan ng mga detalye naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz. Damo na sang pakayag ang nagwa mga katropa matapos ang interview ni Patrick Garcia nga sa side niya after 18 years kung nga nagbulagay sila ni Janeline Mercado. Ginubra niya ini bangod nga ginabash ang iyang bata. Ang baga pang tinlo no, sa pangalan nila. Agad hindi mabash ang iyang bata mga katropa. Pero sang nagpahayag sini nga rason sa pag-breakup nila nga kay ginkubaan sa ni Jen nga naglabot sa pagbulagay kay wala siya ginapasulod sila nga balay yung mga katropa mga musina no. So nagwa dire mga katropa nga si Becky Aguila ko na si Nay Becky nga manager ni Janeline Mercado ang nagpost sa social media sang pahayag sini mga katropa nga hambal niya ambal niya dire nga mga katropa madamo kuno sang sala kagdugang-dugang sa ginhambal ko no ni Patrick Garcia nga para sa iyang truth. Kagambal niya nga ati, hopefully ang ginubra mo nakabulig na sa imong daughter no, kung sa imong bata, kag hopefully nasatisfied ka sa tanan mo nga ginubra. Balya ko no, all I can say that never mo naging deserve ang pagpalangga ni Janeline in the first place. Balya, you will never earn my respect. Kamuna nangit pahayag mga katropa sang ining manager ni Janeline Mercado mga katropa. Balya, halin sa una, damo ka na pagkakulang subong na himo mo pa nga balis ka ron. Bangod nga gina-clear mong pangalan sang imong bata nga babayi. Pero ang responsibilidad yung ano kay Jen sa tukag sa bata niya nga si Jazz mga katropa. Paula niya nahimo. Samtang ang bana naman mga katropa ni Janeline Mercado nga si Dennis Trillo mga katropa sa TikTok ang nagpost naman sang isa ka kasabihan mga katropa nga hambal niya direk kapag naghugas ka ng kamay sa kanal lalo lang dudumi. Amo na mga katropa kaginbutangan niya di isang background music nga tabing ilog at mga katropa gin ano sa mga netizen no gin kadawan sa mga netizen paigo mo gid kay Patrick Garcia nga kapag nagugas ng kamay pagid sa kanal ko no mas dudumi pagid tapos may mga komento dire mga katropa nga suntukan na lang kayo ni Patrick amo nang comments ang isa ka ano ka TikToker kon ano TikTok users o kon user mga katropa tapos ang reply ni Dennis nga hindi ako pumapatol sa starfish amo na nangin pahayag niya mga katropa. So, kay Subong, nagbalik pagid kay Patrick Garcia. Kag Subong sa TikTok naman, nagtrending pagid. Nagbalik na ang mga interview sa to sa The Buzz, sa Star Talk. Imbes mga katropa nga na-clear niya ang pangalan niya, nagbalik pagid ang mga clip sa to sa television. Especially mga katropa, ang mga mother niya sa una, galing nga nagahambal nga hindi saya sure kung apoya ang ginabusong ni Jen. Sure, saya nga kay Cheska, apoya gid nga hindi sila maghatag bulig ko ng mga katropa kung hindi mangayo bulig si Jen, no? So, naguluwa na ang mga interview sa ito, mga katropa. Nga, tani na limta na kahit 18 years na. So, sa karon, bo, naglain na ganda ang image ni Patrick Garcia. Imbes nga hindi na pag-bash iya nga, ano, nga bata, sa iya naman nagbalik tanan kung diging bash na naman siya mga sang netizen. Kagti yung mga netizen, dito nga hambal nila, mga babad sila sang una sa Star Talk kag sa The Buzz. Tay mga katropa, may nangatan niya ng showbiz balita. Subungad lang, mga katropa na Webes. Kagang oras natin ginadulong sa inyo sa ating mga kabon niya pampaputi. 6:40 na ang ating Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent grid sa early signs kung sa early signs of skin aging. Makapaputi sa panit sa natural sining ingredients kag antibacterial. Madulagi ng germs kagbaho sa imuyang alawas. Adlaw-adlaw. Para sa bugas ka pamilya at ngayon niya ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen. Nga ganimpunan pa sa virgin coconut oil kung sa VCO. Sa ato naman niya nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: 6:43 na mga katropa, padulungan ta ang balita special ko po si katropang James King. Kamusta wala ang kalawigon sa mga bumbilya, subong ni nga mga tinuig? No? Bilang tayo, engineer, duwa ka tuig. Duwa ka tuig, no? Islan mo naman, no? Marami mga katropa, grabing istorya sa likod sa sininga bumbilya, kay Bisa Amon, daring pagpamangkot. Si katropang James King, gini nag-research. Kaya since 1901, panikuno?
1: Wow.
0: 1901, 2020, ano na kita?
1: 2026.
0: Ano na nabi 2026, no? 1901 minus 2026. Oh, 125 years na! Grabe ba? More than, ano na? More than a century na? No? Kaya 100 years, century na na mo. Sobra isa kasi glo mga katropa. O, ano yung story natin ni katropang James King? Ti kumukuti-kutitap. Kahit ti December, kung ito gitugay mo, ano yung story natin tabong bilyawa.
3: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: One 100 years old nga bumbilya. Hasta subong gasiga pa. Sa Livermore, California, may isa ka bumbilya nga kilala as Centennial Light. Bukod 100 years old na. Hasta subong gasiga pa mga katropa. Sugod sa 1901. Iniisa ka handmade carbon filament bulb. Bukod incandescent bulb. Nga ginhimo sa 1890s. Malawig na nga tiyempo nga gasiga ang ini nga bombilya mga katropa. Siguro mga pila ka beses na nga gin-off. Located sa 4550 East Avenue, Livermore, California, kag open sa public viewing. Tungod sa iyang malawig nga kabuhi, ang ini nga bulb noted na sa Guinness Book of World Records. Nangin subject man siya mga katropa sa mga TV shows, kag mga news reports, kag mayara na sang iya kaugalingon ng website. Originally gin-manufacture sang Shelby Electric Company sang Shelby, Ohio sa katapusan sang 1890s, kag gin-donar sa Livermore Pleasanton Fire Department sang 1901. Makapila ka beses naman nga na-relocate ang inyong bombilya, pero yara sa gyapon sa pag-atipaan sa mga fire department. High quality katamang pag-manufacture sang sininga bombilya. Kag sa iyang manubunga wattage, originally 60 watt bulb. Pero sa kalawigon mga katropa naghininay, kumbaga hindi na siya kamuna kasanag, pero nagasiga sa gyapon. Imagine katropa, Centennial Light, padayon nga nagasiga. Ang bombilya mo katropa, nagasiga pa? Inang ato nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Iyanan sang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Oo, oh, ang bumbilya. Tapos balay, pila na kabeses, islan.
1: Hanggang na 8 months pa lang.
0: Why na, punder na.
1: Gairaw-iraw na. Oo, gadulong na siya.
0: Gairaw na. Yeah, more than 100 years na. Anong gapon?
1: Pag-ubra,
0: ano? Yabi, no? Kasiga, pag-yapon. Alas 6:47 na mga katropa. Yun na ba tayo na balita espesyal? Tapos si katropang James K. Kagat is kami blan, magpadulong sa greetings. Katropang Wendell, sa rinta ni mabakal ang mga produkto sa Yes to Health.
1: Mga katropang atong produkto sa Yes to Health, mabakal sa ating mga Yes to Health store. Senderia sa siyudad siyang Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mabakal man sa mga butika, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Maorder man online sa ating mga online shopping applications, isearch nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagag-upod na sa aton, good morning, dra sila, rin is lawa.
1: Yes, good morning sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo, mayong aga, sa ila ni Arman Aligato de la Torre, Ma'am Shirley Arevalo, good morning sa ila ni Sir Jelwin Papuli, nasa kagati, subong sugod ko no, sang Mascara Festival. Di, katropang Jelwin, wala sang opening, subong ha? So, bukas lang kiosk, pero wala sang mga fireworks. Sa kay Ma'am Mary Jane Baliu Alio, good morning man, sa kay Joy Rodico, good morning. Kay Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Epehilia, good morning. O kay Sir Lloyd Navales, good morning. 40 days to go kunong yung birthday niwa. Kag first day sang maskara. Wow! Good morning. Thank you so much.
0: Salamat, kid. Sa mga nag-celebrate sa birthday subong October 1, happy birthday. Sa mga nag-birthday subong, happy birthday.
5: Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Alas 6:49 na mga katropa, standby kay magabulos na ang bulsay. Kaupot si katropang Erwin Salina sa liwa, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinons, Pilipinas. XFM News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Vision X! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
11: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
13: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
14: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag Turbo!
13: Oh, yes!
14: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
13: Mas lalakas ka pa!
14: System Pain!
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwao naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa lusay mo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglan nun duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunctionar sa aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tawo nga hypertensive.
5: Yes, to help. Yes.
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
6: Sunthone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The secret of health.
6: Sunthone Gold Live Testimony.
7: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sunthone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Sunthone Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthone Gold Herbal Tea.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutupan ni Lilo.
13: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!
3: X! XFM!
2: FM!
0: Santon Gold! Live testimony!
4: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom

0: walang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, namiang music, ah.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit mga DJs, nalakag.
3: Wala asang konkreto, mga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X.
3: Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Naa, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Supple Plus Gold
7: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee, a great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: parang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Mga katrupa, exciting!
5: XFM, exciting!
6: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas, batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
3: Pinilap ako ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako. Pero wala man nila kinakatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Pangyaga mga katropa, pangyaga sa mga suki naton nga tawag para mag welcome na liwat sa pagpakaragata diri sa Bullseye. Para bago ang adlaw mga katropa, it's Thursday. Wow. Daw ka ayo man ho. Pizza 30 para sa bulan sang pizza 1 na sang Oktobre. At we smell 26 mga katropa. 2026 kadamo sa mga na agyanta sa 2026 no. Kadamo sa mga pagtilaw sa sa tuig nga ini. Pero kabay pa nga sa dason nga mga inadlaw mag okay na no ang aton nga mga suffering subong, pero ang aton nga sitwasyon medyo bugat magin Japan mga katropa no. Anyway, sa mga kauturan tapakad doon sa ilang mga opisina, paki ano naman ko, paki check naman sa mga aton nga mga pagkaon, basta pinakabalon ka na, may ara na mga balon ang aton mga office workers, no? Para makatipon o kung maka-save-save kita, maka-inot kita gamay sa sining panahon, kay daw amuning mga panahon mga katropa kinahanglan pagkid na. Lantaw ng mga kagastuhan na naton, lantaw ng aton nga pagkinaanglan, paiguo ng aton kita sa matag-adlaw nga tanan. Daw ka sa jaman sa mga sitwasyon, no? Daw ka sunlog man bla. Amon yung mga krisis, may ara pa sa mga pagbag-o sa aton klima. Daw matyagan ko, daw masadya, kidney. Anyway, sige lang ha. Padayon lang ta mga katropa ha. Padayon lang ta sa aton nga paghandom kag paghimo sa mga helikopter naton sa matag-adlaw nga tanan. Importante may pinaghugutan, importante may aral na ginakuhaan sang saway na gid no. Importante wala ka masakit, importante wala ka ligid. Importante syempre mga katropa, buhi.
1: Hambala pa.
0: Welcome, welcome na sa Bullseye mga katropa. Ako naman si katropang Win Salinas, upod naton sa technical side si katropang Jiril Upside. Update kami mga katropa sa pagtalakay naman sa mga update mga balita sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Pila ka mga update, nagapanguna ka mga balita lokal. Aton nga alkalde mga katropa, bao nagtaas ang naakig ang alkalde sa kontraktor sang ining sang plaza kag sang aton nga fountain tungod hindi satisfied, hindi na kontento ang aton alkalde sa ginhimo sang ining kontraktor. Ati nagpautwas to ang alkalde king komporontar, no? Sige na, kung hindi ka mo hindi nyo na wakay o hindi kami mag pirma sa kung ano man mga kontrata sa inyong kumpanya. Ang inyong kumpanya mga katropa ay hala ng ano ni Bala, iyan ni Bala sang bata ni Lito Lapid, no? Senator Lito Lapid mga katropa nga nag-venture man sa construction, no? Daw nagpagwa gito sa iya sentimiento ang ano ho ang alkalde tungod sa ining ginahambal ng rehabilitation kuntani sa plaza kag sa fountain, no? Ang Chiesa construction firm mga katropa amoni karon ang ginalantaw nga daw daw hindi nami ang iya paghimo bala pagplastar, hindi way makontento ang alkalde sa iyang performance iya trabaho sa ginahambal nga pagpakayo sa mga structures na tundris makulod daw kasubo man, pero ti mga katropa maskaraho tani makita taman yung mga constructions ni sang nami tani nga mga itsura sang plaza managawan balan mo ang ano ang maskara festival ang come on sini mga turista mo kung turista gani tinanglan nami ang cooperation mo diri sa pakulod mga katropa way man ta resort way man ta kunano kada tuan di ang ato niya pagkaon no ang food tourism ha nga makatuan nila ma-enjoy nila at mapasalamat sila Oo, mahabal sa economic. Nis makulod ang klasa tunilan. May nami to. Ah, di mo damo lights. Tapos dito sa BCGC, karami nami sa fountain to. Ika kita mo yung construct nga fountain niya, may leak yan. Nag-leak yan. Oo. Ay, pag-ilis, kamo engineer, magkamuna. Hi. Morning mga katura pa sa pila ka mga update naton sa

Probably, no? Especially sa plaza, medyo magutok-utok na na. Pakadto naman sa... sa pakadto naman sa area sang east, kadto area sang Lacson, may ara sang mga siguro expect na ranta pag damo-damo, no? Sang pila ka mga pila ka mga dalanon naton sa Bacolod, mga katropa, ha? Alright? Amo man ni ang gina lantaw ta. Ari pa mga katropa, pinaka nabasahan ko rin kahapon because nga ang aton naman niya sudad nag-preparar para sa aton niya para sa celebration sa highlights ng maskara. Hindi pa maabrihan fully ang aton nga Bacolod City Public Plaza. In fact, hindi maka-perform ganit na ang aton nga mga performer sa plaza. Kay hindi pa muna ka-plastado ang natapos abi mga katropa. Pero imagine ko lang, abi natapos bi ang plaza, abi nag-okay ang plaza, pagkatapos dito himuon ang performance with all the beautification ginhimo to, pagkatapos pakantuan mo sa mga tao, ambot lang kung ang ilan ng itlog-itlog ni nabutang sa plaza ni mga katropa, hindi ni ma okay pa ni may kalabanan sa nagkakadto na base bla pungkuan na base ang ibanda basura triple nga pagkatapos nila linapta na yun. Pero nagasigahom kita mga katura pa matapos niya ang plaza, matapos ni ang aton nga fountain man nga makita ta nami idlaw. Kada alkalde, gilip yung arak sang style nila, no? Kada mayor. Sa una, sa kay Mayor Bing Lerardia, may style man siya. No, ibutang to. Okay, fountain man to, abi, mga katropa. Buyan to sa mga isda, abi. Nga daw, mapulo pareho sa Capitol Lagoon, no? Pagpungko ni former mayor, kagkaroon congressman, Albie Menetes, may arak man sa style iya, no? Ginpang kakasto, gintabunan ang... Ining grabe nga kay Uhana idra sa BCGC mga katropa. So kada alkalde may ara sang iya mga style di, sa kay Mayor Greg naman niya gipakay uya balik yung fountain. Oh. Ano daw man jud to? Panahon ni Mayor Albie Menetes mga katropa dira duway gid jama puslan naton BCGC kaya katuan da. Kay gin guba to, gin kay o naman, gin guba, gin kay o ambot lang pila ka milyon ang kwarta sa tao ngayon bobo na para matapos lang para mag-okay na base na sunod lang mga alkalde lain naman pagkadiskitahan nila nidra ang BCGC ng fountain naman sige tatak ni sa nagligad tong administrasyon lainon ta naman ay naku ho tani madumduman nyo nga kada kay onyo sang aton ni mga structures diri sa BCGC hindi na inyo ya kwarta na sa tao. Kwarta na namon, no? Nga gingasto da, nga ginusikan lang sang pila ka mga opisyal na close gobyerno, nga dira, ginbo-bo ang minilyon nga kwarta para sa magpanami. Okay man, way problema kung magpanami, way man yung problema kung magpatahom kita mga katropa, pero one shot deal, bla? Nga once ang balka nami na ginasaya. Ang aton kakatabo, de, pagpungko sa mga alkalde, nami ispananawan niya pagpungko naman sa bagong alkalke daw ay ispananawan niya baguhon niya naman allocate naman ta budget sinada tikay sino kwarta na kung ibulig tara sa aton nga mga ginibo tara mga programa para sa mga kauturan ta para sa mga poorest of the poor especially subong mga katropa ha nga ari increases nagapamroblema kita sang taas nga mga balaklon. Kung ginhimo ito na mga programa para makabulig kita para sa pumuluyo na constituents natin, kung hindi na okay pa. Subong ho, nagagasto kita sobra 300 milyon pesos para sa mga konstruksyon panami sang aton nga mga lugar, diris Bacolod, mga katropa. Nga daw kung kis, maduda ka man, no? Insakto ni budget ni, nga ginabubo sang aton sudad sa mga proyekto nga ni. Daw ka dako haw? Daw ka sobra haw? Oo. De ari pagid kuan pagid sang mga kontraktor nga mga pulpulman nga naanadguro sa mga transaksyon nga pahapos naman lang tagbay mga alkalde nga pwede ba nila nga ma ano nila maulo istorya nila
sa mga kapaltahan nila, tiyari,

0: Muna yung resultado nga sa tropa.
1: Delay
0: ang aton nga pag-abrace ang aton nga plaza kag pag gamit supposedly naton dira sa aton nga BCJC nga ano daw recreation area. Damo pa man nagakadto na mga katropa parang picture subong iya bu Mariones daw way na dula na no. Pero may mga katropa mga pinakamabalikta naton kadtoan taman karon. May ako si a certain Ernie ginuthang dito sa Mursa, no? Ang aton nga Mursa PNP may ara na sang persons of interest, no? Ang ginpa siguro lang sa PNP Mursa nga hindi pa sila makahatag sang tool-ed nga mga detalye as to persons of interest. Pero amoring is interesting part, mga katropa, mga byan, no? May atuto nga napatay 82 anyos dito sa NADF Barangay Handumanan nga ang ining ginpatay mga katropa kahapon ginuthang dito sa Barangay Salvacion, Mursa. Isa sang ginmensyonar sang una nga suspect sa pagpatay dito mga katropa sang 82 anyos, no? Di matapos ang pinakamiradlaw, na-check nato ni mga katropa ang suspect ginpagwa to, kay wala sang nagakaigo nga ebidensya nga magatudlo nga siya to ang perpetrator sa pagpatay sang 82 anyos. Gin-discuss naman kahapon nga ang sitwasyon nga hindi plastado ang ining mga ebidensya para magtudlo sa suspect karon sa pagpatay sang 82 anyos. Ang pamangkot mga katropa, sino ang persons of interest dito sa pagpatay sa kay Ernie, no? Amo ring itutukan man aton, no? Amo man ring ginhimo sa tutukan sa aton investigative team, no? Nga maglantaw sa mga angulo, posible mga katropa. Posible may ara sa personal grudge. Posible may ara sa personal nga mga rason sa pagpatay niya. Isa na sa posible nga mga kausa, no? Base may ara sa away antes pa man nagluntad, pero mismo ang barangay wala naghambal nga may ara sa mga pamahog sa kabuhi sang sospetsado. The only nga nakita naton diri mga katropa without wala taman ginapangunahan ang investigasyon sang PNP Mursa, amuni ang isa ka persona nga nagulamid sa iya sa pagkapatay sa 82 anyo sa Barangay Dumanan nga ginmensyon siya nga siya ang mayor kota, siya nagplano para sudlon kuntani kawatan ang ining balay, ha? So diri malapit sa malapit mga abyan nga ginatutukan sang aton pulis kita man galantaw ta kung sino ang mga persons of interest, no? Timalos ba na? Or may tao ba na nga naglaot sa iya nga managbutang ang ginhimo ya kuno nga escape goat, ha? Para mapasibang dantong isa ka tao, no? So anyway, antes pa man, no, ang mga latest sa PNP mga katropa, gina-check ba naton kung ano mangin kaundansin ni, no? Timalos bala o kung grupo, may ara bala sa mga naupdan ini ang sospetsa o kung ang biktima ng mga grupo nga muning responsable sa pagpatay sa iya. Pero ang kamabalita natin sa national mga katropa, sa 3-day trading mga katropa, may 70 pesos o kung may ara na po, uno sobra piso nga pagnubo sa presyo sang diesel, na okay, kag sa gasolina. So expectedly base mabalanta by tomorrow or Saturday or Sunday ang tutuod nga mangin presyo sang pagnubo sang aton nga mga presyong petrolyo sa bilog Pilipinas. Pero may indicators na, no, probably mga katropa hindi pa amoni ka fix, no, ka final ang ining nga mga makabigta plastada, no, sang aton nga presyo sang gasolina. Pero ang sistema ang may ara sang mga pagnubo kabay pa nga magduludalayon until the last days on trading mga katropa until sa Monday. Ang finale is Saturday mo, no? So, sa 5-day mo, mabalaan mo na na kung anong trends, no? Ang trend kung magnubo siya o kung may pagtapyas o kung may pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ah, kabay pa tayo magnubo-nubo naman, no? Para ma... ano ta? Para maka... gulugin hawaman ta, mga katropa, no? Pero ang mga latest development... Headlines. At doon ang diskusyonan ng threshold, mga katropa, sang... aprobahan nga threshold, mga katropa, from 24 down to 2021. May mga threshold nga mga ano to sila mo, numbers mo, mga katropa, no? So ang sitwasyon sang aton nga impeachment court, ginahambal sa constitution ta, that should be 2/3 is 16, no, kinahanglan nga boto para ma-convict ang vice presidente. Okay. Pero hinbag-o ni sang aton Senado matapos nga naghinyo man to sila sa mga presensya sa mga former chief justices sa aton pungsod kung ano ang manginlantaw nila sa pagbag-o sang rules sang Senate angot sa threshold kag kun paano magbuto-buto, mga katropa, sa impeachment case sang vice presidente. Pero hindi kumpinsido tanan, no, sa mangin naging tindog sa mga former chief justices. Aplastada amo ni ang tanan nga mga chief justices, may mga version sa paghambal nila kung paano magboto, pero isa lang ang unified o kung ang isa may isa ka punto nga nagpulo pareho ang tanan-tanan nga mga chief justices sa posisyon nila, mga katropa, angot sa threshold abi sang Senate to decide on impeachment case, mga katropa, mga byan, no? Ang sitwasyon, wala na, hindi na makatambong si Senator Rodanti Marcoleta, hindi naman makatambong si Senator Jingo Estrada, hindi naman makatambong, mga katropa, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagsubong out of the country sa Gihapon si Senator Loren Legarda. Subong, okay? So ang paglantaw sang paglantaw sang mga miyembro sa impeachment court, siya nagadiskusyon tadi, nagaaway tadi, binaisay kita, nagapresentar kita sa mga witnesses ta, pero way ta kabalo kung ano ang dasun sini, no? Basi hagay kita usik sa mga inadlaw naton, tiner kita diri sa impeachment court para sa trial, pagkatapos wala pakantuan ining impeachment trial kontra sa vice presidente. Amo rin gin-raise ni Senator Judge Erwin Tolfo, kaya basi ba na basi mawala sang pulos ni ang aton pag patigayon sang hearing sa vice presidente. So dito gin-take up to mga katorpang threshold, no? Ang isa sang ginbalik-balikan ta to ang ginpahayag sa mga former justices sang Supreme Court nga ang impeachment court, mga katropa, may ara sang gahom, kapareho sang gahom sang Supreme Court nga hindi pwede maka-interdiner ang Supreme Court kung inano man nga desisyon sang impeachment body angot sa ruling sini, no? Dibodo ang atong constitution nagahambal nga dapat this is size 2/3 gid, no, ang kinahanglan nga makaboto sa impeachment trial. Okay, pero ginbag-o nila, no, may atoto 13 ang nagboto, mga katropa, mga byan, kag nag-abstain ang pila ka mga ginakabig ta minorities sa impeachment court. Tapos o kuno sa Senate nag-abstain, wala nagboto. Okay, pero there you have it, may ara na sang majority votes, mga katropa, para mag-uhon ang threshold, mga katropa, mga byan, no? So ang threshold sang 2/3, kung basihan ta ang 23, mga katropa, ti manubo-nubo man siya kung mag 21, since nga ang apat ng mga senadores, mga katropa, wala na nagtambong. So basihan na lang sa 2/3 is ang 20. So lang taon to basi 13 man eh, no? Or 14 ang posible nga mga kairound off mo. Daw, 13.7, no? Ang 2/3, mga katropa. So 14 pwede ang mga interest hold sila. Debatihan pa rin sa mga senadores, mga katropa, sa plenary kung ano ang sistema gitman sang rules. Pero ang pinaka-latest lang kahapon kundi si Attorney Vic Rodriguez nag-file to sang petisyon para sa clarification kag pag-nullify mga katropa sang ining ruling, no, sang impeachment court mga katropa sa pagbag-o sang ila nga mga court rule o kun rules nila naghatag sang order o kung desisyon ang Supreme Court kahapon. Nga hambal sang Supreme Court, hindi gin-dismiss ang Supreme Court ang ining mga filing sa pag-question sang threshold nga ruling sang impeachment court karon. So, mga katropa, kita ta, insakto to ang mga nangin parindugan sa mga chief justices, mga katropa, nga hambal nila, if Supreme Court exists, no, as a judicial body sang pinakataas nga hukuman sa bilog nga pungsod, ang pinakataas man nga hukuman para mag-hear para magpatigayon sang trial para sa impeachment is impeachment court man, no? So hindi pwede ma-question abisang hindi maka-intervener ang Supreme Court as to ruling sang impeachment court mga katropa mga kabiyan. So there you have it, the threshold 13, 14, no, para ma-convict ang vice presidente matapos ang ining trial. Now ang paglantaw sa mga posisyon sini niya ba gin drama na Manila, no, gin ano, balda na Manila, ha, gin bag-o na Manila. Di, wala ton ta mga katropa, base may mag-file naman angot sa constitutionality sang threshold nga ginahambal sa mga senator judges mga katropa sa karon, base may ari pa ni sa mga filing way takbaro, no. Pero klaro nga naghambal ang Korte Suprema nga hindi saging dismiss ni ang petisyon abi, no, ni Attorney Vic Rodriguez mga katropa. Sino si Attorney Vic Rodriguez, ha? Amo ning pamangkot mga katropa. Sa una, siya ni ang pagpungko gid ni ano ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Amo ni ang iya executive secretary ang nag-service siya sa pinakabulan. Nagreboka ho to matapos to ang sugar order number 3 bala mo, no, importation sang kalamay, ha, nga nakita tong ang ininga order mga katropa pirmado lang sang executive secretary pero hindi pirmado sang presidente. De modo ang tanan mga orders mga katropa kung magwa na kag konpirmahan kung maghando man lang ang presidente sa gahom nga ginhatag sa mga executive secretary pwede sila kapirma, pwede sila katag order man, no. Pero dito daw ginahambal sa presidente nga way ko kabalo amo to mga katropa ang resulta nga nagbinulagay sila, no. At ini kung tahi-tahi unta ang ginpahayag sang anak kya last time nga sa panahon nga nagpadlagan siya naghinyo ni sa nagkadtos na latapan ni former President Rodrigo Duterte, no, si President Bongbong Marcos, no, para magkakwa sa basbas, magpangayo sa basbas angot sa presidency niya, no. Pero amotob na hambal ni Zandro Marcos niya may mga arrangement to nga ang Senate President dapat iya executive secretary, ang House Speaker iya kuno sang former President mga katropa mga abyan. Daw di ang pamangkot sin o tao si Attorney Vic Rodriguez abi, no, di nag-fled na niya sa mga grupo sang Duterte mga katropa. Pwede ka kabalo kung amunin siyang ginatumod sang anak sa presidente nga iya executive secretary kinbutang dalaman sa arrangement sa mga Duterte kag Marcoses sa pagpungko iya bilang presidente, vice presidente si Vice President Sara Duterte mga katropa. Daw amon iba na kung ginadayday-dayday na ton, no? Aray pa pinaka-latest update na ton, ha, mga katropa. Para sa mga nawad-an sang ilang nawad-an sang tawag sini daw stamina, nawad-an sang gana para sa barangay elections mga katropa, hindi pa tapos ang laban, ha. Kay kahapon man nagdagdag sang mando ang Korte Suprema sa ining makabig naton ng petisyon ni Attorney Romulo Makalintal, mga katropa, sa pag-question sa constitutionality sa Republic Act 123-26, no? Nga nag-sibo sa termino sa mga barangay NSK officials, mga katropa, into 5 years. Okay? And magaresulta inasa sa postponement sa barangay elections nga dapat nakatalana sa Nobyembre 2, 2026. Now, gin-question niya ni, no? Ang balya, sinya, ang ininga unconstitutional because ang ginahambal gid man sa aton nga constitution is 3 years lang mo sa barangay NSK, barangay NSK, sinya kun ara na iya ang ano, ang 5 ka tuig dugay na para sa mga barangay kag SK nga magtungko pa sa mga posisyon nila. Ambalya, sinya scam. Hindi sa nagkakigo ang ining mga laying dapat ipatuman. So kahapon, nagmando ang Supreme Court ha, para sa mga magapadlagan ni ha sa barangay NSK elections kag nag-aspirar pa. Okay? Istoryahan tabara ko ng mga sitwasyon anong matabo. Kay ang Comelec naton nagapreparar even si Comelec Chairman George Garcia aminado nga kinahanglan nila magpreparar kay base magdagdag sang temporary restraining order ang Supreme Court, mga katropa, angot sa petisyon ni Attorney Romulo Bacalental sa pag-question sang legalidad sang ining Republic Act 123-26 nga nagapostpone sang barangay NSK elections. O naton tara karon mga katropa, no? So ginahatag sang ginambal sang Supreme Court nga dapat maghatag sang komento ang talatapan sa presidente, ang Senado, ang Kongreso angot sa nasambit nga petisyon. Oh, medyo manugay-dugay panigli, no? Pero what if be for example na kasusumitir sa mga katropa nagdagdag sang temporary restraining order, na? Kaya pagkatapos maka-schedule kita sang aton eleksyon, no? Hambal to sang kilala ko sinya most probably when maway man kuway man kumplekto because nga pwede man nga ihinyo sang Comelec sa presidente if madagdagan gid man sang TRO nga i-extend liwat ang schedule sang eleksyon. Pero kinahanglan mo rin Japon sang legislative nga endorsement abi mga katropa. Di ilang taon ta subong daw wad anayagan ng kongreso tamo sa ining eleksyon daw hindi na sila namian niya. So amo rin katropa, mga katropa, mga bihan, ginahulat-hulat pa kung ano ang maging resultado sini, no, sa petisyon ni Attorney Bacalental sa Supreme Court angot sa ining postponement sang barangay and SK elections. Oras na ito mga katropa, 7:44 na sa pagpangaragad naton. Aton nga tatlo ka mga produkto ha. Ang yes to, ang ato mga produkto sa Yes to Health. Ang aton nga Premium D3, Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C para magpabakod sa aton lawas kag magpabakod sa aton resistensya kontra sa mga infections, mga masakit. Mga katropa, dali ta mag-ayuya. No? Waya, kung hindi man na naghahambal nga hindi man na kinahanglan, hindi man na nagakaigo mga katropa nga hindi man na butsa dingon nga maano ka, ma for example ma tawag ka, ma inom ka sa mga suplemento, hindi ka na magmasakit, hindi kung mag-inom ka sa suplemento, mamasakit ka pero dali ka mag-ayo ariya, Premium D3 mga katropa, suplemento naton sa vitamin D depensa naton sa mga infections, no, sa aton lawas, antioxidant man siya, ang vitamin D mga katropa, bulig ni para sa mga kultura naton nga hindi pa well exposed ba na sa adlaw, butlak sang adlaw, no, dako ning bulig para sa mga abyanta, no, may mga pre-existing conditions, pagkatapos may mga mental health concern mga katropa, kay ang vitamin D gili gabulig man sa production sang produce, no, sang dugang mga happy hormones sa aton utok. No, nga hindi kita matam-an sa mga worries naton subong niya kinahanglan tara mga katropa, no? Amo sa Premium D3 ang aton Saturn Plus Gold nagabulig man sa pagparubo sa aton nga mga blood pressure, pagparubo sa aton kalamay tungod sa presensya kag mga ingredients nga nakalakip sa Saturn Plus Gold, no? Mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina nga ara sa isa ka kapsula. ang ini nga mga suplemento, mga kuturpa, mangin wala pulos ni kung wala kita sa vitamin C. Ang vitamin C, amunay nagpadasig sa aton nga metabolism, ang pag-absorb sa mga vitamins and minerals sa aton lawas, para magamit sa aton lawas automatic. Pero kinanglan natin ang suplemento nga wala man sang hassle sa aton nga sulok-sulok. Inom kita sa alkaline based ka vitamin C, no? Ang alkaline based ka vitamin C wala na sa liwan kundi ang Santon vitamin C, mga katropa. All right? So amo ni pinaka mga latest naton, mga katropa, nga mga balita, no? Balikan to ni karon, mention to ni aton pinaka mga kutura, no, nga ari sa aton nga Facebook page, dugay-dugay ha. Hang on tight mga katropa, balikan ta mga update naton sa patrol pagkatapos gid lamang sa mga panumdom.
1: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka.

0: Galang Pain, Fast and Safe, yeah! Sister Pain. If symptoms present, consult a doctor. Bilis sa mga bukika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further,
3: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Balik na rin mga katropa sa pagbarag natin, 7:15 na. Kwaonte na yung pinaka-latest update mga katropa ho sa Mursa PNP, no? Nagpakigangot na ang Bacolod City Police Office sa Station 10 para sa nagkakaigong investigasyon sa pag-tiro patay naman to sa isang tricycle driver sa Mursa, no? Para makahatag naman na sa ang pinakamadugang may impormasyon kagsamtang lalaki na mahog ng mga utod ulo ginbuno sa Barangay Singkang mga katropa ay hello? Ano ni siya? Doon kalain ba? Oh. Pero ayun may kwaon tayo pinakamaditalye karon sa atong patrol with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa mga kapyan no? Morning sa kay Ma'am Mayna sila Dora Dumipig mayong aga. Good morning sa mga mamsis natin dira sa Punta Taytay. Mams Bacolod Chapter, mayong aga. Junior Alegria, mayong aga. Sa kay Mary Jane Valualio, mayong aga man. Sa kay Marivec Corey Jor Castin, mayong aga. Mayong aga lang, nakamonitor kami. Sa MJC Metal and Stainless Fabrication Services, together with Felisa Mams Chapter. Naka XFM man sila. No? Welcome, October, more blessings and to follow. Pensar ko, follow us more. Ma'am, may aga, no? Salamat, Jelwen, may aga man sa imo. Basahong ko rin iban. Remail Mamilya. Thank you, Lloyd Navales, may aga. Basahong ko rin. Ma'am Lentalde, basahong ko rin. Hakuha ko rin niya ang aton yung mga balita, mga katropa, sa patrol. Angot sining latest development sa Ginlothang, nga isa ka tricycle driver dito sa Mursa. Kag isa ka lalaki na mahog mang utod ulo sa Singkango. Ha? Detalye sa mga balita, mga katropa, with katropang Franz Andrew Burgos.
7: XFM Live Reports.
6: Katropang Franz, may aga?
8: Katropang Irving, lang kita dari Subong sa Purok, Talapa, Barangay, Singkang Airport. Sa silindri kagabi, may natabo nga sabing incident, no? Involved rin ang 48 anyos na lalaki. Kag isa ka 17 anyos man na lalaki. Minoridad ang involved rin, no? So, sa information tayo na-receive, ang biktima, amuning 48 anyos ng lalaki, din kilala sa kay Marlon Encarnacion. So, ang lalaki nga 17 anyos, nga amuning suspect, katropawin, hindi talang ipag-ingad lang, kaya bungan nga di minor de edad, no? So, ipadulungan, tani ang Bacolod City Police Station H, pagpumunan ni Police Captain Patrick Paul Lacandula, na ibaluan na ni katropawin ang information nga tumagod na din sa Nublas, sinundugan, na ibala? Kahit yung ginaligar ka to Farwin, ang biktima naghambal tulo sa suspect niya ay karoon putan pakaulo.
6: Daw ano siya? Daw mga dugsing-dugsing sa mga tambaya.
8: Protect ka to Farwin, na-read actually sa vulcanizing shop nga na pangan sa Getsubong. Kung sa din natabo ang sabing incident, aring tatay ka pang bulke to. Bago pa ko ni Brian, tatay, kasi doon siya ni kung nakabati, may kagabi mo. Tay, may nga, gala tay. Pwede mo may sorry sa ako na paano gito natabo, ano ba't mo kagabi, ano suman? Paano ito natabo kagabi? Ito, ikaw ko lang sa nakabati. Okay, ako man already. Oo, si Tay Pag-Pay. Ang customer ko, sino lang ang customer, ang gibuno ko nang namuno. Ang customer ko, amo na ang gibuno. Ang gibuno, okay, Tay. Si Marlon.
6: Oo.
8: Okay, parang sumayin, Tay. Nagkula, Tay, siyang ginapangbura niya. Niya, may mo siya nga nag-ake, na petire, kat sila nag-istorya, Tay. Ang suspect, ang ano, ang
4: Basta sa tiyak ng Katulik, tambay ni Skatri, oh.
9: Okay.
4: Pag tambay ni Skatri, musipon sa.
6: Okay.
4: Tapos tumuha, magbuha, nakapoy siya sa may kawayan, oh. Kawayan, oh. Oo. Musipon siya sa dali.
6: Likod.
4: Musipon niya sa dali. Balik sa tungko, dire. Wala magdugay. Amo niya sa sarbang ko, kumira, dire.
6: Oo.
4: Nahari siya, dire. Amo tong last bunong ni Kispag pa ko kesang amo na. Ngayon, kung ko pa kayo kopya ka sa...
9: Ano ang pabilig ang ito?
4: Ang...
9: Basa to?
4: Bili sa lino, ang basa ka.
9: Kaya sila to ko sinyo?
4: Ang gapong ko usupos nyo.
9: Kaya ang sino to ka sinyo ang din gamit niya? Ang kapalong din gamit si bunong ka
4: sinyo? Ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, ulo, kay may mga pagkilukot, putol mo lang yung sawas, ha?
9: Pero hindi na mo na yan,
4: ha? Hindi na mo.
9: Abas si Iyato?
4: May sakuban din na hindi. Abay niya diya, sakuban na mo na kalabas sa sob. Nablang, ito sa sang... Oo? Mamukurote dito, ha? Sabi, nakita ako sa sudan.
9: Oo. Ito, ha?
4: Hey, nubura yan, nubut.
9: Ito na may kuro na ba na ako na
4: nito? Ito, arena niyo siya. Arena niyo siya. Ito,
6: Karon, tatakaw mo. Dawa mo na?
9: Kalakata ko, ganaganda ng pampot, iba tayo.
6: Hindi na magsakay na.
9: Air compressor rin ako. Sorry na.
6: Mabulkit na siguro.
9: Okay na ito, pag-ihug ako sa bulkita niya.
6: Mabulkit na siguro.
9: Ang katong ano, ang helikopter yun. Okay, ako dito karon.
6: Ang sitwasyon ka ito pang France, ginabalaan sa ito, ginawitigyan sa Polon, takaroon. Doon mo na? Di ba kitapos?
9: No, kaya ginabalaan ang isa yung utdan takaulo karon.
6: Ah, utdan takaroon. Nangaking siya. Pero ano, ipatupaan niyo ito din ang biktima? Ang
9: sasya? Doon ay may ito na may natabo ka pag tinapukulay sa nung mismo to gani sa tagiyas ang vulcanizing to.
6: Oh. Kinakanay mo sila ito pang France?
9: Kaparvin.
6: Kilala anay mo na sila? Ang biktima kag ang suspect?
9: Siguro, ikikilala anay man sila guro. Singgaling, may takabalo kung alugito may kadalong sa itong wiving. Nagabot isa po kung aging bunog isang minor de edad. Ang 48 anyos, tingin lalaki.
6: Minor pa ni?
9: ang suspect minor, 17 years old.
6: Oho, oho. Oh, okay. Medyo nagsaltik, guro ni.
9: Oo.
6: Nagsaltik, gurong mensaron sang, ano ni, menor de edad.
9: Okay, sa information niya sa Police Station 8, Petropa Irwin, based rin silang report.
6: Oh.
9: Doon nagagada, inisli ako ng inom.
6: Ah. Sadya ba?
9: Oo.
6: Sila-sila naman ang gali ni.
9: No, nagagat yun ang inom sa iya. Puti, minor de edad, ba man kung nung inom ang suspect.
6: Mm.
9: Pero galingan mo lang dito yung kurang nagpalaan siya. Before yung kuro sang, istorya nga na, ano, ni, nga natabob lang pagpamuno.
6: Oo.
9: Eh, ginaligar ka pa, Irwin, ang biktima.
6: Mm-hmm.
9: Ginahikatikap ko nung sini ang liog sa suspect.
6: Okay.
9: Kaya mo ito dahil nga, Guro, ginambal yung utlan na kaulo ka ron.
6: Ay, titutuod na yung katropang France. Bisa ako manabi ang balon mo. Ay, kapikapon mo liog. Pagkatapos ang balon, utlan na ka ron ulo ya. Ay, sus. Hindi ko yung magpanos na. Yaman mo. Uli ko yung baray. Yaman mo, get this. Nungbig ko yung kay mama din yun.
9: Ito, okay lang na. Tanayab lang, ay, karon halukan.
6: Oo, oh, okay lang na. May sindihan na. Ganyan naman
9: ang pag-ibig sabi ay karon meg kagwapo ulusin mo ay karon na lukan
6: mas mga balita ay kadogay ah bring it on ay
9: kagwapo kasarap pa lang sabi niya so hindi lang yung karon niya pag panalman eh di ba inano mo na primando ako malablaw
6: oo
9: so galing tiyari ah tugin pret yung kabuhay doon sa ngisay at gambalang ngisay ay karon na nahulo na nakahulo karon.
6: Ay, karon, otdan, ano, pero depende man lang kung kisa sa
9: situation. May nagsinito ganito ako, may langway na, tanay, ginduwayan na lang ang ulo, eh.
6: Oh. Ay, otdan, na karon, ulo-ulo.
9: Pero galing ko rin ako sa kaya, winner, yung manginit, pag itinigur ako, kung ginamba lang, kung ginduwa mo, kung ginduwa, pag itinigur ang ulo, eh.
6: Ama, balsa, isa-isahan lang.
9: Kaya, dadaan, yating, mabalsa.